0: gẹ́gẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́ bíbélì wípé ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ májẹ̀mú titun yìí akọ́ ní èdè gíríkì. Èdè gíríkì tí a fi kọ májẹ̀mú titun yìí bí a bá ka ẹsẹ̀ ìkíní yìí ó ń sọ wípé ǹjẹ́ nígbà tí a ti jí yín dìde pẹ̀lú Kristi, má ṣe jẹ́ kí ó ṣe ọ́ ní kàyéfì. Ìkan náà ni ó ń sọ pẹ̀lú ìdánilójú wípé àwa tí a jẹ́ onígbàgbọ́, àwa tí a ti di àtúnbí, ó ní a ti jí wa dìde, kò sí tàbí ṣùgbọ́n nínú rẹ̀ wípé lóòótọ́ la ti jí wa dìde pẹ̀lú Kristi. Ó wá ń sọ wípé nígbà tí o mọ̀ wípé a ti jí ọ dìde pẹ̀lú Kristi, tàbí bí o bá fẹ́ fi àmì hàn wá wípé nítòótọ́ lẹ a ti jí ọ dìde pẹ̀lú Kristi, ó ní ohun kan ni ó yẹ kó jẹ́ ìlépa ọkàn rẹ. Ẹ máa ṣàfẹ́rí àwọn nǹkan tí ń bẹ lókè níbi tí Kristi gbé wà, tí ó jókòó lé ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run. Ó sì wá ń sọ fún wa báwo ni a ṣe lè ṣàfẹ́rí ohun tí ń bẹ lókè. Àwọn tí kò lóye wọ́n lè rò wípé kí a máa wò kìsá, kí a máa wòlẹ̀, kò sọ bẹ́ẹ̀. Ó ṣe àlàyé ní ẹsẹ̀ ìkejì, ó ní kí a máa ronú àwọn nǹkan tí ń bẹ lókè. Bí a bá ń sọ wípé kí a máa ṣàfẹ́rí, kí a máa wá àwọn nǹkan tí ń bẹ lókè, ìtumọ̀ rẹ̀ yé ni ẹsẹ̀ ìkejì nígbà tí ó wípé kí a máa ronú àwọn nǹkan tí ń bẹ lókè, kì í ṣe àwọn nǹkan tí ń bẹ lé ayé. Ó wá sọ fún wa ní ẹsẹ̀ ìkẹta, èrèdí tí ó yẹ kí a máa ṣàfẹ́rí àwọn nǹkan tí ń bẹ lókè, kì í ṣe nǹkan tí ń bẹ láyé. Ní ẹsẹ̀ ìkẹta ó ní èrèdí rẹ̀ nìyí, nítorí ẹ̀yìn ti kú. Ní èdè mìíràn, ní èdè wa, bí a bá sọ wípé ẹ̀yìn ti kú, jẹ́ wípé ẹ̀yìn ti fi ayé sílẹ̀. Ó ní nígbà tí a ti kú, tí a ti fi ayé sílẹ̀, àwa tí a ti fi ayé sílẹ̀, tàbí àwa tí a ti kọ ayé sílẹ̀, kò yẹ kí a tún máa ṣàfẹ́rí ohun tí ń bẹ nínú ayé. Kò yẹ kí a máa ronú nípa ohun tí ń bẹ lé ayé. Àwa tí a ti kú, tí a ti kọ ayé sílẹ̀, tí a ti fi ayé sílẹ̀, ó yẹ kí a máa ṣàfẹ́rí ohun tí ń bẹ lókè, nítorí a ti fi ìyè wa pamọ́ nínú Kristi, pẹ̀lú Kristi nínú Ọlọ́run. Ó wá ń sọ wípé bí a ti ń rìn, ọ̀nà tóóró tí a ń rìn, ó yẹ kí a máa rìn ní ìwọ̀n ìgbà tí ó jẹ́ wípé a mọ̀ wípé ibi tí a ń rìn lọ ó jẹ́ ìlú ọ̀run rere, wípé kì í ṣe kí a tún máa padà sẹ́yìn. Ó ní nítorí nígbà tí Kristi, ẹni tí ń ṣe ìyè wa, yóò farahàn, nígbà náà lé ẹ̀yin pẹ̀lú ó farahàn pẹ̀lú rẹ̀ nínú ògo. Jẹ́ kí n rán ọ létí wípé nígbà tí a dá ènìyàn pẹ̀lú erùpẹ̀ ilẹ̀, ṣe rántí wípé nígbà tí ègún dé sórí ènìyàn, Ọlọ́run wípé erùpẹ̀ sáà ni ìwọ, ìwọ ó sì padà di erùpẹ̀. Ṣùgbọ́n ohun tí mo fẹ́ mú jáde nínú rẹ̀ ni wípé iyè ènìyàn gan ó wà nínú èémí tàbí iyè àti ẹ̀mí Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n nígbà tí ènìyàn ṣubú nínú ọgbà Ídẹ́nì, nígbà náà ni ẹ̀ṣẹ̀ wọlé. Láti ìgbà yìí gan tí ènìyàn ti ṣubú, ni a rí wípé ìfẹ́ inú ènìyàn ó máa ń fà sí ohun ti ayé. Ìgbà tó jẹ́ wípé inú ilẹ̀, inú erùpẹ̀ ni ènìyàn ti jáde, ohun tí ó sì jẹ́ ẹ̀mí Ọlọ́run, ìyè Ọlọ́run tí ó fi ènìyàn sílẹ̀ nígbà tí ó ṣubú, òǹfà líle kan wà tí máa ń fa ènìyàn sílẹ̀ láti ìgbà náà. Nítorí bẹ́ẹ̀, láti ìgbà náà ni ó fi jẹ́ wípé àwọn ènìyàn wọ́n di alárìn kiri, wọ́n ń ṣàfẹ́rí, wọ́n ń wá àwọn ohun ti ayé. Èrò wọn kò sí nínú Ọlọ́run, èrò wọn kò sí nípa àwọn nǹkan tí ń ṣe ti ẹ̀mí. Nínú orin Dáfídì 10:4, orin Dáfídì 10:4, ènìyàn búburú nípa ìgbéraga ojú rẹ̀ kò fẹ́ ṣe àfẹ́rí Ọlọ́run, Ọlọ́run kò sí nínú ìrònú rẹ̀. Ṣé orí àwọn ohun méjì tí mo tọ́ka sí tẹ́lẹ̀, ìkíní, kí a máa ṣàfẹ́rí ohun tí ń bẹ lókè, ìkejì, àti ṣe àfẹ́rí ohun tí ń bẹ lókè ni pé kí a máa ronú nípa nǹkan tí ń bẹ lókè. Bí ó bá ṣe àfiyèsí, ó rí wípé nǹkan méjì yìí ni a tún kó papọ̀ níhìn-ín. Ìkíní, kí a máa ṣe àfẹ́rí Ọlọ́run. Ìkejì, ke ma ronu nipa re o wa nso nipa ti eniyan boboru eniyan nipa ti eda ara eniyan nipa ti eda adamu eniyan ti ko ti ni iye olorun iye ayeraye ninu okan re o so nipa eni yi ti ko ti ni igbala ti ko ni olorun tabi ore ofe ni igbese aye re o ni ko safe ri olorun olorun ko si ninu gbogbo ironu re gbogbo ilepa re olorun ko si nibe atun so fun wa ninu Philippi ori keji we pe awon elomiran o ti le sese ki won ro we pe won wa ninu ijo tabi ki won ro we pe won je eniyan olorun ki won ro we pe awon paapa je eni ti o ti di atun bi eni ti a ti gba okan re la sugbon ohun ti won saferi ohun ti won lepa ni o ma nfi han iru eniyan ti won je ninu Philippi ori keji ese kokanlelogun nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Christi gbogbo won ni saferi ni wa awon nkan ti ara won ki se ti Jesu Christi nitori be o ye ko ye wa bi abari ilepa kan ninu okan wa ti ki se ilepa tabi aferi si nkan ti olorun o ye ki a mo wi pe o je wi pe a o ti di atunbi tabi bi a ba ti di atunbi tele tele ina emi wa o njo reyin o nku lo nitori be o ye ki a gba olorun laaye ki o tun fe ategun latoke wa ki o fe si ina emi wa ki ina yi ki o ma ba ku patapata ki a ba le ma saferi ohun ti nbe loke ninu Matthew ori kefa ese ikeji le logbon nitori gbogbo nkan won yi ni awon kefiri n wa kiri kila o je kini a o mu ati asowo ni awa o fi bora gbogbo nkan won yi ni awon kefiri n saferi o ni awon kefiri n wa kiri awon ti ko lolorun o ni won wa kiri o ni bi o se ti awa ni o ye ki a mo wi pe gba ti a ti yi wa lokan pada iyi pada ye ko de ba ife wa ati ilepa wa ki a mo wi pe gba ti a ti so wa dotun ninu Jesu Christi ilepa wa ti yi pada igbese aye wa ti yi pada bi o ti le je wi pe awon elomiran ni arowo to wa won wa nkan ti aye awon elomiran ni to si wa won wa ki won ki o di gbajumo won wa owo won wa awon nkan edera ati afefe yeye aye yi sugbon awa ti a ti di otun ninu Christi o ye ki ilepa wa ati nkan okan wa edun okan wa ki o je nipa wi pe a n wa olorun ye ki n bi o ni ibere kan ti a bere lowo okunrin kan ninu Genesis ori ketadinlogoji Genesis ori ketadinlogoji ki iwo paapa ki o jolooto si olorun lati dahun ibere yi Genesis ori ketadinlogoji ese kedogun okunrin kan si ri si wo o rin kaakiri ni papa okunrin na si bi pe kini iwo n wa opolopo ninu aye yi ni o dabi eni we pe won je alarin kiri nitori Jesu papa so fun wa ninu okan ninu awon owe re oni papa oko le aye opolopo ni o rin kaakiri ni papa won wa owo won wa ati di gbajumo tabi o sese won wa ipo laarin awon oselu awon elomiran nkan ti aye yi ni won le kaakiri awon omule mofo aye awon nkan ta nle ta ki ba ti owo eni ki te oni won wa kaakiri eyi ni a fi n bere lowo re ati lowo mi we pe kini iwo n wa lati igba ti a ti bi o lati igba ti o ti wa sinu aye yi lati igba ti o ti bere si ni mi lati igba ti o ti mo otun yato sosi lati igba ti o ti mo we pe aye ki se awa ilo lati igba ti o ti mo we pe o daju lojo kan a o fi aye sile a o pada lo ba olorun kini iwo n wa se o ti wa igbala okan re se o ti wa olorun o ti wa oju olorun se o ti wa ife inu olorun se o ti wa alaafia olorun se o ti wa jesu kristi ni awari se o ti mo wi pe jesu kristi je tire ati wi pe ohun pa iwo pa pa o je tire ibere mi fun o ti mo fe ki o gbe yewo ti mo fe ki orun le lori ni pe kini iwo nwa se owo ni se gbajumo ni se awon ohun ni aye ni se obirin lo nwa kaakiri se idera se awon afefe yeye aye yi lo nwa kaakiri se awon ale iba aye yi se ohun lo nwa kaakiri kini iwo nwa o ye ki o le mo yala ohun wa olorun yala o se afere olorun tabi ohun wa awon nkan miran eyi ni olorun fe ba wa soro le lori loni je ki a tun pada si kolose ori keta kolose ori keta lati ese ikini bi o ti le je wipe ati ka tele tele je ki a tun ka le kan si bi ati nka ki o ma be olorun emi wipe ki o ma se itumo fun o wipe ki o ma fi kalamu atorun wa ki o ma fi ko awon nkan won yi si ole okan ki o ma se o ni eni ti o nko akogbagbe kolose ori keta lati ese ikini nje bi ati ji yin dide pelu kristi e ma safari awon nkan tin be loke ni bi ti kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun ye ki salaye die fun o bi o ba ni baba tabi oni oko tabi oni olufe kan ti o lo si ilu okere lojojumo ni okan re ni a ma ronu nipa ti eni ti o lo si ilu okere yi lojojumo ni ife okan re a ma fa sibe yala we pe ki o wa lati wa mu o lo sibi to lo gba ti o ba si nreti ojojumo ni o ma wo boya yo ko iwe ranse si o be gege ni Jesu Kristi o je oluwa wa o wa sinu aye yi o ku fun ese wa o si lo si oke orun leyin gba ti o ti jinde nisisin yo wa ni owo otun olorun oni bi Jesu Kristi oko ijo bi o ba je olufe okan wa bi o ba je oni okan wa nfa si oni ki a ma safari awon nkan tin be loke ni bi ti Jesu Kristi olowa olugbala olufe okan wa ni bi ti o gbe joko le owo otun olorun oni e ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye ironu nkan tin be le aye be o se lowo si ise ti a o se ounje ti a o je iyawo ti a o fe oko ti a o le ko wo inu ile re omo ti a o bi ironu nkan ti o wa le aye o le o mu ki elomiran ki o gbe o le o mu ki elomiran ki o ni eje riru nitori wipe aini te lorun po ninu ironu ti awon elomiran ro nipa nkan ti o wa le aye o ni awa ti a je ti olorun e se to je wipe lati aro de ale ni a fi ronu awon nkan ti nbe le aye o ni ki a ma ronu awon nkan ti nbe loke nitori ibe ni ile wa Jerusalemu torun Jerusalemu loke ibe ni okan mi safari o ni e ma ronu awon nkan ti nbe loke ki se awon nkan ti nbe le aye nitori eyin ti ku a si fi yeyin pamo pelu Kristi ninu olorun nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nitori Jesu n pada bo wa nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ki awon ese won yi ki o le ye wa dara dara a o wo ni ipa meta ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo awon nkan won yi je nkan meji ti a ko papo ikini ajinde ti emi ikeji ilepa mimo won o le fi ara won sile eni ti a ba ti jidede nipa ti emi o ni lati ni ilepa mimo eni ti a ba ti gba okan re la eni ti o ti di atunbi eni ti o ti to ebun orun wo eni ti agbara ajinde Kristi to ti sise ninu okan re ninu emi re o ni lati ni ilepa mimo eni ti o ni Kristi gege bi oluwa ati olugbala re okan re a ma fa soke okan re ko ni ma fa si ohun ti o wa ninu aye a o yewo a o gbe yewo we pe ajinde ti emi ati ilepa mimo ikeji fi faramo Kristi ati abo re
1: te faramo Christi ati abore awon nkan meji won yi papa won tun lo papo a ko le ni abo ninu aye yi lai faramo Christi gba ti Olorun ri wi pe ko si abo ninu aye ko si abo ninu ebo ko si abo ninu ewe oko ko si abo ninu awon nkan ti awon eyan ma nja to ma npo papo lati le da abo bo ara won gba ti Olorun ri wi pe ko si abo ninu onkohun lori ile o lo se ran Jesu Christi se o mo wi pe nigba ti eniyan se ni Olorun fi oko igi ewebe on gbogbo ati ile ni o fi gegun ti eniyan si wa labe egun o je isina fun awon eniyan wi pe ohun ti o wa labe egun gege bi igi gege bi awon eranko gege bi awon ewe awon nkan wonyi ni awon eniyan ti ko lolorun won ma nja ton ma npopo lati fi daabo bo ara won ko si abo ninu onkohun tabi ninu enikeni bi ko se ninu Christi eniyan fi wo apa keji yi fi paramo Christi ati abo re iketa ipadabo Christi ati isipo pada wa awon mejeji wonyi bakan na won lo papo nigba ti Jesu Christi ba padabo nigba yi gan ni a o si ijo Jesu ni a o se wa ni po pada nigba yi ni a o pe wa lo sile nigba ti Christi ti o ba de nigba yi ni o ko awon ayan fe lo nitori be a ma wo yi pelu ipadabo Christi ati isipo pada wa ye ke wo lati ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo Kolose ori keta lati ese ikini nje bi ati jiyin dide pelu Christi nje bi ati jiyin dide pelu Christi ye ke aduro nibe na ko sese lati jinde bi ki ba se pe akoko ku eni ti o ku lo le jinde eni ti ko ti ku nigba kan ko le jinde bawo ni a se mo itumo eyi si ye ki n fi han o wi pe tele tele ati ku ninu ese wo Efesu ori keji ese ikini Efesu ori keji ese ikini eyin le o si ti so di aye ke akonkon wi pe eyin le o si ti jidide nigba ti eyin ti ku nitori ere koja ati ese eyin eyin le o si ti jidide tabi eyin le o si ti so di aye nigba ti eyin ti ku nitori ere koja ati ese eyin lati ese ikerin sugbon Olorun eni ti se oloro le anu nitori ife nla re ti o fi fe wa nigba ti awa ti le ti ku nitori ere koja wa nitori ese wa o so wa di aye pelu Christi ore ofe le a fi gba yin la o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wa joko pelu re ninu awon orun pelu Christi Jesu nihi ni o ti ye wa we pe nigba ti Jesu Christi ku o ku fun ese wa ati we pe nigba yi gan pelu igbagbo bi ati paramo aparamo iku re ari wi pe awa paapa aku pelu re se o mo wi pe o ku nitori wa gba ti a ba si gba gbo awa paapa aku pelu re aku si ese ade aye si ododo oni o si ti ji wa dide nigba ti o ji wa dide tan o wa mu wa joko pelu re ninu awon orun ninu Christi Jesu yi so nipa ipo ti onigbagbo wa nisisiyi ipo ti a wa gege bi eni ti a ti jidide kuro ninu oku ye ki a wo Romu ori kefa Romu ori kefa lati ese ikini si ese ikeji nje awa o ha ti wi ki awa ki o ha joko sinu ese ki o re ofe ki o le ma po si ki a ma ri awa ti o ti ku si ese se nkan ti an kan yi o awa ti o ti ku si ese awa o ha se wa laaye ninu re mo o nso fun a wi pe ati ku si ese ninu Rome yi kan na ori kefa lati ese karun nitori be a ba ti so wa po pelu re nipa afarawe iku re a o si so wa po pelu nipa afarawe ajinde re bi a ba nso nipa ajinde a o kokko ma so nipa ti iku ati ku pelu Kristi a se wa jiwa dide pelu Jesu Kristi la kokko a kan wa ma gbelebo pelu re a ku pelu re ni akoko igbala wa a jiwa dide pelu Kristi lati igba na ilu ibile wa wa li orun bayi awon ohun ti anlepa yo yato si awon ti anlepa tele tele ke a to mo Kristi ye ke a pada si Kolose ori keta lati ese ikini je bi a ba ti ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon kan tin be loke ni bi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun lati igba ti a ti jiwa dide pelu Kristi ilepa okan wa ohun ti a saferi ohun ti a wa o ye ki o je ohun ti o wa loke bi a ba n so nipa wi pe a wa ohun ti o wa loke ikini olorun ni o gun wa lori ite loke o ye ki a ma wa olorun nigba gbogbo wo Jobu ori karun ese kejo sodo olorun li emi le ma se awari li owo olorun le emi le ma fi oran mi le eyi so nipa wiwa olorun sise aferi olorun nitori wipe ati jiwa dide pelu Kristi ikeji anwa ijoba olorun ati ododo re awon kan woyi ni itumo wipe ke a ma safere ohun ti n be le oke ninu Matthew ori kefa ese iketalelogbon sugbon e tete ma wa ijoba olorun na ati ododo re e tete ma wa ijoba olorun na ati ododo re awon miran won ke farabale lati wa ijoba olorun bi abati de inu ijo o ye ki o ye wa wi pe ife olorun ni pe ke a wa olorun ke a wa oju olorun ke a ko ese sile ke a kuro ninu ese ki alaafia olorun iye olorun igbala olorun ki o ba le je ti wa leyin igba ti a ba ni igbala eyi o so wi pe ah mo si ti ni igbala o nitori be tori pe mo ti ni igbala o ku ki ma wa owo ki ma wa bi se bi emi o se kole ki ma wa awon nkan ti aye yi o ni ki a ma wa ijoba olorun ati ododo re bi abati ni igbala o ye ki a se awari isodi mimo ki a gbadura titi eje Jesu Kristi yo fi so okan wa di mimo eyi ni ni pe a wa ododo olorun o ni ni igba na leyin na gbogbo nkan won yi le o se fi kun fun yin ki se be a wa ilu wa lorun ninu Heberu ori kokanla lati ese ikerinla nitori awon ti o nso iru ohun be fi han gbangba pe won se aferi ilu kan ti se ti won ati nitoto iba se pe won fi ilu ti won ti jade wa si okan won iba ti ri aye lati pada sugbon nisisiyi won fe ilu kan ti o dara ju be lo eyi ni ni ti orun nitori na oju won ko ti olorun pe ke a ma pe ohun ni olorun won nitori ti o n pese ilu kan sile fun won eyi ni awon ti a n se aferi awon ohun ti a n wa kiri bi abaje ti olorun ki se be nikan nigba gbogbo ni o ma wa ifarahan olorun ninu orin Dafidi ori ketadinlogbon ese ikerin orin Dafidi ori ketadinlogbon ese ikerin ohun kan lemi toro lodo olowa ona lemi o ma wa kiri oni mo n saferi ki emi ki o le ma gbe inu ile oluwa le ojo aye emi gbogbo ki emi ki o le ma wo ewa oluwa ki emi ki o si ma fi inu didun wo tempili re eyi ni o ti okan eni ti o gbagbo ni toto o ti okan iru eni be ti o nse aferi bi abaje eni olorun bi abaje eni ti o mo kristi isura wa yo wa lorun a ko ni to isura wa jo si aye a ko ni ma saferi ohun ti o wa ninu aye yi ninu Matthew ori kefa lati ese ikokan dilogun e ma seto isura jo fun ara yin le aye nibi ti kokoro ati ipara ibaje ati nibi ti awon ole irunle ti won sin jale sugbon eto isura jo fun ara yin le orun nibi ti kokoro ati ipara ko le baje ati nibi ti awon ole ko le runle ki won ki o si jale nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe le okan yin yo gbe wa pelu awon elomiran ti won so wi pe won ti di eni igbala a ki ri won ni eko bibeli won so wi pe nigba yi gan lakoko eko bibeli ni awon ni bara won lo ma wa nje iru eni be nje on to isura jo si orun abi on to isura jo si aye awon elomiran ni ojo isimi won ki fi akoko sile fun isin oluwa won ki fi akoko sile lati se ijire okan won ma so wi pe bi awon ko ba si shop won ni ojo isimi awon oni ri owo pa wole popo to be iru eni be se o nse aferi e to wa loke abi o nse aferi nkan ti o wa ninu aye o ye ki awa ti a je oni gbagbo awa ti agbekele olorun awa ti a mo wi pe ibukun olorun ni ma mu ni la lai fi lala pelu re o ye ki a mo wi pe olorun ni abo wa olorun ni ipese wa olorun ni ni wa nitori be ki a fi akoko sile lati ma wo oju olorun ki a fi akoko sile lati ma se ilepa awon omimo ohun ti nbe loke ye ki a pada si orin dafidi ori ketalela adorin orin dafidi ori ketalela adorin ese ike dogbon tani mo ni le orun bi ko se iwo ko si si ohun ti mo fe le aye pelu re nihi ni oni samu ni o ti nje ki o ye wa wi pe orun ni okan wa ati pe gbogbo ilepa okan ohun ninu aye yi o wa lodo olorun nigba kan ni oni samu yi eni ti o korin dafidi yi kan na ni okan re nfa si ohun ti o wa ninu aye o ri wi pe o ku die ki ohun pada sinu aye bi o ba nro ero nipa ohun ti aye o daju wi pe bi o ko ba ronu pada ipaseyin le de ba o wo lati ese ikeji orin dafidi kan na ese ori ketalela adorin lati ese ikeji sugbon bi o se ti emi ni ese mi fere yi etan irin mi si fere yi otan nitori ti emi se ilara si awon ase fefe nigba ti mo ri alaafia awon eniyan buburu nihin ni eni yin so fun wa wipe bi o se ti ohun ni nigba ti ohun se ilara nigba ti ohun be si ni fe ohun fe kegbe pelu awon alailolorun ohun wo nkan ti awon eniyan buburu ninu aye ohun wo nkan ti won ni ese ohun fere yo ohun ese ohun fere ye ohun fere di apada seyin ese ikerin nitori ti ko si irora ninu iko won agbara won si po won ko ni ipin ninu iyonu eniyan be ni a ko si wahala pelu won pelu elomiran nitori na ni igberaga se ka won lorun bi ewon oso iwa ipa si bo won mole bi aso oju won yo jade fun isanra won si ju won si ni ju bi okan won tin fe lo weni yi o nwo awon ti won wa ninu aye o nwo igbega ti aye o nwo owo ati dukia ti won ni ninu aye o nwo awon fadaka won ati ohun isoso won oni nigba ti won be si ni wa awon nkan won yi o nwo bi won se sanra to o nwo bi won se ni nkan ti aye to on wo awon eniyan buburu oni won ko dabi eni pe won ni wahala be ni pe won ni esan be ni pe won ni irora o si ro wi pe ohun to hun sin olorun wi pe ohun o ni nkan ti aye gege bi awon ti o wa ninu aye oni esan fere ye nigbati o nro awon nkan won yi bakan na ni bi iwo paapa bi o ba nro wi pe ati gba ti mo ti se atunse o dabi eni wi pe mi o ni nkan to awon ti o je wi pe won se wa ninu pan saga sibe sibe bi o ba nro nkan won yi o se se ipada seyin le de o se se ki o ma ro wi pe gba ti mo ti fi ise ile oti ise ile siga ti mo ti fi sile o dabi eni wi pe awon ti won tun se ise oti awon ti won se ise ninu ile ti won tin se siga won tun ni nkan lowo ju mi lo tabi ki o ma ro wi pe gba ti o ti so pe o bo Olorun duro o fi aye sile lati sise fun Olorun wi pe awon ti o lo Olorun awon ti o ni gbala won ni nkan ju lo bi o ba nro be ipada seyin le de wese ikerindinlogun nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju mi nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju mi titi mo fi lo sinu ibi mimo Olorun nigba na ni mo mo igbehin won arakunrin arabirin igbehin loju oni nigba ti o nro ti ipin awon eniyan buburu ninu aye wi pe won ni ipo pelu awon oselu won ni ipo la ninu aye won ni owo won ni ise won ni ohun anomoni aye won ni gbogbo nkan ti oju won fe oni nigba ti o nro nkan won yo soro fun ko yi ohun rara wi pe awon alaigbagbo won ni ju ohun ti o nje onigbagbo oni titi mo wa fi lo si ibi mimo Olorun iyen ile Olorun nigba na ni mo mo igbehin won ni toto iwo gbe won ka ibi yiyo iwo si ti won subu sinu iparun bawo li ati mu won lo sinu idahoro yi bi eni pe ni iseju kan iberu le afirun won patapata leyin yi ni o wa so ni ese ke dogbon we pe nisinsin ti mo ti keko nisinsin ti mo ti kogbon nisinsin ti mo ti ri ohun airi nisinsin ti oye ti ye mi nigba ti mo de ile Olorun oni nisinsin ta ni mo ni le orun bi ko se iwo ko si si ohun ti mo fe le aye yi pelu re bi ko se iwo nikan soso nitori be o ye ki a ma safere ohun ti n be loke ki a me se je ki okan wa ki o ma safere ohun ti a n ri ninu Korinti keji ori kerin ese ikeji dilogun Korinti keji ori kerin ese ikeji dilogun niwon bi a ko ti wo awon ohun ti a n ri bi ko se ohun ti a ko ri niwon bi a ko ti wo ohun ti a n ri bi ko se ohun ti a ko ri awon elomiran bi won ba lo sile alaigbagbo won a ma wo ero amomitutu ti awon wonyi ni won a ma wo ero afe ategun ti awon wonyi ni won a ma wo gbogbo nkan ti won ni eyi ti won te sile eyi ti won te sori tabili won a ma kera ninu okan won ma se ilara wipe emi ti mo n sin Olorun mi o ni eleyi mi o ni eleyi o ni awa ti a ni Olorun igba ti wa n bo nitori awa ko wo ohun ti a n ri bi ko se ohun ti a ko ri ki lo se nitori ohun ti a n ri ni ti igba isinsin yi won ko ni pe koja lo sugbon ohun ti a ko ri ni ti ayeraye ye ki a lo si apa keji ninu eko wa ki a pada si Kolose ori keta nisinsiyi a n wo fifaramọ Kristi ati abo rẹ fifaramọ Kristi ati abo rẹ Kolose ori kẹta ẹsẹ ìkẹta nitori ẹyin ti ku a si ti fi iye yi pamọ pẹlu Kristi ninu Olorun ede ti a lo nihin a lo ede ti o le ye wa ṣugbọn a n sọ nipa ohun ti ẹmi ki a kọkọ wo nipa ti ara iku ma mu iyipada pupọ wa bi eniyan ba ku a ma so wipe ati si nipo pada e je wipe ipo ti o ni ninu ajo eniyan tele tele ko ni imo iduro ti o ni tabi ase ti o ni ninu awon eniyan laarin awon eniyan tele tele eni ti a si nipo pada eni ti o ku ko ni iru nkan be mo o ye ki o ye wa wipe bakan na ni nipa ti emi gba ti a wa ninu aye a wa nibi ti o je wipe ina njoni a wa nibi ti o je wipe arun ajakale arun o ntan kaakiri a wa nibi ti o je wipe ase awon emi okunkun won lagbara lori wa sugbon nigba ti a ku ase wa nipo pada nigba ti a ku pelu Kristi ati mu wa kuro nibi ti ina tin jo tele tele ati mu wa kuro nibi asale ti a wa tele tele ati mu wa kuro nibi isoda horo ti a wa tele tele ati ti mu wa kuro ninu alabe agbara okunkun ase awon enibi ati mu wa kuro nibe nitori pe iku ti si wa nipo pada ati ku pelu Kristi nitori be a ko si ni aye ti a wa tele tele mo ki se be nikan iku ma yi wa pada sinu awojo miran ka wo nipa ti ara bi eniyan ba fi aye sile tabi eniyan ku a ma so wipe o ti darapo mo egbe miran bi o ba je omo olorun o darapo pelu awon angeli lorun o darapo pelu awon eniyan mimo loke nitori be awa ti a ti ku pelu Jesu Kristi ati kuro ni awojo awon elese ti a wa tele tele ati kuro ni awojo awon eni bi ti a wa tele tele ati si wa nipo pada si ijoba ati ile oba miran nipa ti iku ati da wa nide kuro ninu agbara eniyan kuro ninu ilana eniyan tabi ipinu eniyan ti satani lori wa ati mu awa sabe ipinu ati ilana olorun lori wa kiku pelu Kristi ohun lo mu wa darapo mo Kristi loju olorun ati wipe ati ku si ese a si wa laaye si ododo nipa agbara Kristi eni ti ati jidide o wa nso ni ese iketa yi o ni nitori eyin ti ku ki se wipe boya a sese fe ku pelu Kristi bi a ba ti gba okan wa la eyin ti ku pelu Kristi je ki n se apejuwe kan fun o bi eniyan ba je omo ti tele tele ti o ba je wipe ko si ni bo tile wa lori akete aisan ohun kan ti iba sele si boku toro kobo lowo e oni lati lo ra igo emu tabi oti sugbon lese kese ti eni yi ba ti ku o ba gbe oti siwaju re ko tun je nkan kan loju re mo nitori pe o ti ku ko mo ki lo wa ninu oti yi mo ko mo ki lo wa ninu igo yi mo ko le dide ko so wipe ni toto ni mo ti ku sugbon gba ti won gbe oti yi wa mo tun dide kin le mo die eni ti o ti ku ko tun ni ide wo bayi mo be na ni bi a ba ti ku pelu Kristi oti siga awon obirin tabi okunrin tabi isoso aye wura ati aye anko sori anko sorun awon nkan won yi o tun jo wa lojumo nitori pe a ti ku pelu Kristi ai pe eyan tun lo mugbo o tun lo mu siga tabi o nkegbe kegbe awon nkan won yi ko ni jo ni gbagbo lojumo nitori pe o ti ku ati si nipo pada lati kuro ninu awojo awon elese sinu awojo awon omo olorun oni a se ti fi iye yin pamo pelu Kristi ninu olorun e je wipe abo daju lori wa abo olorun daju lori wa nitori wipe ati fi iye wa pamo ninu Kristi je ki a tun pada si orin Dafidi orin Dafidi so ni popo nipa ipamo ati abo ti a ni ninu olorun orin Dafidi ori kokan dina adorun ori kokan le la adorun o ni bi kokan ga ogo ni yo ma gbe abe ojiji olodumare emi o wi fun olorun pe iwo le abo mi ati odi mi olorun mi eni ti emi gbekele oni bi aba mo olorun ti a si joko labe ojiji olodumare a o le wi fun olorun pe iwo le abo mi ati pe iwo li odi mi ni aye igbani a ma nko odi yi iluka ki o le je we pe bi awon ota ba fe wole loru won ko won ki o le wole ati pe awon ti o wa ninu ilu o sese lati gun ori odi lati le tafa si awon ota leyin odi o wa nso fun a wi pe be na ni ani abo a si ni olorun gege bi odi wa nitori be ota o le ko le run le wole lati le se wa nibi ye ki a wo orin Dafidi yi kan na ori ketadilogun ese ikejo orin Dafidi ori ketadilogun ese ikejo pamimo
0: bi omo oju pa mimo labe ojiji iye apa re orin dafidi ori kokan le logbon ese ogun iwo o pa won mo ni bi ikoko iwaju re kuro ninu idimolu awon eniyan iwo o pa won mo ni ikoko ninu ago kan kuro ninu ija ahan eyi nso wipe ani ipamo lodo olorun je kin se apejuwe yi fun o ni Jeremiah ori kerin di logoji ese ikerin di logbon Jeremiah ori kerin di logoji ese ikerin di logbon sugbon oba pase fun Jeremiah omo Hamaleki ati Zeraya omo Asreli ati Selemaya omo Abdeli lati mu Baruku akowe ati Jeremiah woli sugbon Oluwa fi won pamo sugbon Oluwa fi won pamo adura mi ni we pe ki Olorun ki o la wa loju ki o se wa niye ki o je ki a mo wipe bi ohun ti pa Jeremiah ati Baruku akowe re mo wipe ohun paapa loni ohun pa awon ti o wa ninu Kristi ohun pa won mo nitori ti eyin ti ku a se fi yin pa mo ninu pelu Kristi ninu Olorun apa keta ni ipadabo Kristi ati isipo pada wa Kolose ori keta ese ikerin nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ipadabo Jesu Kristi je ohun ti ese popo ninu Bibeli so ti o ye ni daradara Kristi pelu funra re so nipa ipadabo re pelu idaniloju ti ko ni tabi sugbon ninu awon angeli so nipa ipadabo yi kan na gege bi otito ti o kale le orun awon aposteli papa won fi idi re lele won si so gbomogbomo leti awon eniyan nipa ipadabo Jesu Kristi won so pelu idaniloju ti o da saka awon won yi mo wi pe olorun ko le seke won so wi pe Jesu Kristi oluwa wa yo farahan on pada bo lekeji o si so oni nigbati Kristi eni ti se iye wa yo farahan ije wi pe bi o tile ti para pamo le orun bi o tile ti lo si orun on pada bo ati nigba na yo farahan awon ayan fe Jesu Kristi n pada bo lekeji Timoteo kini ori kefa ese ikerin la ki iwo ki o pa ofin mo li ailaba won le ailegan titi di ifarahan oluwa wa Jesu Kristi titi di ifarahan oluwa wa Jesu Kristi Titu ori keji ese iketala ki a ma wo ona fun ireti ti o ni ibukun ati ifarahan ogu Olorun wa ti o tobi ati ti olugbala wa Jesu Kristi gbogbo awon ese yi je ki o da wa loju wi pe Jesu Kristi eni ti o ti lo si orun eni ti o joko le owo otun Olorun o n pada bo lekeji Eberu ori kesan ese ikeji din logbon beni Kristi pelu lehin ti o ti fi rubo lekan soso lati ru ese opolopo yo farahan nigba keji lai si ese fun awon tin wo ona re fun igbala o so wi pe lekan soso Jesu Kristi ti apa o ti fi ara re rubo fun ese opolopo nigba keji nigba ti yo farahan ki se wi pe yo tun wa se irubo fun ese sugbon yo farahan fun awon tin wo ona re lai si ese fun igbala ninu Johanu kini ori keji ese ikeji dinlogbon ati nisinsin yi eyin omo mi e ma gbe inu re pe nigbati ohun o ba farahan ki a le ni igboya niwaju re ki oju ma si ti wa niwaju re ni igba wiwa re
2: bi eniyan ba wa ninu ese ni igba we wa Jesu Christi ni igba ipada bo Jesu Christi iru eni be ko ni le ba Jesu lo ko ni le ba Jesu joba a ki o le yi pada ki a si gba soke pelu awon eniyan mimo nitori be oju yo ti iru eni be ori keta lati ese ikini ewo iru ife ti baba fi fe wa ti a fi n pe wa li omo Olorun be le asaje nitori eyi le aye ko se mo wa nitori ti ko mo olufe omo Olorun le awa ise nisisin yi a ko si ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigba ti a ba fi han awa mo we pe nigba ti a ba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo loni ati gbo oro Olorun ati ka si wa leti awa paapa ti ka ninu bibeli wa ati ti se alaye kikun nipa ajinde ti emi ati ilepa mimo kini ilepa ti okan re se ati ji odide pelu Kristi se oti ni Jesu Kristi gege bi Oluwa ati Olugbala re se oti di oko si ese o si wa laaye si Olorun se a oti faramo Kristi o si ni abo ninu Kristi o ni iye ni pekun ninu Jesu Kristi iye ni pekun yi si wa ni ipamo o ko je ki enikeni tabi ohunkohun ki o fowo kan se oni ireti ninu Olorun we pe nigbati Jesu Kristi yo parahan nigbati yo de lekeji we pe a o se oni ko pada a o gba kuro ninu aye yi o wa pelu awon eniyan mimo loke o ni ipin ati ipa ninu ipalarada awon eniyan mimo o ye ki a ba Olorun soro bi o ba ti ni idaniloju we pe agba okan re la o ye ki o so fun Olorun we pe o fe ni igbala tooto bi o ba ti ni igbala se ati we omo ati so okan re di mimo se iwo ti o ni ireti yi ninu re se o nwe ara re mo nigba gbogbo ani gege bi ohun ti mo e je ki a dide duro ki a ba Olorun soro ki a gbadura titi ofin idaniloju pe o sese ko je lasale yi tabi ni oru tabi ni igba kogba ni Jesu Kristi yi o de we pe oju ko ni ti wa we pe a o mura sile a o le ba Jesu lo nigba ti o ba de.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura.
2: Baba wa ti nbe le orun adupe lowo yin wi pe agbara yin ki ba ti ni igbesi aye awon omo olorun adupe fun awon eri ti a ngbo lojojumo adupe fun awon eri ti o nso fun wa nipa idahun si adura adupe wi pe agbara yin wa ba kan na titi di oni a se dupe wi pe bi e tin se fun awon elomiran be le nse fun eniko kan wa egba pe atiyin wa loruko Jesu nje agbadura loni we pe ibikibi ti aisan ba wa ibikibi ti inira tabi isoro tabi iponi loju tabi idamu ti o ba wa e mu won kuro loruko Jesu e gbadura wa e saanu fun wa e je ki imole ki o la fun wa ninu okunkun aye yi ki a le irin igbagbo pelu ayo ati pelu idani loju wi pe e ko je fi wa sile nigba kan adupe wi pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa ninu orin Dafidi ori ikerin dini adoje okan eji efa ni atinka bibeli wa loni mo fe ba o soro lori idande kuro lowo inilara idande kuro lowo inilara tabi kuro ninu inilara ninu orin Dafidi yi ni ati ri ohun ti olorun le se ati ohun ti olorun se ni lolo bayi fun awon ti o je tire o so fun o ni nigba ti oluwa mu iko lo si oni pada awada bi eni tin laala nigba na le enu wa kun fun erin ati ahan wa ko orin nigba na ni won wi ninu awon kefiri pe oluwa se ohun la fun won oluwa se ohun la fun wa nitori na awan yo oluwa mu iko lo wa pada bi isan omi ni gusu awon tin fi omi je fun irugbin yo fi ayo ka eni tin fi ekun rin lo ti o si gbe irugbin lowo lo to yo fi ayo pada wa yo si ru itire ki nto se alaye lori eti akayi mo fe ke a lo si orin Dafidi ori ogbon ese ikarun nitori pe ni iseju kan ni ibinu re pe li oju rere re ni iyegbe wa bi ekun pe di ale kan sugbon ayo nbo li oworo nihi ni ati nka ohun ti Dafidi ko nitori Dafidi o je eni ti olorun fi si ipo giga bi oba ki se be nikan o je jagun o je eni ti o ri wahala eni ti o ni isoro eni ti o ri inilara ni orile ede ti re ki o to di oba o ni wahala gba to tun di oba tan o ni wahala ni idile o ni wahala sugbon o mo agbara olorun eti tuni sile eti dani nide agbara olorun eti mu ki gbogbo ide ota ki o ja ni igbesi aye onigbagbo eni olorin yi lo fi nso fun a wipe bi ekun pe di ale kan o nso fun a wipe o daju wipe ayo nbo li oworo awon elomiran won ma se bi eni ti ko ni ireti ibinu je dori agbakodo adiwo pe ki won ma so ekun asunrin lai mo wi pe olorun wa eni ti ma nu omi jenu ni sugbon won agba iponju tabi inilara tabi awon eru ti aye di le won lori won gba nkan won yi lati je ki won ki o ni ibanuje won ma sun ekun asun dekun won je ki irewesi ki o de ba okan won nkan yi ki je ki awon elomiran ki o le gbadura ṣugbọn David je ki o di mo fun awe pe ke ma se sori tinu nitori pe bi ekun pede ale kan o daju ayo nbo le oworo ki akunkun so ni edi ti o le ye wa dara dara bi aisan pe de ale kan o daju pe iwosan nbo le oworo ki akunkun so le ona ti a mo we pe o ba igbesi aye wa mu wi pe bi aini bi iponju bi o ti le pe de ale kan wi pe o daju wi pe idande ati ipese lati odo Olorun o nbo le oworo ohun to nso ni wepe se amo pe bi a ba sun lale bi a ti le ro wepe ooro jina si igba ti a sun wepe daju daju ooro yo de ohun ti a nso ni wepe nigba miran be eniyan ba wa ninu aisan iseju marun adabi wakati mewa loju owa nitori irora nitori wahala tabi bi eniyan ba ni iponju ninu ebi re ojo kan adabi odun kan loju owa eni olorin yi fi so fun awi pe bi ekun ti le pe di ale kan bi ibanuje ti le pe di ale kan bi irewesi ti le pe di ale kan bi inilara aini bi o ti le pe di ale kan o daju wi pe ayo ati ipese ati itura wi pe n bo loworo je ki a tun pada sibi ti a ti bere ninu orin dapidi ori kerin dini adoje o kan eji efa oni nigba ti oluwa mu iko lo si oni pada awa dabi eni tin laala kini de ti a so be o ti o se won ni wi pe wo mo wi pe a tun le mu iko lo si oni pada ati ko won leru lo ki se be ni kan awon omo won lati so di eru ki se be ni kan awon papa won ni ireti ola ireti ojo tin bo.

0: odo iyalode nibi kan lohun awon fe lo si ti bi ah ma saka akiri ki o gbekele oluwa nitori wipe olorun yo mu iku lo si oni pada erin yo si gba enu re kan oni eni tin fi ekunrin lo ti o si gbe irugbin lowo looto yo fi ayo pada wa yo si ru itire itire ni ikore oko ti o ti gbin tele tele je ki awo awon elomiran kini awon inilara wonyi tabi iponju kini o ma nse fun won e ti won iba fi ma yo ninu olowa e ti won iba fi gbekele olowa kini inilara ki lo ma nse fun awon elomiran je ki awo iwe oni waasu ori keje ese keje iwe oni waasu ori keje ese keje ni toto inilara mu ologbo eniyan siwin ni toto inilara mu ologbon eniyan siwin o ti an so fun anihin ni wo pe eni ti ati mo si ologbon tele tele eni ti ati mo si omoluabi tele tele eni ti ki ja ki da si oro oloro tele tele sugbon ko ti imo olorun o kan je ologbon eniyan oniwo tutu eniyan o je omoluabi sugbon inilara deba iponju deba iru eniyan be ti a ti ma ri oro ogbon lenu re nigba ti awon elomiran ti won ba wa ninu isoro bi a ba bere oro lowo re a soro pelu ogbon nigba ti iponju ba deba eni yi fun ara re nigba ti inilara ti o ba deba eni yi fun ara re a dabi eni we pe gbogbo ogbon ti o ni we pe o ti so wonu a dabi eni tin sinwin a dabi eni tin soro rada rada ada bi eni tin so nkan ti ko mu ogbon lowo ada bi asinwin ki a ma je ki o ri be fun wa se iwo na ma nri awon elomiran o sese boya awon gbo we pe oko ni jamba we pe oko won si wa ninu moto yi won o ti mo ki lo sele won o ti mo boya olorun ti da oko won sile tabi boya ohun to sele nkan ranpe kan lo kan se ni ese ti o se oko won won a ka wole ri won ma kigbe won ma soro bi eni ti o ti so igbagbo ninu olorun nu eni ti a ti mo si ologbon tele tele eni ti a ti mo si eni to n dari idapo ju le tele tele eni ti a ti mo si eniyan olorun tele tele ini lara die iponju die ese jamba oko die a so iru eni be di eni ti n soro bi eni pe o de asinwin tabi o sese ki o je wi pe oko ati yawo ati jo n gbe papo lalaafia ko si gbon mi ti o ko gbon mi si mi o to ko si wi pe anbara waja ni igba kan ri ko si wi pe mbolo lo mbolo ti nbo ko si pe boya n fura sira wa ni igba kan ri o si sese ki o je wi pe nkan kan lo wa sele ti enikan paro mo iyawo yi wi pe be ni pe iyawo yi tun ni alinita bi oko ti n gbo a ko ti mo kini kule kule ati kini nkan to sele ni toto o ti faraya o ti nda bi eni ti o logbon o ti nda bi eni ti ki se eni ti a mo tele tele si oni wa tutu ini lara o mu ologbon di asinwin nitori be ke asora ke a ma je ki inira tabi iponju ki o je ki a soro odi ki o ma je ki ke a ma je ki iponju tabi aisan tabi ijeniya tabi ohunkohun ki o mu ki oro odi blasphemy ki o jade lenu wa je ki a wo orin dafidi 107 orin dafidi 107 ki a wo ese ikokandinlogun ati ese ogun se gafra fun mi ki a wo ese ikokandinlogoji ewe won buko won sifa sehin nipa inira iponju ati ikanu ohun ti won je ki o ye wa niyin ni pe awon elomiran ewe won ma buko won ma fa sehin nitori inira awon elomiran ohun ti a ma rin ni pe won ki rin dede mo ninu ijo bi won ba ni wahala die e ti won ba fi akoko yi duro de oluwa ki won ki o duro ti olowa ki won ki o gbadura ki won ki o ro mo agbelebu Jesu Christi ki won ki o so bi Jacob we pe emi ki o je ki o lo afi bi iwo ba bukun mi e ti won ba fi se be won ma rin sege sege bi abati so we pe ah lagbaja kilode won pe oruko yin ni ile ko ojo osimi wa tabi wa inu iwe mimo we pe ki e ka akosori tabi we pe ki e daun ibere kan a ma ri yin se ki se pe e wa silesin ona mi po wahala to de ba mi nisin mi o mo bi ma se yanju e olodun lo ba wa yanju wahala jesu lo ba ru wahala wa lo o lo wa ko ese ati awon nkan to wa si igbese aye wa gege bi egun nitori ese o lo wa ko won lo a o se wa sese agbelebo a se rin kaakiri a fe di omo onina kuna anfa seyin nitori inira ati iponju ati nitori awon ajalu to nde ba wa ninu aye yi ni ise awon elomiran won ma se beni ti ko ni reti won ma se beni ti ko lolorun won ma se beni ti ko le gbadura won ma se bi eni ti ko ni igbagbo ninu olorun sugbon je ki o da oloju bi a ba ni olowa bi a ba si wa ninu olowa ko si isoro ti o le de ba wa ti agbara olorun o ka ko si oke ti o le wa niwaju wa ti agbara olorun ko le si nidi ko si aisan ti o le wa ninu ago ara wa ti iwosan ti a ni lati inu ina Jesu Christi ti o le de ba wa ko si awon nkan ti o le de ninu ebi nibi ise ladugbo labule lodo awon obi wa ti olorun ko ka pa re nitori be o ye ki a wa pelu olowa o ye ki a gboran si olorun lenu o ye ki a ma gbadura si ni igba inira ati ni igba iponju wa ki a mo we pe ko so to seyin olorun se o mo we pe gbogbo wahala ti a ni olorun mo nipa won o si setan lati mu won kuro ohun ti awon elomiran ma nro ni we pe olorun ri wahala won olorun o si setan lati mu wahala won kuro sugbon etan esu ni yi o ye ki a mo we pe olorun mo wahala wa o si mo iponju ti a nla koja o si mo bi o se le yo wa kuro ninu won ninu exodus ori keta exodus ori keta ese ikeje oluwa si wi pe nitooto emi ti ri iponju awon eniyan mi ti o wa ni Egypt mo si gbo igbe won nitori awon akonisise won nitori ti mo mo ibanuje won emi si sokale wa lati gba won lowo awon ara Egypt je ka menu duro nibe nihi an so fun wa wi pe olorun ni o mo iponju awon mo Israeli awon mo Israeli won yi won le salaimo wi pe olorun mo nipa iponju won ki se be nikan won le se alairan ti wi pe olorun ti so fun Abraham wi pe Abraham awon omo re ni iran kerin wi pe won o lo si ile ajeji ni ile ajeji yi owo mu o jade wa si ile ileri awon won yi ti gbagbe o sese ki awa na ki a ti gbagbe wi pe enikokan wa ti amo olorun enikokan wa ti amo Jesu Christi gege bi olugbala enikokan wa ti a ti di atun bi olorun seso lori wa o mo igbese aye wa o mo isoro wa o mo idanwo to doju ko wa o mo awon iponju ti a nla koja o mo omi jijin ti o wa niwaju wa ati awon oke ti o wa niwaju wa o ni emi ti ri iponju awon eniyan mi emi ti ri iponju awon eniyan mi gbogbo awon ohun ti o pamo fun eniyan gbogbo awon ohun ti eniyan ko nani tabi ti won ko mo nipa re ni igbese aye re olorun mo nipa won o si daju wi pe olorun yo mu won kuro bi abagbadura ti a si gbagbo se oran ti okunrin kan Job ni a n pe oruko re oran ti wahala to de ba ninu ebi oran ti isele ti o sele si gbogbo awon omo re oran ti eyi ti iyawo re so o si ranti awon esun ti awon ore re ti won fi sun be ni we pe o je odaran tabi o je elese ti o buru ju won ro we pe nitori be ni awon kan won se sele si kini idahun Job wo Job ori ketalelogun Job ori ketalelogun ese ikewa sugbon o mo ona ti emi nto nigbati o ba dan mi wo emi o jade bi wura nigbati o ba dan mi wo emi o jade bi wura opolopo ninu wa ni a ko mo ise olorun a ko mo idi ti olorun fin gba awon nkan kan laye sugbon job o je ologbon o je eni ti oyeye o je eni ti o mo inu olorun o ni sugbon o mo ona ti emi to o ye ki eni kokan wa ki a le so be o ye ki eni kokan wa ki a le ni igbagbo ati ifokantan ninu olorun wi pe o mo ona ti a wa nto o ni nigbati o ba dan mi wo nigbati o ba dan mi wo kini itumo yi wi pe ki a dan eniyan wo awa ti a je agbalagba ti a ni omo ti o lo si ile eko a mo wi pe omo ile eko yi a ki gbe won si class iwaju bi ki ba se wi pe a dan won wo bi ki ba se wi pe ayiri won wo lati mo kini oye ti won ni kini eko ti won ti ko bawo ni won se japapa si ninu awon eko ti won ti ko bi ki ba se wi pe a se idanwo fun won a ki gbe won si waju awa na o mo wi pe eni ti olorun ba fe da lola eni ti olorun ba fe fi si ipo giga olorun le fi aye sile ki awon wahala kan ki won dan igbagbo re wo o se se ki eyi ki o ya o lenu sugbon je ki n so fun o awon eniyan wa won ma n so fun a wi pe ikoko ti o sebe to dun ide re agbona eyi ni wi pe bi ikoko le sebe to dun tabi ki o wa unje ti o le bo opolopo eniyan bi ki ba se wi pe adana si ide re ki se be nikan ikoko ti a n so nipa re yi ki o to di wi pe agbe wa soja lati ta fun enikeni ati koko fi sinu ina ki ina yi ki o le se jina awa na o mo wi pe adabi awon jagun jagun ki awon jagun jagun ki o to wa soju ogun a o ti mura won sile a o ti pese won sile a o ti yiri won wo dara dara a o ti dan won wo dara dara awa na ki a to jade bi wura ki a to je ohun elo bi ola si ni owo olorun awon nkan miran wa ti a ni lati la koja bi a ba n so nipa idariji idariji o le mo boya o le dariji enikeni bi olorun o ba fi aye sile fun awon kan lati se o bi a ba n so nipa igbagbo ninu olorun o le mo boya o ni igbagbo ninu olorun o saisan ri o ni wahala ri bawo ni igbagbo re yo se gbona bawo ni igbagbo re yo se dagba bawo ni adura re yo se munodoko nigbati o tile ni wahala kan to n gbadura lori re ri eyi ni olorun ma se fi aye sile we pe awon nkan wonyi won le yire wa wo won le dan igbagbo wa wo we pe nigbati awon nkan wonyi ba pari to a o jade bi wura sugbon o ye ki o ye wa ohun ti a n so ni wo pe olorun mo isoro wa olorun mo awon ohun ti a n la koja o si daju wi pe olorun le gba wa wo orin dafidi lekan si orin dafidi ori kejila ese ikarun nitori inira awon talaka nitori imi edun awon alaini oluwa wi pe nigba yi emi o dide emi o si yo yo si ibi ailewu kuro lowo eni ti nfe si nihi ni olorun so fun wa we pe bi talaka ba je eni ti an ni lara bi awon alaini ba mi imi edun si oluwa we pe oluwa yo dide lati gba won ati lati yo won kuro ninu awon nkan ti o rogba yi won ka ati awon ti o n gberaga lori won we pe owo gba won o ye ki a mo we pe bi awon ota wa bi won ti le lagbara ju wa lo bi awon ota wa bi won ti le ni ohun ija oloro ju ti wa lo bi awon ota wa bi o ba dabi eni we pe won le ni ipa won si gbon pupo pupo ju wa lo ki a mo we pe olorun tobi ju awon ota wa lo o si le gba wa lowo awon ota wa bi won ti le je alagbara ninu ori dafidi ori kejidinlogun ese iketadinlogun ori dafidi ori kejidinlogun ese iketadinlogun o gba mi lowo ota mi alagbara ati lowo awon ti o korira mi
1: nitori won le agbara ju lo bi awon ota tile lagbara ju wa lo o daju pe olorun yo gba wa olorun yo to wa sile olorun yo da wa need ki o je ki awon ota ki won ki o gbe wa mi sugbon kini a le se ti a o fi ni idande pipe idande kikun kini a si le se leyin igba ti a ba ti ni idande pipe yi lati pa idande na mo ye ki a wo ikini ani lati je eni ti o mo olowa ati eni ti olowa mo gege bi eni ti re ani lati di atunbi ani lati di omo olorun nitori eyi ni a fi le ni isegun wo iwe Isaiah ori ikerin le ni adota ori ikerin le ni adota ese ti o gbeyin ko si ohun ija ti a se si o ti yo le se ti o le se nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo o dale ebi eyi ni ogun awon iranse oluwa lati odo mi ni ododo won ti wa le oluwa wi nihi o so wi pe eyi le ogun awon iranse oluwa e ni wi pe bi aba fe ni idande ti a se fe wa ni ipo ti o je pe ko si ohun ija ti a le se si wa ti o le se wa ni nkan ani lati je iranse oluwa ani lati je eni ti o mo olorun ani lati je eni ti o ti ba olorun laja nipa kiko ese wa sile a se ti gba ise ori igi agbelebo ti jesu se ati gba gbo oni bi o ba ri be ko si ohun ija ti a se si o ti o le se o ni nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo da lebi mo fe ki o di mo fun o wi pe ki Isaiah ki o tun ma so oro yi fun awon omo Israeli awon ohun popo ni o ti sele lara awon isele ti o ti sele ni a ri ninu Isaiah ori keta dini ogoji Isaiah ori keta dini ogoji se kiakia ki o si bibeli re ki ka si o leti lati ese ikini o si se nigbati Hezekiah oba gbo o fa aso re ya o si fi aso ofo bora o si lo sinu ile oluwa ohun kan ni o sele nihin oba Assyria ni o ran awon iranse re lati deroba Hezekiah oba Assyria si n so fun wi pe ko si bi o se le gbadura to ko si bi o se le gbekele olorun to wi pe owo segun re owo segun awon eniyan re owo ko won lo gege bi eru owo si se ipalara pupo si won o si be si ni gbadura ni waju oluwa nihi ni olorun ti fun ni isegun bi o ti le je wi pe oba Assyria o je eni ti o ni awon ohun ija oloro pupo sugbon oba Hezekiah ko ni ohun pupo eru nba sugbon a so fun wa wi pe bi a ba je eni bi itinu olorun eni ti o gbekele olorun wi pe bi a ti le dide ogun si wa bi a ti le koju ija si wa bi awon alaigbagbo bi won ti le do ti wa ti won fe se wa ni ibi wi pe olorun ni ohun da wa sile olorun ni ohun o gbeja wa wo ese iketalelogbon ese iketalelogbon nitori na bayi ni oluwa wi ni ti oba Assyria ohun ki yo wa si ilu yi be ni ki yo ta ofa kan sibe ki yo si mu asa wa asa wa si waju re be ni ki yo si wo ki yo si wa odi odi ti nihi ni olorun so fun Hezekiah wi pe o mo pe ko so ija ti oba Assyria se si o ki o le se o ni nkan nitori wi pe olorun ti se tan lati daabo bo ilu yi o ni oba Assyria ki yo wa si ilu yi o da mi loju wi pe oba Assyria eyi ni ni oba tabi alagbara ninu awon egbe okunkun awon alagba okunkun won ki yo wa si ile re won ki yo wa si odo awon omo re o ni ki yo si ta ofa sibe ofa ota ki yo wa si ile re loruko Jesu pada si Isaiah ori kerin le ni adota ki o wo ese iketadinlogun ko si ohun ija ti a se si o ti o le se o ni nkan Isaiah o ran awon Israel leti ki won ki o ranti obi oba Egypt bi o ti lagbara to sugbon ko si ohun ija ti oba Egypt ti o se si won ko si bi o le o se le se won ni nkan o ni ki won ki o ranti agbara Goliath o ni sugbon ko si ohun ti Goliath le se fun David ati fun Israel o ni kan ko si ranti ti o sele ni lolo yi nigba ti oba Syria ti o dide si oba Hezekiah o ni ko si ohun ija ti o le se si ti o le se nkan o ni be gege ni fun iranse Oluwa kokan be gege fun eni kokan wa ti o mo ruko Oluwa be gege ni fun eni kokan wa ti o gbekele Oluwa wi pe ko si ohun ija ti a se lati odo awon elebo logun ko si ohun ija ti a se lati odo awon ti o ni agbara okunkun ko si ohun ija ti a se lati odo awon elemi okunkun awon ti o ni emi emere ko si ohun ija ti a se lati odo awon aborisa tabi lati odo awon elegun ti o wa ni abule oni ko si ohun ija ti a se lati odo awon alalupa ida kankan ti o le se oni nkan oni gbogbo ahan ti o dide si oni idajo ni wo dalebi eyi ni ogun awon iranse Oluwa lati odo Oluwa ni ododo won ti wa ni Oluwa we nitori be je ki a ri we pe ati di atunbi aje ni Olorun ati pe ati ko ise sile ati wi pe amo Oluwa ni tooto ki se be nikan ani lati je ni ti o kun fun adura eni ti o kun fun adura bi abaje eni ti o fe ni idandi kuro ninu inilara kuro ninu iponju kuro ninu aisan kuro ninu ajalu ti o n jalu awon ti o wa ninu aye o ye ki a je ni ti o kun fun adura o ye ki a je asoro magbesi o ye ki a je eni ti n soro boto boto kaakiri aarin ile ti ki ile ka bibeli ti ki ile gbadura a ri awon elomiran bi o tile je wipe won ni wahala ninu ebi bi o tile je pe won ni aisan ni ago ara won bi won wa sinu ile esin won ki gbadura bi won lo si idapo ojule won mo bi ati gbadura bi won wa ni ile ti ara won won mo bi ati gbadura o mo eni to wa ninu aye yi ninu iwaya ogun ninu ija ogun ninu aye o mo wi pe ani lati je eni to madura agba eni to nke pe Oluwa laaro losan ati lale ni igba gbogbo eni ti iru eni be ari wi pe ohun ti Olorun ti le man se ni pe a je ki emi re ki o ji wa ni ogonjo oru ni ogonjo oru yi emi Olorun a so fun pe ki a be si ni gbadura ki awon ise ti o nse awon ti o wa ninu aye ki o ma ba se wa nitori be awa ti abamo wi pe a fe ni isegun a fe bori ese a fe bori eso a fe bori awon ajalu ti o n de ba awon eyan ninu aye ani lati kun fun adura je ki a wo orin David 100:7 orin David 100:7 ki a wo ese 19 ati ese 20 nigba naa ni won ki gbe pe Oluwa ninu iponju won o si gba won ninu ise won o ran oro re o si mu won larada o si gba won kuro ninu iparun won nitori be o ye ki a kun fun adura bi mo ti so tele ki a se bi Jacob ti o ro mo Oluwa ti o be si ni jajakadi ninu adura ninu ifi omije bere lowo Olorun wi pe emi ki yo je ki o lo bi ki ba se pe iwo bukun mi ki se be nikan o ye ki a ni igbagbo ninu Oluwa nitori igbagbo ninu Oluwa ni yo fun wa ni isegun ninu Efesu ori kefa ese 16 leke gbogbo re emu apata igbagbo nipa eyi ti eyin o le ma fi pana gbogbo ofa eni ibi ni emu apata igbagbo nipa eyi ti eyin o le ma fi pana gbogbo ofa eni ibi ni igba miran a ma n gbo ti awon eniyan wa ni orile ede wa ti won so ede e kaaro ojire won ma so pe lagbaja won ta lofa ni lagbaja ofa aye lo wa lara e lagbaja omo gbati won ti se nkan beyen fun ko gbadun sugbon o ye ki a ni igbagbo ninu Oluwa bi awon ti o wa ninu aye ti le ntafa igba miran elomiran a ma so wipe igba ti o nsun le oru ni enikan ri ohun lo yin ibon fun lo tafa fun ohun bi ohun ti ji si ojo aye ni o ri pe ibi ti a ti kafa fun ohun yi be ni o be si ni irora ibe ni nkan kan ti o rin lati ibe lo ti bere ibe ni o fi ti o fi dabi eni wi pe ojojumo lo n wa n lo si ile iwosan ti awon oloyinbo o ni bi a ba ni igbagbo ninu olowa o ni ofa ti a le ta lati odo awon ti o wa ninu aye wi pe igbagbo wa ni o dabi apata ti a o le fi pana ofa eni bini kini a npe ni apata e ki se apata apata yato sugbon nkan ti a npe ni apata ni pe bi enikan ba nso oko se ori awon olopa bi ijogbon rogbodiyan bi o ba besile ni ibi kan awon olopa lo sibe awon olopa yi ti mo we pe awon ti o nse ijogbon won le ma ju oko si won won le ma tapa si won won ni awon nkan kan ton ma gbe lowo bi a bi ata yi tabi bi ota bi o ba tin bo won fi nkan yi won fi gba e ni a npe ni apata nitori wipe ko ni je ki ota tabi okota ki o ba awon olopa ti won wa fi oju si awon nkan ti won se nibe oni leke gbogbo re ki e mu awon apata igbagbo bi aba tin so ofa si onigbagbo igbagbo yi ni ko ni je ki ofa yi ki o dodo re bi aba mo oruko re lo si ile awon elebo logun igbagbo ti oni ninu oluwa ni ko ni je ki awon nkan won yi ki o de odo re bi o ba dabi eni pe awon kan fe se oni ibi won fe ran awon emi okunkun si o apata igbagbo yi lo fi ma pana ofa eni ibi ni ti ko ni je ki awon nkan won yi ki o de odo re ki se be ni kan oni lati sa ti abe abo ti o wa ninu eje Jesu Kristi se ori eje Jesu Kristi o fun ani abo pupo pupo abo wa ninu eje Jesu Kristi ninu iwe ifihan ori kejila ese ikokanla ori kejila ese ikokanla won si segun re nitori eje odo agutan na ati nitori oro eri won won ko se feran emi won ani titi de iku oni won segun won segun esu won segun dragoni nitori wipe won ni igbekele ninu eje odo agutan je ki atun wo iwe owe ori kejidinlogun ese ikewa iwe owe ori kejidinlogun ese ikewa oruko oluwa ile iso agbara ni olododo sawo inu re o si la bi aba tin gbadura ti an gbadura ni oruko Jesu e je wo pe an sawo inu ile iso nla ni ki owo isu owo ota ki o ma ba te wa ki se be ni kan ye ki a ni oro olorun e ti a o fi segun esu se o mo we pe nigba ti esu wa ti o na Jesu Kristi wo oro yi ni Jesu Kristi ni o fi segun esu ki a si ri we pe a ni ifami ororo yan olowa e je pe ki a ni emi olorun ni igbesi aye wa bi a ba ni emi olorun agba olorun bi o ba wa ni igbesi aye wa gbogbo ajaga ti o wa ni a o ja kuro ni igbesi aye wa ki a je eni ti o mo olorun ki a je eni ti o fa agbara olorun wa si igbesi aye wa wo ninu Isaiah ori kewa ese ketadinlogbon Isaiah ori kewa ese ketadinlogbon yo si se le ojo na ni a o gbe eru re kuro le ejika re ati ajaga re kuro le orun re a o si ba ajaga na je nitori ora popo a o se ba ajaga na je nitori ora popo o ti a pe ni ora popo nihi bi a ba wo ede miran eyi ni ede oyinbo ati ede greek ti a fi ko bibeli o nso nipa agbara olorun o nso nipa ohun ti olorun eyi ti olorun tule wa lori o nso nipa ifami ororun yan olorun eyi ti olorun da le wa lori ti a o fi le ja gbogbo ajaga kuro ni igbesi aye wa ati so fun o ti mo nisinsiyi we pe bi o ba nfe idande idande somo to si re o nfe iwosan ni iwosan somo to si re bi o ba nfe ipese lati odo olorun wa ipese somo to si re ohun kan lo ni lati se o ni lati mo we pe o ti ba olorun dore o ti di ebi olorun ati so di atun bi o ti ni igbala ninu Jesu Kristi o lati je ni tin gbadura eni ti gbadura se oranto owe ti Jesu pa fun awon omo eyin nipa obirin opo kan ti o so wipe o fe ki agbeson lara otahun o lo nba adajo yi o si tete da lohun sugbon nipa awi iyanu re nipa si so nigba gbogbo nipa lilo sodo adajo yi nigba gbogbo ni a fi da lohun yi ni Jesu wa so fun wipe awa na ti a je onigbagbo a o mo wipe o ye ka ma gbadura ni lai simi ati lai share ki olorun ki o ba le tu wa sile ki olorun ki o ba le daabo bo wa ki olorun ki o ba le mu wa laada ki olorun ki o ba le se awon ti a be lowo re ki o ba le se fun wa diduro lori ese re ki o so fun olorun wipe o n fe idandi olorun bi iponju ba wa bi inilara ba wa bi aisan ba wa bi aini ba wa bi iporuru okan ba wa ohun kan ti ba wa ni igbese aye re to ni o lara ti o n fe ki olorun ki o mu kuro so fun olorun o daju wipe yo gbo nitori pe olorun ki se eni tin jani tile olorun ki se eni tin doju tini olorun ki se eni tin se ileri ki o ma mu ose so fun olorun ri wipe o ti di atunbi ri wipe o je omo olorun ri wipe o je eni olorun ki o si wa ma so fun olorun nipa awon ileri ti o ti se wipe ko so ija ti a se si o ti yo le pa o lara nitori eyi ni ogun awon eniyan mimo wipe o je eni ti gbadura gbadura pelu gbogbo okan re gbadura pelu gbogbo igbagbo ti o wa ninu re gbadura nipa didro ki o si duro lori awon ileri olorun romo eje Jesu Kristi je ki a fi eje Jesu Kristi ki a fi wo ki a fi bo ki a fi daabo bo ki o si ran ti pe oruko Oluwa oruko Oluwa oruko Oluwa ile iso agbara ni olododo sa wonu re o si ye olododo sa wonu re a si daabo bo o ni ipamo ran ti oro Oluwa ran ti ileri Oluwa ki o fi oro Oluwa ki o fi segun esu bi o ba ti ni igbala ki o je ki a emi Olorun ki o wa lori re ki o wa ninu aye re ki a so di mo ki a fi agbara emi Olorun fun o nitori emi Olorun yi ni ja gbogbo ajaga ki ma wa si igbesi aye eniyan loni so fun Olorun wepe iwosan pepe yo je ti re wepe idande kikun yo je ti re so fun Olorun o daju pe bo ba gbagbo o ri ogo Oluwa.

0: Orin kejidin ni adojo. E fi yin fun oluwa. E fi yin fun oluwa lati orun wa. E fi yin fun ni ibi giga. E fi yin fun gbogbo eyin angeli re. E fi yin fun gbogbo eyin omo ogun re. E fi yin fun oorun ati osupa. E fi yin fun gbogbo eyin irawo imole. E fi yin fun eyin orun awon orun ati eyin omi ti nbe loke orun. Je ki won ki o ma yin oruko oluwa nitori ti oun pase asi da won. O si fi idi won mule lai ati lai lai. O si ti se ilana kan ti ki yo koja. Eyin oluwa lati aye wa. Eyin irinmi ati gbogbo ibu omi. Ina ati yin ojo dide ati ikuku. Ijimu oro re se. Eyin oke nla ati gbogbo oke kekeke. Igi eleso ati gbogbo igi kedari. Eranko ati gbogbo eran osin. Ohun ti nrako ati eye ti nfo. Awon oba aye ati gbogbo eniyan. Omo alade ati gbogbo onidaju aye. Awon odomokunrin ati awon wundia. Awon arugbo eniyan ati awon omode. Fun won ti o ma yin oruko oluwa. Nitori oruko re nikan ni o ni ola. Ogo re bori aye ohun ohun. O si gbe iwo kan soke fun awon eniyan re. Eyin fun gbogbo eniyan mimo re. Ani awon omo Israeli. Awon eniyan ti o sumo odo re. E fi eyin fun oluwa.
1: DCLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
0: Orin ikokandin ni adojo 149. E fi yin fun oluwa. E ko orin titun si oluwa. Ati yin re ninu ijo awon eniyan mimo. Je ki Israeli ki o yo si eni ti o da. Je ki awon omo Sioni ki o kun fun ayo si oba won. Je ki won ki o yin oruko re ninu ijo. Je ki won ki o fi ilu ati duruko rin yin si. Nitori ti oluwa se inu didun si awon eniyan re. Yo fi igbala se awon onirele li ewa. Je ki awon eniyan mimo ki o kun fun ayo ninu ogo. Ki won ki o ma korin kikan lori eni won. Ki iyin Olorun ki o wa li enu won. Ati ida oloju meji li owo won. Lati san esan lara awon kefiri. Ati ijiya lara awon eniyan. Lati fi ewon de awon oba won. Ati lati fi seke seke erin de awon looto won. Lati se idajo won. Ti ati kowe re. Ola yi ni gbogbo eniyan mimo re ni. E fi iyin fun oluwa.

ra ka ma to so pe nipa ti omo olorun eni to ba je omo olorun a ri ami omo olorun ni ti iwoso ni ti irin ni ti soro ni ti isesi a o ri ami omo olorun kini ru ami ta fi mo omo olorun e je ki a wo peteru kini ori kini peteru kini ori kini lati ese ikerinla bi awon ele ti omo li aifi ara yin dasa bi ife kufe atijo ninu aimo yin sugbon gege bi eni ti o pe yin ti je mimo be ni ki eyin na si je mimo ninu iwa yin gbogbo nitori ati ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo ami bi a se mo olorun niyi bi a se mo omo olorun o niyi o ni bi ele ti omo bi eni ti ngboran bi a ba ri omo olorun gere ti o tin gbo nipa iwoso nigbagbo lo ma so fun olorun pe olorun dariji mi o bi omo pe be ni o wa lese kese lo ti se atunse igbese aye re bi o ba je omo olorun bi o tin gbo nipa pe ko dara lati je akobirin jo we pe oko kan aya kan lese kese lo tin so fun olorun we pe olorun fun mi lori ofe o ki n le se ohun to fe ki n se awon yi ni a pe ni omo olorun yogbo eni to n gbo oro olorun to n gun ejika eni to n gbo oro olorun to n dagun la eni to n gbo oro olorun to n se be ni pe eyi ni ko kan mi ami omo olorun da ni igbesi aye re bi abaje omo olorun iwa tutu iwa mimo eso ti emi yo wa ni igbesi aye wa o ni bi ati je omo olorun se amo we pe mimo le olorun se amo we pe ese ko si lowo olorun o ni tori be gege bi eni ti o pe yin ti je mimo awon elomiran ko mo eni ti o pe won won ko mo we pe olorun orun oni o pe wa sinu agbo oni o pe wa lati se wa loloriire oni o pe wa lati je eni bi eni tinu re oni bi a ba je eni ti olorun omo olorun bi eni ti o pe wa ti je mimo be ni ki a wa paapa ki a je mimo ninu iwa wa gbogbo ninu ohun gbogbo ti a n se ye ki a wo heberu ori kejila lati ese ikefa nitori pe eni ti oluwa fe o ni ibawi a si ma na olukuluku omo ti o gba ye ki a duro nibe ara mi a ma n ri awon elomiran o ma wa si inu ile isin wa nihin bi o ba si ri won nigba miran ti won o ba wa to ba bi won pe ki lo de arabirin a o ri yin mo a ni ohun wa sibe yin mo se o si o oni ko si ife nbe ni bawo lo se mo ibi ti jesu njoba ibi ti oro olorun ti fese mule ibi ti emi olorun ko fi wa sile nigba kankan ri ibi ti o je wipe bi a tin kunle were bayi be ni olorun gbadura wa ibi ti iwa mimo ti o joba si bawo lo se so pe ko si ife nibe oni ojojumo tin ba ti wa se lo ma dabi eni pe won ti lo royin mi fun oluso agutan gbogbo iwa lebu owo mi patapata a kan ma la won lesese ni ojojumo lo dabi eni pe ko ye mi bi won ba tin soro olorun bi igba tan na mi legba ninu emi ni o mo pe ife olorun niyan ohun la kayi oni nitori pe eni ti oluwa fe oni bawi bi oro olorun ba na wa legba bi oro olorun ba lu wa ni kumo bi oro olorun ba so fun wi pe ona wa o da to oro enu wa o da to ise wa o da to aso wiwo wa ko da to iloko laya wa ko da to ati jije mimu ko da to ona ti an gba sise wa ko da to bi olorun ba ba wi ife olorun ni awon elomiran ma so pe ijo ti won wa nsin gba ta won ti kuro ni deeper ijo daada won ki be ni keni wi o ba ko mi rijo o ba je omuti o ba ma jale nkan ki nkan to nwo to ba ma se wipe won ki be ni keni wi nbe ko si ife olorun nbe ife olorun wa ni bi ti a tin ba ni wi nitori pe eni ti oluwa fe oni ba wi a si ma na olukuluku omo ti o gba e ma mu suru labe ba wi olorun ba yin lo bi omo ni nitori pe omo wo ni nbe ti baba ki ba wi elomiran bi a ba ti ba wi die gege bi oro olorun a ma kaakiri a ma rojo a ma ti ojule kan de ojule keje we pe won ti sile mi o won ti doju so mi o ninu adugbo wa ni adugbo wa won je nsin mi nitori asise kekere kan ti mo se to ba ri ibawi tan fun mi ko si ife ninu ijo ko si ele ninu ijo ki
o ye kan ma ba ni kedun sugbon tori ase kan ti mo se won ti da mi duro bi o ba mo ife olorun o mo soro labe ibawi nitori olorun o ma npa ni wi gege bi omo o ni tani o je omo olorun to to ti omo ti olorun ki ba wi wese kejo o ni sugbon bi eyin ba wa le si ibawi bi eyin ba wa le si ibawi ninu eyi ti gbogbo eniyan ti je alabapin nje omo aleni e ki se omo wo dara dara wo bibeli bi o ba je emi gege bi oluso agutan ni mo ro loru ede bayi o sese ki elomiran ki o jade ninu ijo ki o so wi pe ah ah bawo ni oluso agutan eyan olorun bawo ni o se le pe eyan ni omo ale nigba ti o je wi pe afesin olorun ni a se wa sinu ijo o ri ohun ti olorun so fun wa o ri bi emi olorun bi o se jolo to si to so wi pe gbogbo eniyan patapata ni o ye ki o wa labe ba wi bi a ba se ohun ti o dara oni sugbon o bi a ba se ohun ti o dara ti o ba so fun wa pe ah ejule o ma kan ni o ma fowo kan o bo su sori aga ejule o bo n pariwo lasiko lasiko ti a se ijosin ejule o bi o je pe ani ko korin ko korin daada ton so pe ah lagbaja okan ah ejule o e ma fo okan ma kan ni o a ki ba wi o bi won so wi pe ah lagbaja o ma ji owo ijo ejule o e ma fo okan o idajo ti owo olorun lo wa o gba to ba de orun apadi a ma bo lo yanju e iru nkan te lo mi fe niyan mo gbadura we pe ki eni keni ninu wa ki o ma je ma kan ki o ma je eni ken eni ti ani le ba wi eni ti ani le so pe ah arakunrin yi ni o dara o arabirin eyi ni o da baba feran ara wa bi a ba je omo olorun bi a ba je ile ti omo o ye ki a le ma ba ni wi nigba ti a ba se ohun ti ko dara o ni pelu pelu ni ese ikesan awa ni baba wa nipa ti ara ti n to wa awa si n bu ola fun won awa ki yo koko teriba fun baba awon emi ki a si ye nitori won to wa fun ojo die bi o ba ti dara loju won sugbon ohun fun ere wa ki awa ki o le se alabapin iwa mimo re iyi ni olorun so fun awe pe bi a ba je eni bi tinu olorun bi a ba je omo olorun a o fihan ninu iwa wa ami omo olorun yo wa ni igbese aye wa pelu je ki a wo ikori keji akori keji omo ninu agbo ile igbagbo o ye ki a mo we pe ohun kan wa ti a n pe ni agbo ile igbagbo agbo ile igbagbo yi ki se ibi ti a n gbe ni ile wa a n so nipa ijo nihin nibi ti a wa we pe a je agbo ile igbagbo bawo ni o se ye ki a se ninu agbo ile igbagbo bawo ni a se le mo we pe a je omo olorun ni agbo ile igbagbo wo galatia ori kefa galatia ori kefa ese ikewa nje bi ati ri akoko e je ki a ma sore fun gbogbo eniyan ati paapa fun awon ti se ara ile igbagbo awon wonyi bawo ni a se mo we pe enikokan wa a je omo ninu ile omo ninu ijo awon ami wo la fi mo we pe ati ni isodomo o ye ki o ye wa wi pe awon elomiran o ma ya mi lenu bi mo ba n gbo ede ti awon elomiran ti won lo lenu nigba ti won ba binu to ba n gbo bon se n soro won so wi pe awon ko gba enikeni gege bi baba ninu igbagbo awon ko gba enikeni gege bi alufa jesu nikan la won gba o ye ki a mo wi pe bi a ba wa ninu ijo a je omo fun alufa ni bi a ba wa ninu ijo a je omo fun oluso agutan aba ihu lori aba darugbo gba ti a ti wa ninu ijo eni to je oluso agutan iba kere ju mi lo iba si dagba ju mi lo bi a ba ti pe eniyan ni oluso agutan o je bi baba fun wa a si lati ni iteriba ani lati ni igboran bi a ba so fun wa pe nkan to n bere yi oluso agutan ti fun ani down ni igba kan wi pe bayi lori gba to ba ti gbo wi pe oluso agutan baba lo je fun ninu igbagbo oni lati teriba oni lati gbo oro olorun sugbon ki se wi pe ka so wi pe oluso agutan ma ti so fun wa dara o ti ti laye wa ninu oro olorun wi pe oko kan aya o ti e si bibeli fun wa o la wa loye daada ti e lo so mi o gba enikeni ti baba ninu igbagbo mi o sin enikeni temi ni mo wa jeje mi ni mo wa
mo sin olorun ni o le sin olorun lai teri ba fun oro olorun o le sin olorun la to ba ndaga la masa si oro olorun ka so fun wi pe ati so bayi ati ko ni bayi ko so pe o gba iru eni be ko le je omo olorun wo galatia ori kerin ese ikokandilogun eyin omo mi kekeke eyin ti mo tun robi eyin ti mo tun robi titi a fi se eda Kristi ninu yin mo fe bi o ni awon ibere se gbogbo awon ti won wa ni ijo ni ekun Galatia se gbogbo won ni won je ipere awon mo kekeke rara arugbo wa ninu won agbalagba wa ninu won awon to le fori ko forun ko fese ko poko awon ti won mo we de bi ta mo we de o sese kan wa laarin won awon to je pe won nise lowo won lowo won ni nkan popo won wa laarin won o je mo gbogbo won patapata atomode atagba atarugbo awon ti Paul apostle to ti se wahala le lori nipa ti ijoba Olorun o ni eyin omo mi kekeke nitori be o ye ki igbe aga ki o kuro lokan wa bi a ba wa ninu ijo aje omo lowo oluso agutan aje omo lowo eni tin dari aje omo lowo eni tin koni ni oro Olorun o ye ki a ni iteriba bi a ba je omo ni toto a fi han nipa irele a fi han nipa iwa ti a ni ati nipa bi a se ko ara si oro Olorun ninu Korinti kini ori kerin Korinti kini ori kerin lati ese ke dogun nitori bi eyin ti le ni egbarun olukoni ninu Kristi sugbon eyin ko ni baba popo nitori pe ninu Kristi Jesu ni mo ti fi ihirere bi yin nihin ni Paul tun so fun awon elomiran a ri apere nihin awon elomiran ti oye oye won ma so fun wa wi pe ah gbogbo yin se oluso agutan na ni gbogbo yin ni ni ekun ketu ni ekun alimoso ni ekun agege ni ekun mushin ni ekun isolo gbogbo yin na oluso agutan kan soso ni gbogbo yin ni ah ti yi o tun ma le gba kan a oye oye won se ori awon ara Galatia awon wa ni bomiran Paul n so fun wi pe o nje baba fun won gba to tun ba awon ara Korinti soro awon ti won wa ni ilu miran gedegede to yato si Galatia o tun so wi pe won le ni egbarun awon olukoni sugbon ohun nikan soso o nje baba fun awon ara Korinti o nje baba fun awon ara Galatia awa ti an tele bibeli bi a ba n ka bibeli inu wa ma n dun a ma n so fun Olorun pe a dupe wipe o je ki dipa o je ki a ba bibeli pade o fun wa ni a o fun wa ni eko eko ti bibeli bi a ba tin wa so bibeli enikeni lo mo wipe a ki se amulumala a ki gbo jege pelu enikeni gege bo ti ri gan la ma n so fun wa o ye ki iwo papa to wa je olori re ti Olorun mu o wa to wa ni iru ijoba yi ijo ti a ti n koni ni oro Olorun ijo ti a ti joko ninu oro Olorun ti a ki se amulumala ti a ki fi bopo boyo fun enikeni o ye ki inu re ki o le ma dun ki o ma bi lowo Olorun pe ki Olorun ki o fun o lori ofe ki o je omo omo ti gboran omo ti se gege bi oro Olorun omo ti duro gege bi eko ihinrere wipe ohun gbogbo ti a ti so fun wa ohun gbogbo ti a ti la wa loye nipa re wipe a o duro gege bi oro Olorun kini o ye ki o je ifaraji ati ifraini rubo awon omo Olorun kini o ye ki o je ifaraji ati ifraini rubo awon omo Olorun awon elomiran ti won wa ninu ijo o se wa lanu wipe won ko se gbekele awon elomiran ti o wa ninu ijo o se wa lanu wipe won ko je ni ti o ni ifaraji bi se bi baba bi o ba se ohun kohun ba je agbe ni baba bi ohun ba ti n de lati ile iwe to ba je omo to gbon omo to se daada bo be lo mu oko be lo mu ada bo wa ni nbo lo nlo ah a lo n fe lo ba baba ninu oko bi baba ba je bi gbena gbena bi omo ti n de lati ile iwe ni omo mu bo je sobiri bo je nkan kan to fe mu a be si ni mu mo ni kilo de ah a lo n fe ran baba lowo ni bi a ba ri enikeni boya eya lo n taja loja ni bi omo ba ti n de lati ile iwe bo se n boso ile iwe bo se n jeun bo se n se nkan be lo n lo ba mama loja wipe oun fe lo ba mama iru awon be la n pe ni omo omo toto omo rere ninu ebi sugbon iwo ti o je omo ijo
o gbọ sisun o gbọ sise ise wa ninu ijo o se ijo looto ari lowo re ko si ohun ti won se ninu ijo to nda si te ni pe ko de ko jeun te ni pe ko de ka gbadura fun o te ni wi pe to ba ti wa nkan ki nkan to ba ti nfe mo fe ri olesho agutan ko ri olesho agutan mo fe adura ka gbadura fun o mo fe eko bibeli ko se ka se fun o mo fe iwe wa inu iwe mimo o ti e lowo to ma fi ra ka ra fun o ka kan ma bo lojojumo ewo ni ise esin ti re ewo ni ifaraje ti re ewo ni ifa eni rubo ti re se o kan fe ma wa ko ma wa ko ma jade ko ma wa ko ma jade lai ri nkan se fun olorun o ye ko gba yewo ninu odun titun yi wi pe o fe je omo ti o ni ifaraje ifa eni rubo eni ti o je olooto eni ti o ngboran si gbogbo ife oro olorun ki a si je gege bi omode akoko si fun lati ka ese olorun popo sugbon ki a wo Matthew ori keji dilogun Matthew ori keji dilogun lati ese iketa o si wi pe looto ni mo wi fun yin bi ko se pe eyin ba pada ki e si dabi omo kekere eyin ki yo le wole ijoba orun opolopo ni o dabi eni wi pe obo le aki won lojo idajo a si ya opolopo lenu awon ti won tin ro wi pe tara ijoba olorun la nlo Jesu so fun wi pe ka mo soro wi pe awon wonyi papa awon aposteli o ni aposteli awon ti won jiyan laarin ara won wi pe ta le eni ti o poju ninu ijoba orun wo lati ese ikini lakoko na le awon omo ehin Jesu to wa won bi pe ta le eni ti o poju ni ijoba orun nje yi ki se ibere igberaga ibere mo ti totan ibere wi pe mo dara ju awon elomiran lo ta le o poju ninu ijoba orun Jesu si pe omo kekere kan sodo re o mu duro laarin won o si wi pe looto ni mo wi fun yin bi ko se pe eyin ba pada ki e se dabi awon omo kekere eyin ki o le wole ijoba orun nitori be o ye ki a gbadura o ye ki a so fun olorun wi pe an pe eniyan ni omo olorun o gba ore ofe popo o gba ami omo olorun ni igbese aye wa ami irele ami ka woso bi onigbagbo ka rin bi onigbagbo ka soro bi onigbagbo ka se gbogbo nkan gege bi onigbagbo ki a pada lati ni okan to te okan to ro okan to se ko okan to se dari okan to je pe bi atile bani wi a o gba gege bi omode ife wa koni diku ijolo to wa koni diku elomiran bi a ba ti ba wi o di ki o wu o di ki o ma le ba eni keni soro o di ki o ma le wa sinu ijo ki ani kilode ka tun ma be pe pa fe ko wo ijoba olorun ipe ma gba nkan yi sodi o le oksu ago ton fe ire re ni awon adari nfe ore re ni won fe se olore ni ma gba nkan won yi sodi e bon se ba mi soro yen ko temi lorun ewo ni o te olorun se be lese ni wa tolorun mu akuro lati oko agiju to si mo wa si ijoba olorun ton we wa mo lojojumo ton fo wa mo lojojumo ton soro oro won yi oro ijoba olorun ton so so lojojumo ka ba le se wa pe ma se gba oro olorun sodi je ki a dabi omo kekere eni ti o ni okan ti o rele eni ti o nfe se ife olorun e je ki a dide duro e je ki a dide duro ki a so fun olorun wi pe a fe je omo olorun ni toto bi o ba ti ni idariji ese ati ntenu mo lojojumo gbadura titi o firi pe ati dari ese re je o so fun olorun wi pe o fe je ile ti omo o si nfe ni ami awon omo olorun o nfe ki emi olorun ki o ma ba emi re jerin ni igba gbogbo wi pe o ti di omo olorun dide duro lati gbadura ma se lo si lai ri wi pe o ti ni ore ofe o ti di atunbi o ti gba idariji o ti di omo olorun o si ti ni agbara isodomo emi isodomo ni igbese aye re so fun olorun ki o so gbadura titi emi olorun yo fi ba emi re jere wi pe o ti di omo olorun.

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura Olorun alagbara julo awa siwaju yin nisinsin lati tete si e lati gbo oro yin an bebe wi pe e o ba wa soro ati wi pe ohun gbogbo ti o je idiwo tabi idena lati gbo oro Olorun lati ni oyi oro Olorun ati lati je ki e kankan e si okan wa e ba wa mu awon idiwo won yi kuro ni oruko Jesu an be yin wi pe gbogbo okan ti rin kiri gbogbo okan ti ki le duro ti ki le farabale lati ni oyi oro yin e ba won wi e mu o kuro ninu wa loruko Jesu e sanu fun wa be o ti ma si iwe mimo e la wa loju e se wa ni iye ki oye ki o le ye wa ki a le mo bi a ti gbadura ki a le mo bi a ti wa oju Olorun ki a si le ni awon ohun amuye lati le wa ni irepo ati idapo pelu yin ni aye yi ati ni aye ti nbo adupe pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. E je ki a wo iwe owe ori kerin ese iketa lilogun ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo nitori pe lati inu re ni orisun iye ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo ikana ni bi a ba so wi pe pa okan re mo nitori pe lati inu re lati inu aya tabi lati inu okan ni orisun iye loni an soro lori ise iyanu ninu okan eniyan ise iyanu ninu okan eniyan iwe owe ori ketalelogun iwe owe ori ketalelogun ese ikerin dinlogbon omo mi fi aya re fun mi ki o si je ki oju re ki o ni inu didun si ona mi awon ese meji ti mo ka fun o yi won so nipa aya tabi nipa okan eniyan tabi nipa inu eniyan awon opolopo eniyan ni ko mo we pe okan wa o se yebiye ni waju Olorun won ko mo we pe awon nkan ti an ro lati inu awon ise wa gbogbo o n wa lati inu awon elomiran won ki ro we pe a nilo ise iyanu ninu okan ninu aya eda won ma ro we pe bi a ba ti toju iwa ode ara oro siso lenu tabi aso wewo tabi irin bi a ba le se akowe awon ohun ti awon elomiran se bi a ba si ti fi awon igbe aye wa ti a n ri lojukoju bi a ba ti fun won seto won ro we pe eyi ti to awon ni wasu papa opolopo won o sese oniwasu ni awon ijo eleya meya kaakiri ni won ma n se asise yi ton ma ro we pe bi enikan ba ti ni iwa omoluabi wipe iru iwa be o ti to lai ni iyipada okan iyipada aya sugbon ohun ti olorun je ko ni mo fun ani wipe ohun ti o se pataki ni waju ohun ohun ni bi okan wa ti ri ohun ni bi aya wa ti ri ati wipe a ti ni ise iyanu ti iyipada okan ti iyipada aya bi ki ba se be a o ri wipe gbogbo ohun ti a n se ko ni le je itewogba ni waju Oluwa ninu owe ti mo ka fun o tele tele ori kerin ese iketalelogun ni o fi o n so we pe ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo pa okan re mo nitori pe lati inu re wa ni orisun iye e je we pe gbogbo ohun ti a n se ninu wa gbogbo ohun ti a n se ni igbesi aye wa won wa lati inu okan eyi ni Jesu Kristi n so ninu Matthew ori kejila Matthew ori kejila lati ese ikerinlelogbon eyin omo paramole eyin ti se eniyan buburu yo ti se le soro rere nitori ninu opolopo ohun inu li enu eso ninu opolopo ti o njade lati inu okan lati inu aya wa ni enu ni o nso iwa ti a nri lode o je ohun ti o njeyo lati inu eeti a ni lati inu okan nitori be ni o fi se pataki we pe ke a mo pe bi a ba fe sin olorun bi a ba fe se ohun itewogba ni waju olorun ani lati ni ikola aya ani lati ni ise iyanu le o kan aya wa ani lati ni iyipada ti olorun nikan le se ani lati ni ni o kan aya wa o meji ni o menuba ikoko meji ninu oro yi ikini ipo ti okan eniyan wa ipo ti okan eniyan wa ekeji iyipada okan omo eniyan iyipada okan omo eniyan lakoko ke awo ipo ti okan omo eniyan wa gba ti a so wi pe omo eniyan eyi je okan ti ko ti datun bi okan ti a ko ti iyipada okan ti ko ti ni ifowoto iyipada latoke wa iru ipo wo ni iru okan be wa ye ke awo Genesis ori kefa ese ikarun Genesis ori kefa ese ikarun Olorun si ri pe iwa buburu eniyan de pupo le aye ati pe gbogbo iru okan re kiki ibini lojojumo leyin ti Adamu ati Eva ti subu ni ogba Edeni lati igba yi gan ni a ri wipe okan eniyan o je okan buburu ni waju Oluwa nitori gbogbo ise gbogbo iwa gbogbo oro ti o njade lati inu okan yi o je ohun to buru jai o seese ke enikan ki o je elesin awon elomiran ma ro wipe elesin o ti to o ti yege ni waju Olorun sugbon enikani le je elesin iwa ti ru eni ben hu ki se nipa ti esin o je nitori iro okan buburu ibi ti o wa ninu re o se se ke enikeni ki o je eni ti o mo we sugbon iwe mimo tabi iwe kika eyi ko yi okan pada a o ri wi pe iwa buburu ni aarin awon omowe lo peleke si o sese ki a ri enikan ti o je wipe o ti rin lo si oke okun o ti lo si ilu oba fun opolopo igba tabi o sese ki a ri eni ti o je wipe o ti le ti mo otito ihinrere die sugbon ti ko gbadura agbayori ki o ba le ni iyipada okan a o ri wipe iru eni be iwa iru eni be yo je ohun ti ko ba ife Olorun mu ese karun yi eyi ni o fi so fun wa wepe nitori Olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye eredi iwa buburu ti o di pupo yi se nitori pe won o je olaju ni atabi nitori pe won o kawe tabi nitori pe won o ti rin jina si awon orile ede miran rara eredi iwa buburu yi ni wepe iro okan won iro okan re kiki ibini lojojumo bi a ba so wipe nkan kan o je ibi o je kiki ibi e je wipe ko si alaafo ninu iru okan be lati se rere ko si alaafo fun iru okan be lati se rere die se buburu die sugbon o je kiki ibi ki si se ni igba kan o je lojojumo eni afi ma nso fun awon ipere fun awon omode o sese ki o je wipe won fe se igbeyawo a ma nso fun wipe ki won ki o gbadura daradara adura agbayori adura ti a o ni idahun lati odo Olorun bi a ba fe se igbeyawo nitori opolopo ninu awon omo kekeke opolopo ninu awon omo ti o je wipe won sese fe igbeyawo won fe loko won a ma wo bi enikan se je elesin to won a ma wo bi enikan se ja papa ninu ise esin Olorun o sese bi a ti wa sinu ile esin ki a ri enikan o le je okunrin o le je obinrin o sese ki o je un ni o ma koko tete de si ilesin bi abatin ko awon aga ijoko a ma ba wa ko bi abatin ko iwe orin a nko nkan miran a ma ba wa ko ki eni ti o fe gbe yawo ki o ma ro we pe ah bi o n ba le gbe iru eni bayi ni yawo eni ti o je elesin bayi eni ti o ja papa ninu isin olorun bayi wi pe ohun ani ayo popo lati odo olorun wa ko mo wi pe eni yi o sese keni keni ki o ja papa o sese keni keni ki o teramo isin olorun lai gba adura agba yori si igbala si yipada okan tabi elomiran bi won ba fe gbe yawo won ma wo iru aso ti awon elomiran wo we pe okunrin yi ojojumo lo wa ni imototo ojojumo lo dabi eni o dabi eni pe eni yi o ri nkan je o si seku nitori be won ma ro we pe iru eni be ni awon fe ni loko tabi ki won ro we pe o je olu eni ton showo eni ton rin kaakiri bo ba tin lo si ilu awon hausa to lo nko boya epa tabi epo lo nko wa si sale nihin be na lo nlo si ilu awon ibo boya isu lo fe lo ra ni boya nkan mi bo tin lo lo nde aso to sin wo bo se nawo iru moto to nlo awon elomi a ma ro we pe bi a ba ni iru eni bayi loko bi a ba le gbe iru eni bayi sile o dabi bi eni pe nkan yo de wa lorun ohun ti o ye won ni we pe iwa rere ko ti inu owo wa iwa rere ko ti inu ti gbajumo wa iwa rere ko ti inu esin wa iwa rere o ma ntinu iyi pada okan wa eni afi ma ntemo ni leti nihin we pe bi a ba de inu ijo ohun ti a kokko ni lati se ni we pe ki a gbadura se olorun ki a ni iyi pada okan tabi bi a ba fe gbe yawo ohun ti a ni lati se ni we pe ki a gbadura se olorun olorun nikan soso lo mo okan eniyan iwo funra re gege bi eniyan o ko le mo ki lo wa ninu okan enikeni ye ki a wo samueli kini ori 16 ese ikeje samueli kini ori 16 ese ikeje sugbon oluwa wi fun samueli pe ma se wo oju re ma se wo irisi re ni o ti an so nihin tabi giga re nitori pe emi ko nitori ti oluwa ki wo bi eniyan ti wo eniyan ma wo oju eniyan ma wo irisi tabi giga tabi bi eniyan se woso tabi bi eniyan se lokeke to sugbon oluwa a ma wo okan okan yi gan la nso nipa re wi pe awon ti ko mo olorun won ko ni iyi pada okan ati wi pe iro inu won kiki bi ni lojojumo ninu iwe oniwaasu ori kesan ese iketa oniwaasu ori kesan ese iketa eyi ni ibi ninu ohun gbogbo ti a n se labe orun pe ise kan na ni si gbogbo won ati pelu aya omo eniyan kun fun ibi isinwi nbe ninu won nigba ti won wa laye ati leyin eyi ni won a lo sodo awon oku o ye ki oyeye wa nihin ohun kan na ni oro olorun ni o n tenumo fun wa wi pe aya omo eniyan kun fun ibi bi a ba so wi pe igo kun fun omi o je wi pe o ti kun to be ti a ko le fi omiran sinu igo yi bi a ba so wi pe abo o kun fun omi tabi o kun fun epo e je wi pe a ko le fi nkan miran sinu re o ni aya omo eniyan o kun fun ibi a fi se apejuwe gege bi abo tabi gege bi garawa wi pe ibi nikan soso ni o wa ninu garawa yi bakan na aya omo eniyan bakan na okan omo eniyan o kun fun ibi o wa so fun a wi pe isinwi iwa ibi ni o wa ninu won nigba ti won wa le aye oni leyin na won a ku won a lo si ipo oku ninu ese won nitori be ki o ye wa wepe bi olorun ko ba ti yi okan wa pada o je wi pe ninu okan wa lohun ibi nikan ni o wa ninu re eni a fi man je ki o ye ni wi pe bi a ba pe eniyan wa sinu ijo ki se wi pe ki a so wi pe ah mo ti kuro ni ijo sele mo ti wa nwa si dipa eyi ni ko ti fun ni iye pada eyi ni je wi pe o kuro lati inu ijo kan o bo sinu ijo miran bi o ba ti de yin bi o ba fe je ni te ogba ni waju olowa ki se wi pe o fi aso funfun nikan sile tabi o fi aiwo bata nikan sile o fi tabela ati truari sisun nikan o fi sile eyi ni se pataki sugbon ko to ani lati wa si waju olowa ki a so fun olorun wi pe okan ibi ni agbe ni angbe kaakiri asin fe ki olorun ki o se iyipada aya iyipada okan fun wa ki abale je eni itewogba ni waju re eyi ni o se pataki eyi ni ani lati bojuto tabi o se se ki o je wi pe ati je eni ti o nka bibeli tele tele asi ti je eni ti o mo bibeli ki se wi pe o kan ye ki a mo bibeli si akasori bi a ba ti de yin be ni ani lati ma gbadura fun iyipada okan iyipada aya nitori eyi ni olorun reti ki a ba le je eni itewogba ni waju re bi atile nwa si ilesin bi atile nka bibeli bi atile je eni ti o ja fafa ninu ise esin bi atile nlo si idapo oju ile bi atile nka akiri lati se ijere okan bi ki ba se wi pe ati gbadura ti o dani loju ti emi olorun si npa emi wa jere wi pe ati di omo olorun wi pe ati ni iyipada okan bi ki ba se pe ati se be gbogbo ti an se yo je ofo ati ohun ti ko lere ni waju oluwa olorun ni lati yi okan wa pada nitori wi pe okan eniyan o je ohun ti o buru jaye ninu Marko ori keje lati ese ikokanlelogun Marko ori keje ese ikokanlelogun nitori lati inu eni lati okan lati inu okan eniyan ni iro buburu ti jade wa panshaga agbere ipaniyan ole ojukokoro iwa buburu itanje wobia oju buburu esoro odi igberaga iwere lati inu wa ni gbogbo nkan buburu won yi ti jade won se so eniyan di alaimo nitori be o ye ki a mo wi pe awon ti an se bi wi pe anfun awon alagbe lowo tabi an se awon nkan miran bi iwa omo luabi eyi ko yi ipo ti okan eda ti o wa eyi ko yi pada ohun ti a ni lati se ni wi pe ki a ke pe olorun ohun ti a ni lati se ni wi pe ki a je ki agbara olorun ore ofe latoke wa ki a je ki iwenumo eje jesu kristi ki o wonu okan wa ki o yi wa pada ki o mu ki ipo ti okan wa wa ki o wa si iyipada ni igba miran ni a ma n ro wi pe bi eniyan ba ni iwa omoluabi ti iwa re ti o dabi eni pe o dara loju eniyan a ma n ro wi pe iru eni be o ti je eni igbala lai ni eri tabi iriri iyipada okan e je asise pupo o ye ki o ye wa wi pe bi ki ba se wi pe olorun fun ara re ni o yi wa pada sibe sibe a o je eni ti ko mo eleri ni waju olowa awon ero inu okan wa awon ipinu wa ati awon nkan ti a nlepa yo je ibi ni waju olorun eyi ni olorun fi so fun a wi pe okan omo eniyan o je okan ti o buru ji aye ko si eni ti o le mo ninu Jeremiah ori ketadinlogun Jeremiah ori ketadinlogun ese ikesan okan eniyan kun fun etan ju ohun gbogbo lo o si buru jayi ta ni o le mo emi oluwa ni wa awari okan eniyan emi ni dan inu wo ani lati fi fun olukuluku gege bi ona re ati gege bi eso ise re nitori be eyi ni apere tabi apejowe ti olorun fun wa gege bi okan eniyan ti ri ohun ti o si se pataki ni wi pe ani lati ni iyipada okan bi ki ba se pe iyipada okan yi wa a ko ni le ni oju rere ni waju Olowa a ko ni le ba Olorun rin nitori pe awon apejuwe ti bibeli se nipa okan ni we pe okan eniyan o je bi okan ti o le gege bi okuta o ni okan won le bi okuta adamanti o si je okan igberaga o je okan iwa buburu o je okan alaroshe on buburu o je eni ti o je wi pe won je alagidi e je wi pe o dabi eni wi pe tinu mi ni won se o po fun won elomiran bi a ba ka oro olorun bi a ba wewe nipa oro olorun bi a ba se apejuwe ti a ka ti a se itumo re sugbon a so wi pe looto lo ye ohun ati ko lorin ati wa ni wasu ati gba aladura sugbon sibe sibe yo ma so wi pe ohun ti ohun yo se ohun ni ohun yo se sibe sibe okan won kun fun okunkun okan won kun fun agidi okan won kun fun itanje o si kun fun oju kokoro eyi ni olorun fi so fun awe pe o se se ki a ma wa sinu ijo o si se se ki a ma lo sinu ijo miran o se se ki a wa ni esin ti awon onigbagbo ti bibeli tabi ki a wa ninu awon esin miran sugbon bi a ko ba ni iyipada okan a ko ni le gbe pelu Olowa a ko ni le ni irepo tabi idapo pelu Olorun nitori okan wa ni Olorun ma nwo o si mo gbogbo ohun ti o wa ninu okan wa o mo ipo ti okan wa wa o mo ete ati aba ti o nwa lati inu okan wa o mo awon ipinu ati awon ilana ti o nwa lati inu okan wa ni waju Olowa eni ti a ko ba ti yi pada okan re o dabi ipo ku okan re o kun fun gede gede okan re o dabi orisun awon omi ti o je wi pe o ni oro ninu okan re o dabi ogun awon egungun awon oku tabi ki a so wi pe o dabi iyan gbe ile nibi ti awon ero buburu ti o tin jade wa se gafra fun mi lati lo ede yi ki o le yi o dara dara iru okan eni be o dabi ile idoti ti a ma yi agbe si iru okan eni be o dabi ibi ti o kun fun eri pupo o si dabi ibi ori atan ti a ma n dalenu si iru okan eni be o dabi iho awon eranko buburu awon ero buburu awon ipinu buburu ro awon nkan won yi ki o gbe won yewo dara dara we pe okan re o je ipo ku ti a se sile ni waju Olowa o je orisun omi buburu ti pani tabi ti gbe nkan miran majele sinu okan eniyan tabi sinu ara eniyan o je ogbun fun awon egungun oku o si je asale nibi ti awon ero buburu ti won tin je jade wa o je ile idoti o je ori atan o si je ibi ti awon ipinu awon ilana awon ero buburu ti won tin jade o se se ki enikeni ki o bo nkan won yi mole ki o ma je ki enikeni ki o mo sugbon gbogbo re patapata ni o sipaya ni waju Olowa ninu Matthew ori ketalelogun Matthew ori ketalelogun nibe ni Olorun ti nso ti o tin se alaye lati enu Jesu Christi ni kikun nipa iwa eniyan Matthew ori ketalelogun lati ese ikedogbon igbe ni fun yin eyin akowe ati farisi agabagebe nitori ti eyin fo ode ago ati awopo komo sugbon inu won kun fun ireje ati wobia nihi ni ati ri itanje awon elesin itanje awon elomiran ti won fi ijo deeper ti won fi boju elomiran o sese ki o rin bi omo olorun ni gboro elomiran o sese ki o soro bi omo olorun ni gboro elomiran o sese ki o woso bi omo olorun ni gboro sugbon Jesu Kristi so fun anihin wo pe opolopo awon eniyan wonyi won kun fun agabagebe nitori wi pe won fo ode agomo o dabi eni wi pe won je eni bi ti inu olorun o dabi eni wi pe won je eni tin rin dede o dabi eni pe won je eni tin soro dara dara sugbon ni inu won ninu okan won won kun fun ireje won kun fun obia wese iketadinlogbon igbe ni fun yin eyin akowe ati farisi agabagebe nitori ti eyin dabi iboji funfun ti o dara li ode sugbon ninu won kun fun egungun oku ati fun egbin gbogbo eyi ni olorun je ki o ye wa we pe ani lati wo inu wa ki agba imole ihirere laye lati tan sinu okan wa ki a si gba emi olorun laye lati wa okan wa ri ki a mo we pe bi ati le je eni ti o dara lode ara bi ati le je eni ti o ma so wi pe fi ola fun olorun fi ogo fun olorun lode aje eni ti o ma nwoso bi onigbagbo lode aje eni ti nsoro bi onigbagbo lode aje eni ti o ma lo si idapo oju ile eni ti ki pa eko bibeli je sugbon o so wi pe ni inu won kun fun egbin gbogbo ni ese ikeji dinlogbon ni o ti so wi pe gege be le eyin pelu farahan li ode bi olododo fun eniyan sugbon ninu ekun fun agabagebe ati ese eyi ni a fi ma nso we pe bi a ba de inu ijo ke a ma fi ise isin pa wa lori ke a ma fi ise isin di wa lowo awon elomiran ti won je alakoso tabi adari oye ko ye won bi a ba ri enikan ti o ti de inu ijo lai gbo oro olorun yanju lai mo boya awon wonyi ni igbala tabi won ko ni igbala won ma so wi pe se da po pelu awon osise anfe awon osise anfe awon ajire okan anfe awon ti o ma dari dapo oju ile je ki a fi won sile na je ki won ki o gbo oro olorun je ki emi olorun je ki o se awari okan won ki won ki o ba le ni igbala toto ki se be nikan awon elomiran ti won je bi adari o se ni laanu we pe awa ti a sese so di adari ni ijo awon elede yoruba tetin sile daradara a ki fun awon eniyan laaye lati gbadura daradara eyi ko si dara be bi abati parisin o sese ki won ma so we pe afere adari wa awon elede yoruba nisinsin ti a sese ni adari o ye ki a gbadun adari wa bi a ba fe ri olusoagutan bi a ba fe ri tibi bi a ba fe ri ton ki o le lana fun wa o ye ki a gbadura o ye ki a gbadura bi a ba tin pari isin eyi ki se pe ki a jade ki a lo ma ba ara wa soro nita ki a ma sefe nita bi a ba je eni ti o mura sile lati lo sorun bi a ba je eni ti o mura sile fun bibo Jesu Christi oro olorun yi ti a gbo o ye ki a mu lo si ori ekun wa o ye ki a gbadura agbayanju agbayori ki a mo wi pe a ti ba olorun soro a si ti ni iyipada okan nitooto ye ki o ye o adari se gafra fun mi kin ba o soro se o mo wi pe tele tele opolopo wa ti a je adari ni elede yoruba nisinsin yi a je eni ti o n dari idapo oju ile tele tele ki se wi pe ati toto ni a fi so wa di adari ki se wi pe ati je nkankan ni a fi so wa di adari ki se wi pe ati ni gbogbo awon ebun orun ni igbese aye wa ni a fi so wa di adari o je anfani fun wa wi pe ki awa na ki a le se die bi awon nige si tin se die ki awa na ki a le se die sugbon awon miran won je ki nkan won yi won je ki o di won lowo bi a ba ti pari usin adari ki gbadura mo fun ara re adari ki gbadura mo lati le ni igbala toto lati le ni isodimo bi o ba ti ni isodimo abi o ro wi pe tori ati so di adari e je wi pe isodimo ti fomo bi a fomo abi oro wi pe tori pe ati so di adari agbara ifikun ni emi mo olorun o ti fomo gege bi afomo rara o ye ki a mo wi pe ani lati gbadura ki se be nikan elomiran bi a ba ti setan mo fe lo wo awon ara idapo oju ile mi mo fe lo benwo mo fe lo wo lagbaja mo fe lo wo temedu o ni gbadura o ni wo oju olorun o ni gbadura agbayori titi o fi mo wi pe o ti ni iyipada okan bi awon elomiran bi won se nwa bi won se nlo niyi lai ni ifowokan oluwa iyipada atokewa ninu okan won o ma ro we pe igba ti a ti nwa si ile isin igba ti a ti nka aka sori bibeli igba ti a ti nka bibeli lararo igba ti a ti je eni to nwa si ijo deeper life we pe o ti pari niyen nitori be bi Jesu ba de a n ba lo si orun ni ko ri be ani lati ni iyipada iwo na ti ri ohun ti a ti se apejuwe gege bi okan omo eniyan gege bi o ti ri okan ti re gege bi o ti ri bi o ba gba emi olorun laaye lati ton imole ire sinu okan re o ri wipe awon nkan won yi o je otito wo eko ti ako loni ninu wa inu iwe mimo wo awon ti o tin tele Jesu wo Jacobo wo Johanu wo bi won ti wa wo nkan to njade lati inu okan won wo oro ti won so lati enu jade wo ju kokoro wo iwa ipo ninu won wo bi won se so pe ki awon ki o wa niyin ki awon ki o wa lohun te Jesu so fun won pe ah eyin omo ehin bawo ni iru nkan won to se wa le okan yin gba ti awon mewa to ku gba ti won gbo won ni irunu e ti an so ni yi a le ma so pe an tele Jesu a le so wi pe aje omo ehin wo awon iro ti o wa ninu okan wa wo ilepa ti o wa ninu okan wa wo igberaga ti o wa ninu okan wa wo awon nkan miran ti a ko gbodo ma daruko ti o wa ninu okan omo eniyan ti a ni lati gbadura le lori ti a ni lati so fun olorun wi pe olorun yemi wo olorun wa mi ri olorun wa di mi olorun wo inu okan mi awon nkan bi egbin awon nkan bi iwa buburu awon nkan ti ko ni le ba ogbe awon nkan ti ko ye ni waju re awon nkan mi awon nkan ti o so mi di alaito alaiye ni waju re ba mi mu won kuro e ni adura ti ani lati gba ke ri wi pe ati ni yi pada ni toto elomiran a ma so wi pe o n fe lo ri eni tebi o n fe lo ri eni ton gbadura so fun olorun ba olorun soro awon elomiran si ni yi bi aba tin gbadura boye ha awon o fe gbadura ni a o ri wi pe elomiran a ma fe koja a ma to wa wi pe adura yin na ti poju mo fe koja o ninu ile isin a ki se be tabi o sese ki o je pe asona adena ni enikan ma wa lati ita mo fe ri mama bisi mo fe ri arakunrin bayi bayi ibi ti eni tin gbadura ti o tin ba olorun soro pelu omije pelu edun okan wo pe ohun fe yi pada okan ohun fe ki olorun ki o wa ko okan ni ila ohun fe ki olorun ki o wa yi ohun pada ibe ni eni ti o je asona adena ni o ma ti wa lu eni ti o n gbadura ato anu won bere o won bere o eyan ba oba ohun soro eyan ba oluwa olugbala soro eyan mura sile lati le je eni pipe eni yiye ni waju olorun awa ti a tun je adena ninu ijo awa ni a n di won lowo ti a ko je ki won ki o gbadura o sese ki o je wipe adari ti o mo olorun adari ti o mo bi o se se pataki to lati ba olorun soro bi a ba ti waasu bayi tan ti o ti duro niwaju wa nigbati a n ba wa soro be gba ti a ba ti pari iwaasu ohun papa akunle abesi ni gbadura abesi o sese pelu omije o sese ki o ma gbadura soke o sese ki o ma so fun olorun olorun sa se ise iyipada patapata olorun sa saanu fun mi olorun gbogbo nkan to wa ninu okan mi ni isale okan mi ati eti mo mo ati eti mi o mo je ki emi olorun je ki o hu won jade ki n ba le ni ki n ba le je ni ti o je ete o gba niwaju re bi eni yi ti n gbadura be ni asona kan yo wa to pepe lo wa so ni o so pe won bere yin o won bere yin o a o ni je ki won ki o mura sile fun orun a ni je ki won ki o gbadura ni odun ti o koja ni mo salaye dara dara ni mo si filele we pe a ko gbodo di eni keni lowo ninu adura ati pe bi ba ti pari isin a ki tun se ipade miran ipade ida kankan yala leyin ijo tabi ni ita a ki se ipade kankan bi o ba ti gbadura tan pelu ori ofe ti olorun fun pelu ise iyanu to se ninu okan re pelu iyipada ti o fun ki o ma lo sile jeje ki o ma se je ki enikeni abi ohunkohun ki o di o lowo e je ki a wo iyipada okan omo eniyan je ki a wo lati inu samueli kini ki a wo wipe olorun nikan soso ni o le se ise iyipada ninu okan omo eniyan ninu samueli kini ori kewa ese ikesan o si ri be pe nigbati o yi ehin re pada lati lo kuro lodo samueli olorun si fun li okan miran gbogbo ami won ni si se le ojo na an so nipa saulu o je eni ti o ga to singbonle o je eni ti o dabi eni pe ni gbogbo israeli o tayo gbogbo won sugbon ko ni iyipada okan ni toto o je omo israeli papa o mo ofin gege bi omo israeli eni ti akoni eni ti atile le so wipe o n se igboran si awon obi re sugbon pelu ohun rere ti a le so nipa ti saulu o si n fe iyipada okan nigbati o ba samueli pade samueli papa ti o je eni ti o mo olorun Samuel papa ti o je eni ti o tin ba Olorun rin fun igba pepe nigba yi gan ni ari pe bi eni ti yi pada gba ti won ti soro tan be ni Olorun fun li okan miran e ni an so

lọ́run. O n sọ fun ẹni ti o jẹ ẹlẹṣẹ, ẹni ti o wa ninu ẹsin miran, o tun sọ nipa eyan ti o jẹ ara ninu Oluwa si awọn ti won wa ni ode ko yẹ ko ri bẹ. Ife a ma bo opolopo ese, a ma bo mole nitori bẹ o yẹ ki o ye wa we pe ife ni Olorun fe ki a fi han si ara wa. Je ki a wo Korinti kini ori ketala lati ese ikerin, o n sọ fun wa nipa ife. Ife a ma mu suru. Ife a ma mu suru. Boya ro we pe o ye ki o je adari. Sugbon won ti so di adari mu suru. Bi o ba ni ife Olorun ati ife ijo, ife a ma mu suru. Boya o ti gbe yawo ni. O si feran aya re, sugbon mo o ti de. Iya n so fun awon ebi abi n so fun we pe o ju obirin sile. Ko le bimo o. Ife a ma musuru igba ti re yo de. Olorun yo yi nkan pada, je ki ife Olorun ki o fun ni suru we pe bi o tin reti Olorun yo se. A ma seun. Ife ki se ilara, ife ki soro igberaga, ki ife ki huwa aito, ki wa ohun ti ara re, a ki mu binu, be ni ki gbiro ohun buburu, ki yo se asododo, sugbon ma yo ninu otito. O sese boya eni ti o je adari wa tele, boya nkan kan sele o si mo ki lo sele. Oluso agutan sin ni arakunrin lo gbadura die o, ki a to da opada si aye re. Nkan yi ti o sele ni ekun wa nihin, ti ko ye ki o de ibomiran, ni a ti n gbo ni okere we pe eni ti o je alakoso wa tele ninu ekun wa, won ti da duro, won ti se amo nkan to se. Boya o dese agbere ni o, boya o se ti, boya o ji owo ijo ni o, amo ki lo se ewo lokan e nbe. Ki lo mo to se? Eni ti o mo nkan kan nipa agbere, eni ti o mo nkan kan nipa ole jija, o n soro si, o n soro we pe boya o jale, boya o se tohun. Nkan to si sele ki se nkan to se pataki to be. Oluso agutan kan fe ki o gbadura die ni nitori nkan bayi. Ife ki yo se aisododo. Bi a ti le da enikan duro, eyi ki se we pe yo mu ki inu re dun we pe o dara be, we kon da lagbaja duro ko dara be. O ye ki o ni edun okan fun, o ye ki o gbadura fun. Ife ki yo se aisododo, a ma yo ninu otito, a ma farada ohun gbogbo, a ma gba ohun gbogbo gbo, a ma reti ohun gbogbo, a ma fayaran ohun gbogbo. Nitori be ohun ti Olorun so fun ani wo pe o ye ki a ni iwa kristeni. Ikeji, o ye ki a ni ife kristeni. Iketa, o ye ki a mo ipe kristeni. Ipe ti a fi pe wa, o ye ki a mo, o ye ki o ye wa. Kini ipe ti a fi pe wa? Wo Kolose ori keta ese kedogun. Ese je ki alaafia Olorun ki o ma se akoso okan yin sinu eyi ti a pe yin pelu ninu ara kan, ki esin ma dupe. Kan meji lo wa nihin, ikini alaafia, ikeji didupe. Ni apa kan a ri alaafia, ni apa keji a ri idupe. Ni aarin re ni a ri ipe ti a fi pe wa. Ipe ti a fi pe wa ni wo pe ki a je eni ti o n tele omo alade alaafia, ki a si je ki alaafia ki o wa ni igbesi aye wa, ki a je ki alaafia ki o wa ni oro enu wa, ki a je ki alaafia ki o wa ni ise wa ati ibalo wa enikan si enikeji re. Ati we pe ki a ri daju we pe a n dupe ninu gbogbo ohunkohun wahala ti a le ni abi nkankan ti o le ma sele, ki a ri we pe ni igba gbogbo a n dupe. Loni ni Olorun ti je ki o ye wa we pe o ye ki a ni iwa kristeni. Ikeji, ki a ni ife kristeni. Iketa, ki a mo ipe alaafia ti a fi pe wa, ki a si ma dupe ni igba gbogbo. O ye ki a so fun Olorun nisinsin wo pe iru iwa yi ni a fe ki o wa ni igbesi aye wa. Bi a ba ti di atunbi wo pe a n fe fi ore ofe ti a ti ni a n fe fi han, a si n fe ki iwa yi ki o wa ni igbesi aye wa. Ikaanu ni tabi iyonu, isore, irele, iwa tutu, ipamora, ifarada, ki a ma dariji ara wa, ki a ni ife ara wa, ki a je ki alaafia ki o wa ninu okan, ki o wa ninu ebi, ki o wa ninu ijo, ki o wa ni igbimo wa, ki a je ki ife ati alaafia

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe owe ori iketa omo mi ma se gbagbe ofin mi si je ki aya re ki o pa ofin mi mo nitori ojo gigun ati emi gigun ati alaafia ni won fi kun fun o ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile so won mo orun re ko won si wa laaya re be ni iwo ri oju rere ati ona rere loju olorun ati eniyan fi gugu aya re gbekele oluwa ma si se te si imo ara re mo ni gugu ona re ohun si ma to ipa ona re ma se ologbon ni oju ara re beru oluwa ki o si kuro ninu ibi ohun se ilera si idodo re ati itura si egungun re fi ohun ini re bowo fun oluwa ati lati inu gugu akobi ibi si oko re be ni aka re yo kun fun opolopo ati agba re yo si kun fun oti wa eni titun omo mi ma se ko ibawi oluwa be ni ki agara itoni re ki o ma se da o nitori pe eni ti oluwa fe oni to gege bi baba ti to omo ti inu re dun si ibukun ni fun okunrin na ti o wa ogbon ri ati okunrin na ti o gba oye nitori ti owo re ju owo fadaka lo ere re si ju ti wura daradara lo o se iye bi eju eyan lo ati ohun gbogbo ti iwo le fe ko si eyi ti a le fi we ojo gigun be ni owo otun re ati ni owo osi re oro ati ola ona re ona didun ni ati gbogbo epo ona re alaafia igi iye ni se fun gbogbo awon ti o di mu ibukun si ni fun eni ti o di mu shinshin ogbon ni oluwa fi fi ide aye sole oye ni o si fi pese awon orun nipa imo re ni ibuya soke ki awo somo si nse ire re sile omo mi ma se je ki won ki o lo kuro ni oju re pa ogbon ti o ye ati imoye mo be ni won ma je iye si okan re ati ori ofe si orun re nigba na ni iwo ma rin ona re lai lewo iwo ki yo si fi ese ko nigba ti iwo dubule iwo ki yo beru ni toto iwo dubule orun re yo si dun ma se foya ewo jiji tabi idakoro awon eniyan buburu nigba ti o de nitori oluwa ni yo se igbekele re yo si pa ese re mo kuro ninu atimu ma se fawo ere seyin kuro lodo eni ti se tire ki o ba wa ni agbara owo re lati se ma se wi fun eni keji re pe lo ki o si pada wa bi o ba si di ola emi o fi fun o nigba ti iwo ni ile owo re ma se gbero buburu si omo ni keji re bi ohun ti joko lai beru lebo odo re ma se ba eniyan ja lai nidi bi ohun ko ba se o ni ibi ma se ilara aninilara ma si se yan okan ninu gbogbo ona re nitori pe irira ni elegan loju oluwa sugbon asiri re wa pelu awon olododo egun oluwa nbe ni ile awon eniyan buburu sugbon o bukun ibujoko awon olooto ni tooto o se eya si awon eleya sugbon o fi ore ofe fun awon onirele awon ologbon ni yo jogun ogo sugbon awon asiwere ni yo ru itiju won
2: iwe owe ori ikerin eyin omo egbu eko baba ke si fiyesi ati mo oye nitori ti mo fun yin ni eko rere

Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Olorun alagbara. Adupe fun awon eri ti a ti gbo. Adupe fun ise iyanu meri iri ti en se. Amo wi pe bi e ti se fun awon elomiran, e o se fun eni kokan wa ni asale yi loruko Jesu. Amo wi pe ko si ko se se pelu eyin Olorun. Nitori be ni a se ni igbagbo, igbagbo ti ko gbo, ti ko ye. Wi pe lasale yi e o se ti eni kokan wa loruko Jesu. Gbogbo awon arun ti aye pe ni ko gbogun. Ni an bebe wi pe ni asale yi bi a ba tin daruko Jesu, bi a ba tin gbekele oruko Jesu, bi a ba tin gbadura loruko Jesu, bi a ba tin fi eyin ti eyin Olorun alaye. Be ni

Ni orukọ Jesu Kristi Oluwa wa. Awa melo ni a setan lati gba ise iyanu. Awa melo ni a mo wi pe loju kan na lese kese logan ni wara nse sa bi e ba tin gbadura ti an daruko Jesu be ni ise iyanu yo ma wa si ago ara re be ni gbogbo arun yo ma ko ra ni ago ara re awon melo ni o da loju wi pe bi e ba tin po ami ikeyin be ni o yi ara re wo ni o ri agbara Olorun ni igbese aye re wi pe gbogbo esan gbogbo arun gbogbo ogun gbogbo ijega ba satani wi pe yo kuro ni igbese aye re ni oruko Jesu ni agbadura mo fe ki o gbe owo le ara re ki o si na owo iyoku owo kan to ku soke ki o mo wi pe bi o ba tin gbo ami awon eniyan Olorun wi pe ise iyanu ti de nitori wi pe ami itumo re ni wi pe be ni ki o ri bi abati so wi pe ifoju pora ami je wi pe be ni ki o ri bi abati so wi pe ki ayaro ki o dide bi abati so wi pe ami tumo si wi pe be ni ki o ri bi aban so fun iwo agan wi pe ki o di olomo ami je wi pe be ni ki o ri nitori be ni asale yi bi o ba tin gbo ami o je wi pe ati ogun orun ati awon eda alaye ti o gba Olorun gbo won so wi pe ibukun Olorun ki o je tire iwosan Olorun ki o je tire itunse Olorun ki o je tire nitori be mo fe ki o nawo soke pelu igbagbo ki o si fi owo kan toku ki o fi kan ibi ti arun tabi ohunkohun ti ko barade ni ibi ti o ti nse o ni oruko Jesu Olorun adupe lowo yin wi pe e tun je ki o ye wa wi pe lese kese loju kana logan bi abati ndaruko Jesu ni gbogbo arun gbogbo aisan gbogbo ailera gbogbo egun yo ma pora ni igbesi aye wa agbagbo wi pe agbara yin o yi pada agbagbo wi pe ko so n to soro fun e lati se ati igbagbo wi pe gege bi oro Jesu wi pe bi a ba le igbagbo ohun gbogbo ni sise fun awon ti o ba gbagbo ni asale yi a n fe iwosan Olorun a n fe itusile a n fe idande a n fe awon ise iyanu ti o tobi e se fun wa loruko Jesu mo gbadura fun awon ti o ni ohun kan ti o wu ni ago ara won iba je ni ibi ikoko ara tabi ni orun gege bi gege tabi ike ti won ru seyin bi oke nla nje mo gbadura wi pe logan lese kese iwo oke gbo oro Oluwa iwo gege gbo oro Oluwa ati iwo ike gbo oro Oluwa iwo ipake gbo oro Oluwa e pora loruko Jesu gbogbo nkan won ni ti o wu si ikun ti o wu si inu ti o wu si inu egungun ti o wu si inu ara mo pase wi pe e kuro nibe loruko Jesu awon aisan ti o nfa irora ti o nfa wa aisan kaisan ti iba je oruko koko ti aba ma pe won mo gbadura pe nisisin yi iwo aisan bi ati se ami be ni ki o pora loruko Jesu gbogbo irora gbogbo iba gbogbo tulu gbogbo jedojedo mo gbadura mo pase wi pe e jade loruko Jesu gbogbo iko fe gbogbo nkan to rin lago ara gbogbo e to ndani loro niku ninu edo ninu itan ninu agbari mo gbadura wi pe e jade loruko Jesu awon ti aye de loko awon ti aye so lota a nbebe nisisin wi pe gbogbo ota isu gbogbo ofa isu mo gbadura wi pe e jade loruko Jesu Olorun alagbara atobiju aseda mo gbadura nisisin wi pe gbogbo ohun ti o n si awon eniyan niwi ohun to ya won ni were ohun to n ko warapa ba won emi warapa emi isinwi mo gbadura nisisin ye jade loruko Jesu awon ti o je wi pe
won ti loko won ti laya sugbon ko si omo laarin oko ati aya eyin olorun ti e se fun ana eyin olorun ti e se fun elizabeth eyin olorun ti e se fun sara an bebe fun won nisisin wi pe eni kokan won bi igbagbo won ti ri nisisin bi ati igbagbo pelu won nisisin yi an gbadura wi pe iyagan ni igbese aye won yo di oyin igbagbe loruko jesu egba omo ti yin loruko jesu ni woyi amodun bi jesu ba fa bibo re seyin bi o ba pade nihi e o gbe omo tuntun ti yin wa loruko jesu mo gbadura fun awon ti o je wipe won ro lapa won ro lese ti aye so fun wipe ko ni sese lati dide rin mo gbadura wipe ki agbara lati ori ite agbara lati odo olorun ki agbara olorun ki o san si igbese aye won nisisin agbara bi ara ki o wa si igbese aye re iwo ti o yaro dide ki o rin loruko jesu iwo ti o je wipe o le gbe apa o le gbe ese o wa loju kan nitori wipe esude olokun aifojuri mo gbadura nisisin wipe gbogbo okun ti a fi de o ki agbara olorun ki emi olorun ki o ja won loruko jesu ninu agbara olorun dide ki o rin loruko jesu mo gbadura fun awon afoju mo mo wipe ko si ohun to sore fun lati se e ti se fun awon elomiran e o si se fun awon wonyi pelu iwo ti o foju mo so fun wi pe gba imolarada gba iriran loruko jesu jesu ti ki kona jesu ti ileri re ki ye an gbadura nisisin wi pe ki o fi owo ton won le oju ki o fowo kan won le oju ohun gbogbo to ti di baje ninu oju won ki o tun se loruko jesu je ki won ki o laju ki won ki o si riran loruko jesu ohun ko ti ba wa ni ago ara awon eniyan woyi bi aisan bi arun bi ailera mo le won jade pelu agbara olorun lese kese logan ni seju aya nisisin loruko jesu iwo esu ati emi esu emi aisan mo gbadura nisisin wo pe ki e jade loruko jesu olorun alagbara agbagbo wipe nisisiyi iba se ninu gbogbo kini ikeji iketa ikerin ikarun ikefa ikeje ati awon ti o wa ni ikejo ikesan ikewa ati awon ti o wa lode ki agbara olorun agbara ewosan agbara ti mu ki ko sese ki o di sese ki o te won lowo ki o fi ara kan won nisisiyi loruko jesu bi ati laju ki a ma laju si ise iyanu olorun bi ati laju wa nisisin ki a ma laju si idande loruko jesu ki alaafia ki imularada ki isodotun ki o je ti enikankan loruko jesu mo gbagbo wipe ti se mo gbagbo wipe ti fowo kan won wipe ise iyanu o je ti enikankan wa nitori agbadura ni oruko jesu kristu oluwa wa o je temi mo ni o je temi o je temi ma yara re wo nitori wipe ise iyanu te de odo re wo ago ara re ki ohun ti o wa nibe tele tele nitori wipe agbara olorun o ti kolu o mo si ri wipe awon arun awon aisan awon egun awon arun ojo pipe won ti kuro ni ago ara re bi o ba si tin se awari ohun ti olorun ti se ki o ma ki hallelujah ki o ma yin olorun logo ki a le yin olorun logo pelu re nitori wipe ise iyanu ti de mo ni ise iyanu ti de ori ti e gba loruko jesu

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ajẹ ki a gbadura.
2: Olorun Alaanu, Olorun Imole, awa siwaju yin loni lati keko oro yin. A nbebe wi pe awon ijinle ti o wa ninu oro yin ti o te pamo fun opopolopo eniyan wi pe e o tan mole si oro yin ni asale yi ni oruko Jesu. Gbogbo ohun ti o se sokunkun fun wa wi pe bi e tin tan mole si oro yin awon nkan wonyi yo ye wa yo si mu igbala wa si igbese aye wa ni oruko Jesu. A nbe yin wi pe gbogbo irin kiri okan ati ohun ti ke je ki oro Olorun ki o se ni lanfani e wa mu kuro ni igbese aye wa. E je ki a fa balẹ ki a tẹti sile si ohun gbogbo ti emi Olorun yi o ma laye wa ni yeke yeke ki a ba le je anfani ki a si le ri ibukun ninu oro naa. A dupe wi pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni a n tẹsiwaju ninu eko bibeli wa bi o ti mo wi pe a n keko nisinsiyi ninu episteli ti Paulu Aposteli si awon ara Kolose. A wa ni ori kini Kolose sibe. Loni a n wo ese ikeedogun si ese ikokandinlogun. Yo se pataki fun olukuluko wa lati fiti sile nitori oro ijile ti aposteli Paul ni so nipa isipaye emi Olorun nipasẹ Jesu Kristi. Awon ohun ti o ti dabi eni wi pe a fi pamọ fun awon ologbon aye ati awon ijoye ati opolopo awon ti won keko bibeli sugbon ti won ko kese jari ninu eko bibeli ti won ko ti o dabi eni wi pe awon ide kan de won awon iboju kan bo won loju ti ko je ki won ki o ri awon ohun ti a fi han ninu oro Olorun paapa julo awon ohun ti a fi han ninu bibeli nipasẹ Jesu Kristi omo Olorun oga ogo. Mo n ka fun o lati inu Kolose ori kini lati ese ikeedogun. Eni ti se aworan Olorun ti a ko ri akobi gbogbo eda nitori ninu re li ati da ohun gbogbo ohun ti n be li orun ohun ti n be ni aye eyi ti a ri ati eyi ti a ko ri won iba se ite tabi oye tabi ijoba tabi ola nipasẹ re le ati da ohun gbogbo ati fun ohun si wa saju ohun gbogbo ati ninu re le ohun gbogbo duro sokan ohun si je ori fun ara eyi ni ni ijo eni ti se ipile akobi ninu awon ninu oko wa akobi lati inu oko wa pe ninu ohun gbogbo ki ohun ki o le ni ipo ti o ga julo nitori didun inu baba ni pe ki ekun gbogbo le ma gbe inu re. Awon oro ti aka se ti igbo re yi o n so nipa Jesu Kristi sugbon ki n to lo si awon ese bibeli wonyi o ye ki o yi o gege bi akeko bibeli we pe gbogbo bibeli patapata ni o so nipasẹ Jesu Kristi. Bi o ba wo lati ibere de opin o ri wi pe bibeli n tenumo o si n je ki o ye wa wi pe iwe yi eyi ni ni bibeli o je iwe ti o n fi Jesu han o je iwe ti o n la wa loye nipasẹ Jesu Kristi omo Olorun ti o si je olugbala wa lati majemu lailai lati Genesis ori keta ese ikeedogun ni a ti n so nipa Jesu Kristi. Wo Genesis ori keta lati ese ikeedogun. Emi o si fi ota saarin iwo ati obinrin naa ati saarin iru omo re ati iru omo re. Ohun o si fo le ori iwo o si pa ni gigise. Bi o ba wo oro Olorun yi ni finifini o so nipa ejo lailai ni o si so nipa obinrin naa eyi ti ejo lailai ni ti o tan je eyi ni efa. O wa n so fun wa wipe ohun o fi ota si aarin iru omo ejo yi ati iru omo efa. Bi o ba wo bi a se ma n pe eniyan a ma n pe eniyan ni oruko baba re bi e ba poroko re isaju atun poroko baba re tele nitori na gbogbo eniyan patapata ni o je bi iru omo baba re iru omo okunrin sugbon eni ti olorun so nipa re nihi ni o pe ni iru omo efa eyi je omo ti yo jade lati inu wondia lai loko ni ati akoko yi ni ati nso nipa Jesu Kristi awon ti o se ko iwe majemu lai lai bi ati misi won lati odo emi mimo won ko fi di wale ti won ko fi pamo fun wa nipa Jesu Kristi bi o ba tun wo Deuteronomy ori kejidinlogun Deuteronomy ori kejidinlogun lati ese ikedogun Oluwa Olorun re yo gbe woli kan dide fun o laarin re ninu awon arakunrin re bi emi oni ki eyin ki o feti si gege bi gbogbo eyi ti iwo bere lowo Oluwa Olorun re ni horebo li ojo ajoni wepe ma se je ki emi tun gbo ohun Oluwa Olorun

E je ka teri wa ba lati gbadura. Baba. A mo riri re laaro yi fun mi wa wa papo. A nbere baba wi ko ri ofe lati tese waju pelu lu shagun kan wa. Oluwa fi fun olukuluku wa ni oruko nla Jesu. Oluwa gbadura wi pe ibi to ti gbin wa si lati tese waju lati ma josin. Ota kankan oni gba wa danu kuro ni ibe loruko Jesu. A dupe nitori pe o ti dan adura wo Oluwa ni oruko nla Jesu to se ibiye ni agbadura. Gbogbo alakika abo si akoko wa nu yi mo taaro yi ni ose to koja a se agbeyewo eko 215 David salo fun Saul akeko pe David salo fun Saul tori pe Saul o pinnu lati pass nitori owu ati iberu le pe ewu wa sugbon sibe sibe David gbekele Olorun fun abu o si ko lati gbesan lori si Saul David o se nkan kan ti o lodi nigba to nsa lo lati pa iro si Ahimeleki eleyi se okunfa iku awon alufa bi arun din ni adorun ni ile na akeko wi pe a le tele isina awon akoni igbani ka so pe tori pe won ti se wa na le se nu ma je mo tutun la wa bayi okan to ba se ohun yo ku ati pe gbo awon oporo ni o nipa ti won ninu adagun tin fi na ati sufuru ijo ibi won ori kokan le ni ogun ese keji ni ogun ari eleyi apokunlopo eko latodo Davidi agbodo gbekele Olorun ni akoko to le ikeji agbodo yera fun igbesan lodi si awon ota o gbodo gbadura pe ki awon ota re ko ku esan je ti Olorun o gbodo ma wa abo Olorun ni akoko ti ewu ba wa Olorun ni osuagutan mi emi ki o se alaini bakan na o gbodo ri daju wi pe o yera fun iro pipa ni ona yohun ninu aye wa boya ni bi ise wa tabi ni bi oja ta tin taja e je ka ri daju pe aso otito ka si duro fun otito ni igba gbogbo loni a n lo sinu eko maje mo tuntun eko 216 a si n wo akori ta pe ni iwaasu idagbere Paul si awon ara Efesu ese akosori wa wa ninu iwe ise awon apostle ori ogun ni ese ikeji o din ni 28 injare ni keni lati ka fun wa olu ayo bukun fun ti ri arabirin kan lati ka fun wa e ki esara yin ati si gbogbo agbo ti emi mimo fi nse alabojuto re lati ma toju ijo Olorun ti o ti fi eje ara re ra ise awon apostle ori ogun ese keji din ni 28 e se popo ki oluwa ko bu ko fun ese ese bi ka wa o wa nu se awon apostle ori ogun lati ese kini si ikeji din ni ogoji toruko akoko si popo a o se ayoka ni a o ma ka bayi lati a ma ma se ayoka ni o ise awon apostle ori ogun lati ese kini si ikeji nigbati ariwo na si role Paul ranse pe awon omo eyin o si gba awon ni iyanju o dagbere fun won o didi lati lo si Macedonia nigbati o si la pa iya iwon ni koja to ti fi oro kuko gba awon ni iyanju o wa si ile Heleni nigbati o si duro nibe ni osu meta ti awon ju si dena de bi o ti n pe ti ati ba ti oko lo si Syria o pinu re lati ba ti Macedonia pada lo Sopateru Arabia omo paru si ba lo de Asia ati ninu awon ara Thessalonica Aristarchus ati Secundus ati Gaius ara Derbe ati Timotheus ati ara Asia Tikiku ati Tifrumu sugbon awon yi lo si waju won duro de ni Troasi awa si seko lati Philippi wa leyin ojo ajo ayukara a si de odo won ni Troasi ni ojo akarun nibi ti awa gbe duro
ni ojo meje ati ni ojo kini ose nigbati awon eyin pejo lati wo akara paul wo aso fun won o si mora ati lo ni ojo keje o si fa oro re egun titi di arin ogonjo fitila pupo si wa ni yare lati ese ikokan la bayi nigbati o si tun goke lo ti o si wo akara ti o si je o si soro pe titi o fi di afemojumo be ni o lo won si mu omokunrin na bo laye inu won si dun gidigidi nigbati awa si saju awa si siko lo si asu nibe ni asi gbe fe nibe ni asi nfe gba paul si oko nitori nibe ni o ti pinu re ohun fun re nfe ba ti ese lo nigbati o si pade wa ni asu ti asi mu ti asi ti gba si oko o si lo si miletu nigbati o ti siko nibe ni ojo keji ade okokan ki o ni ojo keji re ade samu asi duro ni tru gileoni ni ojo keji re asi de miletu paul sa ti pinu re lati mu oko lo ni efesu nitori ti nitori ki o ma ba fi igba na joko ni asia nitori o yara bi yo sese fun ohun lati wa ni jerusalem ni ojo pentecost ati ni miletu o si ranse si efesu lati pe awon agba ijo wa si odo re nigbati won si de odo re ese lati 21 ti mo so fun awon ju ati fun awon eleni pelu ti ronu pada sipa ti olorun ati igbagbo sipa jesu kristi oluwa wa nje isin iwo okan mi nfa si ati lo jerusalem laye mu ti yo ba mi nibe bi ko se bi emi ti nso fun mi ni ilu gogo pe ide ati ya nbe fun mi sugbon okan nkan won yi ko mi mi be ni emi ko ke mi mi si nkan kan rara bi ohun ti o so won fun mi ki emi ki o le fi ayo pa eje emi ati se iranse ti mo ti gba lodo jesu oluwa lati ma ro irere ori ofe olorun nje nisin yi wo emi mo pe gbogbo yin laarin ti emi ti nkiri waasu ijoba olorun ki yo ri oju mi mo nitori na mo pe nse eleri loni yi pe orun mi mo kuro ninu eje ni gbogbo nitori ti emi ko fa seyin lati so gbogbo ipinu olorun fun yin e ki sara yin ati ti gbogbo agbo ti emi mo fi nse alabojuto re lati ma toju ijo olorun ti o ti fi eje ara re ra nitori ti emi mo pe leyin lilo mi ikoko buburu yo wo aarin agbo lai dago si e se olu ayebuko fun yin a ma tesi wa lati ka won ibi kika to ku eko ti aro yin afojusun re o da lori paul apostle yen ni iwasu idagbere re si awon adari ijo ni efesu bo se npinu lati tesi waju ninu irin ajo re lo si jerusalem o ti lu awon odun die lati ma wa lati ma ko ni o si tin fi ese awon nigbagbo mule ni efesu ati ni awon iya kekere kan ni asia paul o ni edun okan nipa ojo iwaju ijo o mo wi pe inu ni bi ni awon oluko eke ati awon ewu nipa ti emi o ma dide leyin igba ti o ba ti kuro nibe nitori na o lu anfani na lati mu awon nigbagbo ni okan le lati duro sinsin ninu igbagbo at lati pe awon adari ijo nija lati je en to je olooto lati ma toju agbo olorun iwasu re o se atenumo imulokanle ati fara eni jijo looto ninu ise iranse isora nipa ti emi ise isin ti ko ni motare nikan ati gbigbekele oro olorun ibere na ni pe kini o gbodo je ipile fun igboya kristeni ile ni ibe ya kokoko kini o gbodo je ipile fun igboya kristeni won le ka se kankan oro olorun o gbodo je ohun ti agbekele tori pe gbogbo ti o ma doju ko Olorun ti so fun tele tele oro Olorun lo gbodo je ipinle wa Oluayobu kan fun yin koko meta la ma wo ninu eko na laaro koko akoko a fe so nipa igboya ati ifi are niji bi inu ni bi ni tile wa koko keji itoju ati edun okan fun agbo iketa imoran fun awon iranse Olorun ati sisora fun awon oluko eke bayi a fe lo si koko akoko bayi
igboya ti ifareniji binu ni bini ti le wa ari pe inu ni bini o je ara igbagbo kristeni leyin idagbere paul ni efesu paul tesi waju ninu ise iranse iwasu re si makedonia troasi ati melitu ble pe idojuko wa fun ise iranse na idokoko mo ni ati ninu ibini wa sibe sibe o je ni to fi ara eji sibe sibe lati ma waasu irere o si nko awon nigbagbo o si nfun won ni okun o loye bi pe ijiya fun kristi o je ara ipe kristeni ko si fi aye gba eleyi lati da won duro ninu sise ise ti olorun ti o ti pe lati se pe ba wo iwe ise ori ikesan ni ese kerin din ni ogun Olorun ti je ki Paul ki o mo lati ibere pepe ise awon apostoli ori ikesan ise awon apostoli ori ikesan ni ese kerin din ni ogun Oluwa ti je ko mo lati ibere ipe re to ti pe si iranse nitori emi o fi gbogbo iya ti ko le sa ije nitori oruko mi han ikeji ninu iwe Timothy ikeji ori keta ni ese kejila wi mo so fun wa wi pe ni tooto gbogbo awon to fe ma gbe igbe iwa bi olorun ninu Kristi Jesu yo farada inu ni bi ni Paul o mo eleyi ko yi wa faye gba ohunkohun lati di ohun lowo e ma ja gbagbe wi pe Oluwa ti se ileri nigbati o fi ise iranse ase nla na le ijo lowo o ti se ileri pe ohun yo wa pelu wa Oko yo duro ti wa, o yo duro ti wa ninu gbogbo iha nibi kibi ti ababa ara wa. Ninu irere Matthew ori keji din ni 28. Nibi to ti fun wa ni ise ranse ase nla na nitori oni nitori na le ma ko le de gbogbo kesi ma ba ti si won ni ruko baba ati ni ti omo ati ni ti emo ke ma ko won lati ma kiyesi on gbogbo nko ti mo ti pa ni ase fun yin esi kiyesi emi wa pelu yin nigba gbogbo titi o fi de opin aye Oluwa ti se ileri pe yo wa pelu wa tori na a ni ru lati ma beru bi a tin gbe se olorun taakiri a si dupe lowo olorun pe baba nu Oluwa ohun kan na la na nse won fi apere na lele fun wa bi paul bo se tesi waju lati fi apere lele fun awon adari ijo ni akoko na ise ranse ase nla na Oluwa duro fun eleyi a si gbodo mo daju daju pe nigba ti paul ti o mu iwasu re to si n fi iwasu na sowo si awon eyan o pe awon eyan na jo o si iwasu fun won lati fun won ni awon iwasu ti won nilo pe ti wa n tesi waju ni ari ogojo kokon sele odomo okunrin kan ta pe ni witiku o subu lati oju firisi o si ku paul lo sibe nigbo se o gbadura lese kese ise anu sele be ni omo domokunrin o jidide pada a gbodo ma sa kuro ninu ijo ise anu siwa to ba je pe odokunrin odokunrin ko si lawujo awon omo olorun ni ko ba ko ku be ni o to ba je pe ko si nibi ti olorun fi si ni ko ba ko ku be ko si lo ti o ba si ni abe ise iranse apostoli to ga to dara apostoli to je olooto a kan ku be na ni eleyi nko wa ni eko wi pe ibi ti olorun ba ti fi wa si eja wa nbe je ka duro si be je ka duro si bi ti oluwa to fi wa si ma ma rin kaakiri ma ma rin buru kaakiri awon oluko eke wa ma faye gba won lati gba okuro ninu awujo awon nigbagbo ohun miran tun ni wi pe bi paul o ba si nibe odomokunrin yi o ba kan ku ni sugbon ohun ta mu jade gan ni wi pe duro nibi ti olorun to fi o si ni akoko wahala nigba to ba de Olorun yo mu ola aja loruko Jesu bakun ni won fe kede fun won pe ibi Olorun ti fi o sinu ijo iduro sibe Olorun yo wa pelu re mo fe mu da loju ise iyanu re wa ni iwo Olorun yo gba ise iyanu ti re aluyo re wa ni ohun gbogbo ti Oluwa ti pinu pe wa se idinu na ile to fi mu wa si bi duro Olorun yo se pe pe ko tumo si pe Olorun o ni se e ma ja gbagbe pe
e de ka pada wale odun marun seyin won ni COVID-19 o mu awon mole iseju die bayi loku akoko die loku ton wa fi gbe mimi iranse olorun gbo nipa ilu segun ton gbo won wa gba phone won gba adura fun won odun marun seyin bayi o gbogbo COVID-19 o ba pare ko nu ayo ye mi ku oluwa ba mu kuro lati gba na olorun tin pa won mo olorun yo pa won na mo loruko Jesu to ba je pe won ti tetis awon atoni je ni to won ti wa yegere ko ba ti je ope igbe aye won nigba na odun marun seyin o ni kuko etojo loruko Jesu e de ka lo si koko ikeji bayin o na ni itoju ati edun okan fun agbo itoju ati edun okan fun agbo eleyi gan ni ojuse awon iranse olorun tooto lati ma bojuto agbo at lati ma wo abojuto won nipa ti emi o de ise iranse pataki fun awon nigbagbo ati awon iranse Jesu Kristi Oluwa wa ti won je olooto edun okan won fun idagbasoke emi ati imutese waju awon agutan nigbati Paul ti o de Meletu nkan kan sele o pe awon agba ijo ti Efesu nitori pe o je en to ni edun okan fun ibo alafia won nipa ti emi mo le pe o je nikan to ngbe lati lo si Jerusalem o wa se agbelewon okun ti ijo ati fese mule o ka se pataki si ju ipo kaka ti are ni ti are lo o ro awon agba na leti nipa ilana igbe aye re laarin won nigbo se o se opolopo laarin won o si fi won awon eyan na o ni edoko fun won o toju won to ba wo ise awon apostoli ori ogun ise awon apostoli ori ogun Paul ko fun ojuse lopolopo to n boju to agbo olorun to ti fi eje ara re re ra ise awon apostoli ori ogun ni ese kokan din ni ogun 19 bi mo tin fi rele okan gbogbo si oluwa ati omi je pupo pelu idanwo ti o ba mi nipa idena awon ju bi emi ko ti fa seyin lati so nkohun ti o se anfani fun yin ati lati ma ko yin ni gbangba ati lati ile de ile ti mo so fun awon ju ati fun awon heleni pelu ti ronukurada sipa ti olorun ati ti igbagbo sipa Jesu Kristi oluwa wa nigbati Paul nigba to debe o pe awon agba ijo na o pe won jo o si bere si ni ko won o be si ba won soro nipa ohun ti won gbodo se be ba si wa wo ese kokan le ni 31 o wa so nibe pe nitori na e ma sora o fun won ni ikilo won gbodo ma sora won gbodo ma je ni to wa ni ojufo fun aye ti won fun awon nitori na e sora ki e si ma ranti pe fun odun meta emi ko dekun ati ma fi omi je kilo fun olukuluku ni osan ati ni oru o mu ki won loye wi pe won lati ri daju wi pe won je nkan to nsora ati pe won se on gbogbo je ki lo si ese kenin din ni 26 nitori na mo pe yin se eleri loni pe orun mi mo kuro ninu eje eniyan gbogbo ese to tele iketa din ni 30 nitori ti emi ko fa seyin lati so gbogbo ipinu
Olorun fun yin o fun won ni ikilo bayi iko lati je ni ti o nsora lopolopo ko ba le je pe won o kan ni se laala kon wa se laala lasan o wa so fun won ki won sora nitori na e ki esara yin igbala te ni e pamu isodimo te ni ibatise mi mo eni e pamu ki esi daju pe e n gbarade fun ipada bo oluwa ke wa toju agbo e toju agbo e toju agbo e ki esara yin ati si gbogbo agbo ti emi mo fi nse labojuto re lati ma toju ijo olorun ti o ti fi eje ara re ra nitori ti mo mo eleyi pe leyin lilo mi ikoko buburu yo wo aarin yin ni aida agbosi ati laarin eyin fura yin ni awon eniyan yo dide ti won ma soro odi lati fa awon mo yin seyin won nitori na Paul o mu ko mo pe ewu wa ni waju o tori na o kilo fun won eleyi si ni ise awon oluso agutan tooto o kilo fun awon eyan na nipa ewu ti o wa ni waju won a wa ni igba ikeyin bibeli o si mu ki a mo gbangba pe awon oluko eke won ma dide opolopo won won a bere si ni olongo ara won wi pe awon leleyi pe oluwa lo ran awon oluwa lo ran awon sugbon sora o je ni to kiyesi ara o nipa eso won ni eyin o fi mo won oluwa ti kilo fun wa gege bi oluso agutan rere o gbodo re daju wi pe aje ni ti o nsora ka si ma fi kilo fun awon agbo bakan na awon agbo oluwa a si gbodo tun se itoju awon agbo won yi nigba ti won wa nu wahala a gbodo re daju pe a se itoju won a ran won lowo a wo igbe ona ta le gbagbo to won nipa ti emi ati nkan ta tun le se lati ran won lowo lati le duro titi de opin ikilo na o gbodo ma wa lati gbade gba lo gbodo ma wa nitori pe igba keyin la wa Paul apostle o ran awon agba na leti nipa ilana igbe aye re laarin won o fi han won pe ohun ti si olorun pelu irele gbogbo pelu ijolo oto pelu omije ati ife ayaran ikeji o mu ki won mo wi pe ohun ti wa su gbogbo otito oro olorun ni tooto ni gbangba ati lati ile de ile eleyi na ni ise oluso agutan ati gbogbo nigbagbo gbogbo omo olorun ninu ijobo olorun ki ise kokan seyin lati kede gbogbo imoran olorun papata on la gbodo kede re o kede on gbogbo fun awon eniyan o mu ki won mo nipo on gbogbo nipa igbala isodi mimo ibamtisi emi mimo ninu ijo yi eyin na mo wi pe oluso agutan wa ti oluwa ti bi fun wa gbogbo igba ni won ma nkede on gbogbo fun wa mo gbadura wi pe bi a ti ngbo a o je olugboran a o si di orun ni ikeyin loruko Jesu ma gbagbe wi pe nibi ti oro olorun to to ba wa ibe na ni enobodi orun nibi ti otito oro olorun ba wa ni ta ti wa su oro na lai bu omi lu nibe na ni enobodi orun eyan ara mi ma kuro lenu bodi orun na ni bo se a o wa ni be ni bo se ni oruko Jesu e da wo ibere yi kini awon adari ijo le ko lati ara aibale okan Paul nipa ijo ni Efesu akoko Paul o sin oluwa pelu omije pupo sibe o tesi waju lai je ko gboje ge tabi o nwo eyin ikeji ni wipe o je ni ti o kun fun ise lati dede le lohun waasu iketa o je olooto to nsora to si nkilo fun awon eyan nipa ewu to wa ni waju ikerin
ko fi ko ran Olorun be ni ko yo kuro ninu iwaasu ti a ti fi fun fun awon eniyan e se pupo koko keta bayi imorun fun awon iranse Olorun ati isora fun awon oluko eke imorun fun awon iranse Olorun ati sisora fun awon oluko eke Paul o kilo fun awon ijo awon adarijo ni Efesu o ni ki won kiyesi ara won ati si gbogbo agbo ti emi mimo to fi won se alabojuto re o ran won leti wi pe ijo o je ti Olorun a si ra ijo nipase eje Jesu Kristi Oluwa wa nitori na awon adari to yaya ni won gbodo ma sese lori igbe aye emi won ki won si ma dari awon nigbagbo to wa ni abe akoso won Paul so fun won nipa ewu to wa ni waju wi pe opolopo lo ma ye ba ko nu otito won si wa di oluko eke won si ma wa ona lati ji awon agbotan Oluwa gbe a gboro teti si won a gboro ri daju pe awa nsise ti Olorun ti o ti pe wa si lati se iwaasu to fi fun wa yi iwaasu ti wa mimo a gboro fi fun ijo lati gba de igba baba si wo Johanu kini ori kerin o so fun wa nibe bi pe awon oluko eke pe won ma dide ni ojo ikeyin ta wa bayi Matthew ori keje ni ese kedogun Kristi o kilo nipa awon woli eke ere ka wo eleyi Matthew ori keje ni ese kedogun inre Matthew ori keje ese ike dogun 15 e ma kiyesi awon ike woli ti o nto yin wa ni awo agutan sugbon apanije ikoko ni won ni inu agbodo ma sora agbodo ma kiyesara oluwa ti kilo fun wa pe ni ojo kerin ta wa yi won popolopolopo oni ka ma sora kasi yen to kiyesara Paul bakan na se atenumo ise isin ai motari nikan ninu o si so fun awon agba na wi pe ohun osoju kokoro wura tabi padaka enikeni ohun si tin se la lati ran ara ohun lowo nibi kibi to n ba wa eleyi na la gbodo se bakan na o mu olokan le lati ran awon alaare lowo ati lati ran ti oro Jesu Kristi Oluwa wa pe ati fifun ni ibukunju ati gba lo a gbodo fokan si gbogbo nkan won yi Oluwa yo ran wa lowo a gbodo ri daju wi pe a nsora ni ojo keyin ta wa yi a je ni ti o wa ni ojufo nipa igbe aye wa e de ka bere yi kini dire ti awon iranse Kristi fi se gbodo kiyesi igbe aye emi won kini dire ti awon iranse Kristi se gbodo kiyesi igbe aye emi won won ti pe enikeni to ba le da wa lohun enikeni lati nu ijo nitori bi ele so fun wa wi pe en ti o ba ro pe oun duro ko kiyesara ki won ba subu e se arakunrin wa en to ba ro pe oun duro ko kiyesara ki o ma ba subu Oluwa yo tesi waju lati ma pa wa mo nu gbagbo ma gbagbe o a gbodo duro nibi ti Olorun ba fi wa si ni akoko wahala nigba to ba de Oluwa ma gba wa e de ka dide duro ba fe lo siwaju Oluwa ninu adura baba a dupe lowo re pupo a fi bukun fun oruko re bi o ti ran wa lowo a je n to mo riri re nitori ko fi wa sile ni awa nikan wa dupe lowo re pe o siwe mo fun wa si dupe Oluwa fun olusu agbotan to fi fun anu ijo yi baba n gbadura a si n bere ori ofe lati tesi waju lati ma tele ikoni na ati lati ma tesi waju pelu re di opin lati mo dujuduju wipe nigba ta ba di oju wa ninu aye niyin a o la si orun bi a ti gbagbo baba n bere ni nu sokun wa dotun bi a se n tesi waju nu josin ti oni ran wa lowo bukun fun wa lopolopo si ki o si mu ala ja ni oruko nla Jesu baba dupe ko ti dawun adura wa ni oruko Jesu la gbadura

e de ki gbogbo akadi de duro bi a fe lo siwaju oluwa ninu adura laaro yi ati gbo nipa iwasu dagbere paulu si awon ara efesu ta ba ti e wo bi kan enikan a ma ri wi pe oluko yi ko fi awon eniyan re sile o si mo eto olorun fun aye re pe le pe o ni awon idojuko to po ko fi gba kokan mu ara e pada seyin kuro ninu eti atoke wa no mo nbe laaro yi kini etu eti olorun fun aye re njo mu ise bi njo mo o gbadura laaro yi eti olorun fun aye re ko ni kuna loruko jesu mi o le gbo ami re o wi pe ito olorun gan latoke wa fun aye re lati ma wa won okan lati wa won lati pa won mo ko ni kuro ninu aye re je ka la lo ka gbadura nje a le gbadura bi e te ka gbadura ete kan wa fun aye wa ete kan wa fun igbala re ete kan wa fun iya re soto re ete kan wa ti oluwa fi mu wa si jodi pa lai to si mu ko wa ni abe ase ti oro olorun to wa ni ekun rere nje o le lanu re ko gbadura laarin ko oluwa jo ran mi lowo paul o ma kuna o dojuko wahala oni ni bi ni ohun ati gbogbo awon dojuko gbogbo idowo o dojuko re sibe o tesiwaju ari pe o lo si efesu o tun lo si Macedonia o lo si Macedonia to pada o tun pe awon ara efesu si odo ara re lati je ki won ni okun ki won ni agbara wa so fọlọrun ko luwa jo ran mi lowo eti atoke wa re fun aye mi ilanu atoke wa re fun aye mi eto atoke wa re fun aye mi ni akoko ti o agba mi laye lati lo laye oluwa ma je ko kuna oluwa ma je ko nkan ko gba lowo mi opolopo o mo ito olorun fun aye won opo mu aye bi eni pe o je nkan to kan ma wa lo titi gbadura loni bi pe ki oluwa ko ran o lowo ari bi paul apostoli bo se waasu iwaasu keyin fun awon ara efesu iwo ati emi an keko nipa eleyi asimo ati keko latodo oluwa asimo ko gbo lo ise po sire fun awon to fe oluwa ani awon ta ti pe gege bi awon ta ti pe awon ta ti pe gege bi ife re ni oruko la jesu la gbadura paul o lo si Macedonia o lo si o tun pada si Macedonia o tun wa si Miletu nibi ti o ti mu pe awon agbajo ni efesu won si wa si odo to ko won re gebe olusu agutan eleti pe ki se pe boya alagbase lasan ni mo be laaro yi ki lo fe mu lo si waju olorun akosile wo lo ni waju olorun njo ni awon okan ta koruko re pe olumo wa sun jobo olorun se olusu agutan ni tabi alagbase o gbadura oluwa ran mi lowo akosile re oni sofo ni waju olorun njo gbo nkan ti mo so akosile re ko ni sofo ni waju olorun bi pe emi nso fun ra mi pe akosile mi oni sofo ni waju olorun laenu re ko gbadura bi pe olorun yo ni akosile nipa igbe aye re pe awon okan to mu asun jobo olorun pe won yi ni awon okan to nse olusu agutan le lori baba nu oluwa bo tin se olusu agutan emi wa Olorun reti gege bi emi osun ori ofe to bi fun iwo na ki iwo na ko mu awon kan wa sinu jobo Olorun ko si ma je olusu agutan won ko si ma boju to won ki o si ma dare won lo si orun ki o si mu kon fese mule nu gbagbo gbadura o kan ni je nkan to kan mu aga gbona nu ojo to kan sa wa pe mo wa o en to kan sa n wa pe mo wa jo sin tabe en to kan sa n wa sugbon o je ojulowo mo lon ta gbela ta ya soto
to n se fi olorun lati nu okan wa gbadura so fun oluwa pe ki oluwa jo ran mi lowo oluwa ran mi lowo ran mi lowo bi pe a o se abi won iyen to pe wa sinu ijo yi han o fun wa ni gbogbo imoran re lati ko wa lati gbe wa ro lati mu wa si waju olorun a lati ko wa lori igbagbo to moju lo je ka gbadura pe oluwa yo ran lowo akosile re oni yagan koni sofo ni waju olorun wo a n gbo nipa paul apostle a n ka nipa re nitori wi pe o ni eri waju olorun gbadura wi pe orun yo yo lori re kristi yo yo nitori ti re orun yo si mura lati ki o kaabo o ni lekun rere igba na wa ni ikini kaabo ni oruko nla jesu la gbadura ami a ni mu ki aye wa ko sofo danu ami to dara a ni je ki aye wa ko ko sofo danu nigba ti waasu nlo laju re njo le ri oke keta se le ri oke keta kilode ti odokunrin pile wa lo joko ni ori ferise nibi ti ati ni oro iye a reti pe ki awon odo ki won joko ki won teti si oro olorun awon na ni I ojo iwaju ijo won wa lo joko sori irin to wa loke bawo ni won se ni subu to lo kopa awon odo wa mo e se ami to dara olu akopa awon youth awon odo wa mo won okan ni fi aye won sofo iwo o ni fi aye ti e sofo e je ka la lo ka kigbe si olorun pe o ni je itiku timothy wa nbe ege bi eni te pe o wa pelu paul ohun olojo ko loju ferese ba lo se ma lo joko loju ferese o ye ko joko bi ta won lo bi ran joko o subu lati oju ferese o si wa ku adupe fun apostle paul en to mu pada wa sai to gbadura fun e ka gbadura pe awon odo wa ki olu akopa won mo ko ran ti eleda won nigba ewe won ko won ma lo akoko won lori awon ero ayelujara ko ma wa sunu ijo ki won teti si eniyan olorun ki won gba otito olorun to ye ko to le ko igbe aye won ki won si ni aye to se tewo gba ni waju olorun e ka gbadura e ka gbadura fa awon odo awon ogo were wa awon na won ni fi aye ti won na sofo danu e ka gbadura fun ara ti wa bakan na bi oro olorun bo se ntesi waju o ni je n to ko nsun to nsun wa simili oro olorun ti o n gbo wa teti sile o se asaro a o fi si ise a o si se a o gboran de ka gbadura pe ki oluwa ko pa wa mo ko si de wa mu ni oruko nla jesu christi gbadura ni oruko nla jesu la gbadura njo feran lati ga ninu aye da mi lohun o njo fe lati ga ninu aye da mi lohun ki olorun ko mu ko ga ninu aye ki olorun ko je ki n ga ninu aye sugar teti sile o pe ka ga ninu aye ko da lori ohun ta ni boya ile ka ga ninu aye o na ni pe agẹ so fun se garaya o ni omo na yo ga ni waju oluwa yo si yi opolopo pada si olorun igba ti jesu christi to nso nipa igba yohanu onite bomi o ni gbogbo eniyan ta bi ninu obirin ko si enikan to ti ga to yohanu onite bomi tori na bo se mo ile lo si waju oluwa ninu adura o gbodo lo pelu iya re ni soto pe ki oluwa mu ko ga
bi o tin yi opoloko okan pada sodo Olorun loruko Jesu Christi nibi la wa loni yen ni pe eyu enikan sosho olosoko fa yi awata wa mi bayi o gbadura pe nipase re opoloko okan yo wole wa si ijobo Olorun lanu ko gbadura ko so fun Olorun Olorun yo mu ko ga amo ko aloye ko fe ga ki se nipa ohun to ni ninu aye o Paul so wi pe o ni bukun lati fun ni ju ati lati gba lo kilo wa nbi fun laaro yi lati gba oro Olorun ati pe ko lo da pada ege bi iwaasu igbala fun awon lomiran pe nipase re awon okan la ma mu wa sinu ijobo Olorun awon okan lo ma tesi waju ninu ijobo Olorun Paul o ni awon okan yan ti o ku ni Asia kekere ni Pisidia ni Lystra ni Derbe ni Miletus ni Ephesus ni Jerusalem ni Iconioni ni Antioch ni bi gogo to ba lo ni se da baba nu lu amo se nlo kaakire si India ni opin osu won tun lo si Abuja won tun lo si Boko Otuko eleyi ni nkan ti won se ni ipele ta won wa won si mu awon kan wa si ijobo Olorun orun si yo ni oruko Jesu Christi ni oruko la Jesu la gbadura ami to dara Paul so wi pe o ni emi ko fa seyin lati so ipin Olorun fun yin sugbon mo ti ko yin ni gbangba lati le de ile ti mo njere fun awon oju ati eleni ti ronu pada si pa ti Olorun ati ti igbagbo si pa Jesu Kristi Oluwa wa iwasu irere laisi ironu pada asan ni ko ni tumo kokan ko tumo si nkokan rara ironu pe wada ko ninu ese ati igbagbo ni etutu eje Jesu Olu ni o gbe wa de nu ijo yi a fe gbadura wi pe iwasu na oni ku so wi pe iwasu ro ni pe wada oni ku so le kan si bayi lainu re ko gbadura nipa re bayi pe iwasu ro ni pe wada oni ku awon odo won yo ma wa ani awon odo to won waasu won ko si ro ni pada nbe o ko si atose nbe o opolopo awon nigbagbo na ni won tele won yanu sele nbe lai si ro ni pe wada ko nu ese ko le si dariji ko nu ese ronu pe wada aso opolopo igba nu bibeli gbadura iwaasu ro ni pe wada ko ninu ese ati igbagbo nu otutu eje Jesu Christi ti Oluwa bi fun wa nu di pala to fun baba nu Oluwa ko ni ku awon elomiran le ma panu mo nipa re o awon elomiran won le ti so pa awon ti gbagbe nipa re ko mo mo gbagbe e yen ni pe o ti di oku ninu aye won sugbon won pe awon ewa sinu ijo asi wa n waasu ro ni pe wada fun won waasu isodo to fun won waasu fun won ki won pe ese won sile ma yi waasu irere pada o je waasu to niye lori o je waasu ifi ara eni rubo e de ka gbadura wi pe Oluwa yo ran wa lo pe iwaasu irere pada oni ku ninu ijo wa a o di mu ti di aye raye ni oruko nla Jesu la gbadura ami o ni ma ki sara yin ati ti gbogbo agbo ti emi mo fi se alabojuto re lati ma toju ijo Olorun ti o ti fi eje ara re ra a fe gbadura loju ona wa si orun Oluwa yo ran wa lowo lati kiyesi ara ninu aye wa o ni je ni ti o n fi owo gbefe mu aye re mi igba mi re o
o ni je alafara nipa igbe aye re wo iwaasu ta ngbo ni lati nu ijo o je iwaasu to ni ye lori o je iwaasu je ka gbadura bi pe ki oluwa ko ran wa lowo ka kiesi ara wa ati awon wa ta julu su agutan a si gbodo kiesi agbo kristi ijo kristi ma wo pale gbe ero je ka lanu ka gbadura e de ka gbadura pe ki oluwa ko ran wa lowo bi paul bo se toju agbo olorun o gba koso lori o gbadura fun won ni oruko nla jesu la gbadura baba duro ni waju re pelu gbogbo okan wa ta si kunle lati ri iru eniyan ti o duro lati ma gbe fun ogo ati fun ola nla re ati fun ki eniyan ko le ni ibalaja pelu olorun bi ati ri nu ayi baba nu oluwa baba gbadura bi pe awa na ta je ni ti o ngbe iwasu yi a ni kuna ori ofe na loruko jesu ohun ere to ti fi sinu aye wa ati ohun gbogbo to fi sinu wa nipase iranse re won o ni kuro ninu aye wa ki won ri ipa nla ninu okan wa ti o si ran wa lo lati di orun nikeyin Oluwa dupe toripo ti dawun adura wa ni oruko nla Jesu la gbadura.

FCT Abuja njo se to bi opolopo ohun ni won ma kojopo ni Abuja Abuja ma ni riri ibewo atoke wa Abuja o ma di pepe fun orile de Nigeria isoji kare aye pelu kumu GCK o n lo si Abuja lati ojo 24 si ojo 25 ni Abuja ni Jodipa Live ni Olu Jodipa Live lohun ohun kan ti o gaju ti eda lo yo waye awon eniyan yo ma wa awon eyan to n sawari yo wa won yo si ni ibapade pelu agbara Christ to n sise iyanu ile ni soji kari aye pelu kumu yi lati ojo 24 si ojo 29 ni osu ti a wa yi yo tun re koja lo ni papa isere FCT Abuja gbogbo ile de agbaye papapata ohun la ma kun pelu idaniloju agbara olorun bi oro olorun yo se ma jade pelu ami ati iyanu ati agbara ti a ko le fi dun ni agbara yo tun lo si boko lati ogbon ojo si ojo keji osu keje yo waye ni boko ni ipinle Benue ni gbogbo irole ago marun irole ni oro na yo jade awon sekeseke yo ja awon ilu na yo si se awari ohun ti Christi to se tan lati se lati ja gbogbo ajaga isu ati ti satani yo ja gbogbo ajaga nipase Christi ni ojo kini ati ojo keji gbogbo nigbagbo ati gbogbo awon iranse olorun ni ile kan na isodotun fun ise iranse ti o ntesi waju agbara na yo tun lo le kan si lo si otupo lati ojo keta si ojo kefa osu keje opolopo lo ma pejopo ni ijodipa life ni otubi road gra otupo gbogbo irole ni ago marun awon eniyan ti won ni eru wiwo lokan yo gboro olorun won yo si lo si ni ominira ominira ologo nipasẹ Christi ominira ki se ominira sakala o sugbon ominira ologo patapata to kun rere nipasẹ Christi nikan ni ojo keta si ojo kefa otupo bakan na gbogbo nigbagbo ni iyapejopo awon nigbagbo won ma wa bakan na isodotun ninu eda re fun sise agbara tori pe ijo olorun ni otupo ko ma fa seyin sugbon won tesi waju sugbon ni ojo satide ojo kerin osu keje ni otupo bakan na awon iran tutu yo dide lago mejo laaro eleyi ni igbagba wa awon odo eleyi na ni olorun ti o le wo ngbo pale ti a le wo lule a pe o ayan nitori pe olorun wa ni odo re olorun la le wo pale ase kan iwasu kan iranse olorun kan olorun kan agbara kan eleyi ti o deku oro na eleyi ti ko ti pada lofo ijolo oto ti ko ti ma loka ti o ma mi ni ojo ile na ti se tan bayi awon eyan duro iwo yo wa nibe isoji aye pelu kumu yi wa ko si ni yipada

0: títóbi kì í ṣe ohun kan nígbà mìíràn ó lè má ṣe rí. Eléyìí ń sọ nípa iye náà. Àwòrán náà. Kódà nígbà tí gbogbo tó wà ní àyíká. Àwọn ènìyàn tó mọ olùṣọ́àgùtàn kú mú yìí. Wọ́n lè sọ ohun kan nípa wọn. Ohun tí wọ́n sì máa rí náà ni Kristi Ìrẹ̀lẹ̀. Ènìyàn tí ó ní ìjọ tó tóbi ní gbogbo àgbáyé. Eléyìí kí wà ń ṣe nípa wọn. Ìjọ Deeper Life. Tí a ṣe àlàyé gẹ́gẹ́ bí ẹ̀bùn. Eléyìí tó hàn gbangba. Ẹni tí ó fi ara rẹ̀ jì. Ènìyàn Ọlọ́run ni wọ́n tí a fi fún wa. Eléyìí ni ìgbé ayé àdúrà wọn. Yàtọ̀ sí ohun gbogbo, wọ́n jẹ́ ènìyàn tó máa ń gbàdúrà. Àmì òróró Ọlọ́run ni wọ́n ń lò láti iṣẹ́ ìránṣẹ́. Àwọn ènìyàn tó sì ń wolùṣọ́ àgùntàn kú mú yìí. Ènìyàn tí ó mú àdúrà pẹ̀lú gẹ́gẹ́ bí olúborí, kì í ṣe gẹ́gẹ́ bí ojúṣe nìkan o, gẹ́gẹ́ bí ìbáṣepọ̀. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n máa ń sọ pẹ̀lú àwọn èèyàn ó ní ṣe pẹ̀lú gbígbàdúrà. Láti ìgbà ọ̀dọ́ wọn, òun ni wọ́n ti ń kẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n sì ń kà nípa Bíbélì. Kì í ṣe láti pèsè wàásù nìkan o, kì í ṣe láti dáhùn ìbéèrè nìkan o. Ṣùgbọ́n torí wípé wọ́n jẹ́ ènìyàn tí wọ́n fẹ́ràn ọ̀rọ̀ náà, torí pé ọ̀rọ̀ náà nínú rẹ̀ wọ́n ti ń bọ́ Ọlọ́run pàdé tí wọ́n sì ń lo ayé wọn bẹ́ẹ̀ láti sin Ọlọ́run. Kò sí àlàfo láàrin ènìyàn tí ó ń wàásù, ìhùwàsí àti ìṣesí wọn. Ó jẹ́ òtítọ́. Ìfaraẹnijìn wọn ìjọsìn wọn ó jẹ́ òtítọ́. Ìgbà tó bá tẹ́tí ohun tí wọ́n bá ń sọ, rántí o, wípé àwọn ọ̀rọ̀ náà kì í ṣe nǹkan tá a gbé kalẹ̀ nínú ọgbọ́n ènìyàn. Ó wá tààràtà láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run nípasẹ̀ àdúrà ọ̀rọ̀ náà. Ó sì jẹ́ nǹkan tó jẹ́ ojúlówó lójoojúmọ́ ni wọ́n ní ìbáṣepọ̀ tó dára pẹ̀lú Ọlọ́run nípasẹ̀ bẹ́ẹ̀. Nípa ohun tí wọ́n ń ṣe ó jẹ́ nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ náà. Nípasẹ̀ ìránṣẹ́ wọn tó ga ó jẹ́ ìgbé ayé. Eléyìí tí ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin àwọn tí Ọlọ́run tí kò wó lulẹ̀. Ọkùnrin tí ìgbé ayé wọn. Eléyìí tí ó wà ní ìbámu pẹ̀lú ìwàásù wọn alákòóso àgbà ìjọ Deeper Life Bible Church. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn. Àwọn náà ni olùdásílẹ̀ GCK. Olùṣọ́ àgùntàn Kúmúyì.
1: Praise the Lord.
0: Eke hallelujah.
1: The goodness of God and His grace.
0: Ore Ọlọ́run àti ore ọ̀fẹ́ rẹ̀ kò ní dáwọ́ dúró nínú ayé rẹ̀ ní orúkọ Jésù.
1: Father,
0: Baba,
1: we're here to
0: a wà ní láti sìn. A ò wá sí gẹ́gẹ́ bí ẹni tó mórí ẹni yá tàbí ẹni tó wá wòran ṣùgbọ́n láti gba ìfihàn yín àti orí ọ̀fẹ́ láti fi ìfihàn sí ìṣe nípasẹ̀ orí ọ̀fẹ́ yín kí orúkọ yín kó di àìlógo inú ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan lónìí lórúkọ Jésù. A dúpẹ́ Olúwa ní orúkọ Jésù ní a gba àdúrà. Kí Olúwa kó bùkún fún yín ẹ lè jókòó. A wá sínú májẹ̀mú tuntun, a sì wá sínú ìṣe àwọn àpọ́sẹ́lì orí ogún gbogbo ìbápàdé pẹ̀lú Pọ́ọ̀lù àpọ́sẹ́lì. Ó jẹ́ ìbápàdé pẹ̀lú àwọn ohun ìjìnlẹ̀ nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti ọ̀nà Olúwa bí a sì ti wá sínú ìṣe àwọn àpọ́sẹ́lì orí ogún. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà níbẹ̀ ló ṣe pàtàkì. Gbogbo àwọn ojú ewé tá ń kà níbẹ̀ ó ṣe pàtàkì. Ó jẹ́ ohun tí ó jẹ́ kò ṣe mọ̀ ní fún òye àwọn ohun ìjìnlẹ̀ nípa ti ìfihàn tí Olúwa ó ti fi hàn án. À ń wo ìṣe àwọn àpọ́sẹ́lẹ̀ orí ogún ẹsẹ̀ kẹta òdì ní ogún 2017 àti láti Miletu
2: o ranse si efesu lati pe awon alagba ijo wa sodo re ni ese ogun 2020 bi emi ko ti fa seyin lati so ohunkohun ti o se anfani fun yin ati lati mo ko yin ni gbangba ati lati lede ile ese kokan le ni ogun ti mo nso fun awon Jew ati fun awon Heleni pelu ti irunu pe wadan sipo Olorun ati ti igbagbo sipa Jesu Kristi Oluwa wa ese keji din ni 28 eke sara yin rati o Omba awon alagba ijo lati Efesu ati awon ayika re soro o wa so fun won gege bi o tin so fun awa na pe e ki sara yin awon to nba soro nibe po awon alagba to po lo nba soro e ki sara yin ati si gbogbo agbo ti emi ma fin se alabojuto re lati ma toju ijo Olorun ti o ti fi eje ara re ra ese keji leni ogbon ese keji leni ogbon 32 enje nisisin yi ara mo fi le Olorun lowo ati oro ori ofe re ti o le gbe nduro ti o si le fun ni ni laarin gbogbo awon ti a so di mimo gege bi a ti n wo oro na loni akori waasu wa lape ni ijolo to si Olorun ati oro re jo gbogbo lo ni koko tabi ni gbangba ju ohun gbogbo lo tara ene ni o tabi ninu ebi ju ohun gbogbo lo awon ohun to so won ohun to se pataki ati nti o so won to je taye yi nikan ju ohun gbogbo lo agbodo ni ijolo oto agbodo pa ijolo oto si Olorun ati oro re moju ohun gbogbo lo koko meta la fe gbeyewo inu waasu yi koko akoko igboya ti idanloju ninu igbagbo koko keji arujinle ati edun okan baba ti o se simile koko keta iki lodi si jejere ti itanje iki lodi si jejere ti itanje koko akoko igboya ti danloju ninu igbagbo igboya ti Paul apostle ni ki se iti o kan wa nipa ta lasan o nje idanloju pe Jesu ni Oluwa idanloju e o na ni pe Jesu Kristi ku asin o si jinde le kan si idanloju to ni na ni pe o ri Jesu Kristi leyin ajinde idanloju e ni pe ohun fura ohun o je oninu bini aseti ni eni elewe eniyan ti Jesu Kristi farahan ohun gege bi enikan o si pe oruko re o si be pe iwo ta ni Oluwa si da lohun pe emi Jesu ni eni ti iwo nse ninu ibi ni si ohun egun ni fun e lati tapa si egun o lati so pe Jesu si wa laye Jesu o wa ni orun oto oro na ti rere ifihan ti a fi fun o a se fi fun lati orun wa o je okunrin to ni idanloju o si gbodo je to ni igboya fi okunrin kan han mi ti ko duro dede o le gba mu ni ibikan ko duro dede o je olofege niyan o je en tokan wa lori omi lasan ti o ni igboya o le soro nipa ala o le soro nipa iran o le soro nipa itara o le sare ko ti e sare ninu agbara ti erara sugbon ko ni dan loju ko si le duro pelu igboya lori ohun to lati duro fun paul apostle o ni igboya lati duro o si ni igboya lati ku fun to ni dan loju si nitori na koko akoko la pe ni idan loju igboya ti idan loju ninu igbagbo igboya ti idan loju ninu igbagbo ise awon apostle 2020 bi emi ko ti fa seyin lati so nkon ti o se anfani fun yin a o lo ba awon eni gige ati eni lele ifihan kan na lo lo mu ba igbo won ko si oruko miran nipa e ti a fi le gba wala oruko Jesu Kristi nikan Kristi Jesu to ku lori igi agbelebu ni Calvary elesi lere fun gbogbo eniyan eni gige ati eni kekere ko fo nkon seyin ko lodo won o so nipa ironiku ada o so nipa irapada o safani fun olukuluku ko pa nko mo o so nipa ododo ododo nipa se ori ofe ododo eti o to aye wa se ta se wa njoba nipa se bi aye ododo yi ko fa seyin lati so ile fun enikeni o so nipa lele pa lafia pelu eniyan gbo ati iwa mo laisi eyi ni ko se nti ori oluwa gbogbo bi to ba lo ohun fun ara re paulu ohun tenu mo n to safani fun gbogbo awon eniyan se corinthi lo wa ni se philippi lo wa ni se kolose lo wa ni gbogbo bi to ba lo ohun tenu mo oro kan na ko yi pada lati ilu kan si ilu miran ko yi pada lati ijo kan si ijo miran bi emi ko ti fa seyin lati so ohunkohun ti o se anfani fun yin ko ni ore ko ni enikan to le fa yaran tabi to le enikan to le duro ti o so pe oro kan na temi na duro le o iwo na duro le lori ifihan ko ni enikan to le soju saju re tori pe eni mo feran re lopolopo mi o le so otito olohun fun ko fa seyin ko fo ko seyin ko lodo re ati awon ti awon ju tabi awon eleni tabi awon kifiri bi emi ko ti fa seyin lati so nkon ti o se anfani fun yin ati lati mo ko yin ni gbangba ati lati lede ile ese kokan le ni ogun ti mo n so fun awon Jew ati fun awon ile ni pelu ti irodun ku adase pa Olorun ati ti igbagbo si pa Jesu Kristi Oluwa wa ni ese keji le ni ogun o wi pe nje nisinsin yi wu okan mi n fa si ati lo si Jerusalem o wi pe be ni awon woli kan wa awon kan si wa ti won ni oju nu nipa ti emi won si n so fun mi pe ede ati iya o n do de mi ni Jerusalem ko to di pe won soro ko to di pe won so mo ni imo lara re ninu emi mi mo mo na ninu emi mi sugbe le idara oluwa ti so fun mi ni kete ti o pe mi pe ohun o fi ohun ti mi o le se ajiya fun tori oruko re han bayi mo n lo bi ko se bi emi ti n so lai mo kini gigun jinjin ati giga ohun ti o sele si mi nibe ti ri sugbon ni ese ketale ni ogun bi ko se bi emi mo ti n so ni ile gbogbo pe ede ati iya nbe fun mi pe ede ati iya yi oruko mi la ko si won lara pe temi ni won won o wa fun elomiran won o wa fun apostle miran o bi ko se pe iya ati ede nla yi won do de mi fun emi nikan ni o so pe ko wa fun peteru ko wa fun johanu ko wa fun awon elomiran o wa fun emi gege bi enikan nje ro pe mo ngbon jinjin nitori eleyi ni nje ro pe ese mi fe mi nitori eleyi ni abe ro pe mo fe da obo ti ton tori eleyi ni ese kerin le ni ogun sugbon okan ninu won yi ko mi mi be ni mi ko ka emi mi si nkan kan rara bi ohun ti o somo fun mi ki emi ki o ba le fi ayo pari ere ije mi ati ise iranse ti mo ti gba lodo Jesu Oluwa lati mo royin rere ori ofe Olorun a fe wo koko kini labe isori meta isori akoko oni bi bere pelu irunun ku ada ati igbagbo ninu Kristi isori keji ifareniji si fi han re lai si beru tabi igbojege isori keta fifi awon ni waji ni julo to si ase nla na isori akoko labe koko kini bi bere pelu irunun ku ada ti igbagbo ninu Kristi bi bere pelu igbise aye igbagbo ibere pepe ibasepo wa pelu Olorun nitori pe nigba ti andese nigba ta huwa ibe a o ni ibasepo pelu Olorun lati bere ibasepo pelu Olorun o gbodo bere pelu irunu kuwada eleesi ni ibere irunu kuwada ti ibasepo pelu Olorun latodo enikan boya ju ni o boya kefiri ni o boya ele ni eleni ni o tabi elesi kan eto ti wa nu ijo gbogbo ojo aye e fun igba pipe sibe ko ti bere lati mo sin Olorun titi di igba ti o ba bere pelu irunu kuwada ati igbagbo ninu Kristi ati ka tele na ninu ise ori ogun ese 20 ati 21 ni ese ori 17 ni ese ogbon ise 17:30 pelu igba imo yi ni Olorun ti gboju foda gbogbo awon akoko sinsin Olorun mo nlo church mo nka bibeli mo ngba awe mo nse ikore mo nlo si gbogbo mo nlo si ori oke ati ilu mimo ni ati irin ajo lo si ile mimo lai si run ku ada gbogbo akoko yen igba imo ni iwo na ro ni pe ohun to ba nse yo fun oni igbala gbogbo akoko yen akoko imo ni o ronu pe mo dara mo je en to lawo mo je ninu re gbogbo nkan to ti se ni to ro pe yo mo ye fun igbala nu Kristi gbogbo e patapata o je akoko aimo nigbati o ba wa sinu ijo to ronu nipa rare pe ijo to da leleyi won je ijo to gba bele igbo ohun gbogbo ti won se o do lori beli mo fe darapo pelu ijo yi sugbon o ti ronu ku ada o si ronu pe di darapo pelu ijo yo fun oni okan ni waju oluwa gbogbo awon akoko mo yi o je igba imo o si wa wi pe pelu igba imo yi ni Olorun ti gboju foda sugbon nisinsin yi o po ase fun gbogbo eniyan ni bi gbogbo lati ronu pe wada gbogbo eniyan ni bi gbogbo lati ronu pe wada o so fun wa ni ese ikokan le ni 31 ni won bi ronupo ada nitori pe ronupo ada tori pe to ba ronupo wada idaju ayeraye abajade ayeraye yo wa ese 31 ni wa bi o ti do ojo kan ninu eyi ti yo se idaju aye ni ododo nipase okun na ti o ti yan nigba ti o ti fi ohun idaniloju fun gbogbo eniyan niti o je dide kuro ninu oku bo ba gba gbo pe Kristi ko ba lo je fe fi han pe o gbagbo o na ni pe wa ronu ko ada to ba gbagbo pe Jesu ku ni ijo kete o jinde ame pe o gbagbo o na ni pe wa ronu ko ada to ba gbagbo pe ojo dajo nbo ati pe ko si elese kankan iti o mori bo ko nu idajo Olorun ati idajo aye raye lori elese to ba so pe o gba ile igbo ami pe o gbagbo na ni pe wa ronu ko wada bayi ta ba nso nipa ironu ko ada Jesu Kristi fun rara re o so lati nu ogo inu ifin ori ikeji ni ese ikerin je ki wa si owo eyin die lati ese ikini ifin ori keji ese ikini si angeli ijo ni efesu kowe nkan wonyi efesu kan na ta so nipa re na niyi efesu kan na ti paul pe awon alagbare ijo leyin opolopo odun kresi jesu fun rara re o ranse si ijo yi wa se ese ikerin sugbon eyi ni mo ri wi si o pe iwo ti fi ife re isaaju sile ijo to wa ni efesu won gbo ikilo paul apostle eni ti o gba ifihan paul apostle eni ti a so fun pe emi nlo ti mo ba se lo tan awon nkan kan yo mo sele laarin yin awon eyan kan wa won o fe fa awon me sodo ara won ijo kan na won fi ife won isaaju sile iwasu kan na te kese mu wa fun won o na ni iwasu ku ada ati igbagbo inu kristi o na ni ibere pelu irunpo ada ti igbagbo inu kristi bo ba pada seyin to ba yi pada ku lodo oluwa to ba fi iyonda re ni tabi ifarenji re sile to ba yo gere pada seyin ku ninu idanloju re wa ni to ba fe ni asopo pelu oluwa iwasu kan na ni wa ronu ku ada wa si igbagbo inu oluwa Jesu Kristi bi nana ba ti lo si ile bi ita na ba ti jodanu bi ponbi ati itara na fun ohun ti oluwa to ba ti lo sile nu aye re o si le mo fi ofegi so pe mo wa ninu ijo mo ntele oluwa sibe o gbodo lo si bere pepe ti ironu ku ada ati igbagbo sugbon ni mo wi si on pe iwo ti fi ife re isaaju sile wese karun ese karun ni tori na rati ibi ti ogbe ti subu ki o si ronu ku ada ele ni awon oro Jesu Kristi lati tun dide lekan si lati tun bere si ni sere ni lekan si iti agbe ka iwaju re ibere pepe o na ni ironu ku ada ti igbagbo inu kristi ronu ku ada ki o si se ise isaaju bi ko se be imi yo to wa imi yo si si opa fitila re kuro ne ipo re bi ko se bi iwo ba ronu piwada awon isori keji labe koko kini ele ni farerin yi si ifihan re lai si beru tabi igbojege awon ise awon apostle ori ogun ni ese keji le ni ogun ise 2022 mo mo pe o ranti pe olon fi ifihan fun paul apostle ifihan ti a ko le se awari re nipa ti ijobo olorun apostle ti wo ti ejin le dada ko le loye ati awon alabasepo paul apostle gege bi luku oye oye igba to ba ka ise awon apostle to si se awari pe awa ati eyin o eleyi ni pe o nkowe o wo re koja ohun fun rara re awa ati awon awa gege bi alabasepo pelu paul oye oye wa ni kikun sibe paul apostle o si fara re ji si fi han re lai si beru tabi igbojege ise awon apostle ori ogun ese keji le ni ogun enje nisinsin iwo okan mi fa si ati lo si Jerusalem lai mo ohun ti yo ba mi nibe ese keta le ni ogun bi ko se bi emi mo tin so ni ilu gbogbo pe ide ati ya nbe fun mi nitori na o nduro de mi o wa nibe fun mi won o le pora ko to di pe mo de be won nduro de mi ni gbogbo ilu o ni won so pe ide ati ya nduro de mese kerin le ni ogun 24 ṣugbọn kan ninu won yi ko mi mi emi ki yo yesen ijile ja ojo le ro opolopo omi lo ti le ri koja labi afara awon eyan le mo pariwo awon eyan kan wa won le mo jise fun awon oga to lodi won jise lodi se o wi pe ṣugbọn kan ninu won yi ko mi mi be de mi ko ka emi mi si nkan rara itura mi irorun mi ilakaka mi igbadun mi ilepa mi epo ngbe mi to ni se pelu igbesi aye nipa ti ara be ni mi ko kan kan rara bi ohun ti o soro fun mi iridi nitori ete kan ti mo ni ki mi ki o ba le fi ayo pari ere ije mi ati ise ranse ti mo ti gba lodo Jesu Oluwa lati mo ruyin irere ori ofe Olorun ke se lati odo Peteru ke se lati odo apostle to wa Jerusalem ke se lati odo Barnaba en to se awari re to mo wa si Antioku o gba ise isalati odo Jesu Christ Oluwa lati mo ruyin irere ori ofe Olorun wo ise ori kokan le ni ogun ese kokanla nigbati o si de odo wa Luku na fi are imo oro yi nigbati o si di odo wa ele ni wuli na gabu nigbati o di odo wa o di odo Paul Luku ati o gba awon eyan ti won wa pelu Paul o mu amori Paul o si di ara re ni owo ati ese o si wi pe bayi ni eni mimo wi ko si nkankan to ṣajeji si ohun tẹ́yin mo ti fi hàn ni ìlú gbogbo pé èdè àti ìyà on dro de mi on dro de ni be nitori na bayi ni awon ju ti o wa ni Jerusalem yo di okunrin ti o ni amori yi wo si fi le awon kifiri lowo jowo ni oye pe aso tele ni o ki se amoran ki se aba agabu to mu aso tele na wa ko so ke Paul mo lo o agabu ko so wi pe yo le koko yo si buru lohun tori na ki esara o ko gba ni amoran o kan so aso tele na fun ni awon ti o gbo awon to wa nibe wo ese kejila ni ese kejila nigba ti awa luku na wa nibe o nigba ti awa si ri okokan nigba ti asi ti gbo nkan won yi ise 21:12 nigba ti a ti gbo nkan won yi ati awa ati awon ara ibe won o si ni nigba ti o nlo si Damascus Olorun fara Saul to nje Paul won o si nibe nigba na nigba ti Oluwa so pe okunrin ti mo ti yan niyi o won o si nibe nigba ti o so pe Olorun so pe emi o fi ohun la iya ti o je han nitori oruko mi won o si nibe o ko se le nikan won o ni dan loju ati tara Paul apostle ti o wi pe emi ti mura tan ki se lati jiya ni Jerusalem nikan igban lati ku pelu won o si nibe nigba to gbadura to se fi ohun gbogbo sori pepe nitori na a o le da won lebi won gba Paul ni moran lori ifainji ti won pe to ba je mi ni emi o ni lo gbo iwo ko ni Paul apostle to ba je mi ni mi o je gbeyanju e gbo iwo ko o ni ipe kan na o ni idaloju kan na o ni ifarenji kan na o si ni igboya kan na o si ni ifihan kan na eredi niyi nigba ti awa gbo nkan won yi ati awa ati awon ara ibe na be pe ki o ma se goke lo si Jerusalem ese ketala won ti e tin ki won la mi je loju nigba na ni Paul dahun wi pe ewo ni eyin se yi ti eyin sunko ti e si mu are ba okan mi nitori emi mura tan ki se fun dide nikan sugbon lati ku pelu ni Jerusalem nitori oruko Jesu Oluwa bi ati mo pe enikan ni ifihan niyi o ngbe nipa ifihan na o si fe lati ku nitori ifihan na sugbon nigba ti halemo ni ba wa nipa ti ifihan pe enikan wi pe ohun ni ati nitori ihalemo ni nitori ide nitori ibasepo ati iponju yi o so pe ejo e fi mi le o bo ba je pe ifihan mi le nteli ifihan tolorun ti fun mi mo yonda re okunrin bi ko ba ni bi ko ba fe lati ku lori n to so pe ohun ohun gbagbo ni igbagbo yi ko je oju lowo ifihan na ko je oju lowo bi enikan ba fe lati gbojege nitori ihalemo ni ati nitori ewu eru eni be ko gba ohun to so pe ohun gbagbogbo sugbon ari okunrin kan eni ti o ngbe nipa afihan en ti o fe lati padanu aye re lati e mo so nipa pe padanu ohun ini tabi ibola fun eniyan tabi oruko rere ko ti e bikita lati padanu oju ere awon eniyan en ti o nfe lati padanu ohun gbogbo ko padanu enikeni ko padanu aye re fun rara re nitori ifiyan to gbagbo iru okunrin okunrin o ni ifiyan ni toto wese kerin la ise 21:14 ise 21:14 ngbati a ko le pa ni okanda awa dake wipe ife ti oluwa ni ki a se ise ori kesan ni ese kedogun ise ori kesan ni ese kedogun ṣugbọn oluwa wi fun pe ma lo ananaya nitori ohun ilu ayo ni ohun je fun mi lati gbe oruko mi lo si iwaju awon kifiri ati awon oba ati awon mo israeli ese kerin din ogun nitori emi o fi gbogbo iya ti ko le sa je nitori oruko mi han elesi ni temi mo nse o fi han o sipaya re fun o so fun ohun ti oluwa ti so pe emi o fi han bayi o ti wa fi ese keta di ni ogun 17 ananaya si lo o si wo ile na nigba ti o si fi owo re le o ni Saulu arakunrin oluwa ti o ran mi Jesu ti o fi ara han ni ona ti iwo ba wa ki iwo ke o le riran ki o se kun fun emi mimo ati kilo fun tele nitori eyi o ti wa mura sile wo isori keta labe koko kini ele ni fifi awon ohun ini waji ni julo to se ase nla na ati pe lati mu ase nla na se nitori eyi aye re afiji fun ase nla na awon ohun ini re ohun gbogbo to ni imo re imo ede giriki imo ede hebrew imo re nipa ti iwe imo ohun gbogbo to ni awon ohun ini woyi o fi ji ni ijulo to si ase nla na a si so fun wa inu ise awon aposteli ori ikerin o din ni ogbon 26:16 ise ori ikerin din ni ogbon ni ese ikerin din ni ogun ni lati re kristi o so fun pe sugbon dide ki o si fi ese re tele nitori e ni mo se farahan lati yan ni iranse eyan ko le fi o se iranse olorun won kan le mo riri re ni won le ma so eleyi won le to wa won le ran wa lowo won le ti wa leyin won le si ilekun bolon ba fe lo won ni ona yi sugbon awon ko ni eni na ti o fu wa se iranse lati yan ni iranse ati eleri fun ohun ni ti iwo ti ri ati ohun ni ti emi o ma fi ara han fun o ni olorun ni kristi ba paul apostle tarata pe awa ti a ti ka nipa re tele to so pe awa ati awon arabe na abe gidigidi pe ki o ma se lo si Jerusalem won o si ni nigbati Kristi to nba soro ese keta din ni ogun emi yo ma gba lowo awon eniyan awon omi leyi ati lowo kifiri ti emi yo ran se nisinse yi gbogbo awon eyan woyi won mo pe Jerusalem o wa ni ipo ibayi Jerusalem o ni awon idokoko moni yi Jerusalem o kun fun itara o si kun fun iwa ipa o si je to le soro tori pe won kun fun itara ojuse awon agba ohun ti won mo na ni yi ohun gbe je nbe won won mo pe olodun fura re so fun paul apostle pe ijiya yo wa inu nibi ni yo wa ede ati iya yo wa sugbon gbodo wa loye pe emi o mo gba lowo awon ene ti mo ran si ati awon kifiri ati awon ele ti mo ran si ese ikejidinogun 18 lati lawon ni oju o wi pe ki won ki o le yi pada kuro ni okunkun si imale ati ko lo wa gba satani se olorun paul apostle onenti oluwa re ti gbe owole iwo ni eni na ti wa lo sodo kifiri ti wa fun ni ojuse miran johanu wa fi ojuse ku ojuse ati jacobu ojuse miran iwo oni okunrin na fun wakati iwo ni okunrin na fun ikori okan won kifiri to ba beru to ba subulule to ba yeyin pada to ba jogole ko si elomiran ti yo se oju mi ti wa lara re o lati lawon ni oju nipa ti otito ori ofe olorun o gbodo lawon ni oju ki won ki o le yi pada ko lo wa gba okoko si imale ko si le gbadura ko le ja gba won de esin abalaye ati ibosa ko nu aye won nitori na awe eyan ti o si nibe ngba to gba ifihan ti isipaya na mo se je ki won pariwo le o pe te jaja o wa so pe ki won ki o le gba idari ese ati ogun pelu awon eyan mo pelu ogun ki won ki o le gba idari ese ati ogun pelu awon ti a so di mo nipa igbagbo ninu mi ese ikokandini ogun 19 tori na Agrippa oba emi ko se agbo si iran orun na iran orun na iran orun na ki se iran ti aye gbogbo awe ati won yi paul kai ti won si sunkun ti won ki gbe pe ma se lo won ni asopo pelu orun won o ni sipa lati orun won o ni iran orun o gbodo ma ki saranu aye re to ba ni asopo pelu orun to ba ni ifihan lati odo olorun o gbodo fi aye gba awon eniyan ti won o ni asopo ikan na ti won o ni ifihan kan na ti o ma wa lo opolo ori eda ti o ma lo imajinle eniyan tabi ti o ma lo oro eda eniyan inu ti won ba ka yala nu iroyin won lati ma te lori ba ko ma so pe kini won mo ohun aye lasan ni won mo bo ba ni ifihan tatorun wa te si waju ko si fi ara re ji ko ni igboya ti danloju inu Rome ori ikini afeka ni ese kerinla Rome 1:14 mo di ajigbese awon heleni ati awon alaigbede awon ologbon ati awon alaigbon ese kedogun to be bi o ti wa ni pa mi bi o ti wa ni pa mi mo mura tan lati wa sun rere ni ekun rere re fun eyin ti ara Rome pelu ese kere di ni ogun 16 nitori emi ko tiju rere Kristi nitori agbo Olorun ni se igbala fun olukuluku eni ti o gbagbo fun ju saju ati fun ele ni pelu awa sinu koko keji la pe ni arujinle ati edun okan baba ti o se simile arujinle ati edun okan baba ti o se simile paul apostle o je baba fun awon ijo adugbo ti o wa na ika efeso ati ni efeso pelu to wa ni erekusu asia olorun ti lu ni opolopo awon ilu woyi o se wa ronu jinle o ni arujinle o ni eto o ronu nipa won o n gbadura fun won o ni edu okan fun won ati edu okan na gege bi baba ti o se simile o jade wa nipa to n se ajokun pelu won ati to n jere pelu won arujinle ati edu okan baba ti o se simile a fe wo koko keje labe isori meta isori akoko itara lati pari ojuse ise iranse isori keji enimi mo ti o di omirabo lowo idalebi ati isinitumo iketa wiwa su ekunrere olorun fun gbogbo iniyan wo isori akoko labe koko keji ita lati pari ojuse ise iranse o so fun wa inu ise apostle ori ogun ni ese kerin le ni ogun bere ni arin ese kerin le ni ogun ki emi ki o bi a le fi ayo pari ere ije mi ati ise iranse ti mo ti gba lati odo baba lati odo Jesu Oluwa lati kede lati so lati koni lati wasu erere ori ofe Olorun itara re ona ni lati tesiwaju titi de gongo ti o fi pari ninu ise iranse a so fun wa inu Timothy keji ori kerin ese keje Timothy keji ori kerin ese keje imi ti ja ijarere imi ti pari ere ije mi imi ti pa igbajo mo adupe lowo Olorun ki ise nta gba ko nu ise iranse ki ise nta pe akiesi e kuro ko ise nto yi pada o tesi waju o ni edu okan lati pa daadara o si tesi waju to fi pari ese keji dini ogun ese 18 Oluwa yo si yomi ko nu ise buru gbogbo eti o ti yan mi si Olorun o si gbagbe oro re be ni ko gbagbe awon osise to ti yan o gbodo pa mimo nitori pe ko ti igbase ko lowo mi lati fun elomiran o gbodo pa mimo lati se ise na ele ni igbagbo re ele si ni ijin to bọlọ se je olooto se Oluwa yo yọ mi ko runu ise buru gbogbo yo si gbe mi de ni ijọba re orun en ti ogo wa fun lai ati lai ami isori keji labe koko keji enemi mo ti o di omira bọ lọwọ idalebi ati ise ni tumo ko se oro olorun tumo fun awon eniyan o tumo oro olorun ketekete o so lona to gba ye won daadaa o wa su re gege bo ti e ko wa su re lai si iberu oju awon eyan to wa su fun tabi oju e lodo awon eyan to wa su fun o ti e soju e fun enikeni nigba to ba fun ni gbogbo ekun eleyin rere awon eyan kan wa won ro pe won soju e fun awon oloro nigba ti won ba so gbogbo to e ko so fun awon oloro fun won bi won o ti wonu ijobo olorun wa won so pe asoju e fun won a fe so nti o deru ba won fun won irinu ku wada ki deru beni keni ki hale meni keni igbagbo nu Kristi Jesu ki dokoko meni keni si so fun awon e nipa Kristi ati nipa ohun ti Kristi ti se lati ohun to ti san fun ekun re igbalawa ko deru beni keni sugbon awon eyan ti won se ni tumo ti won o si ti won se olorun tumo ti won tumo olorun ni ona ti ko dara won so pe e je ka soju re fun awon eyan ka ma so gbe oro olorun fun won tan o bawo wa nigba ti Jesu Kristi so fun oloro na pe o ni orisa nu okan re owo re ni orisa re lo taun gbogbo ti o ni ki o se fi fun awon talaka eleyi ko to wa pada wa ko ma tele mi leyin ko orisa re sile Jesu wi pe ma soju re fun mi ni so ti toro fun o soju re fun enikeni nigba to ba so okodoro oro olorun fun won nitori iberu ati oju ere a ki fi oro olorun pamo fun eniyan erede ti paul apostle fi wi pe oro mi mo ko nu eje eniyan gbogbo ise awon apostle ori ogun ese ke dogbon ise 2025 nje nisisin wo emi mo pe gbogbo yin laarin eni ti emi ti n kere waasu ijọba olorun ki yoo ri oju mi mo ki yoo ri oju mi mo nitori pe mo mo pe eni ri oju mi mo mo gbodo so gbogbo otitoro olorun ta fi han mi fun yin gbogbo to nilo eti o gbe ode orun mo gbodo fi gbe han yin ki se ohun to wo eleyameya paul apostle ko bere fun enikeni lati sinmi le o so fun pe ohun ti mo fi fun o fi owo okunkundun mu nitori pe e o ni ri oju mi mo ohun ko to ba lo lati mo mo ti so gbogbo re fun yin ki o ma ba padanu ijọba olorun ese kerin o din ni ogbon nitori na mo pe ise leri loni ipe orun mimo kuro ninu eje eniyan gbogbo ese iketa o din ni ogbon 27 nitoti emi ko fa seyin lati so gbogbo ipinu olorun fun yin iwe sikele ori iketa ni ese iketa di ni ogun iwe woli esikele ori iketa ni ese iketa di ni ogun isikele 3 ni ese 17 omo eniyan mo ti fi iwo se oluso fun ileseni ki se akomiti lo fi o se oluso je olooto se en to fi o se oluso olori alufa ati alufa ati awon adari awon elesin ile na awon ko lo fi o se oluso je olooto si eni na to fi o se oluso awon agbajopo esin awon ko lo fi o se oluso je olooto si eni na to fi o se oluso awon eyan kan wa ayan won lati je olusho to la je ni wa so la je evangelist won wa wo ejika ara won pe bawo lagba ero lagbaja yo mo ro iru ero ni o wa lokan lagbaja simi ati

omi wa ese etin eji ikeji ni ogun nigba ti emi wi fun eniyan buburu pe iwo yo ku ni toto ti iwo ko si kilo fun ti iwo ko sorun lati kilo fun eniyan buburu na lati kuro ni ona buburu re lati gba emi re la eniyan buburu na yo ku ninu ese re sugbon eje re ni mi yo bere ni owo re o ti paul apostle o to toka si ni pe nigba ti olorun ba ti fun o ni iwa sorun ku ada ati igbagbo nu christian la lo so fun awon elese pe bi wo ba ronu ku ada won o se gbe be gege pelu nitori pe o wa ni o si ro pe o nsoju ere si awon ore re o nsoju ere si awon alabakegbe re o le so fun won mi o le dodo won o le mu o le do ni waju awon ore re meta meta ko so fun won pe ese yo ran won lo lokura lobirin si orun apadi enu mi o le gba en ti mo feran daadara lati so fun mo fe seju ire fun mo fe seju ire fun nitori na ara mi o gba lati so fun ru eni be nipa idajo to nbo o wa lati seju ire fun won be lo seju ire fun ara re eje won la o bere ni owo re ese kokodi ni ogun 19 sugbon bi iwo ba kilo fun eniyan buburu ti ko si kuro ninu buburu re ti ko yi pada ku oni ona buburu re yo ku ninu ese re sugbon orun re mo ohun ti paul apostle ohun to so niyi ngba to so pe orun mi mo ko nu eje eniyan gbogbo ko fe dojuko idalebi nitori pe enikeni segbe nitori enikeni sonu nitori enikeni nitori idaju ayiraye lori won ni ese ogun Ezekiel 3:20 ewe nigba ti olododo ba yi pada ku onu ni ododo re ti o si da ise ti mo si fi owo idigbolu siwaju re yo ku olododo okunrin en to ti fi ara eji fun iwa imo ti ara eni tele en to ti fi ara eji fun igbesi aye ododo ti ara re to ti fara eji lati mo ara awon elomiran lowo lati pada si igbesi aye ododo tele sugbon bayi o ti wa yi pada kuro ninu nkan yi o si mo o so ti toro olorun fun o ni ore mi ni alabakegbe mi ni mi o ti e mo se le wa duro ki n wa so fun ore mi ki n so fun awon ojugba mi ki n so fun awon alabakegbe mi o ti n yi pada bo se ri tele ko ni eleyi o ti yi pada kuro nu ododo o ti yi pada kuro nu farenji ti mo mo fun tele ri ni opolopo odun seyin o le so eleyi o wa so pe won mo iwo na so seru won be ni abi o wa ju ere won mo soju re fun ore mi mi o fe mo binu mi o fe padanu ore mi o le padanu emi ara re nitori eko korokoro to feran ati eko oke to feran ju bo se feran otito lo o wa so wi pe ti o ko si kilo fun yo ku ninu ese re a ki yo rati ododo re ti o ti se sugbon eje re.

0: a padà sẹ́yìn ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ẹ̀yìn tó jókòó sínú ọ̀nà wa bí ó ní ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ni èmi ó béèrè ní ọwọ́ rẹ̀ ẹsẹ̀ kọkànlélógún 21 ṣùgbọ́n bí ìwọ̀ bá kìlọ̀ fún olódodo kí olódodo kí ó má dẹ̀ṣẹ̀ tí òun kò sì ṣẹ̀ yóò yè ní tòótọ́ nítorí tí a kìlọ̀ fún ọ̀nà rẹ mọ́ a wá sí ìsọ̀rí kẹta lábẹ́ kókó kejì wíwà sún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ọlọ́run fún gbogbo ènìyàn iṣẹ́ àwọn àpọ́sẹ́lẹ̀ orí ogún ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n 2027 nítorí tí èmi kò fà sẹ́yìn láti sọ gbogbo ìpinnu ọlọ́run fún yín èmi ò ṣe aláìkà sí èmi ò kọjú ṣe mi sílẹ̀ èmi ò pa ojúṣe tó yẹ kí n ṣe tì mi ò ní ká mọ́ ṣojú ṣàjú ẹnikẹ́ni mi ò fẹ́ pẹ́ ẹnikẹ́ni lára mi ò fẹ́ fọ́ọ̀kẹ́ ẹnikẹ́ni bí wọ́n bá já aláìlè ìgbà ẹ̀kọ́ tí ò ṣe fọ́ọ̀kẹ́ wọn á já aláìwúlò ẹni tí ò fẹ́ ká bóun sọ̀rọ̀ ẹni tí ò fẹ́ ká abóun sọ̀rọ̀ lọ́kùnrin lóbìnrin ó ń lọ ní ọ̀nà tó lòdì a sì mọ̀ pé irú ẹni yìí bó o bá fọ́ọ̀kàn tó o bá ba sọ̀rọ̀ inú yóò bi jẹ́ kí inú kó bì jẹ́ kó bínú eléyìí ni àmì pé ó nílò fọ́ọ̀kàn ó nílò ìyípadà bí wọ́n bá já aláìṣe kọ́ bí wọ́n bá já aláìṣe fọ́ọ̀kàn wọn ò ní wúlò níwájú olúwa wíwàásù ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ọlọ́run fún gbogbo ènìyàn éfésù orí ìkẹta afẹ́kà ní ẹsẹ̀ ìkẹjọ éfésù orí ìkẹta ní ẹsẹ̀ ìkẹjọ 3:8 fún èmi tí ó kéré jù ẹni tí ó kéré jù lọ nínú gbogbo àwọn ènìyàn mímọ́ ni a fi orí ọ̀fẹ́ yìí fún láti wàásù àwàmọ́ ìdí ọ̀rọ̀ kristi fún àwọn kìfìrí ohun tó fara ẹ̀jẹ̀ fún nìyí ohun tá a sì fi lé paul apọ́sílẹ̀ lọ́wọ́ nìyí nígbà mìíràn àwọn apọ́sílẹ̀ mìíràn pétérù jòhánù tí wọn ò ní ìfihàn májẹ̀mú tuntun àti ọ̀rọ̀ ìjọba àwọn àmọ́dé ọ̀rọ̀ ìjọba ẹnu á yà wọ́n kí ló dé tí paul fi sọ nǹkan tó sọ yìí ṣùgbọ́n eléyìí kò ní paul apọ́sílẹ̀ torí pé ó mọ̀ pé eléyìí ni ìmọ̀ràn tó ń gbà láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run òun sì gbọ́dọ̀ kéde lé fún gbogbo ènìyàn wọ ẹsẹ̀ kẹsàn-án éfésù 3:9 àti láti mú kí gbogbo èèyàn rí kí ni iṣẹ́ ìrìjú ohun ìjìnlẹ̀ náà já sí kó tó di pé kéde rẹ̀ èyí tí a ti fi pamọ́ láti ayérayé nínú ọlọ́run ẹni tí ó dá ohun gbogbo nípa Jésù Kristi eléyìí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí paul gbọ́dọ̀ fi hàn èyí tí ọlọ́run ti fi fún nípa ìfihàn a ti pa wọ́n mọ́ láti ìpilẹ̀ṣẹ́ ayé wá síbẹ̀ ó wàásù ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run fún gbogbo ènìyàn tẹsalónìkà kìíní orí kejì ní ẹsẹ̀ ìkẹrin tẹsalónìkà kìíní orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹrin ṣùgbọ́n bí a ti kà wá yẹ láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run wá bí ẹni tí a ti fi ìrere lé lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni àwa ń sọ kì í ṣe bí ẹni tí ń wo ènìyàn kí ni èrè tí paul fẹ́ rí gbà lọ́dọ̀ ẹnikẹ́ni ṣówó ni kò fẹ́ ṣóhun ìní tara ni kò fẹ́ tàbáwọn ohun ìní ni kò fẹ́ wúrà àti fàdákà ko fe eleyi ko ni lu enikeni yala kesari ni o tabi enikeni lati mo jade ko nu tubu ko fe o le ko ninu tubu orin iyin ati adua na o le mi ipile le tubu to bege ti o gba awon lekun si gbogbo awon ferese si gbogbo awon edeja ohun ti adura ti yin re se fun ko si eni kene to le se fun nitori na ki lo nilo lodo eniyan ti o fi wa ma te eyan lorun rara o ohun gbogbo to fe se o na ni lati te olorun lorun awa sinu koko keta bayi ikilo lodi si jejere ti itanje ikilo lodi si jejere ti itanje afe wo koko keta labe sori meta isori akoko bo awon onigbagbo fun igbeniro tabi imudagba isori keji ba awon eranko ja ni efesu isori keta se ase pari siwaju si ki o si mo po se nipase iwasu ire isori akoko o ni pe bo awon onigbagbo fun igbeniro tabi imudagba o to so leleyin inu ise 2028 eke sara yin ati si gbogbo agbo ti emi ma fi nse alabojuto re lati ma toju ijo olorun ti o ti fi eje ara re ra njo sakiyesi o nkan ni bibi o wi pe ijo olorun o tun wa wi pe ohun olorun ti o ti fi eje ara re ra o toka si jesu oni olorun jesu oni olorun ijo olorun ti o ti fi eje ara re ra ile ni eje jesu ni olorun bo ijo pelu oro olorun jeremaya ori keta ni ese kedogun jeremaya 3 ese 15 emi o si fun yin ni olusu agutan gege bi ti inu mi ko se olusu agutan kan o olusu agutan lori ijo adugbo lori agbajopo ekun lori region lori orilede lori awon ipinle ati ijoba bile emi o si fun yin ni olusu agutan gege bi ti inu mi ti yo fi imo ati oye bo yin lati fi imo ati oye bo ijo pelu oye ti oro na inu Jeremiah 23 ni ese ikerin emi o gbe olusu agutan dide oro kan na ni olusu agutan emi o gbe olusu agutan dide fun won ti o bo won nigba ta ba se bo won daadara won ki yo beru mo bẹ́ẹ̀ni wọn kì yóò sì dààmú bẹ́ẹ̀ni ọ̀kan nínú wọn kì yóò sọnù ní olúwa wí ó ní kú ọ̀rọ̀ tí a fi ń bọ́ ẹ yóò pèsè gbogbo fún ọ pátápátá ní orúkọ jésù ìsọ̀rí kejì lábẹ́ kókó kẹta bá àwọn ẹranko jà ní efésù ní efésù ó sọ fún wa pé ṣáàpọn láti fi ara rẹ hàn ní ìṣẹ́ tí kò tijú tó ń pín ọ̀rọ̀ títọ́ bí ó ti yẹ fi ara rẹ hàn níwájú ọlọ́run ní ìṣẹ́ tí ó yege tó ń pín ọ̀rọ̀ títọ́ bi o ti ye nigba miran wa an lati dake jeje an lati panumo awon iseli won yi odi jeriko ka oluwa si fun won ni itoni wi pe e o yi jeriko pe e kan ni ojo kan ni ojo mefa le o si se ko si eni keni to gbodo so gbolohun oro kan jade idake jeje ko si oro kan ko so nkan to gbodo ti enu yin jade ni ojo keje e o ye di na po ni e meje nigba te ba ipo ni e meje tan igba na le o pariwo ni akoko to to odi na yo si wolule bayi eleyi ni waju jeriko sugbon ni efesu a o si ni jeriko a o si doju ko awon ti o le a o doju ko ogiri ti ko le soro ogiri ti o le ri a o doju ko ogiri ti o le doju ija ko orilede seli bayi a n doju ko awon eranko ni efesu o si gbodo mo ogun idake jeje wa sinu majemu tuntun awon woli eke won lo soke sode dake jeje mo soro won ji awon agbo dake jeje mo soro o ogoro ni awon agbutan mokandinlogoro loku inu agbo dake mo soro o ikan je ikan loku mokandinlogorun ti tuka kiri o dake jeje mo soro be ko o o pin oro otito bi o ti ye agbodo pin oro otito bi o ti ye agbodo soro lodi se gba wo le eke agbodo soro lodi si gbogbo awon asodi si krese to ti dide ni iran ti wa won yi ise 2029 ise 2029 nitori ti emi mo pe leyin lilo mi eko ko buburu yo wo arin yin ni aida agbose ese ogbon ati laarin eyin funra yin ni awon eniyan yo dide ti won o mo soro odi lati fa awon omo eyin seyin won bayi won le so pe gege bi oro Jesu e lo so gba ke mo so fun gbe da be ni ana lati gbe aye lati lo wa so fun gbe da sugbon akoko wa ta ti kile fawon apostle pe awon kan wa won lo kaakiri won wa so pe ohun tuntun lele wa darapo wa darapo won so fun pe to ba wa wulo iro ni won pa won si n jere awon eseyin won o jere awon elese awon onigbagbo to wa ni ilohun awon lo n wa kiri eleyi ni awon ole won wa won o gbenu ona wole won si n se owo ikoko yi Paul apostle wa wi pe ati laarin eyin fun ara yin laarin eyin fun ara yin ni awon eniyan yo dide ti won yo mo soro odi lati fa awon omo eyin seyin won ese kokan le ni 31 nitori ni e ma sora ki esin ma rati pe fun odun kan emi ko dekun ati mo fi omi je kilo fun olukuluku ni osan ati ni oru ni won igba ti o si je pe oro Olorun leleyi ele ni ijo to gba beli igbo an waasu ekunrere bibeli a o gba isini tumo ka dake jeje bi igba ti ori Jericho ma gba isini tumo kankan laye nipa idakeje lati pa lenu mo ngba to ba ye ka soro lodi se awon woli eke soro pariwo re gbo won le soke bi pe ki o se so fun awon eyan mi ile se le pe so fun won nipa ise won wo corinthi kini ori ke dogun ni ese keji le ni ogbon 15 ni ese 32 ki a mo wi bi eniyan bi mo ti ba eran ko ja ki a wi bi eniyan ki a wi bi eniyan bi mo ti ba eran ko ja ni efesu paul apostle pe o mo erediwo mo fu wa pelu yin mo wa lati ba awon eran ko ija awon eniyan ti won ni eda eran ko won o ni oye pe won gbodo fi ijo olorun le won fe ti ijo olorun ka won dabi ikoko won dabe eran ko buburu loro koni je ti won koni je ti wa lati tu wa ka paul apostle wi pe ki a wi bi eniyan bi mo ti be eran ko ja ni efesu anfani kini o je fun mi bi o ba se pe awon oku ko jinde eje ki a mo je eje ki a mo mu ola ni awo saku ese keta le ni ogbon ta tere ki a mo tan je egbe buburu ba iwarere je ni ese kere le ni ogbon 34 eji ji ododo ke ma si dese nitori awon miran ko ni mo olorun mo so yi ki oju ki o le ti yin timotheu kini ori kini ese keta timotheu kini ori kini ni ese keta bi mo ti gbo niyanju lati joko ni efesu timothy rati o mo ni ko duro ni efesu arakunrin ati so fun o ko duro ni ijo ekun re ko sise ni ijo ekun re ni agbajopo ekun re ko mo se faye gba awon eranko ni efesu ati ni adigbo te wa ki won mo se wa mo ku awon onigbagbo lo ki won mo wa jere won dipo ki won o jere awon elese won fa awon onigbagbo ku o won wa fa awon mi si eyin ara won bi mo ti gbo niyanju lati joko ni efesu timotheu nigba ti mo n lo si makedonia ki iwo ki o le pase fun awon kan ge pe ko kan kan won nikan o o gbodo pase fun won o gbodo dari won o gbodo pase fun won ki won ki o ma se ko ni ni eko miran wese keji din ni ogun 18 ase yi ni mo pa fun o timotheu omo mi gege bi so tele won ni ti o ti saaju lori re pe nipa won ki iwo ki o le ma ja ogun rere ja jarere ti igbagbo ese kokan din ni ogun 19 ma ni igbagbo ati eri okan rere eti awon elomiran tanu ko lodo won ti won si ri oko igbagbo won ese ogun ninu awon eni ti emeneu ati alexander wa ori paul apostle ko dakeje ngbati awon okoko buburu ti o fe wonu ijo ni efesu lati tu ijo kan lati ji awon meyin wa si odo ara won o ba awon eran ko ja ni efesu fun ara re o si fi timotheu sibe o so pe pase fun won pase fun awon kan won ki o ma se ko ni eko miran o da ko timotheu nibe pelu be lo nso fun timotheu nipa awon meji kan nibe pe ko kilo fun won esori keta labe koko keta se ase pari siwaju si ki o si mu po se nipase wasu rere o gbodo mu awon eyan po se ki won le ma wasu rere ni bi egbo lo ton o ti ku oni efesu o fi timotius sibe o fi alakoso rijoni sibe o fi alakoso orilede sibe o fi alakoso isori ekun ati ekun sibe o si nko won bayi o le lo si ibomiran o si wa wi pe inu rome orike dogun ni ese kokandini ogun rome 15 ese 19 o ni nipa agbara ise ami ati ise iyana nipa agbara emi olorun to be la jerusalem ati ika kere ani titi te fi de ilikroni mo ti wa sun ire kristi ni kikun ewu apostle wo leleyi o fe awukose le lele fun iwo yo si tele awukose yi ami ami to da lati oluya ajo wa awa yo tele ru apere ni oruko jesu oran ti oro na ti paul apostle lo ninu ise awon apostle ori ogun ese kerin le ni ogun ngba to wi pe sugbon ki emi ki o ba le fi ayo pari ki emi ki o ba le fi ayo pari ere ije mi ati sanse ti mo ti gba lodo jesu oluwa iwo na lo awon oro yi ta pe ni pari ta pe ni pari ele ni pe o se awari paul kan on ta so fun ni se awari paul kan ise 11 ni ese 25 ati ese 26 Barnabas si ja lo si Tarsu lati wa Saul nigba ti o si re o mu wa si Antioku ekeji no finish o ni pe sepe fun awon afurugbe se ele ni pe e gbadura ki Oluwa ko le ran awon olukore sinu ikore re sepe fun awon afurugbe se eni inu finish o ni sise lọwọ pọwọ pẹlu awọn alabaṣẹ miiran o fi wọn silẹ nibẹ awọn apostle wọnyi tabi awọn ọmọ ẹyin wọn lọ pẹja awọn wọn wa kun akunfa aya wọn wa pe awọn eluwura lati wa ran wọn lọwọ wọn ko gbogbo wa si eti okun wọn pe awọn eluwura lati ran wọn lọwọ ai to wa nu finish furugbe sinu aye awon alaini tabi awon otose inu luke 7:22 lati le ri eleyi ran awon elomiran lowo lati ni iya ni pekun awon to se pataki to le mu ade orun o gbodo furugbe sinu aye awon yoyi irugbe to le fun won o na to dara ju o ni ijo o fun won ni irere fun won ni irere fun won ni irere S to wa no finish ni pe se ajo ke tara re ngba to nsin soro o ni shapeseli ikanu awon to wa legbere pe paul ori re baje eko akoju ti bo lori je o ni be eko oro jinle ti jobo olorun mo so agripa oba se gbagbo mo mo pe gba awon weli igbo apostle agripa wa pe o fe pelu oro yeju die se o ba so mi di christiani o gbodo se ajo pin itara re pe lawon elomiran h to gbeyin finish o ni pe se ikore pelu ifayaran je ki okunrin nu re ko je alagbara se ko tesiwaju pelu agbara gbogbo bi to ti di tele ko debe pẹlu ori ofe olorun wa je okan nu awon ranse olorun ati omobirin ati omokunrin olorun a o pari lapapo a o pari sodo jesu ni keyin loruko jesu opolopo emi olorun sinu aye re opolopo agba olorun se lori aye re emi o pari daradara emi o pari ma je alagbara ma pari pelu imuse ko si igbejega kankan nu aye re ko si igbejega kankan nu aye mi ni oruko Jesu amen ira to ba ami ya to ba mo ba mo didu re to mo ituma re dide duo ko mu ami ya to olohun lo ogbo ta ti ko oro ta ti gbo olohun yo je ki o gba awon otito yi ko kale ni oko olukuluku lainu re ba oluwa soro ninu adura ori olorun anu olorun o wa ni arowo to fun o yo je ko bori gbogbo awon ipinija nu aye iwo iwo wa le je ohun ti olorun pe o lati je
1: won awon yo pare gebe en to ni okun awon yo pare daadara akoko na ti to wakati na de bayin arakunrin ati arabirin ko si akoko lati ma panu mo bayin ni akoko ta wa yi ko si akoko lati ma dakeje akoko lati gbadura akoko re lati gbe wa soke si olorun orun o je akoko lati pese okan wa sile ati gboro oluwa oluwa ti ba wa so nipa se ranse re oro na yanju akoko re o lati gbadura ki nse akoko lati ma jenu wuye wuye je ke nikan ko gbohun soke ko boluwa soro emi yo pari daradara emi yo pari gege bi en to lokun emi yo pari daradara won o pari gege bi en to ni okun oluwa ti pe o ko pe o pe ko darin ajo edo laarin meji ko pe o pe ko darin ajo christian do laarin meji o ti pe o ko ba di je pe o le sa ere o si sa daradara o si pari lopin gbogbo fi ara re le oluwa lowo bayi fi ara re le olorun lowo o ni lati panu mo ki n se pe ka ku ma se asaro ati gboro na na akoko re lati soro jade orun tedi se bayi baba n tedi se adura re bayi ijolo to si olorun ati oro re ijolo to si olorun ati oro olorun ju ohun gbogbo lo akoko lati fi ara re le olorun lowo a nilo yi pada a nilo iyipada iyipada gboro be lati odo re wo aye re ko si mu aye re wa se oju oluwa lowo lowo bayi fi ara re li olorun lowo bayi wo aye re yi ayewo ara re se ayewo aye re nipa ti emi iyipada gboro be pelu re njo de ni igbala njo de ni igbala njo ni ipada okan jo de atun bi se o ni dan loju ninu kan re to ni se pelu bibeli ko ni lo igbala o gboro de ni igbala ta ni egan ninu ijo njo kan wa sinu ijo nikan lati ma daun ko mojo mo ijo nipa life o soju lowo omo olorun ni o bawo ni gbeye re koko nja ran koko wa to se to wa fi pamo o wa nda bobo o fe keni keni ko ti e mo nipa rara o ti e fe ki yawo re mo nipa re nitori pe ohun to se yi o je n to lodi ohun to se o je ese yi ara re wo wo ara re kini die ti eri okunrin ma de olebi nigba gbogbo ki lo de to n gbe pelu idalebi okan nigba gbogbo o ni dan loju nitori pe o de ni igbala je ki elese gbadura bayi je ki elese gbadura bayi fi ara ile olorun lowo pe mo ka ba mo fun ese mi mo yi pada ko nu ese mi mo wa si oro re bayi nitori ko mo fe de ni igbala mo si fe ni idaniloju lokan mi idaniloju lokan mi ko si idaniloju lai je ko ni ba pade pelu Kristi o le ni idaniloju lai je ko ni ba pade pelu Kristi oluwa jo ran mi lowo mo ronupiwada o le fi pamo o le da ewo bo ese re o le fara pamo fun olorun o le fo pamo fun eniyan olorun si nwu o lojojumo olorun si nwu o lojojumo apoti pada seyin o ti wa ninu gbagbo te tele sugbon o sinu gbagbo mo bayi ki gbe si oluwa bayi oluwa dami pada sinu igbagbo oluwa dami pada sinu igbagbo oluwa dami pada sinu igbe aye kristi oluwa dami pada sinu igbe aye ododo akoko lati gbadura akoko re lati gbadura fi ara re le olorun lowo fi ara re le olorun lowo fi ara re le olorun lowo mo gbagbo ko n gbadura fun ara re nje nkan wa to n bori re bi nje nkan wa to n bori re o si fe tayo bi paul se tayo lai je ko bori ara lai je ko bori iberu re lai je ko bori ohun na to dabe ni pe ese to run lati dimo bawo ni wa se le re koja bawo ni wa se le lojina akoko re o lati fi are eluwa lowo wa so po olorun ko olorun to mu wa le re o ohun to mu mi wa le re o sugbon lati oni lo mo ronu pada ko nu ese na mo jo wa ra mi fun o nwo bori ru nkan be nwo bori ru nkan be nwo bori gbogbo awon nkan to nbori mi te tele jo mu ara e wa soju oluwa bayi so ngbadura so ngbadura aboko panu mo akoko majemu ijo majemu tutun re o akoko majemu tutun re o ki nse akoko kan ka so jejeje akoko lati soro soke leleyi o soro soke fi ara ile olorun lowo bayi gbadura je gbogbo omo ijo agbodo ni idanloju agbodo ni idanloju gbogbo wa lapapo agbodo ni idanloju ni oruko la jesu la gbadura je ki ijo olorun ko se ami a o gbadura fun awon adari wa a o si gbadura fun ijo paul apostle so wi pe o ni mi o fun ko seyin sugbon mo ko yin ni gbangba ati ni ile de ile a o gbadura fun awon adari wa nu ijo olorun yo be won wo nipa temi mo ni olorun yo be won wo nipa ti emi bi ohun re soke ko gbadura fun awon adari wa bayi gbogbo awon to ndari re erikan to ndari mi erikan to ndari wa oluwa bi e gbogbo awon adari wa wo be gbogbo awon adari wa wo be gbogbo awon adari wa wo be won wo nipa temi oluwa ji won dide ji awon adari wa dide lekan si oluwa won ji awon eyan to ma bo wa pelu oro na bi won dide ji won dide emi olorun ji awon adari wa dide ko dara ka ma so to lodi nipa awon adari wa sugbon ye ka gbadura fun o dara ka gbadura fun ti ma fun gbadura fun bayi gbogbo awon adari ninu sori ekun wa ninu eje ekun wa niju adugbo wa ni agbegbe wa oluwa bi adari mi wo nipa ti emi bi adari mi wo ji won dide ji won dide ran won lowo lati ni bibeli idaniloju ti bibeli idaniloju ti bibeli debi ko ma bo ijo olorun pelu oro olorun fi won le olorun lowo fi won le olorun lowo olorun tete si adura wa olorun tete si adura wa gbadura fun won gbadura fun won awon eni eni na ti won je owo to gbe ijo duro awon lo ran wa lowo lati fi ona han wa ona ti olorun je ka gbadura fun won ijo olorun alai egbohun soke ni abala akoko egbohun soke gallery 2 egbohun soke ajaketa egbohun soke egbe won soke si olorun olodumare bayi egbe awon adari wa soke si olorun bayi fi won le olorun lowo bayi fi won le oluwa lowo ni oruko nla jesu la gbadura je ki awon eni olorun ko se ami to lo soke daradara oni sugbon kan nkan won yi ko mimi eyin ijo de para ko nko won ni mi wa mo ni ijo di pala ohun ko won ni mi wa a ni je ti pe o ya ko nu oro olorun a ni mi wa ko nu wa mi mo ohun ko won ni mu a ko nu jere okan ki gbe soke si olorun bayi ki gbe soke si olorun bayi pariwo soke oluwa ijo yi a ni mi wa ijo yi ohun ko won ni mi wa a ni mi wa ko nu oro olorun a ni mi wa ko nu wa mi mo a ni mi wa ko ninu ijere okan ijo yi ohun ko won ni mi wa ijo di pala a o duro aye wa yo se afi oruko wa pe ajile a o ma jile nu oro na a o ma jile nu wa mimo a o ma jile ninu ijere okan fi ijole olorun lowo bayi je ki olorun ko gbo ohun ti re je ki oluwa ko gbo nkan to nso ninu adura bayi nitori pe oni edun okan fun ijo pe ijo ko le duro ma soro di si ijo o gbadura fun ijo ni o ijo nduro ijo yo tesi waju lati ma duro ni oruko Jesu la gbadura Olorun ni ise kan pataki fun o o si nilo edun okan lati mu ise na se o gbadura fun ara re bayi Oluwa fun mi ni edun okan ti mo ni lo lati pari ojuse to fi le mi lowo mo ni wa pari ojuse na to luwa fi le lowo bere fun edun okan bayi edun okan ti o fi pari ise to fi fun mi oluwa fi fun mi bayi oluwa fi fun mi bayi mo gbadura fun ara mi edun okan na itara na lati pari ise to fi fun oluwa fi fun mi oluwa fun ni itara na fun ni itara na ita to wa ni okan re pe ohun temi o ni foju tembelu re oro olorun o ni foju tembelu re o ni ma rerin pelu nkan to se to olorun oluwa fun mi niru itara okan be ise kan wa to oluwa fi si ejika re emi ko le ise alai sise n to ran mi emi si pedo pari ise na gbadura fun ara re bayi ni oruko nla Jesu la gbadura se mo le gbo ko ijo ko se ami to lo soke daada o gbadura pelu itara bayi ko si eje ni kokota ma be lowo re ko si eje ni kokota be lowo re awon omo re a oni be eje won lowo re o eje oko re eje yawo re eje awon laba gbele re awon laba tegbe re a ni be eje won lowo re o nbe ko gbadura si oluwa arakunrin atara be bayi ohun to lagbara ni adura to le gan ni o akoko ti amulokukudun ni o pe ko si eje eni ken ta o be lowo mi ko si eje eni ken ti a ma be ni owo mi apostle paul so wi pe mo ti kede gbogbo imoran olorun fun yin orun mi mo ko nu eje gbogbo eniyan orun mi bo ko nu eje gbogbo eniyan orun mi mo patapata ko nu eje gbogbo eyan gbadura fun ara re bayi eja omo mi a ni be lowo mi nitori pe won o wa su fun won won o dari awon omo mi si christi won ise iranse fun iyawo mi won ise iranse sun oko mi won ise iranse fun awon labagbe mi won ise iranse fun awon tajo ise papo ni bi sta tin se kowo won wa su oro na si awon elese to wa nu ojo awon para seyin to wa nu ojo won wa su oro na eje won a ni bere re ni owo mi ni oruko Jesu la gbadura wa je eni to wulo lowo olorun wa je eniyan to wulo lowo olorun o fe gbadura oluwa je le wulo nu joba re mu mi je en to se ko gbohun soke ko gbadura bayi olorun se mi ni ohun elo to wulo ninu joba re se mi ni ohun elo to wulo nu ojo re ninu le re mo fe je ohun elo to wulo mo fe wulo oluwa je kin je eni to wulo emi re mo jowa ara mi fun mo jowa ara mi fun o bayi ni oruko nla Jesu la gbadura ma bo awon onigbagbo fun igbero a fe lo sinu adura to le koko bayi ma bo awon onigbagbo fun igbero a fe gbadura a fe kede bayi a fe pase bayi lori gbogbo aga was jodi pala isoji yo bujade isoji yo bujade oro olorun to ma jade latori pepe o ma jade pelu ami ororo a ma jade pelu agbara a ma jare pelu ase gbogbo to tutu lori pepe iwasuwa ina olorun yo jo won bayi gbohun soke dada ko gba ko pase isoji lori gbogbo aga iwasu di palai isoji lori gbogbo aga iwasu di palai isoji oluwa ran ina isoji oluwa ran ina oluwa ran ina oluwa ran ina si wa a fe ki wa o ya ga wa su ko tutu ni a fe ko ya ga wa su ko gbe oluwa ina la nilo bayi a nilo ina ninu ijo adugbo ina ninu ijo ekun wa ina oro na ninu sori ekun ina oro na ninu awon isori ekun atijo wa ina oro na oluwa ro ina si wa ina isoji ro si wa oluwa ro ina isoji si wa oluwa ro ina isoji si wa je ki awon oniwasu akon jale gege bi ina oluwa sowo di awon oniwasu wa awon to nko wa ni oro olorun awon to wasu bi le fun wa baba oluwa mu on tutu kuro ninu kuro ninu ijijo wa mu kuro gbogbo nkan to tutu mu kuro lori pepe iwasu wa i ori pepe wa ina ko ma jo nbe eyin ijo e gbodo pa nu me gbadura soke gbohun soke se olorun bayi a nilo ina ninu gbogbo ijo wa ti ko ba si lori pepe bawo la se ma doju ko awon awon eranko to wa ni efesu alilo ina oluwa gbogbo awon iranse olorun wa so won di ina so awon iranse oluso awon oluso agun to wa so won di ina awon ade obirin wa so won di ina awon soju odo so won di ina ni ile iwe giga awon adari wa to me so won di ina awon adari ogo were wa oluwa so won di ina ami oro to ma jajaga oluwa so won di ina fun wa ni awon oluso agun to ma bo wa pelu oro olorun ti o labula awon ade to ma dari wa ni ona ti orun ni oruko Jesu la gbadura gbogbo ijo wa ni deeper life to je pe idojuko wa nibe ele te pe awon eroko le fesu won dojuko wa nibe ina ko le won jale ko nu ojo wa laaro yi eja pase eni ken to ba je iko awon eni okunkun iko awon eleko eke iko awon eni okunkun oluwa fa awon tuko nu ijo wa gbogbo jo gbo osoke ba ko gbadura si olorun oluwa fa awon tuko nu ijo wa fa gbogbo won tuko nu ijo wa bo wa lenu won wa gege laarin osise fa awon tu won ko wa leko eke won mu itoje isina wa sinu ijo akoko to oluwa wa won jade fa won jade awon eroko efesu yen agbodo ba won ja oluko eke yen agbodo ba won ja awon oluko eke agbodo ba won oluko eke na ja awon eroko buburu yen agbodo pa won lenu mo lori pepe jodi pala agbodo pa won lenu mo enu won agbodo pade eyin ijo e ki gbe soke so lorun bayi eleni jodi pala bible church ko se jo mi o deep life leleyi o ijo ele to dayato ijo ele pepe adamo ijo ta gberide fun lati jere aye e pa won lenu mo bayi e ba won eroko yen ja won eroko iko eke yen ba won ja ba ba fa won tu fa won tu fa won tu so wa la yen wa dari ni oluwa fa won tu so wa la yen wo sise wa oluwa fa won tu akoko to akoko na ti to iyipada eye yi ki se ni pale tan tan le baje eleyi ni ijo oluwa awon iko eleko eke awon eleko awon iko awon ni okunkun oluwa fa won jade fa won tu ibi to ma fara pa mo si lato ni lo isoji menu ijo isoji otito isoji ti oro na ni oruko Jesu la gbadura eniken to ba je iko isu to je pe wa laarin osise ninu ojo adari ninu ojo lato ni lo owo olorun ko lodi si won lato ni lo ara oni ro won deeper life mo o la enu ko pase bayi o ati gba oro ti o ni abula oro yen a n wonu e lo nigba ta ba gboro olorun won boro ye je mo wa lowo won so pa dari ni won so pa osise ni won mo jo ni pa ibi kan lo ti ma waye ki se bi lo ti ma waye oluwa ni gbogbo ijo adugbo ni gbogbo ijo ekun ni gbogbo isori ekun ni gbogbo isori ekun ati ijo ibi ki ton ba fara pa mo si oluwa fa won jade oluwa gba won danu oluwa gba won jade eleni ijo re Jesu dabobo ijo re dide fun ijo re dide nitori ijo re dide nitori ijo re ko si ijo di pa life kankan to ma gbojege ko si ijo di pa life kankan to ma gbojege la baba wa ninu oluwa ko le lodanu la lo lu shagu to wa ko ni lodanu oluwa akoko to a dide ni di pa life akoko re ka ma be gbogbo ori aga wa su ni pa gbogbo pepe ni pa life akoko na to je ki agbo oluwa ko rinu ijo wa gbogbo je ki emi olorun ko we gbogbo ijo wa mo atawo osise o atawo mo ojo o gbogbo ala ma dide lati dabobo igbagbo a o dide lati dabobo igbagbo a o so fun oluwa gbe paulu dide lekan si laarin wa gbe paulu dide lekan si laarin wa wa paulu jade laarin wa wa Paul jade laarin wa so fun Oluwa bayi fun wa ni Paul apostle miran ti ero ni ba nipa igbe aye re ti o ni ma so ni ti o ni ma be rojuse Olorun to ma se to lati lo Jerusalem to je so pa gabu so wi pe iponju atide nduo die nibe o o ni iponju atide nduo die nibe o so fun Oluwa ki gbe pelu ohun kan Oluwa gbe Paul apostle dide lekan si nu gbo ijo wa deeper life gbe Paul apostle ko dide si gbe Paul apostle dide lekan si awon ajirebe gbe wode nu ijo awon ajirebe gbe wode ninu ijo awon to ma ajirebe fun awon eyan to pin to ti o je pe won fi ijo lole to ma ajirebe fun won to ma sise pelu awon alaba ise miran awo gbadura awon odo won sopo pelu awon ogo were gbogbo wa lapapo awo sopo awon IPF awon se iranse tawon obirin ise ise ijo elede awon agbalagba isopo yo wa nu ijo a ni ja lodi si ara wa o a nja fun ete kan o lati dare lese si Christi a ni bara wa ja o a ni para wa run o a o sise papo ijo di pale a o lo si waju a o si gbe awon elomiran dide a o ko awon elomiran awon to je ala iwulo te tele won ma wulo fun Oluwa bayi a ma pin itara wa a o si ni ifayaran eja pase lati oni lo Oluwa ona lati ma kore otun ni ijo di pale ikore okan ikore igbe aye emi baba nu Oluwa won ma lo lostoni osu yi o ikore okan sinu ijoba Olorun Oluwa yo ran wa lowo je ka gbadura lakoto bi pe lati ori lo tiwaju si ogo Olorun yo da bobo ijo wa ogo Olorun yo da bobo deeper life ni gbogbo agbaye ni o deeper life ni gbogbo agbaye ni o ifaho Oluwa agbara Oluwa yo da bobo ijo deeper life kakiri aye yo da bobo ijo deeper life kakiri aye awon eranko won ni le wole wa mo o awon oluko eke won ni le wole wa mo ijo ma duro iwo ma duro gbogbo ma duro papo titi lati dabobo otito ni oruko nla Jesu la gbadua je ki ijo ko se ami asegun lati oni lo wa mu ete tolorun fi pe ose wa ni agbara gbogbo awon eranko to mu eko eke wa orun o ma le won jade ko nu ijo wa o ni panu mo wa soro na wa soro na agbara kokan ni pe lenu mo wa kedi oro Olorun loruko Jesu Christi gege bi ijo deeper life bible show a wa su oro Olorun ti o labula la ma wa su ko sele ken to ma da wa duro loruko Jesu ami to dara baba ati gbo lati odo re iwaasu na o yanju gbangba awon eyan re ati gba oro na gbogbo e gbogbo e lagba gbogbo nta so jade gbogbo bibili ta ka jade o ti bo sile rere lokan wa bayi a n se leri latoni lo awon pada seyin ma pada wale awon ele toto da tun bi loni won ti wa Jesu Kristi Oluwa ri won ni pada sinu itoje won mo Oluwa gbadura gbogbo omo ojo yi a o ni bibeli a o ni idaloju ti bibeli a o ni idaniloju ti bibeli wi pe ohun ta gbo a gba gbo lokan wa ohun ta ba wa su a o gba gbo lokan wa a o si duro lori idaniloju na loruko nla Jesu Olorun oba ogo ijo re re o ijo deeper life akede lati aro yi wi pe ijo yi a duro fun ipe re awon omo ijo won ma jire nu emi won ma jire nu oro Olorun a ma jire nu danloju ko si nso nko to ma mi wa lati gbojege loruko Jesu awon ijo ti awon ijo miran yi pada awon elomiran yi pada awon oni yi pada awon oni yi pada lori ile wa bo la ta duro si yi a ni yi pada loruko Jesu ati mo wa fun oro olorun ran wa lo ka keko ru oro na ran wa lo ka fi okan wa fun oro na ko ba je pe a o mo oro na daada loruko jesu apata ayeraye gbogbo awon eranko to wa nu ikeyin ojo iton ba ijoja ti won gbianju lati wole sinu ojo ni ona yohun ton ba gba ta wa ti gba won wole awon ikokokun de ni won ati mu awon ni osise nitori pe emi olorun o wa lori te bayi je ki gbogbo ayi ko panu mo ni waju re oluwa ni gbogbo ijo loni akede oluwa gba won jade ko laarin ewu sise awon eniyan ti won ba ijoja won ba ireja won ba isojija nu ijo oluwa lati lo pa won lenu mo ni gbogbo iju adugbo je ko panu mo ni gbogbo iju ekun wa oluwa pa won lenu mo ni gbogbo sori ekun oluwa pa won lenu mo loruko jesu lati oni ilo gbogbo pepe dipa life gbogbo aga awasu dipa life ina ko wa nbe bayi isoji lori gbogbo oluso aguto wa ina isoji ko wa nibe lori gbogbo awon obirin wa ina isoji ko ma jo ninu aye won je ki ijo ko wa ko dina fun oluwa oluwa je ki ijo ko dina fun oluwa oluwa ran ina isoji si wa loruko jesu gbogbo awon apostle apostle ti won ti ni idayafo ti won ti lo sapamo si bi kan emi olorun wa won jade a gbe won di le kan si a o sise papo loruko jesu oluwa amo riri re po fun wa ni baba o ko fun wa ni oluso agutan kan tabi woli kan o fun wa ni baba to ni edun okan fun wa o ti soro jade leni si wa lati fun wa ni roro bayi won ti wa ni bi koko pelu re won ti ri o won ti gba latodo re won ti tu jade sori ijo baba won ni ni ijakule okan oluwa fun owo won lokun pe won ma ma gbo orin nipa wa wi pe oro yen o nsan ni bi gbogbo loruko jesu okun ton lo lojojumo oluwa fi fun won agbara ti won ni lo lojojumo oluwa fi fun won won yo mlo emi gigun lati ri irubi to bi ko nso eso loruko jesu mama wa to wa legbe won wa lagbara oluwa o mo gbadura pe latoni lo okan won yo ni mu lokan le pe eleyi ni ijo dipa life ni toto oluwa ran awa ta jo mo ijo osise atadaye lowo lati je olugboran si igbagbo bi ati lo le wa bayi oluwa ma dari wa ni pe mi re je ma je ki ota kokoko ji o iku ninu aye wa o baba dupe lowo re loru

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe-owe, ori ikefa, omo mi, bi wo ba shonigbo wo fun ore re, bi wo ba jeje fun ajeje eniyan, bi a ba fi oro enu re dekun fun o, bi a ba fi oro enu re mu o, nje, sase eyi, omo mi, ki o si gba ara re sile, nigba ti wo ba bo si owo ore re, lo, re ara re sile, ki wo ki o si tu ore re, ma se fi orun fun oju re, tabi ogbe fun ipenpeju re. Gba ara re bi abo agbonrin ni owo ode to erun lo iwo le kiyesi ise re ki iwo ki o si gbon ti ko ni onidajo alabojuto tabi alakoso ti n pese ounje re ni igba erun ki o si n ko ounje re jo ni igba ikore ole iwo ti sun pe to nigba wo ni iwo dide kuro ninu orun re orun die si ogbe die si ikawo pupo lati sun die be ni osi re yo de bi eni ti rin ajo ati aini re bi okunrin ti o hamara ogun eniyan keniyan okunrin buburu ti o rin ti o ti enu are kereke o nseju re o nfi ese re soro o nfi ika re se ajuwe are kereke nbe ni aya re o nkumo iwa ika nigba gbogbo o nda ija sile nitori na ni iponju re yo de si lojiji ojiji ni yo se lai ni atunse o mefa ni oluwa korira ni tooto meje ni o se irira fun okan re oju igberaga eteke ati owo tin ta ije alaise sile aya tin kumo buburu ese ti o yara ni ire sisa si waika eleri eke tin so eke jade ati eni tin da ija sile laarin awon arakunrin omo mi pa ase baba re mo ki iwo ki o ma si se ko ofin iya re sile di won mo aya re nigba gbogbo ki iwo ki o si so mo orun re nigba ti iwo ba rin yo ma se amona re nigba ti iwo ba sun yo ma so nigba ti iwo ba si ji yo si ma ba o soro nitori pe ase ni fitila ofin si ni imole ati ibawi eko ni ona iye lati pa omo kuro lowo obirin buburu ni lowo ahan ipon ni ajeji obirin ma se ife kufe ni aya re si ewa re be ni ki o ma si se je ki ohun ki o fi ipenpeju re mu o nitori pe nipase agbere obirin ni eniyan fi di onisu akara kan sugbon agbere obirin a ma wa emi eniyan okunrin le gbe ina le aya re ki aso re ki o ma jona enikan le gun ori eyin ina gbigbona ki ese re ki o ma jona be ni eni ti o wole to obirin eni keji re lo enikeni ti o fi owo ba ki yo wa ni ailese won ki gan ole bi o ba se pe o jale lati te okan re lorun nigba ti ebi npa sugbon bi a ba mu ki o san pada ni won meje gbogbo eni ile re ni yo fi san esan sugbon eni ti o ba ba obirin se panṣaga oye ku fun eni ti o ba se yo pa emi ara re run ogbe ati abuku ni yo ni egan re ki yo si pare kuro nitori owu ni ibinu ọkọ.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Wewe, ori keje, oma mi, pa oro mi ma, ki o si fi ofin mi se isura isura pelu re, pa ofin mi ma, ki wo ki o si ye, ati ase mi, bi omo loju re, di won mo ika re, ko won si wa laya re, wi fun ogbon pe, iwo ni arabinrin mi, ki o si pe oye ni ibatan re obinrin, ki won ki o le pa omo kuro lowo obinrin elomiran, lowo ajiji tin fi oro re se ipon ni. Mi oju ferese ile mi, emi sabojuwo laarin ferese mi, mo si ri ninu awon ope, mo kiyesi ninu awon omokunrin kan ti o yeku fun, o nkoja lo ni igboro ni eti igun ile re, o si lo si ona ile re, ni wuriwuri imole, ni asale, ni oru dudu, ati okunkun. Ti kiyesi, obinrin kan pade re, o wo aso panṣaga, alari kereke aya, o je alariwo ati alagidi, ese re ki duro ni ile re, ni isisiyi. O jade ni isisiyi o wa ni igboro o si nba ni ibi igun le gbogbo be ni o di imu o si fenu ko o li enu o si fi oyaju wi fun pe ore alafia nbe lowo mi lori ni mo ti san ije mi nitori na ni mo se jade wa pade re lati se afere oju re emi si ri o emi ti fi aso tite olona te akete mi olona fifin ati aso bo daradara ti egypt emi ti fi tuare olorun didun ti mara aloe ati kinamoni si akete mi wa Ye ki a gba ekun ife wa titi yo fi di owuro ye ki a fi ife tu ara wa lara nitori pe baale ko si ni ile o re ajo na jijin o mu asuwon owo kan lowo re yo si de ni osu parun moju oro re daradara ni o fi mu fe ipon ni ete re ni o fi se ni apa o n si to lo lese kan na bi malu tin lo si ibupa tabi bi asiwe tin lo si ibi ogbon ifabako titi o fa fi gun ni edon bi eye tin yara bo sinu okun ti ko si mo pe fun emi o ni Nje ni isisin yi, enyi omo, e feti si temi, ke si fiye si oro enu mi, ma se je ki aya re ki o te si ona re, ma se sina lo si ipa ona re, nitori opolopo eniyan ni o salule, nitoto opolopo alagbara eniyan ni ati owo re pa, ile re ni ona orun apade, tin sokale lo si iye weku.
2: E je ki agbadura.
3: Atun wa lekan si loni baba. Lati wa ba o pade lati wa gbo oro re asin be o wi pe gbogbo awa ti a wa loni ausala kuro ninu iji igbesan ti o nbo se aye ausile simi ni odo Jesu Kristi nje ambe o wi pe wi wa sibi wa loni ati ni igba gbogbo pe ki o ma ja si asan Gbogbo ohun ti o ba ye lati mu si eto ni igbesi aye wa fi won han wa ki o si je ki eje Jesu Kristi ki o we won nu patapata sanu fun wa je ki oro re ki o ri ibi ibujoko ni okan wa le oni adupe epo kuti gbo ti wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa O seese ki o ti gbọ tele tele ohun ti mo fe ka fun o lati inu iwe Genesis ori ikokandini ogun lati ese ikejila de ese iketadini ogun ohun ti mo si n fe ki o se ayewo ki o si se ohun kan pato nipa re ni wepe

0: Ni oruko Jesu Christ Olorun wa.
1: Mo fe ki o ranti wipe asale oni ni asale ojo ti o keyin. O si da mi loju wipe Olorun fe se opolopo ainiye ailonka ise iyanu. Se o je okan lara awon olori ire ti yo gba ise iyanu ki o to lo. Nitori wipe ojo ale ti o keyin yi Olorun fe se iyanu ni igbese aye re. Ki o si mo wipe ohun ti o ti duro sibe gege bi oke ni asale yi ni Oluwa fe mu gbogbo re kuro ni igbese aye re loruko Jesu. Nitori be teti sile bi o ba ni ohunkohun bi gege lorun bi ipake bi ike bi oyun iju tabi ese wiwu tabi ohunkohun ti o wu si ago ara re awon wonyi ni a fe gbadura fun nisinsiyi ohunkohun ti o ba wu si ara re gege ni ipake ni ike ni oyun iju ese wiwu tabi ohunkohun ti o wuli ara re o gbe owo soke o si fi owo kan le ibi ti o wu yi ki agbadura ki oke yi ti o wa ni igbese aye re ki o le si mo reti owo re loke bi o ba ni ohun ti a so yi bi a ba ti gbadura tan ni oni lati ye ara re wo lori ohun ti a gba to lori ohun ti a fe gbadura si o si ri wipe oke ti sidi. Eje ki a gbadura Olorun alaanu alagbara atobiju eleda adupe wipe e ti fi wa lokan bale wipe bi a ba so fun oke wipe ki o sidi ti ko si ye meji kan lokan wa ti a si gbagbo wipe ohun ti a so yo se yo ri be fun wa nje nitori na mo wa loruko Jesu te ti fi fun wa ninu agbara eje Jesu ati pelu agbara emi mimo ati ifami oriyan yin nitori na ni a se gbadura wipe gbogbo oke ti o wu si ara awon eniyan wonyi e kuro loruko Jesu. Iwo ike ti o fi eyin eni yi se gbogbe mo pase jade le oruko Jesu. Gege orun ti o wa nbe fun ojo pipe mo pase fun yin e jade loruko Jesu. Ipake ti o wa ni abenu mo pase nisinsin wipe gege bi oke e sidi loruko Jesu. Ese wiwu ara wiwu ikun wiwu mo pase e kuro loruko Jesu. Olorun alaanu alagbara e fi owo kan gbogbo awon eniyan wonyi pelu gbogbo aisan ti o je ki ara won wu ati irora ti o je ki ara won wu ati gbogbo arun wonyi e le won jade loruko Jesu. Adupe wepe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Nisisiyi awon ti a gbadura fun yi eye ara yin wo bi o ba si ti ri wepe bi ipake ni tabi ohun miran tabi oyun iju tabi ike tabi gege tabi ara wiwu ori wepe o ti kuro o yin Olorun logo a o si yo pelu re ki a to ma tesiwaju nisisiyi.

bi o ba ti ri ohun ti o sele wi pe oke na ti kuro ati ohun ti o wu si o ni ara ni po ti kuro bi o ti yin olorun logo o jade lati inu gbongan ti o wa si gbongan keje an reti re o ma bo

bi won tin jade bo nisisin a fe gbadura fun awon ti o ni arun warapa tabi isinwi tabi eni ti a fun ni majele ninu ara tabi ninu eje tabi eni ti o ni arun opolo tabi oni irin mole nigba ti o ba sun loro tabi oni eyi ti awon aye npe ni oko orun aya orun ti o ma ba o se loro gege bi oko tabi aya tabi ata olofa tabi ori eta awon ota ni igbesi aye re nisisin bi ohun ti o nse o bi o ba farajo awon nkan ti a ka sile won yi o na owo re soke ibaje warapa tabi isinwi tabi majele ninu ara ninu eje tabi arun opolo tabi irin ni mole tabi ofa eta awon ota o na owo soke bi a o ti ma gbadura awon oke ni won yi o daju wipe lese kese bi a ba ti ndaruko Jesu awon oke yi won o ma pora ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba ni iro wahala be na owo soke ki a gbadura fun o warapa ni isinwi ni majele ni arun opolo irin ni mole ofa tabi ota awon ota olorun alagbara adupe wipe oni je ojo ise iyanu ti en se fokunrin ti en se fobirin ti en se fun omode ti en se fun agba esi ti so fun a wipe ohunkohun ti a ba de laye a o de lorun ohunkohun ti a ba tu sile laye a o tu sile lorun wipe e ti fun wa ni kokoro ase lati ma pase fun awon emesio lati le won jade nje nitori na pelu ase ati oro ase ti e ti fun mi mo gbadura nisisin wipe emi warapa ki o jade loruko Jesu omokunrin omobirin ni ti o je wipe aye ti so leta mo gbadura nisisin wipe ota ati ofa esu ati awon omo re ki o jade loruko Jesu emi siwi mo le yin jade loruko Jesu gbogbo arun opolo mo le yin jade loruko Jesu awon emi esu ti rin ni mole mo pase fun yin e jade loruko Jesu echi awon alaigbagbo awon elese awon aye npe ni oko orun aya orun mo le yin jade loruko Jesu gbogbo emi kemi to yo awon eyan won yi lenu mo pase fun yin e jade loruko Jesu olorun alagbara dupe pe ti se pe ti tun won sile ti da won ni ide loruko Jesu Kristi oluwa wa won ti jade o mo ni won ti jade o won sinbe mo emi warapa o sinbe mo emi isinwe o sinbe mo majele ti kuro awon emi esu ti rin ni mole won ti sa lo loruko Jesu bi olorun ba ti se fun o an reti re lati yin olorun logo

iwo ti o mu aditi wa nisisin ni ise iyanu ti eti didi yola iwo ti o wa nibe ti o yaro akoko to fun o lati dide ki o se be si ni rin iwo ti o wa gege bi afoju akoko to ki olorun fun ara re ti o ma yi oke foju ti o ma yi koro ti o ma si nidi akoko to fun ifoju yi lati pora ni igbese aye re loruko Jesu won je awon kan meta ati awon kan miran to ro mo awon kan meta won yi ti an gbadura fun nisisin yi eni to diti eni ti o le soro eni to yaro to ro lapa tabi to ro lese eni to foju bi abari iru awon eniyan be ke asomo won ki asigbe owo soke nitori won nitori we pe akoko ise iyanu anu won o leto se sugbon nipa anu olorun ni akoko ise iyanu yi o ti de fun enikokan won se ati setan ki iru awon be ki won ki o nawo soke eti di tabi o le soro tabi o yaro oro laparo lese tabi o foju o si nfe riran akoko ise iyanu ti re ni yi nitori be bi o ba je ewo ni oni iro isoro be o le na o le yowo re soke tabi o wa legbe enikan ti oni iro awon arun yi o le nawo soke nitori won bi abasi ti setan bi abati gbadura ni o ma ye awon to diti o ma ye won wo awon to yaro won ma dide won ma rin awon to foju tele tele o fi nkan kan han won lati ri won si riran eje ki a gbadura olorun alagbara adupe fun awon ise iyanu ti e ti se lati ojo ti a ti bere leti ba wa bere leti laju afoju leti mu ki aro ki o rin leti mu ki aditi ki o gboran a si dupe fun eyi ti e ti n se lati asale yi amo wipe ko so to soro fun yin lati se amo wipe gbogbo oke pata ni yo shidi loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti eti won di lese kese logon nisisin yi eti didi si loruko Jesu gbogbo awon ti a de mole ti o le soro gba itusile loruko Jesu gbogbo awon ti o yaro to ro lapa to ro lese to dabi eni wipe won o le gbe ese won o le gbe apa loruko Jesu e gba imularada loruko Jesu gbogbo eyin te foju ti esu to fi dindiju to fi din loju gbogbo nkan won yi a le won jade loruko Jesu ki oju afoju ki o la ki aro ki o dide lati rin ki aditi be sini gboran ki eni ti o le soro be sini soro ki awon arun wonyi ti o ti pe ti o dabi oke ki o shidi loruko Jesu adupe wipe e ti gbo adupe wipe e ti se loruko Jesu ami nisisiyi eye won wo eni ti o foju tele e fi nkan kan han ti o le ri e ti o yaro ki o dide lati rin nitori agbara okun ilera iwosan o ti de ye won wo afoju bere si ni riran ayaro dede ki o ma rin

ni eyi ni eyan fi de eyan gbigbo oro oluwa ninu timothy keji ori kerin timothy keji ori kerin ese iketa ati ese ikerin nitori pe igba yo de ti won ki yo le gba eko ti o ye koro sugbon bi won ti je eni ti etirin won lo ko olukojo fun ara won ninu ife ko fe ara won won si yi eti won pada kuro ninu otito won si yi pada si itan asan bi o ba je eni ti o tin lo si ilese kan tele tele ki o to wa si hin o ri wi pe ohun ti a so yi ni a ri ni opolopo ilesin wi pe igba yo de igba na si ti de tan ti won ki yo le gba eko ti o ye koro opolopo ninu awon ilesin ni a ti ri awon igbimo alabe sekele ti a ri wi pe won ma so fun oniwaso wi pe bi a ba n waso wi pe ki a ma ko obinrin jo a o ni le dawo apo alufa o bi a ba n waso oko kan aya kan awon olokiki eniyan won ki o le wa si ilesin wa bi a ba n waso wi pe ki a se atunse owo ti a ti ji tele tele ti a ti fi kole ti a ti fi ra moto wi pe ki a tun pada lo si ibi ti a ti ji awon ohun yi ile ise ti a ti ko dukia won wi pe ki a tun lo se atunse bi a ba n so be awon oloselu won ki o le wa si ilesin wa bi a ba n so wi pe ki a ma se oso aye ki a ma rin irin aye bi a ba n waso eko ti o ye koro lati inu oro olorun wi pe awon gbajumo obinrin won ki o le wa si ilesin wa nitori be won ma so fun bishopu won ma so fun awon alufa won ma so fun awon alori oniwasu won wi pe ki won ki o menu duro nipa ti oro irunupo oda nipa oro atunse nipa oro gbegbekele Jesu Christi fun igbala won ma so wi pe bi a ba n so wi pe ki awon eniyan ki o ma se je egbe awo bi a ba n so be awon eniyan ti o se pataki won ki o le wa si ilesin wa eni won fi pa awon oniwasu won lenu mo eni o fi je wi pe ni opolopo ilesin ni ayika wa nihin bi o ba lo sibe ati gbo oro olorun ti o ye koro o soro popo nitori pe igba yo de ti won ki yo le gba eko ti o ye koro bi ati le wasu re fun won won ki yo le gba se o mo we pe nihin olorun ni o pese fun wa olorun ni o foju anu wo wa ti o je ki a le duro lori eko ti o ye koro ti a fi n so fun gbogbo eniyan wi pe gbogbo eniyan le o sa ti se ti o si ti kuna ogo olorun gbogbo eniyan ibase olola ibase olokiki ibase ijoye ibase mekunu wi pe ninu agbara ti wa ise ododo ti wa wi pe ko se se lati ri oju oluwa bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ni idariji bi a ba fe di omo olorun ani lati je wese wa ki a ko sile ki a si gba Jesu Kristi eni ti o ku fun wa ni ori igi agbelebo ki a gba gbo eko ti o ye koro niyi sugbon opolopo ilesin ni o ti soro lati waasu igbala nipasẹ itutu Jesu Kristi tabi ki a ma waasu nipa isodi mimo wi pe nigba ti a ba ti ni igbala ani lo siwaju oluwa ki olorun ki o we okan wa mo ki olorun fun ara re ki o mu gbongbo ese ti o wa ninu wa ki o yo kuro eda adamu ti o wa ninu wa ki o fa tu ki o fa jade wi pe ki o le so wa di mimo awa ti a ti je eni egbin eni eleri tele tele ninu ironu wa ninu ilepa wa ninu okan wa ninu emi wa ki eje Jesu Kristi ti we ni mo titi de inu ki o we wa mo tinu tinu ki a ba le funju egbon wu lo ni opolopo ilesin ni o ti soro lati waasu nipa isodi mimo be ni asiranti pe Jesu ni eje pipe mimo bi baba yin ti nbe le orun bi o ti je pipe bi o ti je mimo nitori be igba ti de fun opolopo ilesin ti won ko gba eko ti o ye koro sugbon bi won ti je eni ti etirin won lo ko olukojo fun ara won nipa ife kufe ara won ese ikerin won o si yi eti won.

ṣe a le so wipe iru awon be won je omo olorun won ti de alabapin iwa olorun aworan olorun tabi eni ti so eni leyin akorira olorun abi awon alafojudi ti a ka bibele fun afẹ ka gbogbo bibele fun sibe sibe iwa ibaje okuro lowo e ṣe a le so wipe iru eni be o ti de alabapin iwa olorun agberaga nko ahale nko alaroṣe on gbogboro nko asa egboran si obi ninu oluwa nko awa ti a je bi oluṣo agotan lori re mo je bi obi lori re awaasu ojo aje ni ojo bo ni ojo aiku ni awaasu titi sibe sibe elese oko ese sile sibe sibe eni tin ja ko ko ija sile eni tin binu ko ko ibinu sile se ru eni be tin sa egboran si iwaasu obi re ninu oluwa ṣe a le so wipe o ti di alabapin iwa ati aworan olorun odale nko alainiye ninu alainife onikupa ni eniyan alagidi alailaanu nitori be o ye ki o ye wa o ti olorun be lowo wa o nfe ki a ni aworan olorun o nfe ki a ni iwa bi ti olorun ki a ba le ri wipe ati di eni bi ti inu olorun bawo ni nkan won ba o lo se le sese o le sese bi a ba fara wa fun agbara olorun nitori wipe olorun lagbara lati tun wa se lati tun wa mo lati tun wa da lati yi wa pada lati we wa mo lati fo okan ero ati gbogbo nkan ti o wa ninu okan wa lati fo mo ki o funfun ju snow lo olorun ko le kuna agbara re ko le kuna eni a fi so fun a pe nipa agbara olorun ni o fi fun wa ni awon ileri wonyi ti o tobi awon ileri ti o se yebiye nipa iye ti a le fi de alabapin iwa ati aworan olorun ye ki a wo orin dafidi ori keji le ni ogota orin dafidi ori keji le ni ogota ese ikokanla olorun ti soro leekan lerin keji ni mo gbo eye pe ti olorun le agbara bi o ba nfe iwena mo bi o ba nfe iyipada tooto bi o ba nfe ki olorun ki o wa si igbese aye re ki o si ri wipe gbogbo ese patapata ni awenu le amukuro o se so fun olorun o mo wipe agbara wa ninu olorun ko si ohun ti olorun o le se bi o ba nfe ki olorun ki o we okan re mo ki olorun ki o tun oda ki olorun ki o tun ose ki olorun ki o fo funfun ju snow lo o le se nkan wonyi bi o ba wa si odo olorun bi o ba so fun wi pe o nfe ki o we omo se ori wi pe a ma nko lorin wi pe Kristi Jesu lagbara agbara lati dariji agbara ti nso ni daaye agbara ti fi iye fun elese wi pe Jesu Kristi lagbara a nfe ki olukuluku ki o mo wi pe ko si bi ese bi o se le po to bi o se le jile to bi o se le ga to ni igbese aye eni kokan wi pe Jesu Kristi o lagbara lati so ni dotun o lagbara lati wo ese kuro ninu okan lati so ni di pipe o lagbara lati pa wa mo ninu iwenu mo yi ninu pipe yi ninu isodotun ninu iwa mimo yi titi de opin wi pe Jesu Kristi lagbara ko si ohun ti olorun ohun ti olorun ko le se bi o ti le je wipe ese ti njoba ese ti wa ni igbese aye re Jesu Kristi lagbara lati pa ipa ati agbara ese run kuro ni igbese aye re kini ki o ye ki o se ohun ti o ye ki o se ni wipe ki o wa si odo Jesu Kristi ki o so fun pe o ngbe ngbe o ki o so fun pe o nfe wa lati le ni iyipada ti o se san iyipada ti o daju iyipada ti ba ni kale iyipada ti o wa ninu okan iyipada ti o wa ninu ero iyipada ti o wa ninu ese iyipada ti o wa ni gbogbo igbogbo igbese aye re o le se nitori pe olorun wa ki kuna ko si ohun ti olorun ko le se bi o ba wa o daju wi pe Jesu Kristi pelu agbara re pelu agbara isodomo pelu agbara ewenumo yo we omo yo se je ki a gbogbo ese patapata ki o kuro ni igbese aye re wo Jeremiah ori keji le logbon Jeremiah ori keji le logbon ese iketa di logun ah oluwa olorun

0: be ewo popo lo nbe ibinu je popo lo nbe fun awon ti o je wipe igbekele won ninu eni eleran ara lo wa ati wipe idajo olorun idajo ibinu gbogbona olorun o wa lori awon ti won gbekele eniyan ki se be nikan iru awon be won ki o le ba Jesu joba won ki o le ba Jesu lo nigba ti o ba de won ki o le lo sonre lati ma ba olorun gbe titi lai bi igbekele re ba wa ninu eniyan so fun olorun idedro ki o gbadura ki o so fun pe ni ti igbala o fe gbekele olorun o fe gbekele etutu Jesu Christi lori igi agbelebo o ti je wo ese re o ti kan won sile o si simile ise irapada ti Jesu Christi se ise ti o se ti o je wipe o je etewogba lowo olorun loju olorun o fe gbekele patapata so fun olorun wo pe ko tun se ebo miran ko tun si o miran ti oni lati se bi ko se pe ki o kan ronupo ada ki o si je ki eje Jesu ki o we omo ju snow lo o si fe ran lowo ni o fe iwosan ni o fe ibukun ni ohunkohun ti o je aini re je ki igbekele re ki o wa ninu olorun nikan soso ki se wo pe ki o tun ni baba asale kan nibi kan ki se ki o tun ni ore abani dese kan nibi kan ti o ma pese fun o ti o fi igbekele re si gbekele olorun nikan ki se pe ki o tun ni iborisa kan tabi orisa kan ni ikoko iyara re ti o tun gbekele gbekele olorun gbekele olorun gbekele yo si bukun o laye yi ati ni aye to nbo
1: DCLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
2: Olorun alaanu baba wa ni toto adupe wo pe atun wa siwaju yin loni lati ko eko bibeli ama we pe oro yin jinle o si gaju ogbon eda lo ati we pe emi yin nikan soso ni o le se awari itumo oro ti e ti ko sile ebe wa ni pe bi ati wa loni e o fun wa ni iranwo emi yin ki oro yi ki o ba le ye wa ati ki okan wa ki o ba le gba ki o ba le dimu ki o ba le sasaro lori re ki o ba le fi ohun gbogbo ti a nko si ise adupe wo pe e ti gbo ti wa ni oruko Jesu Christi oluwa wa loni a n tẹsiwaju ninu ẹkọ bibeli wa a n kọ ẹkọ ninu Kolose ori kẹta lati ẹsẹ ikẹtadinlogun Kolose ori kẹta ẹsẹ ikẹtadinlogun ohunkohun ti ẹyin ba si n ṣe li ọrọ tabi ni iṣe ẹ ma ṣe gbogbo wọn ni orukọ Jesu Oluwa e ma fi ope fun olorun baba nipase re ese oro kan soso yi ni ohun ti a n wo loni ninu oro olorun nihin ni a ri ese iwe mimo kan ti o se akojopo awon ofin ti ijoba olorun ni kukuru gege bi o ti ye e ni a fi pe akori ohun ti a n soro lori re loni ni ase kari aye fun gbogbo onigbagbo ilana olorun yi ni ofin kan ninu ti o ni se pelu ise wa oro enu wa ero okan wa ati gbogbo ayidayida wa ni gbolohun kokoro je kin la aye oba yi we pe a ri pe ofin olorun bibeli o po eti o n je itoni fun wa ni ohun to ye ki a se gege bi onigbagbo sugbon ki o ma ba le ki enikeni ki o ma ba le ni ariwisi oro olorun we pe o ti poju ko ye ohun ohun o mo bi ohun se le se ohun gbogbo ti olorun pa lase nitori pe ko se se fun ohun lati ranti awon ase olorun ti o po to bayi e ni o fi je wipe ninu majemu lai lai

0: ni Olorun fun Mose ni opin mewa ninu opin mewa yi opin merin akoko won ni se pelu ise wa si Olorun opin ikarun si ikewa to je mefa ninu awon mewa won yi ni o ni se pelu ara wa pelu aladugbo wa pelu awon eniyan gege bi ti wa Olorun mu ki gbogbo awon ase re awon ilana re awon opin re o mo wa si opin mewa won yi ki o ba le sese lati ranti bi o ba si je eni tin ka bibeli eni tin ko eko bibeli daradara o ri wi pe gbogbo awon iwasu ati alaye ti awon mo lefi nse ti awon alufa nse ti awon oli nse tabi ti a fi nse idajo fun awon mo israeli tabi ti a fi la won loye tabi ti a fi gba won ni iyanju awon eti ako ni gbogbo majemu lai lai won je awon itumo ati alaye lori awon ofin mewa ti ati fun won sugbon mo fe ki o ranti pe nigbati jesu christi de o tun se akojopo gbogbo oro olorun gbogbo ofin olorun o se akojopo won si ofin meji pere bawo lo se so o so fun ni o ni meji ni awon ofin won yi ikini ni pe ki a fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo agbara wa bi a ba se be a o ri wi pe ofin kini ikeji iketa ikerin eni ti o ba fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo iye pelu gbogbo agbara re a o ri wi pe awon ojuse re si olorun o se nitori wi pe eni ti o ba fe olorun ki yo pe oruko oluwa lasan eni ti o ba fe olorun ni tooto ki o ni olorun miran pelu olorun orun eni ti o ba fe oluwa olorun ni tooto ki yo ya ere kan fun ara re yala ti e to wa ni isalele abi ni inu okun tabi ni ori oke tabi ni oju orun eni ti o ba fe olorun ni tooto yo ranti ojo isimi lati ya asimi mo yo ranti wi pe o ye ki a sin olorun o ye ki a bu ola fun olorun eyi ni jesu christ fi so wi pe ofin akoko ni wi pe ki a fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo agbara wa o wa so fun wa wi pe ikeji si dabi re nipa wi pe a o fe enikeji wa gege bi ara wa enikeji wa ti an wi yi o tumo si gbogbo eniyan iba se baba tabi iya bi a ba feran baba ati iya ni tooto ni ife ti o kun ti o peye a o bowo fun won a o teriba fun won a o gboran si ohun ti won so fun wa ti o wa gege bi oro olorun bi a ba fe enikeji wa a o ni ja lole bi a ba fe enikeji wa a o ni se panshaga pelu iyawo re bi a ba fe enikeji wa a o ni se agbere tabi panshaga pelu oko re bi a ba fe enikeji wa a o ni gbemi re bi a ba fe enikeji wa a o ni jeri eke si eni ti a feran bi a ba fe enikeji wa ni tooto a o ni se oju kokoro ohunkohun ti se ti enikeji wa eni jesu christi ni o fi so fun wa wi pe gbogbo ofin olorun gbogbo ase olorun a ko won jo papo si ona meji yi ikini ife si olorun ikeji ife si eniyan gbogbo sugbon mo fe ki o fi yesi wi pe oro kan wa ninu akojopo ikini ife si olorun ti o tun wa ninu akojopo ikeji ife si enikeji wa oro na ni ife e je wi pe gbogbo ofin olorun gbogbo mase olorun gbogbo ase olorun ni akojopo si oju kan soso ti o daduro lori ife nihi ni ese ti a nko loni ni paul apostoli do tu je ki o ye wa wi pe ohun gbogbo ti a ti nkeko nipa re ohun gbogbo ti o je ilana ohun gbogbo ti o je ase ohun gbogbo ti o je ohun ti a fi lele fun wa gege bi onigbagbo wi pe ki a ma rin ninu re wi pe a le mu gbogbo won wa si ese oro olorun kan soso je ki n to ka si o leti kolose ori keta ese iketadinlogun o ni bi o ba je wi pe a ti ko eko kan bi a ba ti gbo ilana kan lati inu bibeli bi a ba ti ri ase kan lati enu olorun bi a ba ti fun wa ni imole ihinrere o ni eyi ni akojopo ohun ti a ti n so fun wa ohunkohun ti eyin ba si n se li oruko li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re gba ti o so fun a wi pe ohun ko hun bolohun yi ni se pelu gbogbo awon ti o wa ninu Kristi eni ti ko ni yi pada okan ko le se ohun ti Olorun fe ki a se nihi ani lati kokko ni iyipada okan ti o se san ki o to le se se fun wa lati fi gbolohun ti a kaye lati fi si se o ko le rin bi onigbagbo nigbati o ko ti igbagbo sugbon nigbati o ba ti gba igbala nipa igbagbo ninu Kristi irin re gbodo duro lori ase yi we pe ohun ko ti eyin ba si nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re onigbagbo ni lati ma se ohun gbogbo ni oruko Jesu Kristi ki won ma fi ope fun Olorun ni ojojumo li oruko Jesu Oluwa ki a ma gbadura li oruko ati ni ase Kristi ati ni abe ileri ti Kristi ti se fun wa ki a ma fi akoko ati isin fun Olorun nitori oruko Kristi bi o ba se se fun enikeni lati fi ohun gbogbo ti o ni gbogbo ohun ini re ohun kohun ki o fi sile lai si oruko Kristi ninu aye iru eni be o ye ki a mo wi pe ohun gbogbo ti a fi sile be o je asan oni ki a ma se ohun gbogbo labe ase Kristi Kristi ni oba fun onigbagbo fun Kristeni nitori be ise Kristeni laye yi ki se ise adase a je iriju fun Kristi a si gbodo se ohun gbogbo labe ifowosi Kristi gege bi eni ti o je apere wa ti o pe nitori be eni ti o ba so wi pe o nje onigbagbo tabi pe o nje Kristeni o gbodo wa ninu ohun ti o gbodo se ohun gbogbo gege bi ohun ti a ko yi ko gbodo wa fun ara re nigbati a so wi pe ohun gbogbo tabi ohun kohun ti eyin ba nse le oro tabi ni ise ki a ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa gbolohun yi je ibawi fun awon ti ki se nkan kan ni oruko Kristi ati fun awon ti ma nsogo ninu oruko eniyan tabi ninu ara ninu eran ara je ki nse alaye die fun ninu nipa ohun ti mo so yi awon elomiran bi won ba gbadura ti won ro nipo wada bi o ba bi won wi pe e se ti o fi ro nipo wada ani ijo lo ni kin ro nipo wada ani alufa oluso agutan ni o ni kin ro nipo wada ko mo wi pe bi a ba wa si ro nipo wada a wa si ro nipo wada li oruko Jesu Kristi Oluwa nitori eyi ni ase ti o fun wa eyi ni ohun ti o fi lele ki o to lo ninu Luke ori kerin le ni ogun ese iketa dini adota ati ki a wasu ironu pe wada ati idariji ese li oruko re li orilede gbogbo be lati Jerusalem lo eyi je wipe eni ti ronu pada o ronu pada nitori wipe eyi ni oro Oluwa eyi ni ase Oluwa eyi ni ohun ti Jesu Kristi ni ki a se li oruko ohun elomiran bi o ba nse atunse o sese ki o da owo ti o ti ji ki o da pada o sese ki o bebe lati odo oko re wipe ohun ti nre opo nje tele tele o sese ki o se atunse lona kan tabi lona miran awon miran ti won ko ni oye oro Olorun oro Olorun won so wipe awon se atunse nitori wipe ijo dipa o kan dandan gbon fun awon lati se atunse eyi je oro ti o mu ni sina nitori pe ki se ijo ni o ran lati se atunse oro Olorun ofin Olorun ife Olorun o ni o kan dandan gbon fun onigbagbo wipe ani lati se atunse elomiran boya o ti so oro kan ti ko dara fun awon ana re tele tele o si nfe lo be won o nfe se atunse yo lo ba awon ana re yo so wi pe eyin ana e dariji mi nitori bi mo ti so oro tele ise mi tele ko dara sugbon gba ti mo ti de ijo dipa ijo dipa wa ran mi nisinsin wo pe kin se atunse rara o mu won sina ko yi o nkan ti o nse ohun ti oro olorun so ni wi pe ki a ni eri okan rere si olorun ati si eniyan nitori be ohun ko ohun ti eyin ba nse li oro tabi ni se e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa elomiran won wa bi lere wi pe arabirin lagbaja se ko si nkan o baba so wi pe kilode te so be gba ti a ori ki o lo yeti yerun wura ati egba owo ati egba orun ati wi pe a ori ki o ma ju irun re nina ki o ma se nkan won yi mo ijo ti mo nlo ni ijo ti mo nlo loko fun mi lati ma lo nkan bayi lati ma lo nkan bayi rara oni ohun ko ti eyin ba nse aso ti eyin ba nwo irin ti eyin ba rin boya o nso wi pe o fe wa ni iwon ton won si ni o fe lo awon nkan oso aye won yi nitori kini oni e ma se gbogbo won le oruko Jesu Oluwa idahun ti o ye ke a fun awon ti o nbere oro lowo wa ni wi pe nitori pe Jesu Kristi ko fun wa Jesu Oluwa wa Jesu oba wa Jesu eni tin sakoso igbesi aye wa Jesu eni tin topase wa eni tin dari wa ohun ti o ye ke a so ohun ti o ye ke a se irin ti o ye ke a rin Jesu Kristi eni ti o je oba ati olugbala fun wa ohun lo ko fun wa lati rin irin alai gbagbo nitori be o ye ki ede enu wa ki o yi pada o ye ki oro enu wa ki o yi pada o ye ki a je ki o di mimo fun awon ti o nbere lowo wa idi ti a fin se un kan tabi omiran ki a je ki o ye won wi pe gba ti a ti di onigbagbo gba ti a ti di atunbi gba ti a ti fi aye wa si owo Jesu Kristi ohun gbogbo ti a nse o wa lori ase olorun o wa lori wi pe a nse gbogbo won li oruko Oluwa ati fun ogo Jesu Kristi Oluwa oro ti a ka yi ninu Kolose ori keta ese iketa din logun o je ki a wo eko wa oni ni ipa meji ikini ofin ti nse amona ojuse kristiani ofin kan yi ni o ko gbogbo ojuse onigbagbo ni o ko jari ni o je ki a mo wi pe bi a ba fe soro kan bi a ba fe wo aso kan bi a ba fe lo si ibikibi bi a ba fe se ise kise kan ohun gbogbo ohun ko ohun ti a fe se ofin kan soso yi ni o nse amona wa ikeji fifi imore han si olorun nipase kristi je ki a wo ikini ofin ti nse amona ojuse kristiani ojuse onigbagbo mo ro wi pe o mo eni ti a npe ni kristiani eni ti a npe ni onigbagbo je ki tun ran leti ninu Kolose ori keta lati ese ikejila ki o ba le yi o awon ti a nsoro nipa re lati Kolose ori keta ese ikejila nitori na bi ayanfe olorun eni mimo ati olufe egbe okan yonu wo iseun irele inu tutu ipamora nihi ni awon ti a ba soro ni ati se apejuwe iru eniyan ti won je ni akoko a pe won ni ayan fe olorun bi a ba fe nikan ni eni ti ayan fe o ye ki a mo wi pe awon won yi ni ayan ti a mu kuro lati inu aye ogunlogun awon eniyan ni won rin gege bi awon eniyan eleran ara eda lasan awon ti o si wa ninu aye sugbon awon onigbagbo ni awon ti olorun fun ara re ti o yan kuro ninu aye bi abako awon omo kan jo ni ile iwe ti a si ni ise kan ti o se pataki fun awon omo wonyi awon die ninu won oluko sese ki o wa siwaju won ki o yan omokunrin yi omobirin yi omokunrin tohun ni omobirin nihi ki o yan won ki o so fun awon ti o ku we pe ohun yan awon eniyan won yi awon omo kekeke won yi fun ire ije ti o se pataki fun ise kan ti o se pataki fun ojuse kan ti ile iwe ti o fe ki won ki o se gege be na ni nigba ti a wa pelu aye ti a wa ninu okunkun ti a wa labe isiru esu ni olorun ninu ife re olorun ninu agbara re ni o wa yan enikokan wa lati inu idile kokan lati inu ebi kokan lati inu ogun logo awon eniyan ti o wa ninu aye ti o yan wa lati fe wa ke ma ba dabi ti aye awon ti an pe ni kristeni awon ti an pe ni onigbagbo ni awon ti a ti pe jade kuro ninu aye kuro ninu ese kuro ninu okunkun awon ti a ti yan pelu agbara ati ife olorun ki se be nikan o so fun a wi pe eni mimo ati olufe eni mimo ati olufe je kin la aye o oro meji yi won papo si oju kan bi o ba mo wi pe oba kan o feran re o ri wi pe ohun ti o nse koni je e ti o ma bi oba yi ninu nitori wi pe oba yi o feran re pupo tabi o sese ki baba kan ki o feran re bi o ba ri pe baba yi feran re nitori ife ti o ni si o o ma se ohun gbogbo gege bi baba yi ti nfe gba ti olorun ti yan wa ti o se fe wa ti a je olufe ni waju re ati lowo re a o ri wi pe ohun gbogbo ti a nse o je mimo o je pepe nitori a o fe se si eni ti o fe wa to be ge ti o firan omo bibi re kan soso si wa ki abale ni iye ni pekun nigba ti a gba gbo awon wonyi ni a wa ba soro ni ese iketadinlogun wi pe ohun gbogbo ti eyin ba nse eyin ti o je ayanfe olorun eyin ti o je eni mimo eyin ti o je onigbagbo eyin ti o je kristeni eyin ti a ti wo ese yin nu eyin ti a ti poruko yin ni iwe iye olorun eyin ti o je eka lara ajara jesu kristi ohun gbogbo ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu olowa eyi ni ofin olorun fun wa eyi ni ase olorun fun wa iru ojuse enikankan be nilo igbagbo ninu kristi ati ipese ore ofe ati ti emi re nitori wipe ko sese lati wo olorun ninu ara wa ninu agbara ti ara wa afi bi a ba ni emi olorun ati ore ofe olorun ani lati se ohun gbogbo gege bi ase kristi ni agbara re ati fun ogun olorun nikan soso ati nipa apere ti o peye ti o ti fi lele fun wa eyi ni itumo wipe ke a se won ni oruko jesu olowa ye ki tun se alaye fun o jo be si ye ki a wo ese iketadinlogun yi ohunkohun ti eyin ba nse li oro ati tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu olowa mo fe ki o ye oro yi wo jesu kini se ti a n pe ni jesu oni e o pe oruko re ni jesu nitori pe oni o gba awon eniyan re la kuro ninu ese won awa ti a ti gba jesu kristi oluwa gbo awa ti a ti dari ese wa ji wa awa ti a ti mu ese wa kuro nipa etutu ti o peye ti jesu kristi se lori igi agbelebo awa ni a n so fun wipe gba ti a ti dari ji wa gba ti a ti yi wa pada gba ti a ti wo ese wa nu gba ti a ti fun wa ni iye ni pekun ni oruko jesu kristi o nitori be ohun gbogbo ti a ma se lati isinsin lo lati akoko idariji ati iwenumo yi ohun gbogbo ye ki a ma se won ni oruko jesu o tun wa so pe le oruko jesu olowa bi a ba so wi pe jesu je olowa oro yi olowa o tumo si eni ti n sakoso o tumo si eni ti o gun wa gege bi oba ni igbese aye wa o tumo si eni ti lana nkan sile fun wa oluwa alakoso eni ti n tokpase wa eni ti n pase fun wa eni ti o ni ase lori wa ni a n pe ni oluwa nitori be o ye ki a mo wi pe igba ti a ti gba jesu gege bi oluwa gege bi alakoso gege bi alase lori wa ohun gbogbo ti a o se ohun gbogbo ti a o so irin gbogbo ti a o rin asokaso ti a o wo egbekegbe ti a o lo ibikibi ti a o gbe ibikibi ti a o lo isekeye ti a o se ohun gbogbo ti a o se o ye ki a ma se ni oruko ni ase ni ilana ati ni isakoso ti o wa ati ase ti o wa lati odo jesu kristi eni ti a fi se oluwa ati olugbala wa bi o ba je eni ti o ti jewo kristi wepe o ti gba ola bi o ba je eni ti o ti jewo kristi wepe oun ni alakoso re oun ni oba re oun ni alase lori re o ye ki o mo wepe o da wa o le se ohunkohun ti o nfe ninu ara re o le so oro ti o nfe fun ara re o lati se ohun gbogbo ni oruko ati ni ase ati ni isakoso ati labe owo agbara Jesu Christi eni ti o je olugbala ati oluwa lori re eyi ni ero ti o tona fun ojuse ero ni ma mu ise wa ero ti anini okan wa ni ma je ki a se ohunkohun bi o ba joko si oju kan nisisiyi ki o to le dide ero ni lati wa sinu okan re wipe o ye kin dide bi o ba joko boya o ngba tegun ni ki o to le dide lo si ibi idana ero kan a wa sinu okan re wipe kin dide lati lo si ibi idana abi bi o ba je pe ebi lo npa o bi o ba di wipe ero kan wa sinu okan re wipe o to akoko lati jeun o ni le se e ni a fi so wipe ero ti o wa sinu okan wa eyi ni o ma mu awon nkan ti a nse ni o ma mu won wa si ojuse ero ti o ye ki o wa ninu okan wa gege bi onigbagbo ni wipe ati gba Jesu gege bi eni ti o dariji wa gege bi eni ti o wo ese wa nu gege bi eni nipa oruko re ni ati ko oruko wa ninu iwe iye lorun ati wipe tori agbara re tori ohun ti o se fun wa o ni a fi wa si abe isakoso ijoba re ero yi ni o ye ki o se ohun gbogbo ni igbesi aye re bi o ba fe soro ero yi ni o je ki o je ipile oro ti o nso ohun kan ti o ba fe se ero wi pe Jesu Christ ni oluwa Jesu Christ ni olugbala mi o ni o ye ki o pile o ni o ye ki o je ipile awon gbogbo ise re je ki n fun ni apere o se se awon ana re ni won wa si ile won be si ni pariwo won fe fi o se wahala ki o to le so oro kankan o ye ki o mo wepe enikan wa ti o nsakoso igbesi aye re enikan wa ti o lase lori re eyi ni Jesu Christi ninu okan re o bere wepe oluwa kini ki n so ti ki yo mu egan ba oruko re kini ki n se ti ki yo mu egan ba oruko re iwa wo ni o ye ki n hu oro wo ni o ye ki n so ise wo ni o ye ki n se igbe wo ni o ye ki n wa ti ki yo mu egan ba oruko mimo ti a fi n pe o eni a fi n so wipe ohunkohun ti eyin ba n se li oro ninu ebi li oro pelu awon ota li oro pelu awon ti o wa ni ibi ise li oro pelu awon ti o wa ninu ijo li oro pelu awon ti o wa gege bi onigbagbo li oro pelu awon ti o wa gege bi elaigbagbo ni ibikibi ti a ba wa ohun gbogbo ti eyin ba n se li oro tabi ni ise nibikibi ibaje ni asiko odun ibaje ni arin odun ni ibaje looro losan tabi lale ohun gbogbo ohun kohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa a o da ohun kan ya soto we pe a le se yi la ironu Christi a le lo si yin la ironu Christi a le jeun je yi la ironu Christi a le mu oti wine yi la ironu Christi oni rara ati wa se abe isakoso abe ase Jesu Christi Oluwa o fe rinrin ajo ni se yo mo ogo ba Olorun o fe woso kan ni se yo mo ogo ba oruko Olorun o fe soro kan lati enu re si eni tin se nu ni bini si oni ki o to soro yi ronu se yo mu ogo ba oruko Oluwa o fe ba enikeni dore ni se iba dore papo yi se yo mu ogo ba Oluwa won so fun wipe ko wa si nkankan ni abule tabi ki o wa bo orisa ni abule o ye ki o ronu si wipe bi n ba se nkan yi bi n ba lo si odo eni yi se yi o mu ogo ba oruko Oluwa won so fun wipe enikan wa gege bi iyalode enikan wa gege bi baba asale enikan gege bi gbogbo ise wipe I ma se bayi I ma se tohun wa ti o ba lo ba yi o mu gbogbo iso re kuro o ye ki o be lowa re wipe bi n ba lo si odo iya yi bi n ba lo si odo okunrin yi se yi o mu ogo ba Olorun ba Oluwa eni ti o ti pe mi jade kuro ninu okunkun wa si imole oni nitori bẹẹ ki a to gbe igbese kan nitori bẹẹ ki a to soro kan jade lati enu wa nitori bẹẹ ki a to se ohunkohun ti eyin ba n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa o se se ki o je wipe ede ayede ni o fe wa laarin iwo ati enikan ki enikeji ti o n ba soro yi ki o fi japeta
1: ki o be si ni kigbe le olori pe e bayi ni o fe o n aba oja o n wa se ti bo n se tohun ki o to le da lohun ki o to le soro o ye ki o be lowa re wi pe ninu ipo ti mo wa yi ninu ijangbon wahala ti o dele yi kini o ye ki n so ti o mu ogo ola ba oluwa eni ti o pe mi kuro ninu aye wa sinu ijoba re nitori be onigbagbo ki se onkohun lai ronu jinle boya nkan ti o nse yi yo mu ogo ati ola ati yin ba oruko oluwa eni ti o pe wa gege bi omo leyin re wo kolose ori keta ese iketa le logun kolose ori keta ese iketa le logun onkohun ti eyin ba nse onkohun ko da kankan si ko yo e kankan sile onkohun ti eyin ba nse e ma fi tokan tokan se gege bi fun oluwa ki se fun eniyan oye yi ko ye awon eniyan popo eniyan fi ma ri wi pe oju saju ati agabagebe o po ninu nkan ti won ma nse eniyan fi ma ri wi pe bi won ba ri wi pe oluso agotan o nbo won ma sasin won ma sasohun won ma se bi angeli bi won ba ri wi pe ko si oluso agotan nitosi won buru ju nkan mi lo sugbon so fun wa oni ko ye ki o ri be oni ki se wi pe a nse nkan kan a nse fun alufa a nse fun oluso agotan a nse fun adari tabi a nse fun ijo elomiran bi a ba so wi pe ki o dari idapo oju ile ohun ti a ma ri ni wi pe bi o ba ri wi pe ko si awon ti nse ibewo ko ni tete de be awon nkan ti o ye ki o se ko ni se daradara gege bi o se ye ki o se nitori ikini nitori iru eni be o nse oju o nse oju saju oju eniyan ni iru eni be nwo sugbon so fun wa o ni bi aba ni jesu oluwa gege bi alakoso gege bi alase gege bi adari gege bi eni tin to wa o ni onkohun ti eyin ba nse e ma fi tokan tokan se gege bi fun oluwa ki se fun eniyan awon elomiran yi ni a fi ma ri pe won je alaisooto si oko won oro ti won ba awon okunrin miran so ni igboro oko won o gbodo gbo kini se nitori won o mo ipe ti a fi pe onigbagbo won o mo wi pe oro koro ti a ba nso ise kise ti a ba nse ohunkohun ti a ba nse o ye ki a ma fi tokan tokan se gege bi fun oluwa ki se fun oko ki se fun aya ki se fun eniyan awon elomiran bi o ba je wi pe o le so agotan gangan ni o wa si ijo ti o so wi pe o ti ani lati fi tore fun ise oluwa ki ana soke ki agbadura won fi owo goboy won fi sile nitori pe oluso agotan fun ara re ni o so sugbon bi o ba ti je iranse olorun miran ninu ijo gege bi okunrin tabi gege bi obirin ni o so nkan won yi won fi nkan ti ko joju won fi sile nitori kini won o mo wi pe nibi kibi ti a ba wa igba ki igba ti iba je ohunkohun ti a ba nse ki a ma se gbogbo won tokan tokan gege bi fun oluwa ki se fun eniyan o korinti kini ori kewa ese ikokanle logbon nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi ohunkohun ti eyin ba nse e ma se gbogbo won fun ogo olorun eni o je ohun ti o ba ni ninu je bi a ba ri igbesi aye awon elesin ti o je wipe ni irole won ajoko si di ayo awon elesin ti o je wipe won ajoko si di ludo bi o ba si ri won je eni ti nka bibeli ki a to waasu ninu ijo won a si be si n dapara won a ma sepe won a ma so oro ti ko dara nibi ti won ti n tayo ti won ti n ta dudo won a ma bu iya ara won bi o ba si ri enikan nu won ti o ba so wipe arakunrin mo ro we pe iwo ni ikan ninu awon diakoni ninu ijo re ani beni ani ojuse sunday ojuse ojo isimi ojo aiku niyen sugbon nihin ati parisi nitori be ani lati gbadun ara wa koye won wi pe bi abanje tabi bi abamu onko ti abanse ke a ma se fun ogo olorun se o wa fun ogo olorun bi aban bu ara wa bi aban dapara bi aban tayo bi aban so awon nkan ti a ko gbodo gbo lenu omo olorun bi aba wa ninu ilesin a ma ka iwe mimo bi aba jade kuro ni ilesin a ma so oro agalamasa oro ti ko dara ko ye ki o ri be oni nitori be boya anje oni o ye ki o wa fun ogo olorun awon elomiran ije kuje imukumu o wa lowo won won ma ti oju lede oju le won ma jebo won ma je sahara won ma je ebo awon ebo awon keferi awon papa awon osese ki won tun ma je awon nkan miran ti o je wipe awon elesin miran e ti won fi nrubo ge fun idarije ese won tun ma gba lo won ma je eyi o si fun ogo olorun eyi o fi han wipe awon kristi awon miran o tin ko emu nko ogogoro nko ti won mu won si so wipe awon je omo olorun ko ye ki o ri be oni nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi onkon ti eyin ba nse o sese ki o je akoko idana akoko igbeyawo a o ri awon elomiran o ti won ma je o ti won ma mu won ma so wipe o je akoko igbeyawo nitori inu wa ndun nitori be ani lati je ohun ti a fe ani lati mu ohun ti a fe bi o ba je omo olorun bi o ba je eni ti a ti fe je jesu kristi ra pada bi o ba je eni ti o je ayan fe ni toto eniyan mimo ati olufe ohun kon te yin ba nse ni igba ki igba ti iba je o ye ki a ma se nkan wonyi li oruko oluwa ati fun ogo olorun e ki a tun pada si kolose ori keta kolose ori keta ese iketa din logun ohun kon te yin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu oluwa apa keji e ma fi ope fun olorun baba nipase re fifi imore han si olorun nipase kristi e ni apa keji ti an wo nihin apa keji yi o je ki o ye wa wi pe ani lati ma fi ogo fun olorun ki a ma fi ope fun olorun ki a ma fi iyin wa han ni igba gbogbo si olorun o ye ki a se ohun gbogbo li oruko kristi ki gbogbo igbe aye wa ki gbogbo oro enu wa ki gbogbo ise wa ki o ba le ma fi imore han si olorun nipase kristi bi a ba nso nipa idupe awon elomiran oye oye won nipa wipe ki a ma dupe lowo olorun a ma nri awon elomiran bi won ti nse bi o ba je wipe won ni omo olorun pese omo fun won won ma so fun wa wipe awon fi ojo kan sile ti won fe fi imore han won fe dupe lowo olorun fun ohun ti olorun ti o ti se fun won ohun ti won si nse yi ohun ti a ri ni wipe won a ma fi owo sile won ro wipe bi won ba ti fi owo sile bi awon ti le mu oti amupara bi awon ti le nse ohun ti ko to bi awon ti le nja awon ti fi imore won han rara ko ri be o ye ki o ye wa gege bi eni ti a kole ko ihin rere ti o si gba eko ihin rere wipe ki se kobo tabi naira ti a fi sile nikan ni a fi dupe lowo olorun irin wa iwoso wa ise wa a fi ma dupe lowo olorun awon elomiran won so wipe awon dupe lowo olorun awon egba owo egba orun awon nkan miran ti o je wipe awon ologun awon keferi ni o ma n lo nkan won yi awon aborisa ni o ma n lo nkan won yi won akokorun won akokora won ma wa si lesin ti a wa so pe ewo lo wa se a ni eni ni ojo idupe ni o ko nkan ti awon aborisa ti won wo ni o kokora ko ye ko ri be elomiran bi a ba so wipe won dupe lowo olorun won pe apeje won ma fi owo sopo won ma lulu won ma jo won ma korin won ma muti won ma so wipe awon dupe lowo olorun o ki a fi nkan won yi sile fun awon ti o ni eko ihin rere idupe lodo Olorun o wa ni ojojumo nipa oro enu wa o ye ki e ma dupe lowo Olorun nipa ise wa o ye ki e ma dupe lowo Olorun nipa irin ese wa o ye ki e ma dupe lowo Olorun nipa isore lojojumo fun awon ti ko ni nkan lowo to wa o ye ki e ma dupe lowo Olorun nipa ewa iteriba nipa ka bibeli nipa adura gbigba nipa igbese aye wa ti a fi sowo Olorun lati ma wo oro Olorun gege bi o ye ki a ti mu oro Olorun lo eyi ni a fi dupe lowo Olorun sugbon oye ko ye awon elomiran nitori be ani lati yin Olorun ninu gbogbo ibi kika wa yi o nso fun wa nipa iru ipo ti a gbodo fi Olorun si nigba ti a ba n fi ope fun a gbodo ri gege bi baba ohun gbogbo ti a ni ni agba lowo re gege bi baba ninu Kristi Oluwa wa ifara eniji wa ni gbogbo ise wa ati ise wa o ye ki o wa fun ogo Olorun ki a ba le fi emi ati ami imore wa han si Olorun nitori be e ma fi ope fun Olorun nipase Jesu Kristi o ye ki o ye wa nigba na we pe ohun ti a nse oro ti a nso lenu irin ti a rin awon nkan wonyi o sese ki won ki o ma taboko si Olorun tabi ki won ki o ma fi ope fun Olorun ninu orin Dafidi ori ogofa dikan o kan esan orin Dafidi ori ogofa dikan eje ki a wo ese ogojo o le merin ese ogojo o le merin o kan efa erin nigba meje lojo le mi yin o nitori ododo idajo re o ti o so fun anihin ni wo pe ni igba gbogbo laaro ni losan ni lale ni ati ni igba miran ni ojojo ni o ye ki a ma yin oruko Oluwa bi a rije ki a yin Oluwa bi a orije ki a dupe lowo Olorun fun eyi ti a rije lana eyi ti a rije ni odun ti o koja bi ise wa lowo wa ki a yin Oluwa bi o ba dabi eni wipe ise oto lo wa ni sisi ki a dupe wipe ohun lo sa ti mu wa duro ohun lo ti gbe wa duro ohun lo n pese fun wa lati igba ti a o ti nise ki a dupe lowo Olorun bi a ba yo ninu Kristi ti a ri wipe Olorun gbadura ileri re o muse fun wa ki a ma dupe lowo Olorun bi o ba dabi eni wipe nkan kan fale die ki a ma dupe lowo Olorun ki a ma so fun Olorun wipe a o mo idi re ti o fi dabi eni wipe a ni nkan ti o fale die sugbon sibe ki a ma dupe lowo Olorun ninu Tesalonika kini ori karun ni a ti n wo ese ikeji din ni ogun Tesalonika kini ori karun ese ikeji din logun e ma dupe ninu ohun gbogbo o ni e ma dupe ninu ohun gbogbo ṣe o ranti wipe gba ti a gbe Paulu ohun Sila sinu tubu ti a ju won sinu tubu won dupe lowo Olorun ni ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba dabi eni wipe inu nibi ni wa lati odo awon ota agbelebo e ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba si dabi eni wipe ko si inu nibi ni nkan lo daadaa fun wa e ma dupe ninu ohun gbogbo ani wahala die ninu ebi ni ki a ma fi were pe Olorun lejo e ma dupe ninu ohun gbogbo tabi o dabi eni wipe ayo wa ninu ebi irepo wa ninu ebi isokan wa ninu ebi e ma dupe ninu ohun gbogbo tabi o dabi eni wipe awon onigbagbo ni won rogba yi wa ka ti gbogbo won dabi ore fun wa ti won toju wa e ma dupe ninu ohun gbogbo o si dabi eni pe nigba miran awon ti o wa larowo to wa o ri wa won o mo isoro ti a n la koja won o mo omi jinjin afonifoje ti a rin koja sibe e ma dupe ninu ohun gbogbo ki a ma raun ki a ma so oro ti ko dara ni akoko iponju o ni nitori eyi ni ife Olorun ninu Kristi Jesu fun yin Olorun ti ko wa loni o ti se alaye ohun pupo fun wa o ti je ki oro yi ese oro yi kan soso ki o ye wa wipe ohun kohun ti eyin ba n se li oro tabi ni ise ki e ma se gbogbo won le oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun Baba nipasẹ Jesu Christi. E je ki a dede duro ki a so fun Olorun wi pe gba ti oro yi ti ye wa ti o ti la aye wa bayi wi pe a o se on gbogbo gege bi o ti nko wa wi pe ohun ko ti a o se oro koro ti o jade lenu wa irin ti a o rin ibi ti a o lo aso ti a o wo ounje ti a o je ohun ti a o mu egbe ti a o ba dore egbe ti a o ba rin ohun gbogbo ti a o se a o ma se won fun ogo Oluwa a o ma se won labe isakoso eko oro Olorun a o je ki oro Olorun ki o je odiwon igbesi aye wa ni igba gbogbo bi o ba ti ni igbala so fun Olorun je wa awon ese ki o kan won sile patapata ki a ba le da oni ide ki a ba le gba okan re la eni ti a ti pa Olorun bi ki dese nitori ko le dese a ti pa Olorun bi iru Olorun gbe inu re nitori be so fun Olorun ki ori wi pe o ti di eda otun o ti di eniyan oto oro enu re ise re iwo so re irin ti o rin ohun gbogbo ti o nse lati sinsin lo fi ara re di fun Olorun wi pe won wa fun ogo Olorun ati wi pe iwa re yo fi han wi pe o dupe lowo Olorun ni igba gbogbo
2: ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa Olorun alaanu adupe lowo yin wi pe atun pejopo loni lati ko eko an be yin wi pe ki emi mimo ki o wa laarin wa ki o ka oro yi pelu wa ki o ko wa ni eko ti o ye ki o ye wa ki o si fun ani agbara lati se ohun ti e fe ki a se adupe wi pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa pelu ore ofe Olorun an tesiwaju ninu eko bibeli wa nisisiyi an ka ebero ori ketala lati ese ogun titi de ese ikokan le logun ohun ti an ka loni je adura ti eni ti o ko episteli yi ti o gba fun awon oluka episteli na bi o ba wo ese yi ori wi pe o je gbolohun adura ti apostle Paul ti o gba fun awon oluka iwe na o ni nje Olorun alaafia eni ti o tun mu oluso agutan la ti awon agutan ti inu oko wa nipa eje majemo ayeraye ani Oluwa wa Jesu ki o mu yin pe ninu ise rere gbogbo lati se ife re ki o ma sise ohun ti se itewogba ni waju re ninu wa nipase Jesu Kristi eni ti ogo wa fun lai ati lai lai ami bi o ba wo ohun ti a ko ni ose ti o koja o ri wi pe apostle yo nbe awon ti won je onigbagbo laarin awon eberu na wi pe ki won ki o ma gbadura fun ohun ninu ese ikejidinlogun o ni e ma gbadura fun wa nitori awa gbagbo pe awa ni eri okan riri a si nfe lati ma wa lododo ninu ohun gbogbo sugbon emi nbe yin gidigidi si lati ma se yi ki a ba le tete fi mi fun yin pada ari awon eko pataki ko ninu ohun ti ari nihin lakoko ohun ti eni yi so we pe ki awon omo ijo ki o se fun ohun ohun pelu mura tan lati se fun awon elomiran ohun ti a n so ni we pe o paro wa si won wi pe ki won ki o gbadura fun ohun ohun paapaa si n gbadura fun won eko kini ti a koko ko nibe ni ari ninu Matthew ori keje ese ikejila nitori na ohun gbogbo ti eyin ba n fe ki awon eniyan ki o se si yin bee ni ki eyin ki o se si won gege nitori eyi le ofin ati awon wooli bi aposteli se n so wi pe ki won ki o gbadura fun ohun ohun ti ohun fe ti o si n reti lati owo won ohun paapaa se tan lati se fun won ohun ti iwo ba n fe lati odo awon elomiran o fe ki won ki o gbadura fun o o fe ki won ki o feran re o fe ki won ki o sori fun o awon nkan ti o nreti lati odo awon elomiran o ye ki iwo paapa ki iwo na ki o le se fun won eko keji ti a ri ko ni we pe ni toto ni o ti gbadura ni toto ni o ti waasu oro olorun fun won sugbo mo we pe lai si we pe a fi adura ti iwaasu wa leyin iwaasu yi ko le sise ninu oka awon ti ngbo iyi je ki o ye wa we pe awa ti a waasu awa ti a je adari awa ti a je bi oluso agutan tabi adari ekun o ye ki a ma waasu ni toto sugbon o ye ki a ma gbadura fun awon ti a waasu si ninu Samuel kini ori kejila ni Samuel ti so fun awon omo Israeli we pe o mo ojuse ti o ngba lowo Olorun ojuse meji pataki lati ma ko won ati lati ma gbadura fun won ninu Samuel kini ori kejila ese keta le logun pelu bi o se ti emi ni ki a ma ri pe emi deshe si Olowa ni didekun gbigbadura fun yin emi o si ko yin li ona rere ati tito bi o tin se ipinu we pe ohun yo ma ko won li ona rere ati li ona tito li o tun je ki o da won loju we pe won ni ohun ni lati ma gbadura fun won o ti le so fun a we pe bi ohun ko gbadura yi fun won a je we pe ohun dese si Olorun o ye ki o ye awa ti a ni anfani lati ma to lati ma dari lati ma ko awon eniyan Olorun wi pe o je ojuse wa bakan na lati ma gbadura fun won ki a wa wo Eberu ori iketala lati ese ogun oni nje Olorun alaafia eni ti o tun mu oluso agutan nla ti awon agutan ti inu oko wa nipa eje majemu ayeraye ani Olowa wa Jesu ki o mu yin pe ohun ti mo fe ki a wo nihin ni we pe bi aposteli se ngbadura o n fi adura yi sowo si Olorun baba o ni ki Olorun alaafia ki o mu yin pe opolopo ti won ko ni eko ihinrere tabi ti won ko ni eko bibeli loni won ma ngbadura si awon angeli bi won ba fe gbadura won ma daruko angeli awon miran o sese ki won ma daruko oludasile ijo ti won nlo sugbon e je ki a mo we pe bi a ba ngbadura o ni ohun gbadura si Olorun alaafia eni ti o ji Jesu Kristi dide kuro ninu oko ki si ni adura to ngba o ngbadura we pe ki a se won ye ki gbogbo ife Olorun ki o le di ekun rere ni igbese aye won eyi ni eko ti Jesu Kristi ko wa we pe bi a ba fe gbadura a ki gbadura si Jesu tara a ki gbadura si angeli a ki gbadura pelu oruko oludasile ijo ninu Johanu ori kerin din logun lati ese iketa le logun ni Jesu te fi han awon omo ehin re oni ni ojo na eyin ki o bi mi lere ohunkohun looto looto ni mo wi fun yin ohunkohun ti eyin ba bere lowo baba ohunkohun ti eyin ba bere lowo baba li oruko mi ohun fi fun yin eni a fi ri we pe adura ti aposteli igba ninu eko ti an ko loni o wa ni ibamu pelu oro Olorun o ni ohun gbadura si Olorun orun Olorun baba Olorun alaafia eni ti o tun mo oluso agutan nla ti awon agutan ti o mu jade kuro ninu oko o ni nipa eje majemo ayeraye ki o mu yin pe loni bi a tin wo eko wa a o ma wo ipa meta ninu eko wa ikini alaafia pelu Olorun alaafia pelu Olorun ikeji alaafia Olorun iketa ailaba won ati iwabi Olorun alaafia pelu Olorun bi abawo ohun ti anka loni ari we pe ogbeni yi ti o je ni Olorun ti o si je oni waasu aposteli ti o lagbara o ngbadura o ni nje Olorun alaafia ki a koko menu duro nibe na ki a mo wi pe adura ti eni yi ngba o mu le ori we pe olorun ti o wa le alaafia pelu wa ti awa paapa ti a wa ni alaafia pelu re nje bi a ba bere we pe bawo ni a se wa ni alaafia pelu olorun ti olorun sin wa ni alaafia pelu wa nitori ye ki a mo we pe ohun amuye ti akoko ni lati ni ni we pe a wa ni alaafia pelu olorun nigba na ni ru adura ti a gba nihin ni o le je itewogba lodo olorun o si ye ki a mo we pe ki se gbogbo eniyan to wa loke ope ni o wa ni alaafia pelu olorun nitori awon kan wa ti won ko ni alaafia pelu olorun o si ye ki iru awon eniyan be ki won ki o mo bawo ni a se le wa ni ipo alaafia pelu olorun ki a to ma tesiwaju ninu gbigba adura ti a nkeko lori re loni ninu Isaiah ori ikejidini adota 48 ni o ti so fun wa ni ese ti o keyin we pe alaafia ko si fun eniyan boboro le Olowa wi oni alaafia ko si fun eniyan boboro ni Olowa wi kini se ti ko si alaafia fun awon eniyan boboro ki lo si se ti o je we pe ko si irepo ko si alaafia ko si ilaja laarin awon eniyan boboro ati Olorun ninu Isaiah yi kan na ori kokan dini ogota 59 ori kokan dini ogota ese ikeje ati ese ikejo ese won sare si ibi yi so fun wa e ti o fi je wepe awon elese awon eniyan boboro awon ti won ko ti ito igbala Olorun wo ti won ko fi ni alaafia pelu Olorun ese won sare si ibi won si yara lati ta eje alaise sile ero won ero ibini ibaje ati iparun be ni ipa won ona alaafia ni won ko mo won ko si idajo e ni won pe ko si otito kan ninu irin won won se ipa ona wiwo fun ara won enikeni ti o ba to ki yo mo alaafia ye ki o yi onigba na wo pe bi o ba ti di eni igbala bi o ba ti ni alaafia Olorun ohun ti o je ki o ri be ni wo pe ese nbe ni igbesi aye re ati le so fun wa ninu awon oba keji ese kan ti o ma nje ki o ma si alaafia ninu okan obirin ninu okan okunrin tabi alaafia laarin awa pelu Olorun awon oba keji ori kesan anka ese ikeji le logun awon oba keji ori kesan ese ikeji le logun o si se nigbati Joram ri Jehu le o wi pe Jehu alaafia ko ohun to bere pe se alaafia ni ohun si wi pe alaafia kini niwon bi iwa agbere Jezebeli iya re ati ise aje re ti po to be o je ko ye wa we pe awon ti won ba ni emi okunkun awon ti won ba je osho tabi aje ko si alaafia fun won ko si si alaafia laarin awon ati Olorun iru awon eniyan be ti won o ni alaafia ibi ni wo ma ri nigba gbogbo afi igba ti won ba ba Olorun laja ti won si ni alaafia pelu Olorun ninu Chronicle 2 ni a to fi ye wa awon ti ko ni alaafia an kan kan won yi ki o le yi ohun ti o ye ki o se irin ti o ye ki o rin isise ti o ye ki o gbe ki o ba le ni alaafia pelu Olorun Chronicle 2 ori kedogun ese keta ati ese karun nje ojo popo ni Israel ti wa lai sin Olorun otito lai ni alufa ati nkoni lai ni ofin kini abayori se we pe won ko sin Olorun otito won ko ni alufa ati nkoni ni eko bibeli won ko sin ni ofin won o gba ofin Olorun ninu okan wa ninu igbesi aye won ese ikarun ati ile ojo won ni alaafia ko si fun eni tin jade tabi fun eni tin wole sugbon ibanuje popo li o wa lori gbogbo awon olugbe ile won ni bi abaje eni ti o mo Olorun eni ti o ti bere sini sin olorun o tito an so fun awe pe iru awon eniyan be won ni alaafia nitori kini nitori bibeli je ki oye wa we pe nitori a fi ibinu olorun han lati oran wa si gbogbo aiwa bi olorun ati asododo eniyan an so fun ninu ori dafidi ori keje ese kokan la we pe olorun sin binu si eniyan boboro lojojumo ini eti atika ti o so fun awe pe ko si alaafia fun eniyan boboro sugbon bi a ba wo ohun ti an ka loni ninu ebero ori ketala ese ogun ni ari we pe apostle ngbadura we pe nje olorun alaafia nigba ti o se we pe gbogbo eniyan ni o ti se ti o si ti kuna ogo olorun bawo ni awon kan se ni alaafia pelu olorun ise wo ni won se igbese wo ni won gbe adura wo ni won gba

O daju pe awon wonyi ti won so ra won di ota ti won fara pamo siro kokon ti won ta fa si o ni gbangba o daju wi pe iwo lo segun bi o ba ti ko awon kan aye buburu won sile ti o je ti olorun ni tooto olorun yo da bobo bi esan ba wa yo mu esan koro bi ibanuje ba wa yo mu iban yo mu ki ibanuje lo nitori be je ki adide duro bi o ba je aborisa sibe bi o ba je elese sibe bi o ba je alagbere sibe bi o ba je ewo ni o si ma nlo sile cinema kaakiri bi o ba je ewo ni o si ma nse ife kufe kaakiri ki o so fun olorun wi pe o fe je ti olorun o fe ki eje jesu ki o we onu o fe ki oro olorun ki o joba ninu re o fe di eda tuntun o fe je ti olorun ni toto nitori pe nigba ti o ba je ti olorun ni o je wi pe esu ko ni lagba lori re awon ota ko ni lagba lori re awon elebo logun ko ni lagba lori re awon alalopa ida ko ni lagba lori re osu ati aje ko ni lagba lori re bi o ba je ti olorun ni toto kepe olorun so fun olorun wi pe o fe je ti olorun ni toto esu ati awon me emewa re yo di atemole ni atelese re ko si si oyin ja ti a se si o ti o le pa o lara ko si oyin ja ti a se si o ti o le pa o lara ko si ofa ti a ta si o ti o le ba o kepe olorun kepe olorun yo ja gbogbo ede re yo si je ki esu ati awon omo ogun re ki o di itemole le atelese re kepe olorun gba oluwa gbo bi ese abi ise okunkun abi iborisa ba wa ni igbese aye re konkan won yi sile bi agbere panshaga ifekufe isekuse irede oru ijebo kaakiri bi o ba wa ni igbese aye re konkan won yi sile ki o le je ti olorun ni tooto bi o ba si je olorun ni ti olorun ni toto o daju wi pe a o da o sile a o tu ide re a fa gbogbo ide ti o de o fa won ja eru ko si funi ti o je ti olorun eru ko si funi ti o gbagbo ninu Jesu Christi eru ko si funi ti o ti ko ese ati ise re sile eru ko si funi ti o ni agbara olorun ni igbese aye re nitori ti tobi ni eni ti n gbe inu re Jesu Christi ti o wa fi inu re se ebogbe o tobi ju awon ti o wa ninu aye lo

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe owe ori ikejila enikeni ti o fe eko o fe imo sugbon eni ti o korira ibawi eranko ni eniyan rere ni oju rere lodo Oluwa sugbon eniyan ite buburu ni yo dalebi a ki yo fi ese eniyan mule nipa iwa buburu sugbon gbogbo lododo ki yo fatu obinrin oniwa rere ni ade oko re sugbon eyi ti n doju ti ni dabi oyun ninu egungun re iro lododo to sugbon igbimo awon eniyan buburu etan ni oro eniyan buburu ni lati luba fun eje sugbon enu aduro sinsin ni yo gba won sile abi eniyan buburu subu won ko si si sugbon ile olododo ni yo duro a o yin eniyan gege bi ogbon re sugbon eni alayida yidaya ni a o gan
2: eni ti a gan
1: ti o si ni omo odo o san ju eni ti yin ara re ti ko si ni onje olododo eniyan mo aaju emi eran re sugbon iyonu awon eniyan buburu ikani eni ti o ro ile re ni a o fi onje te lorun sugbon eni ti n to eniyan lasan leyin ni oye ku fun eniyan buburu fe ilu odi awon eniyan buburu sugbon gbongbo olododo so eso ere koje ite eniyan buburu ni a fi dekun re sugbon olododo yo yo kuro ninu iponju nipa ere enu eniyan ni a fi ohun rere te lorun ere ise owo eniyan ni a si san fun ona asiwere to ni oju ara re sugbon
2: eni ti o feti si ibimo
1: le ologbon ibinu asiwere ko pe mo sugbon amoye eniyan bo itijumole eni ti o so otito o fi ododo han jade sugbon eleri eke etan awon kan be tin yara soro lasan bi igun ni ida sugbon ahan ologbon ilera ni ete otito ni amu duro lailai sugbon ahan eke igba die ni etan wa ni aye awon tin ro ibi sugbon fun awon igbimo alaafia ayo ni o si bi kan ti yo ba olododo sugbon awon eniyan buburu ni yo kun fun ibi irira loju Oluwa ni ahan eke sugbon awon tin se rere ni didun inu re ologbon eniyan pa imomo sugbon aye awon asiwere nkede iwere owo alapon ni yo se akoso sugbon ole ni yo wa labe iwo sisin ibinuje li aye eniyan ni dori re ko odo sugbon oro rere ni mu yo olododo to aladugbo re si ona sugbon ona awon eniyan buburu tan won je ole eniyan ko mu won ode re sugbon lati je alapon eniyan oro iye bi ye ni li ona ododo ni iye iku ko si loju ona otito
3: Olorun baba wa ati baba Jesu Kristi Oluwa wa adupe lowo re fun anfani ti o fun wa lati ye oro re wo oro ti mu ni ye oro ti o man le iku pada leyin eni oro ti o si nse awotan gbogbo arun patapata ati oro ti o nje ki a ni igbala ti o si nje ka ba iwo Olorun elada wa laja adupe fun anfani yi a nbe o we pe ki anfani yi ki o ma se bo lowo wa bi a si se ye oro re wo ni asale yi je ki ibukun ti o wa ninu kiko gbigbo ati gbigba oro re je ki o ba le wa ki o si wa lori awon omo wa ati lori awon ara ile wa ki oro yi ki o si se to ki o si se ipase wa de odo re ni ikehin
4: amen
3: ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa
4: amen
3: a o soro le ona si ibukun Olorun ti o fe wa ti o si nfe ire wa o ti se eto pupo fun igbesi aye wa ti o je wipe bi a ba fara balẹ ti a si teti lele ti a gbo ohun ti eni ti o fe wa ti o si nse aniyan lori wa ti a ba wo eto ti o ni fun igbesi aye enikankan wa o daju wipe ibukun ti a n reti eyi ti a ti n fi okan da aniyan nipa re o daju wipe yio je tiwa sugbon opolopo nitori wipe ifoju ti o wa ninu enikankan ati eda kokan ni a ma ro wi pe olorun se bi eni pe aje oni igbese a si ma nsa fun olorun bi olorun ba kan enu lekun wa ti o so pe o n bere wa a ma ro wi pe o ti mu kumo dani o si ti mu iwe idajo wa dani a ma nsa fun olorun a si ma nsa fun awon ti o wa ni tosi pataki awon ti o n wa su oro olorun fun wa tabi awon ti won pe wa wi pe ki a ka lo lati gbo oro olorun pe ki won so fun olorun wi pe a o si nile nitori pe a ro pe a ti je igbese to po a o si mo bi a o se san igbese na bi a ba si foju kan olorun ati ro wi pe idajo ni olorun fe gbe ko wa loju nitori be a ma nsa fun olorun a si ma nkaakiri a n fe ibukun sugbon o se ni laanu wi pe opolopo ti won se be esu ota emi wa lo fo won loju o si fo won loju si ire ati anu ati ibukun ti olorun ni fun won sugbon awa ti a ti so ara wa di isansa kuro lodo olorun ti a n sa kaakiri ti a si n wa ibukun mo fi lo fun o loni wi pe bi o ba n fe ibukun tooto owo olorun ni iri re ati alaafia re ni o wa ibukun ti a si n fe owo olorun ni a fi pamo si bi o ba di igba ti a ba olorun dore ti a si n bere lowo re wi pe ibukun wada o daju wi pe ko si bi a ti le sare to tabi ti a ti le gbiyanju to ibukun a jina si wa sugbon fun awa ti a fe je ele ti omo ti a fe gboran ni a o so ninu oro olorun loni wi pe ona si ibukun wa mo je so fun o pe ibukun ti o n reti ko jina si o o wa ni eti odo re o je mo pe ni igba miran bi a ba lo si ile ifowopamo si gbogbo owo ti o nilo ni o wa ni to si odo re ibi ti a fi owo yi pamo si ko jina si o to bi ile re bi o se jina si o to sugbon bi o ba je wi pe o mo bi a ti ri eni ti o n ko iwe tabi eni ti o ma fun ni iwe sowedowo bi o ba je pe o mo iru ona ti o ye ki o gba a dabi eni wi pe owo ti o nilo ti o si wa fun o ti a si ti pese re sile fun o a dabi eni pe o jina si o pupo bee naa ni ibukun olorun o wa ni tosi re bi a ba la o loju sugbon o jina si o bi a ba di o loju ti a ko si je ki o mo ona si ibukun ti o ye o ti olorun si pese re sile fun o o ba mi lo si inu iwe mimo ni ori dafidi ori kini o so fun a wi pe ibukun ni fun okunrin naa ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ti ko duro le ona awon elese ati ti ko si joko ni ibo joko awon elegan eyi ni kokoro ti o si ilekun ti o si n pe o wi pe wa wole sugbon o daju pe ki o to wo ile ibukun olorun adena wa ni enu ona o n kan soso ti o si n wo kii se wi pe boya o je omode tabi agba awon ile apeje wa ti a ma funi ni iwe bi o ba tin fe wole a wo ibi ti o tin bo oruko re tabi boya afon ni iwe ipe lati ni anfani lati je ninu ohun ti a pese sile awon miran wa ti o je pe bi o ba tin fe wole awo iru okiki tabi oye ti oni ni adugbo re ke a to le gba o lati wole tabi o sese ni egbe omo ibile bi abani ase papo kan ni a tin wo awon ti a fi iwe pe won si wo oruko re ati ileto tabi ibugbe ti o ti wa boya o leto si ati wole awon egbe miran wa ti o je pe awon obirin ni agba laaye lati wo iru ibi ayeye ti won se be na ni bi a ba fe wo ile ibokun olorun ni ati fi adena si enu ona kini adena yi si fe wo ko fe wo boya o wa lati ilu nla tabi ilu kekere ko si fe mo boya oni gbogbo oye ti o wa ninu aye ti a ma nfun ni ti a fi ma da ara wa lola wipe lagbaja ojogbon tabi olola ni a o si fe mo lowo re boya inu ile esin le abi o si tabi o ti e ma nse ojuse ti re ni inu ile isin eyi ko ni adena ti o ma n gba ni wole si ibi ibokun olorun ti o fe wo kini o n fe wo o n fe wo boya ohun ti a bi o bi abi ni bi iwa buburu ti o ti jinle ni inu re se iwo na mo gege bi eni ti o dagba ti o si ni oye bi aba bi omo awon eri ati idoti ati omiran wa ti ani lati ge kuro ti asin lati fo kuro ni ara omode yi bi a ko ba fo kuro o le se omode yi lose bi ati fe gba wo inu ibukun olorun bẹni adena lati orun wa bẹni o wo boya abinibi iwa buburu iwa ese ti o gbe wa lati inu iya re boya ati we kuro iwo na si mo wi pe omi ki we ogbon ki we esin kesin ti a le wa ki we abinibi ti a gbe wa lati inu iya wa sinu aye bẹni bi o ba di igba ti a we awon nkan wonyi kuro ona si ibukun ko ni si sile ini a fi ma ri ti awon ti o ti pe ninu aye ta ma fi so fun a wi pe aye buru wi pe egun ati osi pe o po ninu aye eyi ni eri won wipe won ko ti mo ona si ibukun sugbon ni asale yi ni mo nje ki o to leti wipe ona si ibukun wa bi abala o loju ti a si se ti re ti o si nfe gbo ti o nfe gba nitori woli ni ni olorun ran lati so fun a wipe bi a ba gbo ti a ba si gboran a o je ire ile na oni sugbon bi a ba ko oni ida ati idajo olorun li a o fi run wa sugbon bi o ba teti sile si ohun ti mo ni lati ba o so ti o si mu awon kan wonyi lo si ile lati mo loni we pe ona si ibukun wa o n so fun wa ohun ti a dena yi ti o n fe ri le owo wa ibukun li fun okunrin naa ti ko rin ni imo Imo ni anpe ni imoran. Awon eniyan buburu ati ti ko duro li ona awon eleshe. Awon ti anpe li eleshe. O dabi eni ki a pe okunrin. Bi a ba so pe okunrin, ede yi ni o ko gbogbo awon okunrin o koja. Olopa wa ninu awon okunrin. Awon alairise won wa ninu awon okunrin. Awon okawe won wa ninu awon okunrin. Agbe wa ninu awon okunrin. Nitori be bi a ba nso wipe eleshe. Eleshe yi ni o ko gbogbo opolopo awon eniyan papo. Omo ti wa ninu won. Apaniyan o wa ninu awon ti an pe ni eleshe. Awon iwa temi o ti buruju koju ki n poro le kokan bi n ba fe bo sinu wahala. O wa ninu awon eleshe. Awon aniyawo nile ki a tun ni kan sita o wa ninu awon eleshe. Tabi akobirin jo meta merin ko ti buruju fun won ninu ti iyawo won wa ninu awon eleshe. O wa nso fun wa wipe bi o ba di igba ti aju ese sile ise ko ni ju wa sile. Bi o ba di wipe aju ese sile ni iru iru ati eya ese. O nso fun wa wipe ilekun ibukun Olorun ko ni si. A le gbadura, a le gbawe, a le sokun, a le so wipe ati gbo ipe Olorun wipe ekan lekun. A o si si ilekun fun yin. E wa kiri e o si ri. E bere, a o si fi fun yin. Mo se bi gbogbo wa na ni ati gbadura, ati bere, ati wa kiri. A si ti nkan lekun kini se ti ilekun ibukun Olorun ko si sile. Eridi re ni wipe sibe sibe a ma rin ninu imo eniyan buburu a si ma duro li ona awon eleshe. Eyi ni ko je ki ilekun ibukun Olorun ki o si sile fun wa. O si so wipe eni ti ko joko ni ibo joko awon elegan. Awon wo ni a npe ni elegan? Awon ti o gbe ni igba aye Noah. Won le je ki a mo apere awon ti a npe ni elegan. Kini iwa awon ti o gbe ni igbesi aye Noah? Awon ti Noah ti o wa asu si ti o nso fun wipe idajo nbo iku omi nbo ti won so pe rara ko ni ri be nitori pe alaanu ni Olorun pe bi a ti le ndese ti a si nse tinu wa ti a si nse agidi ati agboran si oro Olorun sibe sibe lojo kan ibukun yo de orire ti wa yo de. Awon wonyi ni a npe ni elegan. Bi Noah ti nkan oko ni o nso fun wipe e mura sile idajo nbo won ni rara ko si idajo nitori pe alaanu ni Olorun. Bi o ba je pe idajo wa asara ti ndese ti pe idajo o se de. Awon wonyi ni a npe ni elegan. Olorun wa nkilo fun o wipe ma joko ni to si won. Ibugbe awon omuti ni ibugbe elegan nitori pe bi oti bi o ba ti de opolo won ti won ti mu se o mo pe gbogbo onje inu ikun lo nlo sugbon oti oto bi aba mu oti ko duro ninu ikun o ma nlo si ori. O ma n yi ohun pada. O ma n yi oju pada. o ma yi iwa papa o ma yi pada ibu joko awon omuti ni ibu joko awon elegan ni iwe owe ni o nje ki o di mimo fun wa awon elegan ori keta le ni ogun iwe owe ori keta le ni ogun ese ikokan din ni ogbon tali oli oshi tani oni ibanuje tali oni ija tali oni aso tali oni ogbe lai midi tali oni iponju awon ti o duro pe ni bi oti wine awon ti lo idan oti wine adaluwo iwo ma se wo oti wine pe o pon nigba ti o ba fi awo re han ninu ago ti angbe mi ti o ndun ni ikehin ohun abuni so bi ejo asi bunije bi paramole oju re yo wo awon ajeji obirin aya re yo soro ayida yida ni toto iwo dabi eni ti o dubule la le arin okun tabi eni ti o dubule loke opo oko iwo si wi pe won lu mi ko dun mi won lu mi emi ko si mo nigba wo le emi o ji orun iku niyan o nigba wo le emi o ji emi o tun ma wa kiri bi abadi omoti amandi elegan bi atile ri eni ti o nkilo fun wa oti bi o ba ti woni loju ti o si ti ko wo agbari o ma nso ni di alaigboran ni iwe orin David ori kini ti anka le on tin je ki o di mo fun a wi pe a de na ti o wa le enu ona ni ile ibukun olorun ohun ti o fe wo ni wi pe iwo ko ri ni imo tabi imoran awon eniyan buburu iwo ko si joko le ona awon elese ati iwo ko joko iwo ko duro le ona awon elese iwo ko duro ni ibojoko awon elegan sugbon didun inu re wa le ofin oluwa ofin oluwa ni a pe ni ase olorun olorun ni ma se olorun si ni ohun ti o pa lase lati se eni ti o je eni ibukun eni ti o fe ni kokoro ilekun ibukun olorun oni o ma mo ma se olorun oni o ma so wi pe ah mi o je rin ni ona bayi nitori pe olorun ko fe bi o ba ti ni ohun ti o se tele tele aronu ko ada gege bi awon oluko wa ti so fun wa ni asale yi o so fun wi pe didun inu re wa le ofin oluwa ati ninu ofin re ke akungun so wi pe ati ninu oro re le o se asaro le osan ati le oru ki o to gbe igbese boya o nfe gbe iyawo a fe lati se asaro ninu kini oro olorun wi boya o fe sise ni eni ibukun to nfe ri ibukun ni idi ise yi a fe se asaro ninu kini oro olorun so nipa iru ise bayi boya a fe ki o ba wa lo sode lati lo se nkan kan a fe gbe ohun ti won fe ki o se ni igboro le oro olorun kini oro olorun wi nipa nkan wonyi eni eni ti o se asaro ninu oro olorun boya obi mo ni o nfe se asaro bawo ni kin se to omo yi oku lo ku fun gege bi agba ninu ile ni o nfe mo kini oro olorun wi bawo ni kin se gbese ninu nkan ti mo fe se eyi ni eni ti o se asaro li osan ati le oru gege bi oro olorun awon elomiran bi o ba so fun wi pe ki won ki o wa ko eko olorun a won ni bo ba je osan ni ibarorun lati wa gba ti ati fi si ale ni o soro o ri ohun ti eni ti o mo inu olorun eni ti o mo ona si ibukun ohun ti o so fun wa o so wi pe eni ti o ba ti pinu ninu okan re lati je eni ibukun ati lati wo enu ona ibukun olorun o so wi pe eko bibeli iba je owuro tabi osan tabi asale tabi ki o ti le je wi pe a fi si oru oni didun inu re ni lati se asaro ninu oro olorun ya ti ninu ofin oluwa li osan ati li oru o le ma roki ninu okan re ki o si ma je oleri wi pe abajo ti ibukun jina si mi nitori wi pe emi o mo pe o buru lati ma rin li ona awon elese ko wa sinu okan mi wi pe o je ohun ti o ma mo egun olorun ba ni lati ma duro ni ona awon elese ati ni ibojoko wa ni oro ona awon elegan ni temi nitori a e mo kan be a ba ti de lati ibi ise ki a gbe ijoko sita pelu awon elegan pelu awon a fi oro olorun ati ilana olorun se efe ke gbe joko sita ka ma jo sefe tele tele nko mo wi pe o buru emi ro wi pe a ma nsin olorun ni ojo isimi bi o ba si ti di ojo monday titi di ojo saturday a se ife nu ti ara wa a si esu die a jo fu esu die a lulu fu esu die a si lo si bi apeje yala o je awon moti ni won wa nbe abi awon onija ni won wa nbe abi awon elegan tele tele nko mo pe o buru sugbon o nso fun awe pe eyi ni o mu ki orun ki o se lai ro ojo si ile wa eyi ni o mu ki itanshan orun olorun ki o ma se ran si ile wa eyi ni o mu ki ibokun olorun ki o ma se tu jade si agbole wa ati si ori wa sugbon bi a ba ronu pe oda bi a ba so fun olorun wi pe o to ise ati osi ati egun ire koja oro olorun ti o wa ni igbesi aye wa wi pe o to ge loni a nfe yi pada si oluwa a si nfe rin ni ona ibukun re mo gba eri olorun je wi pe lese kese ni awon ese re ti o ti wa tele tele lese kese ni olorun yo dariji o yo si si ilekun ibukun re fun o se se ki a ti ma wa omo ki a si ti ma kaakiri lati pe ri omo bi sugbon ki o je wi pe bi a se se wahala to ku si ibukun ti a wa kaakiri ko je ti wa ona ni mo fi han ni asale yi mo si nbebe lodo olorun wi pe olorun yi o se enikokan wa ni eni ti o gboran o so fun ani ese keta wi pe yo si dabi igi ti a gbin mo fe ki o fiye si gidi gidi o so wi pe yo si dabi igi ti a gbin o le fe bi mi lere wi pe kini a ti le mo ti igi ti a ko gbin si igi ti a ko gbin ko ni oluwa ko ni olutoju eyekeye lo le de ori re eso ori re ko se pataki eso ori re a ma re danu bi eni ti o si je agbe bi o ba debe age igi ni lule a se wo sinu ina sugbon o le lo si oko ti awon ijoba ti won gbin igi si ori re oluso a wa lori oko na awon ti o ma bu ile du si oko ki ohun ogbin ki o le se daradara won fun won ni owo won si fun won ni ise wi pe ki won ma toju awon igi ti agbin awon so ti o si ma mu ikore oko wa ile won tun fi won sibe bi eso ba tin hu lori igi won yi ki won ki o le mu ikore re ki won ki o le mu wa ile opolopo awon eniyan lori ile aye aladugbo re tabi o ti le sese ki won je ara ile re ni won je igi ti a ko gbin Jesu si so fun o we pe gbogbo igi ni bi kibi ti olorun baba wa ti ko gbin ojo kan bo afatu awon igi won yi won ko le serere ni aye raye awon ni awoju si inu ina orun apadi sugbon so fun o wi pe bi o ba je eni ibukun bi o ba rin ni ona ibukun olorun ti o je wi pe oro olorun ni isaro re ati imo kan re oro olorun ni o fi nji oro olorun ni o fi njeun oro olorun ni o fi sise oro olorun ni o ntele ni igba gbogbo o so wi pe iwo kan na yi ni yo dabi igi ti agbin se ti pa odo tin so eso re ara eso igbeyawo ni omo bibi ara eso osise ni ere lati inu ise ara eso igbesi aye eni kokan ni ki inu re ki odun ki ayo re ki okun ara eso ti an reti ni wipe ki a ma ri ohun ti o pa wa lekun sugbon so fun a wipe ki awon eso wonyi ki won ki o to le de ni igbesi aye re wipe o dabi igi ti a gbin se o mo wipe a o le gbin igi bi a ba mu lowo ko sese ki a ma fi owo kan ohun ti a gbin nje olorun ti fowo kan o ko le gbin o bi o ba fowo kan o bi o ba mu o kuro nibi ti o wa tele tele bi o ba mu o kuro ninu ise aye irin aye isoro ti aye ati ese ti o ti da tele tele bi owo olorun ko ba ti kan o ko ti gbin o sugbon nigba ti olorun ba mu o nigba ti olorun ba fowo kan o nigba ti o ba yo kuro ninu egbe awon elese ti o wa ti o si mo wa si ijoba olorun nigba ti o ronu po ada nigba ti o wi pe olorun o se mi laanu wi pe mo ti ma rin ni ona temi mo ti ma so oro ti ara mi sugbon lati oni lo mo ronu po ada mo si fe je ti re olorun a fi owo kan o a si mu gbogbo ese re a mu kuro a fi idi re kale a fi ojoko si ijoba olorun nibi ti owara ibukun nibi ti o gbe isan o so fun a wi pe ati ewe re ki yo si re ewe re ki yo si re mo se bi awon ewe re ni awon omo re awon ara ile re nje o ti ri awon aladugbo re ti omo won ku mo won loju ti won bi ti o nku ti won bi ti o nku bi won ti nkunle ti won bi be ni aye ati esu ati iku be le o ngba le owo won ewe won re ni lai ti pe ojo angba ibukun won angba lowo won ohun ti o je ayo won o nlo omo won le oju kini ki a ti so awon ti won sise ti won ko owo wa le sugbon sibe sibe won o le jeun ninu owo na won o le kole ninu owo na o dabi eni wi pe awon ota ko je ki won ki o gbadun ere ise owo won eyi ti a npe ni pe ewe igi nre niyen sugbon so fun a wi pe nigba ti a ba si ilekun ibukun olorun fun o ti o si wole ibukun yi sugbon ranti wi pe a de na wa le oju ona bi o ba tin fe wo inu ile ibukun ni a de na yi ye owo wi pe bi o ba ni eru ole eru esu iwa ese ni igbese aye re ni o nda pada wi pe ki se fun iru ti re sugbon bi o ba ronu po ada bi o ba ko ese re sile ni enu ona ti o si bebe wi pe ki eje Jesu Christi ti ata sile le oke Calvary ki o wo ese re danu bi a ba ti wo a o ni ri iwa ese ati eru ese ati eru esu lowo re ki o to de iru ipo be awon eru GBT ti o ti ko be ni o nda won pada awon eru ole ti o wa ni ile re be ni o nda won pada obirin olobirin iyawo oniyawo ti won tori e nsa si o o si gbadun obirin na obirin yo ko yeja ninu ile bo bimo o sese ko ti e pa omo na mo lowo sibe sibe aye o tun je ogbadun nitori obirin yi obirin gan fun ara e ko je ogbadun awon to fe lowo re won o je ogbadun esu oga ati baba obirin yi ko tun je ko fi olorun sile alakala nko abi won ki ele oloju orun sugbon bi o ba tin ko awon wonyi sile wi pe awon nkan esu to wa lowo re pe oju won sile to si so wi pe o fe wole ni bo ti so pe o fe wole ni emi olorun ni o wu o le o so wi pe je kin wo inu okan re je kin wo inu ero re je kin sin odele je kin wo inu eru re bi emi olorun ti rin wi pe gbogbo ese patapata le o ti ko sile wi pe o si ti gba Jesu Christi gbo ki o fi eje re ki o fi we o be ni emi olorun ni o ba okan re jeri wi pe omo olorun ni o lo so pe ki o wole bi o ba si tin wole ni olorun so wi pe iwole eni na ti a tin reti iwo eni ibukun le o so pe bere o si fi fun o pe kini o fe le o be si ni fi awon inu iyara ti o wa ni ijoba olorun iyara ti ipese iyara ti omo iyara ti alaafia iyara ti ayo iyara ti ibukun orisirisi ni o fi han wi pe ewo ni o fe ninu re ni o so pe mo fe yi mo fe yi mo fe oni ki o bere ni bi o ba tin bere gba ti o ti je ni ibukun be ni o nje ti re ai mo na ibukun olorun ni a ko se ni ibukun sugbon so fun a wi pe ni ese iketa oni lati igba na ti a ti ri ona ibukun yi oni onkohun ti o se ni yo ma se dede o wa so fun ani ese ikerin oni awon eniyan buburu ko ri be o awon wonyi ni won dabi iyangbo ti afefe nfe lo afefe aisan o n gba won kaakiri afefe ase iri o n gba won kaakiri won dabi iyangbo bi afefe wahala bi o ba ti fe die nitori pe a ko gbin won awon ti a gbin ijileja ojo le ro iku omi le de awon ti a gbin lati owo olorun a ki se won nipo pada bi iji ti le wun ki o ja to bi iponju ti le po to ni arowo to won ni agbegbe won awon ti a gbin lati owo olorun a ki se won nipo pada won a ma tinu ibuku kan lo si inu omiran ni ewe won ki re afefe ki fe ewe won danu iku ki gba omo won lowo won ati ese ki ba ti won je sugbon awon ti won je lese sibe ti bibeli pe ni awon eniyan buburu oni ti won ori be o oni won dabi iyangbo ti afefe nfe lo nitori awon eniyan buburu ki yo dide duro ni idajo ki yo dide duro ni idajo be li awon elese ki yo le duro le awujo awon olododo nitori Oluwa mo ona awon olododo bi o ba je olododo ni toto ti ki se pe oju saju ti oluso agutan ile isin wa ni a se ti ki se we pe agabagebe ki a je eni rere ni igboro ki a je onikupani ninu ile ti ki ba se be oni nitori Oluwa mo ona awon olododo bi olododo ba tin gbadura gbọ́ ìlérí tí a ṣe fún ní Jákọ́bù. Orí karùn-ún. Jákọ́bù. Orí karùn-ún. Mo ń kà á ní ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. Ó ní ẹ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ yín fún ara yín. Èyí ń sọ fún wa wípé bí o bá ti ṣe ìyàwó rẹ, bí o bá délé, ẹ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ yín fún ara yín jọ ìyàwó má bínú, mo ṣe báyìí. Bí o bá ti ṣe ọkọ rẹ, èyí ń sọ fún ọ nípa àtúnṣe, kí o sọ fún ọkọ rẹ wípé o ṣe ọlànú wípé o ṣe báyìí. Tàbí o ṣe wọn ní ilé iṣẹ́ rẹ, ilé ibi iṣẹ́ rẹ, kí o ṣe àtúnṣe, kí o bá àwọn tí o ń bájà, kí o bá wọn làjà. Ẹ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ yín fún ara yín, ẹ sì máa gbàdúrà fún ara yín, kí a lè mú yín lára dá. Iṣẹ́ tí àdúrà olódodo ń ṣe lí agbára púpọ̀. Iṣẹ́ tí àdúrà olódodo ń ṣe lí agbára púpọ̀. Àdúrà olódodo òun ló jẹ́ kí òpin pupa kí ó pín sí méjì níwájú Mósè. Àdúrà olódodo òun ló jẹ́ kí mánà kí ó máa sọ̀kalẹ̀ ní ojoojúmọ́ fún àwọn ọmọ Ísíráẹlì ní 40 ọdún. Àdúrà olódodo òun ló jẹ́ kí ejò tàbí àwọn paramọ́lẹ̀ tàbí gbogbo ohun olówó tí ó wà nínú aginjù kí ó máa lè ṣe àwọn ọmọ Ísíráẹlì ní ohunkóhun ní jàǹbá kankan. Àdúrà olódodo òun ló jẹ́ kí Èlíjà kí ó lè sọ wípé Ahabu gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi kí ó sí òjò ní ìwọ̀n ọdún mẹ́ta wọ̀nyí. Iṣẹ́ tí àdúrà olódodo ń ṣe lé agbára púpọ̀. Bí o bá jẹ́ kí Ọlọ́run kí ó mọ ọ̀nà rẹ gẹ́gẹ́ bí olódodo tí a fi ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì wẹ̀ ọ́ láti sọ ọ́ di olódodo, ó sọ wípé àdúrà olódodo ó ní agbára púpọ̀. Jóòbù orí ìkọkànlá. Jóòbù orí ìkọkànlá. Ó ń sọ fún wa ọ̀nà láti ṣí ilẹ̀kùn níbi tí ìbùkún wa, níbi tí ó wà. Jóòbù orí kọkànlá láti ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. Bí ìwọ bá tún ọkàn rẹ ṣe, tí ìwọ sì nawọ́ rẹ sọ́dọ̀ rẹ̀, bí o bá ti nawọ́ sí ọ̀dọ̀ babaláwo tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, wà káwọ́ kò láti ọ̀dọ̀ àwọn babaláwo tàbí àwọn oníṣègùn tàbí àwọn ẹlẹ́bọ tàbí àwọn ẹlẹ́sìn kẹsìn tàbí àwọn alálùpàyídà. Ó ní nísinsìnyí kí o yí padà, kí o kọjú sí Olúwa. Bí ìwọ bá tún ọ̀nà rẹ ṣe, ọ̀nà tí ó ti burú tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, ọ̀nà olè tí o ti ń rìn, ọ̀nà ìfẹ́kúfẹ́ tí o ti ń rìn, bí ìwọ bá tún ọ̀nà rẹ ṣe, tí ìwọ sì nawọ́ rẹ sọ́dọ̀ rẹ̀, bí àìṣedédé kan bá ń bẹ lọ́wọ́ rẹ, mú kúrò sí ọ̀nà jíjìn réré. Má ṣe jẹ́ kí ìwàkiwà kí ó wà nínú àgọ́ rẹ. Nígbà náà ni ìwọ gbé ojú rẹ sókè láìní àbàwọ́n. Àní ìwọ dúró ṣinṣin. Ìwọ kì yóò fi bẹ̀rù nítorí pé ìwọ ò gbàgbé òṣì rẹ. Ṣé bí ohun tí a ń fẹ́ nìyẹn? Àbí a rí ẹni tó fẹ́ wa wọ́mọ òṣì rẹ̀? Ṣé ó wà? Ó ń sọ fún wa ọ̀nà láti gbàgbé òṣì àti àdánù tí ó ń dá wa. Ó ń sọ wípé ìwọ ó gbàgbé òṣì rẹ, ìwọ ó sì rántí rẹ̀ bí omi tí ó ti ṣàn kọjá lọ. Ọjọ́ ayé rẹ yóò sì mọ́lẹ̀ ju ọ̀sán gangan lọ. Bí òkùnkùn tilẹ̀ bù ọ́ mọ́lẹ̀ nísinsìnyí, ìwọ ó dàbí òwúrọ̀. Ó ń sọ wípé kò sí wàhálà tí o lè gbé dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. O ṣó lé ọ ni, tàbí àjẹ́ ń lé ọ, tàbí àwọn ènìyàn inú ayé ni wọn kò jẹ́ kí o sùn lé òru, tabi awon emi esu ni won ri omole tabi ise ni o nse o airi sese ni tabi o npawo si ajadi apo tabi ori buburu lori wipe o ti de ba o onkon ti o wu ki o je oni bi okunkun ti le bu omole nisisin yi awon elomiran bi okunkun ba bu won mole bi ise ba nse won bi aye bi o ba nle won bi iya ba nje won won ma sa fun olorun won ma so pe ah eni ti inu re dun nigba ti o ronu po ada ki okunkun biribiri ki o wa nibe sibe o sese nigba ti o ronu po ada ki ise ati iya ti o nje oko si wa nibe sibe sibe ma wo yi ni duro ti oluwa ko gbogbo ise re sile ki o si je wo awon ise re patapata laifi kankan pamo ki o si so pe ki eje Jesu ki o we gbogbo re kuro patapata o daju wi pe gege bi ileri olorun ti o ti duro o so wi pe iwo gbagbe osi re mo si mo wi pe oro olorun ki ye ileri re ki saki o si so fun a wi pe osi re ati gbogbo iya re yo koja lo oni bi okunkun ti le bu omole nisisin yi iwo da bi owuro iwo wa lai lewu eyi nso wi pe aje ma ri o a ma sa eni to wa lai lewu niyan osu a ma ri o a ma sa oni won wa si odo re ni ekan sosho won o sa ni igba meje oni kiki oju re ni wo fi ma wo ere awon eniyan buburu nitori ki yo le sumo odo re nigbati o ba mu kokoro ilekun ibukun olorun ti o si si nigba na ni awon kan won yi o sele iwo o wa le ailewo nitori pe ireti wa fun o ma se sori tinu

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run wa, àdúrà wa lónìí ni wípé ẹ ó bá wa sọ̀rọ̀. Àdúrà wa ni wípé bí a ti wá síwájú yín nísinsìnyí tí a fẹ́ jẹ oúnjẹ ẹ̀mí, wípé ẹ ó bọ̀ wá, a ó sì jẹ àjẹyó. Oúnjẹ èyí tí ó fún wa jẹ yóò fún wa lágbára, yóò fún wa lóore ọ̀fẹ́, yóò jẹ́ kí a lè dìde nínú ipá àti agbára ìgbàgbọ́ láti tèlé yín àti láti lè súnmọ́ yín tímọ́tímọ́ àti láti lè jẹ́ olóòótọ́ sí ohun gbogbo tí ẹ ń kọ́ wa, tí ẹ ń sọ fún wa. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ kí a bá lè wúlò nínú ìjọba yín. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wá sí Matthew. Matthew orí kẹrin láti ẹsẹ̀ 11 ni a ti ń kà á. Ó sì wí fún wọn pé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Lónìí a ń sọ̀rọ̀ nípa títẹ̀lé Jésù. Ohun tí ó ṣe pàtàkì ní ìgbésí ayé wa ni títẹ̀lé Jésù, nítorí wípé èrè púpọ̀ nípa ti ara àti nípa ti ẹ̀mí ni ó wà nínú kí a máa tẹ̀lé Jésù. Bí o bá wo ẹsẹ̀ tí a kà yìí dáradára, Jésù Kristì ń sọ fún àwọn wọ̀nyí wípé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Àwọn wọ̀nyí ti jẹ́ apẹja fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Iṣẹ́ apẹja tí wọ́n sì ń ṣe, ó ti jẹ́ ohun tí kò lérè nígbà mìíràn. Bí o bá ka Luke orí 5, tí kò sí àyè fún wa láti kà nísinsìnyí, nígbà kan tí Jésù bá Pétérù àti Andrew àti Johannu àti Jacobu, nígbà tí ó bá wọn pàdé, ó rí wípé wọ́n ti ń dẹ láti òru, ṣùgbọ́n títí di àfẹ̀mọ́júmọ́ wọn kò pa ohun kankan. Ó jẹ́ wípé iṣẹ́ ọwọ́ wọn kò lérè. Ó jẹ́ wípé inú dídùn àti ohun tí wọ́n ń retí láti lọ sí ilé pẹ̀lú èrè iṣẹ́ láti òru wọn kò rí. Nígbà yìí gan ni Jésù Kristì wá sí ìgbésí ayé wọn, ni ó sọ fún wọn ohun tí wọ́n lè ṣe. Bí wọ́n sì ti ṣe, wọ́n pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹja. Ó wá ń sọ fún wọn wípé ìbẹ̀rẹ̀ ìbùkún ni wọ́n rí yìí. Bí wọ́n bá lè tẹ̀lé òun, èyí jẹ́ àpẹẹrẹ àwọn èrè àti ìbùkún tí yóò jẹ́ tiwọn. Ó wá ń sọ fún wọn níhìn wípé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Bí o bá tún wo àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì mìíràn nínú Májẹ̀mú titun, nígbà tí Jésù Kristì tí ó ń sọ̀rọ̀ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀, ó jẹ́ kí ó yé wọn wípé nítorí wọ́n tẹ̀lé òun, nítorí wọ́n kan gbogbo sílẹ̀, wọ́n sì fi òun ṣe Olúwa àti Olùgbàlà wọn, wípé èrè púpọ̀ nínú ayé yìí àti ní ayé tí ń bọ̀ ni yóò jẹ́ tiwọn. Ohun tí a ń sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí, bí o bá fiyèsí dáradára, bí o bá kẹ́kọ̀ọ́ dáradára, bí o bá gbọ́ràn dáradára, ó rí wípé èrè ńláńlá nínú ayé yìí àti nínú ayé tí ń bọ̀, àǹfààní nípa ti ara, àǹfààní nípa ti ẹ̀mí ni yóò jẹ́ tirẹ̀. Bí o bá lè mọ kí ni ó já sí láti máa tọ Jésù Kristì lẹ́yìn, ó ní, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Bí o bá wo àyíká wa nínú ìsìn wa lónìí, ó rí wípé àwa tí a wà níhìn akéré níye. Wo àyíká. Bí o bá ní àǹfààní láti kà wá ní ìkọ̀ọ̀kan, ó rí wípé akéré níye púpọ̀. Síbẹ̀síbẹ̀, a mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń gbé ní ìtòsí wa ni ó jẹ́ wípé èdè Yorùbá ni wọ́n ń sọ. Kí ló dé tí ó jẹ́ wípé àwọn wọ̀nyí ó ṣeéṣe a fà wọ́n, wọn ò fà, a pè wọ́n, wọn ò wá, a ní kí wọn kí ó wá jọ́sìn pẹ̀lú wa, a ò rí wọn? Ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ni wípé ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé àwa fúnra wa pàápàá, a kò tí ì gbọ́ràn ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ sí ìpè tí Ọlọ́run fi pè wá. Nítorí pé bí a bá ní ìgbọ́ràn sí ìpè tí Ọlọ́run fi pè wá, ó sọ wípé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, ó ní gẹ́rẹ́ tí a bá ti ṣe bẹ́ẹ̀, tí a bá tò ń lẹ́yìn ní kíkún, ó ní òun ó sọ wá di apẹja ènìyàn. A rí wípé nígbà tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù Kristì, kí wọn kí ó tó bá Jésù pàdé, tí wọ́n ń pẹja, ẹja tí wọ́n ń pa ó kéré níye, igba miran won ko ti le ri eja kankan lati pa sugbon lese kese ti Jesu Christi ti o ti ni anfani lati wo igbese aye won ari wi pe awon won kun akunwo sile akunfaya bi awa paapa bi a ba tele Jesu ni ese ogbeji ti an tele ni okan ojokan ti a ko je ko fi wa sile ti awa paapa ti a ko fi sile a o ri wi pe yo so wa di apeja eniyan bi o ti le je wi pe ipejopo wa nisisiyi o kere die bi o ti le je wi pe a ko ri opolopo awon eniyan nisisiyi o daju wi pe ojo la yo dara o daju wi pe opolopo ni yo tele wa won o se wa sihi o daju wi pe opolopo ni won o je alabapin pelu wa ninu ise esin olorun ati ninu igbala olorun ti ati muto wa wa sugbon ani lati jolo oto bi aba nfe di ogogorun ati egbegberun eniyan ti o ma josin ni waju olowa ninu ipejopo wa nihi gbogbo awon ijoko ti o sofo won yi bi aba nfe ki agutan Jesu ki o wa ki olorun ki o si lo wa lati mu won wa bi awa paapa bi aba tele Jesu Christi ni timotimo a ri wi pe ohun ti o ti se leru wi pe ohun o so wa di apeja eniyan o daju wi pe yo se dandan mo ni o daju wi pe yo mu ileri re se nitori be o ye ki a bi esi ohun ti a fe so loni gidigidi ke a mo bi a se ntele Jesu enikokan ninu wa ninu aye yi ni a ntele enikan o se se ke a ma rin ni ipa ona kan o seese ki a ma tele igbesi aye enikan ti o jo wa loju gege bi olowo gege bi omowe gege bi eni ti o ni igboya sugbon ke a mo we pe eni ti a ntele ati ona ti a rin o ni yo fi han ibi ti a o pari igbesi aye wa si ki n se apejuwe fun wi pe bi a ba wa ninu oko ayokele ti a ko mo ona ibi ti a n lo ti a si n tele elomiran ti o wa ninu oko ayokele o daju wi pe ibi ti eni yi ba pari ireje re si ibi ti o ba pari irin ajo re si ibe naa ni awa ti a n tele ni a o pari irin ajo wa si ibute ti o ba ti gunle ibute kan naa yi ni awa paapaa yo ti gunle nitori be o ye ki a mo kini a n so nipa titele Jesu a o so ikini igbesi aye elese ikeji ipe lati tele Kristi iketa ibute awon omoleyin Kristi eyi ni ni ibi ti a o le pari irin ajo ti emi wa si bi aba tele Jesu ni tooto je ki a wo lekan si lati Matthew ori kerin ese ikokandinlogun o si we fun won pe e ma to mi leyin emi o si so yin di apeja eniyan ibere ti o ye ki a bere ni we pe bi a ko ba tele Jesu Kristi tabi ki a kunkun we pe ki a to mo Jesu ki a to ma tele Jesu kini awon ohun ti a n tele kini awon eni ti a n tele leyin eyi ni o je ki a wo ikini ninu ikoko eko wa igbesi aye awon elese ninu Ezekieli ori ketala ese iketa bayi le oluwa olorun wi egbe ni fun awon asiwere woli ti won tele emi ara won won ko si ri nkan eyi ni a n so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ni Jesu awon ti ko ni oro olorun wi pe ohun ti won tele ni emi ara won bi a ba n so nipa emi ara eniyan e je irun inu wa e je ohun to jale lati inu okan wa je ki a se apere o sese awon ti o ma n poro awon ti o ma n tanije bi enikan ba si odo won won ma so wipe awon riran awon so tele olorun so nihin wipe awon won yi ti won so wipe won riran ti won so ti ojo iwaju fun awon eniyan won yi o ni egbe ni fun won awon asiwere woli awon ti o ti sina awon ti won ko gbo lati enu olorun awon ti won tele emi ara won ero to n jale lati inu okan won ohun ti won ro lati ijile inu okan won eyi ni ni won so eyi ni ni won se ki se wepe olorun ba won gbe ki se wepe olorun si won loju ki se wipe olorun ba won soro ki se wipe olorun ba won ni idapo eje apere fun opolopo eniyan wipe ohun to jade lati inu okan won wipe nipa ti emi won ara won ni won tele ohun ti o je ni pe ki a se apejuwe a le ri enikan boya enikan se o ati ri oro olorun eni to ba tele jesu amo kini ru iwa ti o ye ki o hu kini o ye ki o se sugbon emi re ninu okan re lohun idanwo ama de ama so fun owe pe ki o gba iru eni be leti ama so fun owe pe ki o bu iru eni be tabi ki o sepe fun tabi pe emi re ninu okan ama so fun owe pe nitori idanwo ti ara owe pe ki o bura ki o so pe ti o ba je mi ni mo se be ki nkan bayi ki o se mi bi o ba je be ki nkan bayi ki o se lagbaja ati awon omo re o so we pe awon ti won o tele jesu okan ara won okan ti nbinu emi gbogbona oni won ma ntele nitori be ke amo we pe awon ti won o ni olorun awon ti won o mo olorun nkan ti o njade lati inu okan won oni won ma ntele ero kero to njade lati inu okan won oni won ma ntele ati iwa ti ko dara iwa ti ko mogbon wa iwa ti o je iwa o ti se kupani oni won ma ntele e je ke awo awon oba kini awon oba kini ori kokan le logun lati ese kerindinlogbon awon oba kini ori kokan le logun ese ikerindinlogbon ki akun o ka lati ese kedogbon sugbon ko si enikan bi Ahabu ti o ta ara re lati sese buburu ni waju Oluwa eni ti Jezebeli aya re nti o si se ohun irira gidigidi ni tito orisha lehin gege bi gbogbo ohun ti awon ara Amori ti se ti Oluwa ti le jade ni waju awon omo Israeli ohun ti an so ni ni wo pe Ahabu o je omo Israeli ki se be nikan o je oba sugbon o lo fe obirin ajeji o lo fe aborisha lati ilu awon ajeji nigbati aborisha yi wa sinu ile Ahabu ti o di aya birin ti o di aya fun Ahabu Jezebeli man ti gbongbon lati se ohun ti ko to ohun ti ko dara lati se iborisha o wa so wipe Ahabu yi o se orira gidigidi ni tito orisha lehin a so wipe lekini awon eniyan ti won je elese won ma ntele emi ara won okan ara won lehin ikeji won ma ntele awon imoran yala imoran ti aya imoran ti oko imoran awon aborisha imoran awon alai lolorun bi o ba ri awon eniyan o sese kon ma wa si lesin sugbon ninu ile won bi won ba fe imoran awon ti ko mo olorun awon ti ko mo bibeli awon ti igbesi aye ti won ko gun dara dara awon ti o je pe awon papa won o ti mo ona hin rere ona imole awon ni won ma lo nbere imoran lowo re o sese boya won fe gbe yawo ni boya won fe sise ni pe awon ni nkan miran ti o je wipe o n da won lokan ru laarin oko si aya awon ti won ma nbere imoran lowo re ni awon ti ko lolorun awon aborisha eyi ni Ahabu se nitori pe ko tele olorun o tele imoran Jezebeli aya re o ni aya re lo n ti je ki n bi olere iwo ti o so pe o je onigbagbo to je wipe boya o ti fe yawo sugbon iya re o lo n ti ogbon ogbon wipe ma gba fun obirin e o nitori to ba dejule fun to ba fi ogbo nkan han to ba fi inu tan ni awon obirin won se gbekele o iya re o lo n ti ogbon ogbon o sese iwo to jo obirin to ti loko to wa nile oko bi ohun kekere kan ba ti sele o di ki o mu gele re ki o mu iborun re ki o gbodo iya re lo iya re lo n ti ogbon ogbon lati so ati lati se ohun ti ko to si oko re eyi ni Ahabu se o tele orisha lehin nitori pe aya re ohun lo n ti lati so ati lati se ohun ti ko to awon oba keji ori ketala oba keji ori ketala ese ikeji o si se eyi ti o buru le oju Oluwa o si tele ese Jeroboamu omo Nebati eni ti o mu Israeli se ohun ko si lo kuro ninu re atun so fun anihin enikan ti o je oba ti o n se ohun to buru niwaju Oluwa nitori pe o tele ese Jeroboamu omo Nebati eyi ni a ma ri ni ibi ti a n gbe eni a ma ri ni adugbo wa wi pe awon omo kekeke o sese boya won ti ri awon kan ton ma njo ninu ero mo ma woran o sese ko je wi pe ni ibi adugbo ni won ti ri awon to pago boya won se somo loruko boya won se esinko won pa titi re won ni awon fe jo awon fe muti nitori be ki eni keni ki ma se koja nbe awon omo wa boya won ri won awon wonyi ni awon omo ni won ma ntele iwa omogo iwa asiwere won ona ma ntele awon wonyi won muti yo won mu siga titi di afe mojumo o sese kan si ma korin awon omo wa paapa bi won ba lolorun awon wonyi no ma ntele iwa buburu won iwa omuti iwa mu siga iwa ke ma gbe majeleje ona ma ntele e ba nso nipa awon omode o sese won lo sile iwe won ri awon kan bo awon je gbajumo ninu nile iwe bo awon je awon omode ti awon obi won ti won ti fi owo baje o sese ki o je pe awon obirin bo ti le je pe won wa ni ile eko ati fi okunrin ba won je awon omo kekeke pelu ton je omo wa o sese kan ma tele won nitori pe won omo jesu nitori pe awa ti aje obi won a o fi jesu ko won a o si je ki won ki o mo we pe jesu ni apere wa oni ke ma wo oni ke ma tele e ati so nipa ti omode awa ti aje agbalagba nko awa ti an wa sinu ile isin nko awa ti an gbe bibeli losan loru awa ti a pe ara wa ni omo ijo deeper life awa ti a so pe aje ti olorun tani an tele iwa asewere iwa omogo iwa igberaga awon olowo laarin ninu aye oni opolopo wa ntele bi o ba gbo bi olowo se nsoro bi o ba gbo bi olowo ti o ma ti fi oju tembelu eniyan awa paapa ti a so pe aje oni gbagbo iwa awon olowo be iwa awon ni elomiran ntele eyi ni a so we pe eni yi o tele ese Jeroboamu awa ti a so pe aje ti olorun boya obimo o ti mo bi ori omo yin ma se ri lola e ti o ye ki o kun fun adura nigba ti o fe somo loruko o de pe ki a tun ma pe apeje ki a tun ma file epoti ka ma tun fi ona ponka ki a ma so pe ki gbogbo eyan ki o wa o kan wa lati ilu okere kan tun wa nihin ewo la nse se antele jesu ni abi antele awon eniyan ti o wa ninu aye antele iwa buburu owo won bi o ba tun je pe eri ba ti awon aye ngba awon na ngba iro ti awon aye npa awon na npa bi o ba je pe aseleke eso isoso tinu aye tawon aye nse awon na a nse o je we pe a ntele awon ese ese awon gbajumo ti o wa ni igbesia ti o wa ni arowoto wa ese awon olowo ti o wa ni arowoto wa sugbon ti olorun so fun ani we pe o ye ki a je olooto ki a mo we pe a je ti olorun ati pe ki a ma tele jesu lai tele awon iwa awon ohun omule mofo asan ti o wa ninu aye laye ka wa ninu awon oba keji kan na ori ketadinlogun ese ikedogun awon oba keji ori ketadinlogun ese ikedogun won si ko ilana re ati majemu re sile ti o ba awon baba won da ati eri re ti o je si won won si nto ohun asan lehin won si huwa asan won si to awon keferi lehin ti o yi won ka ni ti eni ti oluwa ti kilo fun won pe ki won ki o ma se se bi awon ohun ti an so nihin ni wo pe awon omo israeli ti olorun ti ko ni ilana ofin majemu ati ase re eyi ti won iba fi tele oro olorun o so wipe won tele awon keferi lehin keresimesi lo nbo yi bi abari awon elomiran won ma nlo si ilesin ni to to sugbon won ko mo olorun won ma nlo si ilesin sugbon a n gbadura fun won wipe igbala ti jesu kristi mu wa wipe olorun yo se won loju yo le je ki won mo iriri igbala ti jesu kristi mu wa won si je keferi sibe ni asiko keresimesi bayi ni oti amoyira ni awon alagbere awon onipanshaga ni won ma tun se le igba kan ni awon ti won ma fowo sofo o sese nipa jije nipa mimu nipa opolopo dukia ti won fi sofo awa ti a si je onigbagbo bi keresimesi ba nbo o sese ki a tun ma so we pe a n peran se eran ileya lo npa abi eran irobo abi jesu lo n peran fun se ari iru yi ni ninu majemu titun e je wi pe a ntele awon keferi wo pe bi aborisa ba nsodun aperan bi imale ba nsodun aperan aha iwo na ti o wa so wi pe o je onigbagbo bi onigbagbo elesin ti o mo olorun elesin ti o ni jesu elesin ti o ni gbala bo na ba nsodun atele asa awon keferi o na ma aperan o ye ke asora o ye ke amo ki la nse o ye ke amo irin ti an rin o so wi pe awon won yi e ti won iba fi tele majemu ati ilana olorun wi pe won tele awon keferi won to awon keferi leyin o ye ki igbese aye wa ki o fi han wi pe ati ba olorun pade e ni an so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ti te jesu ti ko ti to jesu kristi leyin wi pe won ni iwa ti o jo ti awon keferi ipe wa lenu won ese wa ni igbese aye won riba wa lowo won aise dede wa ninu okan won ko gbon mi si omi o to wa ni idile won pelu sugbon jesu kristi n pe wa o ni ki a tohun leyin e je ki a tun pada lo si matthew ori kerin ki a wo ipe lati tele kristi jesu n pe wa kuro ninu aye o ni ki a tele ohun jesu n pe wa kuro ninu okunkun o ni ki a tele ohun jesu n pe wa kuro ninu ona tinu mi ni wo se o ni ki a tele ohun jesu n pe wa kuro ninu ese ti o wa ni ayika wa o ni ki a tele ohun e je ki a wo matthew ori kerin lati ese ikokandilogun o si we fun won pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan kini ati mo eyi si nigbati jesu kristi so wi pe e ma to mi lehin awon ti ko loye bibeli awon ti ko mo ijinle itumo eko irere o ma ro wi pe igbati jesu so fun awon ye pe e ma to mi lehin o so wi pe mo nlo ti jerusalem o e ba mi ka lo mo nlo si capernaum e ba mi ka lo mo nlo si ibi bayi e ba mi ka lo rara ki se be oju be lo nigbati o wi pe e ma to mi lehin kini itumo eyi je ki a wo lati inu oro miran ti o so fun awon omo ehin ninu johanu ori kejo johanu ori kejo ese ikejila jesu si tun so fun won pe emi ni imole aye eni ti o ba to mi lehin ki yo rin ninu okunkun sugbon yo ni imole iye itumo wipe ki a ma tele jesu kristi ni yi awon elomiran ko ye won dara dara wipe ki a ma tele jesu ati je ki o ye wa lakoko wipe awon elese won ma ntele ero okan inu won ohun ti jesu so ni pe ko ero okan ti re sile ko ibinu okan ti re sile ko ase rege iwa buburu ti o wa ninu re ko sile to mi lehin o so wipe ohun ni ohun wa gege bi apere iwa rere gege bi apere iwa bi olorun o ni ko aiwa bi olorun sile tele mi ki o si ma rin ninu imole ati so fun wa wi pe awon miran won rin lati tele ohun asan ati ese awon gbajumo olorun wa jesu wa so wi pe o tin tele awon ese gbajumo tele tele sugbon o wa lati fi iwa ododo iwa aire koja iwa iduro sinsin lati fi apere won yi han wipe ki o ma gbe igbe aye ailese o ni nisin dide ki o ko eyin si awon ese ti o tin da tele tele ki o si ma to mi leyin ki o le rin ninu imole ati so fun wa awon to je pe aya tabi oko tabi ibatan tabi ojulomo ni o nti won gbon gbon lati ma se ohun ti ko dara olo jesu wa so wipe fi awon nkan won sile awon ti o nse olona awon ti o nko eni eko eke wipe ki o ma to mi leyin ki o ba le ma rin ninu imole ki o ma ba rin ninu okunkun je ki a tun wo bibeli ki a wo ohun ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo eni ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo iwa ti o ye fun igbesi aye eni ti n to jesu kristi leyin wo tesalonika kini ori karun ese ikeedogun Tesalonika kini ori karun ese ikeedogun e kiyesi ki enikeni ki o ma se fi buburu san buburu fun enikeni sugbon e ma lepa eyi ti se rere nigba gbogbo laarin ara yin ati laarin gbogbo eniyan e ma lepa e je pe ki a ma tele ki a fi se iwahu bi a ba n tele jesu o ni ki a ma lepa ise rere nigba gbogbo se mo we pe a ko gbo oro buburu kan lenu re ri a ko ri ise buburu kan lowo re ri a ko ri iwa ese kan lowo re ri nitori be o ye ki a fi awon iwa buburu sile ke ma fi buburu san buburu fun enikeni bi e ba so wipe ati onupo ada bi e ba so wipe ati ni ireti orun a si ti koruko wa ninu iwe iye lorun a si ti ni ore ofe lati je omo eyin kristi ni toto oni ki a fi buburu se ki a fi sile ki a si ma lepa ki a ma tele ise rere ni igba gbogbo ati si eniyan gbogbo ninu timothy kini ori kefa ese ikokanla timothy kini ori kefa ese ikokanla sugbon iwo eniyan olorun sa fun nkan won yi ki o si ma lepa ododo iwa bi olorun igbagbo ife suru iwa tutu o ti olorun je ki o ye wa niyin ni wo pe ki a to mo olorun ki a to ba jesu pade akun fun aiwa bi olorun akun fun aisododo akun fun aigbagbo akun fun ainife ainisuru ati iwa jagidi jagan iwa eni iwa tutu sugbon so wi pe ki a fi nkan won yi sile ki a sa fun won ki a ronu po ada ki a ro mo jesu christi ki a wa se ese agbelebo ki a gbadura ki o dari awon ti o ti koja ki o dari awon ese wa won yi ji wa leyin igba na ti a ba so wi pe a n tele jesu ki a ma tele iwa ododo iwa bi olorun igbagbo ki a ni igbagbo ninu olorun se o mo wi pe ki a to ba jesu pade a o ni igbagbo ninu olorun a o ni igbagbo ninu jesu bi a tile ka bibeli a o ni igbagbo ninu ohun ti a n ka ki se be nikan a o ni igbagbo ninu enikeni a ki fokan tan enikeni a o tile gbara ogbo papa bi a ba so pe a o se bayi a o se bayi a o fokan tan ara wa debi ti a o fi okan tan elomiran o ni nisisin ti a so pe a n tele jesu o ni ki a ma rin pelu igbagbo ki a gba olorun gbo ki a gba iwe mimo gbo ki a gba jesu kristi oluwa wa gbo ki a si ni ifokantan ki a fokantan ara wa o ni ki a ma rin ninu ife ki a ni suru ki a si ni iwa tutu eni olorun so fun awe pe bi a ba tele jesu a ma tele iwa ododo ati ise rere wonyi ninu heberu ori kejila heberu ori kejila ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ki a to mo olorun ki a to mo jesu kristi ijani lojojumo bi elese boji laaro lai je pe enikeni se ibinu la o ma ri ninu oro re ibinu ni a ma ri loju re iyawo o le gbadun oko o le gbadun awon omo o le gbadun nitori wipe ko si alaafia ninu elese oni sugbon nisinsin bi a ba ti ba omo alade alaafia pade bi a ba ti ba jesu kristi pade o n so fun wa wipe ki a ma lepa iwa ododo ki a ma rin irin ododo ati wipe ki a ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ranti o pelu gbogbo eniyan o sese boya o n taja ni isore ki enikan ki o wara iresi tabi gari tabi aso tabi ohunkohun ti o n ta ki o so oro si o ti o ro wipe ko ye ki o so tabi ki o ma dunadura ohun ti o fe ra lowo re ki oye ti o pe ohun ti o fe ra ki o dabi eni wipe ko te olorun oni ki a ranti wipe awa ti a n tele jesu a n tele omo alade alaafia ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese boya n gbe ninu ile o si n dana nibi idana pelu awon te jo n gbe ninu ile o sese wipe boya gbon mi si omi o to fe sele iwo ti o je omo alaafia iwo ti o je omo olorun iwo ti o je eni ti n to jesu kristi leyin iwo ni o ma oni lati ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo nibi ise nko boya o je mekunu o je eni ti won gba sise boya o n se adena nibi ti won gba sise ni tabi oko lo n sanbe ohun kan to ba ma se o sese ki awon ti o je oga lori re ki won soro bakan si o ki esu ki o ma mu idan o wa wepe iwo na soro si pada bi ise ba ma bo kan gba nkan tan ba fe gba lowo re bon ba fe gba gari lowo re ni kan gba nitori be o le je kan ma soro beyin ranti o wepe a je eni ti n tele jesu a je eni ti n tele ti n lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese ki o je ana re gege bi baba iyawo re tabi baba oko gege bi iyawo baba iyawo re abi iya iyawo re abi iya oko lo wa sinu ile ti on so pe ba o ni leyi ti ri ba o le leyi ti ri to si n fi esun kan iwo obirin wo pe o je ki oko ki o lo soke nitori pe gbogbo owo lo ti fi jona e gbogbo lo ti fi jeun gbogbo owo lo fi ra ti bi to fi ra tohun to si mo wi pe ki se be wo pe iwo paapa ti le gbiyanju o n sise die ki nkan ki o ba le tora won ninu ile e baba yawo tabi ya yawo si wa o so awon kan won yi ki lo ye ka se se o ye ka fija peta pelu iru awon eniyan be ni rara awa ti an tele jesu o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo igba mi na ma nri wo pe awo inu oko ero won bere won ni ka sun sin asun won tun ni ka sun bi abaje ni ti o tele jesu a ma so pe nbo ni ka sun lo ki won na wa joko sibi ko asun be ori ka ma se be o tabi omo oko ero lo ngba owo moto lo so pe esanwo esanwo iwo si ti sanwo le kan o tun wa ba wi pe owo ti re nko a pe ko san o so pe mo ti sanwo oni ki lo je be o ti sanwo o lo ti sanwo o si fe be si ni fa olasoya iwo na so pe bo ba fowo kan mi ma so fun e iru eniyan ti mo je iru eniyan wo lo je soki n se ti jesu ni soki n se omo alaafia ni se eni tin ja omo esu lo je ni ewo lo fe fi han iru eniyan to je o ni ibi kibi ti abawa ninu ile ni nibi ise ni ni ile to ni abule wa tabi ninu oko ero o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo e ni ari gege bi apere owo jesu kija ki boni ki sepe ori papa ni ori igi agbelebo ki lo nse o ngbadura fun awon ti o nse nu ni binisi oni baba dariji won nitori pe won ko mo ohun ti won nse e ni o je ye ki o je iwa wa awa ti a je onigbagbo ki a ma tele jesu awa ti a tele jesu a ma tele iwa ododo a ma tele iwa mimo a ma tele alaafia pelu gbogbo eniyan o meta kan lo farahan ninu awon ti won tele jesu eyi ni ikini ni ari ninu exodus ori keta lelogun exodus ori keta lelogun ese ikeji iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi awa ti a je omo olorun awa ti a ti gba jesu kristi gege bi oluwa ati olugbalawa awa ti a ntele jesu kristi eyi ni ari ni igbesi aye wa wipe a ko je tele opolopo eniyan lati se ibi opolopo ni o je pe boya won wa lati bimo lati loyun sugbon won a ma lo sodo iroko won a ma lo sodo igi won a ma lo sodo awon elebo logun o ni awa ti a ntele jesu a o gbodo lo si ibi kibi wipe a o duro ti oluwa titi oluwa yo fi se o se se awon ti won ma wa ise bi won bi ise ba fale die ti won o ti ri ise won ma so fun wipe bi o ba lo fun lagbaja ladie bi o ba lo fun ni tolo tolo ti o ba lo fun ni owo eyin oni rara a ko gbodo tele awon opolopo eniyan lati se bi o se se bi eniyan ba wa ni bi oja o se se ni isore ki won so wipe ori wipe o dabe ni wipe a o ta dara dara nitori be a fe se irubo si awon orisa ki oja ki o ba le ta dara dara opolopo si ti fi owo sile won ni lagbaja ijoba e lo nlo o ti dawo iborisa ti re lagbaja ese ti re papa o le gba kan o ti dawo iborisa ti re ati lagbaja papa o ti le je ni tin wa su ni bibe ati ba ohun papa ti dawo iborisa ti re se o mo lagbaja iyawo le rida ti o wa ni ibi bayi bayi ohun papa ti dawo iborisa ti re o ni awa ti a tele jesu ni toto awa ti a je omo leyin jesu kristi ni toto a ko gbodo tele awon opolopo lati se ibi duro ti oluwa oluwa paapa yo duro ti o faramo olorun olorun yo faramo ileri re fun o yo je beeni ati ami loruko jesu eje ki a wo ruth ori keta lati ese ikewa ohun si we pe alabukun ni iwo lati odo oluwa wa omobirin mi nitori iwo se ore ikehin yi ju ti isaju lo niwon bi iwo ko ti tele awon omokunrin leyin iba se talaka tabi oloro wo okenihin ye ki a ba ara wa soro gege bi ebi olorun ni inu aye ti a wa yi nitori wipe o le die lati jeun o le die lati lowo o le die lati ri sese o le die lati ni nkan ti o deni lorun gege bi awon nkan ti ani lati ma lu ni igba gbogbo opolopo awon obirin bi o ba nwo egbe titi won duro legbe titi won ma juwo fun awon ni moto eni keni ti won ba ri bi o ba ti le ngun moto tabi o ngun alopopo tabi o ni die lowo won atele bi o ti le je wipe won ko mo awon eniyan wonyi bi o ba je eni ti nfeti sile si awon ohun ti won so lori radio ati e ti won ko ninu iwe o ri wipe ese agbere o ti le gba kan nisisiyi ati wipe o mu arun kan wa ti won pe ni AD at arun yi ko gbogun won si ki opolopo awon eniyan nilo sugbon bi nkan wonyi ti o ti npo si be ni a ri awon to je pe won wa olowo won wa awon ti o le fun won ni nkan sora iwo ti o je onigbagbo a so wipe awa ti a je omo leyin Kristi a ko ni tele omokunrin kan yala talaka ni tabi oloro bi o ba nbo ni lesin bo ni moto feserin jesu ni moto o feserin nitori be mama wa eleyi ni moto eleyi ni tibi bi a ba jade esin gbadura bi o ba ti gbadura tan ki o ma lo ki se ki a ma wa arakunrin lagbaja e duro de mi o won o je osan leyin loni o ka sora nitori wipe iwa agbere ati iwa panshaga o gbode kan loni ki a ma se ri enikeni ti o nso okunrin oloro okunrin olowo tabi obirin ti o gbajumo ti o nwa eni ti yo tele ki a tele Jesu Kristi ni kan soso ninu Johanu orikewa Johanu orikewa anka lati ese ikarun Johanu orikewa lati ese ikarun won ko je to alejo leyin duro nibe won ko je to alejo leyin eni to mo ri won ko je to leyin ki akoko so nipa igbe aye wa nipa tite tito alejo leyin iwo ti o je obirin o duro si ibi ibodoko o nwa oko ori alejo ti o mo ri o mo number oko re o mo awo oko re o mo bi to tin bo o mo bi to nlo o njuwo sile onigbagbo ki tele alejo leyin bi won se ma mo awon elomiran niyan ton ma se palapala pelu won bi won se ma mo awon elomiran niyan to de yipe won fe fi won sowo awa ti a je onigbagbo ye ki a so fun awon omo wa wipe won ko je tele alejo leyin eni ti a ko mo ri ki se be ni kan nipa ti emi a o je tele alejo leyin eni ti n wa su eko ajeji a o je tele eni ti n wa su ohun ti ki mu ni dorun ohun ti ki se ase pe nigbesi aye onigbagbo eni ti ko mo eko oro olorun nipa ti igbala nipa ti isorimo nipa ti agbara olorun nipa ti pe bibeli je oro olorun won ki tele alejo leyin nitori be eni ti o ba je onigbagbo nitooto yo ma tele jesu kristi leyin ki tele opolopo lati se ibi ki tele awon oloro lokunrin tabi lobirin iketa ki tele awon ajeji eniyan awon alejo leyin kini ebute awon omoleyin kristi ki bi omoleyin kristi bi ati rin ajo nisisiyi ti a sin lo ti a sin ba jesu rin ti a nhuwa ododo ti a je ki eje jesu kristi ki o ma we wa mo ti a gbadura si ni igba gbogbo ti a ntele nibi kibi ati ni igba gbogbo nibo ni a ogunle ebute igbagbo wa nibo ni a ogunle re si ki a wo ebute awon omoleyin kristi ninu numeri ori kerinla numeri ori kerinla lati ese ikerinlelogun sugbon kalebo iranse mi nitori ti o ni okan miran ninu re ti o si tele mi moti moti oni emi o mu lo sinu ile na nibi ti o ti re iru omo re ni yo si ni en so wipe ile ileri o je ti kalebo nitori wipe o tele olorun moti moti awa paapa bi a ba tele jesu kristi o daju wipe ile ileri yo je ti wa o ti so fun wa wipe o nlo ipese aye sile fun wa o ni bi ki ba se be oyin ba ti so fun wa o ni nigba ti oun ba se tan oun yo pada wa lati mu wa lo si odo oun ti kara oun e je ki a wo numeri yi kan na ori kejile logbon numeri ori kejile logbon lati ese ikokanla nitooto ọkan ninu awọn okunrin wonyi ti o goke lati Egypt wa lati eni ogun odun lo ati ju be lo ki yo ri ile na ti mo ti bura fun Abraham fun Isaac ati fun Jacob nitori ti won ko tele mi leyin patapata se ori nkan ti o se awon eniyan wonyi oke aimoye awon eniyan ti o jade kuro lati ile Egypt won ko le wo ile ileri lori ohun kan nitori wepe olorun so wepe won ko tele mi leyin patapata o ye ki awa ti ansin olorun ki a mo wepe Jesu papa ti so fun wa wepe awon ti o ba fori ti titi de opin awon ti o ba tele Jesu Christi titi won fi ri ile ileri na awon ni o le wo inu re nitori be bi a ba fe gunle si ebo terere bi a ba fe fi orun sere je o ye ki a mo wepe ki a ma tele olorun ninu ninu ori kan na ese ikeji la bi ko se Kalebo omo Jefune omo Kenisi ati Joshua omo Nuni.

joko e shara yi lo. Shugman ki ama wepe bi ama shala inani ife Christi yi ibanuje ayiraye. Idamu ayiraye. Ati ikonjo ayiraye ni oje ti iru enibe. Ikeji iye ainipe kon ni pa se ife Christi. Iye ainipe kon ni pa se ife Christi. Iketa ife atokan wa si olorun nitori Christi. Ife atokan wa si olorun nitori Christi. Ke lo si ipa akoko ibanuje ayiraye nitori ainani ife Christi. Ki oye wa fun pe nikokan wa wipe Jesu Christi feran wa olorun feran enikokan wa ke ma se ri enikeni ti o so wipe boya ife olorun ko sande odo ohun tabi ife olorun ko de ibi ile ohun. Ninu Marko ori ikewa, Marko ori kewa ni ati nka itan ogbe nikan nibe lati ese iketa din logun. Oni bi o si ti njade bo si ona enikan sare to wa o si kunle fun o bi lere wepe oloko ni rere kili emi o se ti emi o fi le jogun iye ainipe kan nihi ni ari wepe ohun to ndun ogbe ni lokan ni wepe o mo wepe aye yi ki se awa ilo ati pe bi a ba kuro ninu aye yi ki se bi kan na ni gbogbo wa o lo wepe awon kan won jogun iye ainipe kan sugbon o se wa lanu wepe awon miran won jogun iya ainipe kan iponju ayeraye. Eleyi ni o mu ki okunrin ki o ma bere wepe oloko ni rere o se se ki o ti ma gbo nipa Jesu o si ti wo igbesi aye re o si mo wepe o yato si awon oniwaasu ti won wa ni ayika o mo wepe o se se fun oloko ni yi lati tohun si ona ti o mu esun le iya ainipe kan. Eni o fi n bere ibere to to o si n be lowo eni to to o wa si orisun iya enipe kan lati bere wepe kini n o se ti won le ni iye ainipe kan. Jesu ko fi fepo boyo o so fun ni gbangba wipe o ni ohun ti o ni lati se ni ese ikokandinlogun iwo sa mo ofin ma se panshaga ma se paniyan ma se jale ma se jeri eke ma se renije bo fun baba ohun iya re. Eyi ni apa kini ohun ti Jesu so fun o ri wipe nihin Jesu wo awon ofin mewa o so nipa eyi to je mo ti arakunrin wa sugbon o fi ti Olorun o fi si apa kan o fe ki okunrin yi o fe ki o gbe won yewo ni kokan o so fun ni ese ogun o si dahun o si we fun pe oloko ni gbogbo nkan won yi li emi ti n kiyesi lati igba ewe emi wa ye ki o yi o wipe ohun ti a so nihin o je mo ojuse enikokan si aladugbo re sugbon o ku ojuse wa si Olorun ki a to le jogun iye enipe kan nitori a ni lati fi Olorun pelu gbogbo okan wa pelu gbogbo agbara wa pelu gbogbo inu wa nihin nigbati Jesu wo ninu ese ikokan le logun nigba naa ni Jesu si wo o feran re oye ko ye wa nigba naa wepe bi o ti le je wepe ko ti ni igbala bi o ti le je wepe ko ti je alabapin ninu iye enipe kan sugbon Jesu wo o feran re o si wi fun pe ohun kan le oku lota ohun kan ti oni ki o si fi fun awon talaka iwo si ni isura le orun si wa gbe agbelebo ki o si ma to mi leyin eyi ni a fun gege bi idanwo ki Olorun ki o le mo boya o feran Olorun ju owo lo o feran Olorun ju awon nkan aye lo sugbon inu re si baje si oro na o si jade lo ni ibinuje nitori ti o li oro popo. Nje eyi nso wipe Olorun o feran okunrin yi rara o feran re sugbon sibe sibe ife ti Olorun fe ife ti Kristi fe ko fun ni iye enipe kan nitori wipe ohun papa ko fe se ohun ti yo fun ohun ni iye enipe kan o wa lowo enikokan wa lati mo wipe looto ni a pese igbala fun wa looto ni iye enipe kan ni o je ti enikokan wa bi a ba gbagbo sugbon ani ojuse ti ani lati se ani igbese ti ani lati gbe ani ohun ti Olorun bere lowo wa
ki ipese ti olorun ti pese sile ki o to le je ti enikokan wa ninu timotiu kini ori keji ni olorun tin je ki o ye wa wi pe ko soju saju lodo olorun ati pe ko si wi pe boya ayanmo mi ni ogba igbala nitori pe asiwi asiso o wa laarin awa yoruba o ma ro wi pe boya ti yan awon kan si ona igbala asiyan awon miran si ona iparun sugbon bi o ba wo ede wa eni kokan wa ni o ni agbara lati yan e ni afin pe wa ni eniyan eniyan ni eni ti yan nitori be olorun so wi pe o n fi iye ati iku ibukun ati igun si waju eni kokan gege bi eniyan eni ti o ni agbara lati yan gege bi eniyan eni ti o ni ipa ti o ni oye ti o ni anfani lati yan o n so fun awe pe ki a yan iye ki iye ni pekun ki o le je ti wa o so fun ninu timotiu kini yi ori keji lati ese iketa nitori eyi dara o si se itewogba ni waju olorun olugbala wa eni ti o fe ki gbogbo eniyan ni igbala ki won si wa si ki won si wa sinu imo otito o ye ki o ye wa nigba na we pe ko si eni ti a ko ayanmo tabi kadara egbe ayeraye mo lara ninu peteru keji ninu ori keta ese ikesan peteru keji ori keta ese ikesan oluwa ko fi ileri re jafara bi awon elomiran iti ka ijafara sugbon o mu suru fun yin nitori ko fe ki enikeni ki o segbe ma fi oji inu ba lo bi atinka wi pe ko fe ki iwo ti o wa ni ko fe ki o segbe awon ara ile wa na ko fe ki won ki o segbe ko fe ki enikeni ki o segbe bi ko se pe bi ko se ki gbogbo eniyan ki o wa si ironu ku oda gege bi mo ti so saju asise nla ati asiwi ni nigba ti a ba wi pe kadara ko labuye nitori won ma so fun a wi pe boya ki isomo igbala ni boya wi pe a ko ko igbala mo kadara re awon miran a ma so wi pe ayanmo ni kadara tabi wi pe ayanmo ko gbogun tabi akunleyan ni adayeba eyi so fun a wi pe awon oro won yi won je asipa owe ton si ogun logo awon eniyan lona ti o si ran won lo si orun igbe nitori iwe mimo je ki o ye wa wi pe olorun ko fe ki enikeni ki o segbe nitori na bi o ba tin lo ede yi tele wi pe boya ako ori buburu mo tabi ako asetimo tabi o dabi eni wi pe igbala ko le je ti re ki o mo wi pe oro olorun so fun a wi pe enikeni ti o ba ke pe oruko olowa ohun ni a o gbala ninu romo ori kewa Romo ori kewa ese iketala nitori enikeni lo wi o iba se okunrin iba se obirin iba se odo iba se agba tabi arugbo enikeni ti o ba sa pe oruko olowa li a ogbala bi o ba so lekan sosu o ye ko to sugbon o tun tenumo titi de iwe ti o gbeyin ninu majemo titun ori ti o gbeyin ninu majemo titun ifihan ori ikejile logun ese iketadinlogun ifihan ori kejile logun ati ese iketadinlogun ati emi ati iyawo wipe maabo o nso fun a wipe o le wa sinu ijoba olorun oni ki o maabo ati eni ti o gbo ki o wipe maabo ati eni ti o ngbengbe ki o wa eni keni ti o ba si fe ki o gba omi iye na lofe eni keni ti o ba si fe bi o ba wa nihin loni ti o ti ni igbala ti o je wi pe o ti n fo ni dola o si karamasi ki iye ni pekun o ye ko yi o wi pe bi o ba ni igbala owo e lo wa nitori wi pe olorun fe araye to be ge o fi omo bibi re kan soso fun ni pe eni keni ti o ba gbagbo ki yo segbe sugbon yo ni iye aini pekan sugbon o ye ki a je ki nkan kan ki o ye wa ninu oro olorun wi pe bi o tile je wi pe olorun feran wa bi a ba se alaigbagbo bi a ba dakunla tabi bi a ba se alainani igbala olorun iye ani pekan tabi ife olorun o se se ki igbala yi ki o ma le je ti wa je ki n fun ni apere kan
apere eni ti olorun so fun wi pe oun feran pupo pupo sugbon sibe pelu ife ti olorun fe nitori ko ko iha to dara si ife ti olorun fe yi ari wi pe o padanu igbala ife tabi iye anipekun ti olorun fe lati fun ki e wo ninu Jeremiah ori kokan le logbon Jeremiah ori kokan le logbon ese ogun omo won ani Ephraim fun mi bi omo inu didun ani nitori bi emi ti soro si to sibe emi ranti re nitori na ni okan mi se lu fun emi o se iyonu fun ni toto li Oluwa wi o ye ki amo ni hi we pe Olorun pe Ephraim ni omo won omo ti inu re dun si omo ti o je wi pe inu ohun o nlu fun o ni ife to jinle to si gboro to si ga o ni ife yi fun Ephraim sugbon bi a tin wo akosile ti a ri nipa Ephraim ni a ri wi pe nitori Ephraim yi ko gba ife Olorun ko gba Olorun gbo ko si rin ni ona ti Olorun fe ki o rin ife yi ko fun ni igbala ife yi ko je ki anu Olorun ki o wa fun ki o je ajemonu fun ninu Hosea ni a tin ka awon opo ese lati kebe lati ori keje Hosea ori keje lati ese kejo anka nipa Ephraim ran ti wo pe on ti an so ni wo pe bi Olorun ti le fe wa to be ge ti o fi omo bibi re kan soso fun wa wi pe ke ma ba se pe o duro lori wi pe ani lati gba Olorun gbo ayafi to wa nibe niyan bi a ko ba gba ayafi yi ti a o si fi ara wa si Olorun lowo o daju wi pe igbala yi ko ni le je ti wa an se apere yi ni ti Ephraim ti Olorun feran pupo pupo sugbon ti o dabi eni wi pe Ephraim yi ko karamasi ki ife Olorun si ninu Hosea ori keje lati ese kejo Ephraim oun ti da ara re po mo awon eniyan na Ephraim ni akara ti a ko yi pada eyi n so nipa akara ti a din lori ina wi pe apa kan jona apa kan baje wi pe o dabi eni wi pe Ephraim yi ko ya ara re soto kuro laarin awon alejo awon ajoji e la fi so ni ese kesan awon alejo si ti je agbara re run o n ko simo ni toto ewuwa kaakiri li ara re sibe o n ko mo ni ese ikokanla o ni Ephraim pelu dabi o pe adaba ti ko li okan won ko si Egypt won lo si Assyria iketala igbe ni fun won nitori won ti sa kuro lodo mi iparun ni fun won sori nihin we pe eni ti Olorun feran ti ko karamasi ki ife Olorun eyi ti ba fi ni igbala eyi ti ba fi ni iye Olorun so wi pe iparun igbe iponju ibanuje yo wa fun iru eni be ninu Hosea yi kan na ori kerin ese iketadinlogun Hosea ori kerin ese iketadinlogun Ephraim dapo mo orisha jowo re si o so fun a wi pe Ephraim yi ni toto ni Olorun feran re sugbon nigba ti ko gba ife Olorun o fara mo orisha Olorun wa so wi pe ki a fi sile nitori o dabi eni wi pe Ephraim o ti te ni waju Olorun ogungi koja ewe ni ori kejo Hosea ni ese ikokanla nitori Ephraim ti te pepe pupo lati dese pepe yo je ohun ati dese fun Ephraim ti Olorun feran Ephraim ti Olorun pe Ephraim ti Olorun fe fun ni igbala igbala ayeraye yi ayeraye sugbon nitori ko gba Olorun gbo o lo te pepe ese fun ara re o si so awon ese won yi di pupo ninu ese ikejila oni mo ti kowe ohun pupo ti ofin mi si sugbon a ka won si ohun ajeji Ephraim yi to ye pada o ka oro Olorun si ohun ajeji eyi ti anu Olorun iye Olorun ore ofo Olorun iba fi je ti re ko le je ti re nitori wi pe o pa ife Olorun o pa ati bi a ba fi oju inu wo oro eniyan ti a si ka oro Olorun ni akaye a o ri pe opo lo nko ife Olorun ti won sin padanu igbala ati iye ainipekun adura mi fun enikan kan wa ni wo pe a o ni ko ife Olorun
a o si ni padanu iye ayeraye loruko Jesu e lo mu wa lo si ipa keji ninu iwasu ti oni iye ainipekan nipase ife Kristi iye ainipekan nipase ife Kristi bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ni iye ainipekan ani lati mo we pe nipa ife Kristi ni sugbon ke mo we pe onkohun ti oni lati se o ti se on gbogbo to ni lati se ni o ti se ki a ba le ni igbala o ti pese igbala fun enikankan wa o wa ku ki iwo gan ki o gbe igbese bi o ba ti ni igbala yi ki o gbe igbese ti o to ki igbala olorun ki o ba le je ti re atun pada sinu johanu ori keta ese ikerin din logun ki atun gbe yewo lekan si wi pe ife olorun ife ti ko legbe ni ife to po ife to gani o si ife wa to bege ti o fi ran omo bibi re kan soso ti o si so wi pe ki o ko fun wa lori igi agbelebo ki enikeni ti o ba gba gbo ki o ma ba se gbe oni enikeni ti o ba gba gbo iba je wi pe o wa lati ile awon aborisa tabi wa lati idile awon elesin miran tabi abi o sinu agbole igbagbo eyi ki se eyi odi olowo igbala o ni nitori olorun fe araye to bege ti o fi omo bibi re kan soso fun ni o ti fi omo bibi re kan soso fun wa fun igbala wa fun iye ayeraye enikankan wa o sin so pe enikeni ti o ba gbagbo nisisin yi yo ni iya ni pekun ki yo si segbe rara sugbon oni lati gbagbo igbala re iya ni pekun re ati isepo re idapo re pelu olorun o jemo igba o ro mo igbagbo re ninu Kristi ninu Petero ninu Johanu kini ori kerin ese ikerin din logun ni olorun ti nte mo wa leti oni awa ti mo asigba ife ti olorun ni si wa gbo ki igbala olorun ki o to le je ti wa ani lati mo ani lati gba ninu okan wa ani lati gbe yewo ki a ronu lori re ani lati gbara le ki a si gba ife ti olorun ni si wa ki a gba gbo oni ife ni olorun eni ti o ba si ngbe inu ife o ngbe inu olorun ati olorun ninu re nitori na ohun akoko ti ani lati se ni ki a mo we pe awon nkan ti oro olorun lodi si awon nkan ti olorun fun ara re ti o lodi si ki a ko won sile bi a ba tin ko won sile e je wi pe a ronu po ada bi a ba si tin ronu po ada ki a ma wo Jesu Christ ti o ko fun wa lori igi agbelebo ti o ta eje re sile nitori iya ti o je fun wa nitori ife re fun wa ki a si gba gbo bi a ba tin gba gbo ni igbala idariji iya ni pekan yo ma je ti enikankan wa ki a mo wi pe igbala ti a nso nipa re o n je ti awon ti won gbagbo o duro lori wipe bi a ba gba ife re ti o ni si wa bi a ba gba gbo Efeso ori keji ese ikerin tijide ese ikarun Efeso ori keji ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro li anu nitori ife nla re ti o fi fe wa nigba ti awa ti le ti ku nitori ire koja wa o so wa di aye pelu Kristi ori ofe le ati fi gba yin la e je ki o ye wa wi pe igbala wa ki se wi pe mo ndawo sinu ijo igbala wa ki se wi pe mo ni iribo mi gege bi omode igbala wa ki se wi pe mo nlo si ile ise kan igbala wa ki se lori wi pe mo nfun alagbe lowo igbala wa ki se wi pe rere ti mo nse ninu aye mi o po ju buburu ti mo ti se igbala wa wa lori ki se sowo ara wa sugbon lori ife olorun fun wa oni nitori anu re ti o po re koja o je oloro li anu nitori ife nla re awa ti ati ku sinu ese tele nisisi a nso wa di aye ninu Kristi ninu Johanu ori karun ese ikerin le logun Johanu ori karun ese ikerin le logun looto ni mo wi fun yin enikeni ti o ba gba oro mi ti o ba si gba eni ti o ran mi gbo o ni iye ti ko ni pekun ohun ki yo si wa si idajo sugbon o ti re iku koja bo si iye ninu Johanu yi kan na ori kefa ese iketadinladota
erin eje iketa dini adota loto loto ni mo wi fun yin eni chi o ba gba mi gbo o ni iye aini pekun o ni eni chi o ba gba ohun gbo o gba gbo gege bi olugbala o gba gbo gege bi enikan soso ti a fi rubo fun ese wa o gba gbo gege bi aropo re o gba gbo gege bi eni ti a fun wa gege bi odo agutan olorun eni ti o ko ese ara aye lo o si fe wa to be to je wi pe eje ti o ta sile yi ni o fi nwe wa nu kuro ninu ese wa gbogbo ni o fi mu iri ati idoti aye wa ni o fi mu won kuro gege bi ati so fun aninu ifihan ori kini ese ikarun oni lati gba eyi gbo ki eje Jesu ki o le we gbogbo ese renu ki eje Jesu ki o le je itutu fun ese re ifihan ori kini ese ikarun ati lati odo Jesu Christi eleri oloto akobi ninu awon oku ati alase awon oba aye 36 ti o tele eni ti o fe wa ife re lo fun ani igbala eni ti o fe wa ti o si we wa nu ninu eje re kuro ninu ese wa o we wa kuro ninu ese wa ife olorun lo ran Christi saye ese yi lati ku fun ese wa ife Christi lo je ki o gba iku wa ku ife re lo fun ani idariji ko se enikeni ti o le ni idariji lodo olorun bi ki ba se we pe o ro mo eje Jesu bi ki ba se wepe o gba Jesu Christi gbo eni ti o ku fun ese wa ife re lo fun ani igbala ife re lo fun ani irapada ife re lo fun ani isimi ibale okan on lo fun ani idande kuro ninu ese on lo fun ani iye aini pekun bo bi olorin kan ti wi o ni ife iyanu olorun ife alai legbe pe Christi omo olorun ku lori oke Calvary ife to ga to si jinle pe o wa ku fun elese ninu egbe re ni o tin so pe ife iyanu ni o ife baba simi ife iyanu ife ti ko legbe o jinju okun lo ijinle ife ni o gaju oke orun lo ife nla ni nitori be o ye ki o ye enikokan wa wi pe ife yi ife to ga ife to jinle ti Jesu Christi fi han nigba ti o ku fun enikokan wa eyi ni o fun wa ni igbala lati ni igbala yi ati awon ibukun ti ife olorun pese fun wa ani lati gbagbo ki a gba Christi sinu okan wa ki a si gbagbo pe ohun paapa ti gba wa nipa ore ofe re leyin yi ki a ma gbe ninu ife yi ninu igboran si gbogbo ase re lati fi emi imore han bi o ba feran wa bi awa paapa bi a ba fe fi emi imore han a ma bere we pe olowa nitori ife to ni simi nitori igbala to fun mi nitori ayeraye to je temi nisisiyi ki lo fe ki n se ki o si ye wa wepe ife yi ni a fi n gbe igbesi aye kristiani igbesi aye onigbagbo ninu galatia ori keji ni paul ti n so fun wa bi oun se n gbe igbesi aye oun ti o fi je wepe lori ife jesu ife olorun ni oun fi n gbe igbesi aye ti oun gbe ninu galatia ori keji ese ogun galatia ori keji ese ogun ati kan mi mo agbelebo pelu Christi sugbon mo wa laaye sibe ki se mi mo sugbon Christi wa laaye ninu mi wi wa ti mo wa laaye ninu ara mo wa laaye ninu igbagbo omo olorun eni ti o fe mi ti o si fi ohun ti kara re fun mi o so fun awe pe ohun ti ohun se tele tele ohun o le se mo iwa ti ohun hu tele tele ohun le hu iru iwa be mo nisisiyi ohun gbe igbesi aye otun oni bi o ba bi ohun lere agbara wo tabi ipa wo ni o wa ninu okan ohun ti ohun fi n gbe igbesi aye otun oni ki se mi o bi mo ba n bori idanwo oni ki se nipa agbara mi bi o ba dabi eni wepe olorun ran mi lowo mo si n gbe igbesi aye ododo iwa mimo oni ki se nipa agbara ti ohun ti kara ohun oni nitori pe a ti kan mi mo agbelebo pelu re oni bi ti ese jesu ba wa ese wa nbe ibi ti owo jesu ba wa owo wa nbe ibi ti ara jesu wa ara wa nbe eyi je wepe ko si iya nipa tabi ipinya nipa jesu ati okunrin yi oni sugbon mo wa laaye
nitoribe ki se mi mo sugbon Christi wa laaye ninu mi nitoribe agbara Christi ninu re ori ofe Christi ninu re emi Christi ninu re ni o nje ki o gbe igbesi aye otun bi iwo paapa bi o ba faramo Jesu bi o ba faramo Olorun ti o fi gbogbo ese re ti o fi sowo si Jesu ti adariji o ti o ni igbala ti o ni iya ni pekan ti Jesu wa n gbe inu re ki se wi po n gbe inu re nikan to n joba ninu re o le bori idanwo o le bori awon ese ti o wa ni ayika igbesi aye re yo je igbesi aye otun nitori pe Jesu yo ma gbe inu re lati fi agbara re han yo ma gbe inu re lati gbe igbesi aye otun yi nje bi o ba ri be wi pe o ti gba Jesu bi o ba ri be wi pe igbala Jesu ti je tire bi o ba ri be wi pe nisisin yi oni idaniloju iya eni pekan nitori wi pe o ti wo le fun Jesu o ti fi gbogbo ese re o ti fi kon si ori ige agbelebo eje Jesu Christi o ti we omo emi Olorun o ti ba emi re jeri wi pe o ti di omo Olorun bi o ba je be kini ihuwasi re kini o ye ki o je irin re tabi oro re tabi isesi re si Olorun eni o mu wa lo si ipa iketa ninu iwasu ti oni ife atokan wa si Olorun nitori Christi oni bi abati gba Jesu Christi gbo ti a ti mo we pe o feran wa o ni ohun kan ti ani lati se awa paapa lati fi emi imore han ani lati ni ife si Olorun ki se ife ori ahan ki se ife ti ete ki se ife ti a kan so oro re sugbon ti ko jinle ninu okan wa e ni a fi pe ni ife atokan wa si Olorun nitori Christi ti o ku fun wa nitori ise iyanu ise igbala ise irapada ti Jesu ti se ninu okan wa ki a wo Johanu kini ori kerin ese ikokandinlogun Johanu kini ori kerin ese ikokandinlogun awa feran re nitori ohun le o ko feran wa awa feran re nitori ohun le o ko feran wa bi o ba je pe nitooto ni o ti to adun ijoba Olorun wo bi o ba je pe nitooto ni o ti to ife Olorun wo bi o ba je pe nitooto ni ore ofe Olorun ni o ti gba o kuro ninu ese o feran Olorun nitori pe o mo we pe o feran re ife aile ife alailegbe ife ailopin ife ti o jin ju okun lo ife to ga ju orun lo ife ti ki iku ife ti ki ye ni ife ti Olorun fi fe wa nitori be ni enikokan wa ni an lati gba aro loni we pe nje bi Olorun ti fe mi to bayi nje mu fi han ninu igbesi aye mi ninu ise isin mi nje mu fi han ninu igboran si oro Olorun wi pe Olorun ti o fe mi bayi wi pe mi paapa mo feran re ife wa si Olorun ye ki o farajo ife re si wa bawo ni ife Olorun si wa bawo ni o se ri ki o si ma gba aro ki o ma gbe yewo wi pe nje ife temi ti mo ni si Olorun nje o farajo ife ti Olorun ni si mi ye ki a wo apejuwe ife Olorun si wa ife Kristi si wa ki a si ma bere lowo ara wa ninu okan wa wi pe nje ife ti emi nfi han si Kristi si Olorun nje o farajo ife ti Olorun fe mi ninu Johanu ori ketala ese ikini Johanu ori ketala ese ikini nje ki ajo ere koja ki o to de nigbati Jesu mo pe wakati re de tan ti ohun o ti aye yi kuro lo sodo baba fi fife ti o fe awon ti re ti o wa le aye o fe won titi de opin ranti ohun ti a nso ohun ti a nso ni wepe bi o tile je wepe nisisiyi Jesu Christi ni akoko ti a nka oro yi o nlo si ori ige agbelebo o fe ku fun wa o fe jiya fun wa a si mo wepe ijiya na po to bege ti o fi n kerora wepe ibasepe ago yi le ri mi koja sugbon ife tire ni sise bi o tile je wepe iya iponju ati awon kan yi won wa niwaju re sibe sibe ni ti wi pe o fe awon omo ehin re o fe awon ti re o fe awon omo igbala o so wi pe o fe won titi de opin ki o si ma gbe yewo wi pe o ye ki ife ti re o ye ki ife temi ki o farajo ife ti Kristi ti o fi fe wa nje ni akoko aisan jo n feran Olorun
ni akoko airije ji o feran olorun ni akoko iponju ji o feran olorun ni akoko ti o je wi pe awon ore won shouti nje o feran olorun ni akoko ti o dabi eni wi pe wahala lo rogba yi oka nje o feran olorun ki a mo wi pe Jesu Christi ife ti o fe wa ki se ife ti o je pe ma ro ti ara re nikan nigbati wahala tabi iponju tabi ijiya ori igi agbelebo ti o doju ko je ki ife ti re ki o farajo ife ti Christi fe o ninu Johanu orike edogun Johanu orike edogun ese iketala ko si enikan ti o ni ife ti o tobi ju eyi lo pe enikan fi emi re lele nitori awon ore re eni an so fun nipa ife Christi ife ti o fun ani igbala ife ti o fun ani iya ni pe kan ki se ife kekere oni o fi emi ara re lele fun awon ti re fun awon ore re ife ti re o ha farajo eyi si Jesu Christi ati si Olorun nitori wi pe nitori igbala ti re nitori ati jogun iya ni pe kan ni Jesu se fi emi re lele nje iwo fi ohun gbogbo lele fun Olorun fun Jesu nitori ife ti o fe ninu Johanu ori kokan le logun ori kokan le logun ese ke dogun nje leyin igba ti won jeun oworan tan Jesu wi fun Simoni Peteru pe Simoni omo Jona iwo fe mi ju awon won yi lo bi ese ti Jesu Christi fin bere iru ibere yi on ti o so ni we pe Peteru o mo wi pe mo wa ni ajule orun tele tele o mo wi pe awon angeli lo nfori bale fun mi o mo wi pe ile didan ile to lewa o ni mo wa o si mo wi pe mo wa lori ite o ni sugbon mo fi gbogbo re sile lati fi ife mi lati fi han fo nje iwo feran mi ju gbogbo nkan won yi emi feran re ju gbogbo nkan to wa lorun mo si fi won sile lati wa sinu aye lati ku fun o lati se ise irapada ise igbala re o ni nisinsin yi Simoni omo Jona nje iwo fe mi ju awon won yi lo bi olorun bi o ni ibere kan na we pe awon nkan to yi oka iba se owo re iba se ebi re iba se awon ore re iba se awon aso iba se awon dukia iba se awon nkan to gbe le okan wi pe mo fe se tibi mo fe se ton mo fe di bayi mo fe di nkan mi nje o fe Jesu nje o fe Olorun ju gbogbo awon nkan won yi lo ni Petero dawun o si we fun pe be ni Olowa iwo mo pe mo feran re o wi fun pe ma bo awon agutan mi ohun to so fun ni we pe bi o ba fe mi ni toto o ye ki o le sise fun mi bi o ba fe mi ni toto o ye ki o ma bo awon agutan mi bi o ba fe mi o ye ki oju se kan wa ni eto igbala ni eto iwaasu irere ti o ni lati kopa ninu re iwo na bi o ba so we pe o fe Olorun sugbon o madura agba o fe Olorun sugbon o ki wa sile sin dede o fe Olorun sugbon o ki wa su irere o fe Olorun sugbon o ki bo awon agutan Jesu o fe Olorun sugbon o fi han ninu iwa re ninu ise re wi pe ife ti o nso yi ki se ife ori ahan o je ife ti a fi si ojuse o nso fun awe pe bi o ba je pe ni toto ni a fe Jesu o ye ki a fe ju akoko wa ki a fe ju oyin ni lo ki a fe ju awon ore lo ki a fe ju ebi lo ki a fe ju ohunkohun ninu aye lo ninu Johanu ori kedogun ese ikesan ati ese ikewa ni Jesu Christi lo tun ti ran wa leti ohun ti o yori si bi o ba je pe ni toto wi pe ife wa o farajo ti Christi ninu Johanu ori kedogun ese ikesan gege bi baba ti fe mi be li emi fe yin e duro ninu ife mi bi eyin ba pa ofin mi mo e o duro ninu ife mi gege bi emi ti pa ofin baba mi mo mo si duro ninu ife re o nso fun a wi pe iba se igba ojo iba se igba erun o n duro ninu ife baba o ni iba se igba ti a rije igba ti a orije o n duro ninu ife baba o ni iba se pe a wa ninu lori agbami ati ijisin ijinja o ni emi duro ninu ife baba o ni bi emi ti duro ninu ife baba ti nko yese ti mo duro lai siye meji ninu ife baba bi eyin ba fe mi ni toto o ni ki a wa na
ni igba iponju ni igba wahala ni igba idunu ni igba iponju ni igba rije ni o ni igba orije ni igba ise wa ni igba ti ko si ise ki a duro ninu ife baba ki a si ma gboran se yi ni an pe ni we pe a feran olorun ni toto ati wi pe a nse igboran si ohun ti o pa lase fun wa ninu Johanu ori 14 ese 15 oni bi eyin ba feran mi e o pa ofin mi mo bi eyin ba feran mi eni ti a ba feran a o ka si eni ti a ba feran a o ka ro re si eni ti a ba feran a o pa ase ati ilana re mo eni ti a ba feran ohun ti o ba nfe ni awa na yo fe oni bi o ba fe fihan wi pe ni toto lo feran ohun oni ki o pa ofin ohun mo epistle kini ti Johanu ori 5 ese 2 si ese 3 epistle kini ti Johanu ori 5 ese 2 ese 3 nipa eyi le awa mo pe awa feran awon omo olorun nigba ti awa feran olorun ti a si npa ofin re mo ki se wi pe tori pe an kigbe hallelujah tabi wi pe an ko orin nigba gbogbo tabi wi pe a ma wa si ile isin nikan ni a fi mo wi pe a feran olorun oni bi a ba feran olorun ni toto a o pa ofin re mo gbogbo to pa lase fun wa ni ani lati karamaisi ki e ninu ese keta nitori eyi ni ife olorun pe ki awa ki o pa ofin re mo ofin re ko si nira bi o ba je pe ni toto la feran re ofin re koni nira fun wa koni gba wa ni ojo pipe ti a tin gbo oro kan o se se nipa iwoso nigbagbo o se se nipa atunse o se se nipa loko laya gege bi oro olorun ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma le se ki a ma so pe o soro ni mo fe se emi nfe o soro fun ara ni ko ye ko ri be o ni bi a ba feran olorun ofin re koni nira fun wa eni ti a ba feran ohun ti o ba fe a o fe nkan won yi pelu o n so fun abi ani lati bi a se ni lati fi olorun ninu Matthew ori 22 Matthew ori keji le logun e se gafara fun mi ori keji le logun ni ese 37 ori keji le logun Matthew ese 37 Jesus si we fun o pe ki iwo ki o fi gbogbo aya re ati gbogbo okan re ati gbogbo inu re fe Oluwa Olorun re ki oye wa wi pe nigba ti a ba fe Olorun a o pa ofin re mo nje kini eyi tumo si o nso fun a wi pe bi a ba feran Olorun pelu gbogbo aya wa a o pa ofin Olorun mo pelu gbogbo aya wa bi a ma feran Olorun pelu gbogbo okan wa a o pa ofin Olorun mo pelu gbogbo okan wa bi o ba si se pelu gbogbo inu wa agbara wa ni a fi fe Olorun ani lati pa ofin re mo pelu gbogbo inu gbogbo agbara gbogbo oye gbogbo imo ti o wa ninu wa ife toto ni ife ti gboran bi a ba fe ni toto a o ka oro re si a o si gboran si lenu ju gbogbo eniyan lo ife atokan wa si olorun lo nwi pe awon ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo bi o ba ri awon kan ti won lo ede yi ni akoko ti awon ebi ti won koju si won ni akoko ti awon aladugbo ti won doju ija kan won ni akoko ti awon ti won jo nse ise kan na ni bi so won ti won so fun wi pe o ti o rara o oni lati so nta fe ni ti o ri iru eni be ti o so wi pe awa ko gbodo sai gboran si olorun ju eniyan lo o ye ki o mo wi pe ife Kristi ninu iru eni be lo n soro bi a ti ri ninu awon aposteli ise awon aposteli ori 5 nigba ti a ki won nilo wi pe won ko gbodo daruko Jesu won ko gbodo fi oruko re koni mo nigba ti a so fun won wi pe won ni lati peyinda si Jesu ki won ko ise ti Jesu ti o gbele won lowo ki won ki o ko sile a ri awon wonyi ti won so fun awon anini lara awon tin se nu ni bini si won wi pe ninu ese 21 sugbon Peteru ati awon aposteli dahun won si wi pe awa ko gbodo ma gbo ti Olorun ju ti eniyan lo ife Olorun lo soro ninu won ki se awon ife Olorun ife Kristi ti won mo wi pe Jesu o ti se nkan won yi fun won lati fun won ni igbala eyi ni awon paapa pelu ife Olorun ninu okan won ni won fi so wi pe igboran won won ti fi fun Olorun nitori be awon o je sai gboran si oro Olorun Olorun si je ki o ye wa wi pe awa na bi a ba le gbe iru igbese be bi a ba ni iru ife be ohun yo pa wa mo
ibi aba fẹran Ọlọrun ni toto gẹgẹ bi awon eniyan ti ma nso a o di eni ti Ọlọrun fun ara re to nbojuto a o si di agbado inu igo e je wi pe owo ota oni le ka wa owo oso oni le ka wa nitori pe so mo pe bi agbado bi o ba wa ninu igo bi adiye bi o ba nri agbado yi o kan ri lasan ni ko so nti adiye le se e ni a fin so wi pe bi o ba feran Ọlọrun ti Ọlọrun si feran re ti o ngbe inu re ti o si ngbe inu re o je bi agbado inu igo aye koni ri ofish koni le se nkan kan fun o ese tabi esu tabi aje tabi oso won ni le fo okan nitori wi pe eyi je ogun awon ti won feran Ọlọrun ki a to gbadura e je ki a wo ipese Ọlọrun e je ki a wo awon nkan ti Ọlọrun pese sile fun awon ti o fe ni Korinti kini ori keji Korinti kini ori keji ese ikesan sugbon gege bi ati ko pe ohun ti oju ko ti ri ati ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo okan eniyan lo awon ohun won ni ti Ọlọrun pese sile fun awon ti o se kini mo ni awon ti o se kini awon ti o fe bi o ba je eni ti o ti ni igbala bi o ba je eni ti o fe eni ti o fe Ọlọrun mo ki oku orire nitori wi pe awon nkan ti Ọlọrun pese sile fun o ko si ohun to le gba lowo re ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo ohun ti o ti wo okan eniyan lo ni awon nkan ti Ọlọrun pese sile fun o nitori be bi o ba ti ni igbala bi o ba ti gba ife Ọlọrun ife Kristi fun o ye ki o gba ife Kristi losan yi bi o ba si je ni ti o ti gba ife Kristi sugbon ti o tun wo ita ti o ro wi pe nkan kan wa lode lohun to fe lo mu lohun ko si nkan kan be gbogbo nkan to n fe o wa ninu ijoba Ọlọrun e to ni nisisin bo ti le ti ni ibukun so fun wi pe ibukun to tobi ju be lo nitori ife to jinle nitori ife to ga Ọlọrun ti pese awon nkan wonyi sile ibukun ayeraye ati ibukun ti isinsin yi ohun ti oju ko ti ri ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo okan eniyan lo awon wonyi ni nkan ti Ọlọrun pese sile fun awon ti o fe njo feran Ọlọrun tokan pelu okan re pelu agbara re pelu inu re pelu ohun ini re pelu gbogbo aye re njo fe Ọlọrun njo si nfe lati pinu fun Ọlọrun wi pe ojo iba ma ro ina iba ma jo iba je osan gangan iba je oru oganjo iba je nigba kigba iba je idaji awon ota iba ma yimika awon ebi iba ma ko won ba ma ko ti mi mo ni lati fe Ọlọrun mo fi gbogbo aye mi gbogbo emi mi gbogbo okan mi gbogbo ara mi gbogbo nkan iwaju mo fun Ọlọrun patapata mo fe fe Ọlọrun mo fe fe Ọlọrun ju be lo pelu gbogbo okan pelu gbogbo ero pelu gbogbo aye pelu gbogbo ipa mi mo fe fe Ọlọrun gbadura ki o so fun Ọlọrun bi o ba si je ni ti o ti ni igbala o ye ki o ke pe Ọlọrun o ye ki o so fun Ọlọrun wi pe o ti gbo nipa ife re nitori Ọlọrun fi araye to be ge ni ti o fi omo bibi re kan soso fun ni pe eni keni ti o ba gba gbo ki o le ni iye aini pekun so fun Ọlọrun wi pe losan yi o gba Jesu Kristi gbo je wo ese re ki o kan won sile ki o fi aye re ki o fi gbogbo re fun Ọlọrun patapata wi pe o je ti Ọlọrun o je ti Ọlọrun o ni pada sinu ese o ni pada sinu aye Kristi yo ma gbe nu re ife Kristi yo wa ninu re agbara Kristi yo mu oduro o le je omo Ọlọrun ni toto bi o ba ti di omo Ọlọrun bi o ba ti di eni ti o ni igbala so fun Ọlọrun wi pe pelu gbogbo okan pelu gbogbo aye pelu gbogbo ife re o fe Ọlọrun o fe Ọlọrun ju ohun ini lo o fe Ọlọrun ju aye lo o fe Ọlọrun ju ebi lo o fe Ọlọrun ju enikeni ju ohunkohun lo o ni bi o ba ri be o di eni ti owo ota o le ka o di eni ti yo ni yo je ajogun Ọlọrun ati ajumo jogun pelu Kristi awon ohun ti ko ti iwo na omo okan eniyan ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo Ọlọrun yo pese won fun e nitori be wa sodo Ọlọrun ki o si fi ife re ife ti isaju ki o fi fe Ọlọrun Ọlọrun reti re o reti ki o gbadura o reti ki o kepe ohun ki o ba le je ti Ọlọrun ni toto ki ife re ki o si ma joba ninu okan re